0: agaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuni magabala ka inang selenamento muna. Yo!
0: Good morning, Boss Tito Eri.
1: Boss Tito, maayong aga, boss. Sa mga tagpalamati naton, mga karadyuman, sa mga suki naton, ano pang ginahulat ninyo sa mga tagpalamatita? Non-slenemento, libutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa parakit sa imulawa, suki ka na, hindi ka papagututong sa lamok, kaya M3 Extract, ikatatlo may baranyos ka na, may kolon ka pang pambansang baranyos sa Mailunggo, wala na sa iban, non-slenemento.
0: Natala na nga magpatigayon sa libreng ang concert si Regine Velasquez Acacid sa MOA Arena sa October 18. Ang special show kasunod sa iya finale major concert kay Wato naman sa October 17 sa pareho nga venue. Sunod sa Asia Songbird nga ini ang iya pamaagi sa pagpasalamat sa iyang fans nga nagsuporta sa iya sa sunod sa 40 niya katuig sa music kag entertainment industry. Naibaluan nga sa finale concert magaserbe bilang last big solo show ang singer matapos una na ini nga ginbuyagyag nga ginakonsiderar na niya ang iya nga pagretiro.
1: Di okay naman. Kilala taman ko na nung abilidad ni Regine. Pero ang palibre nga konserto
0: nami man.
1: Nami man na. Siguro pwede ko siya maupdan ra juman mags para do magsikat pagin sa. Kun siya lang na base kun lang awan na. Kunara ko ako yung makahagad ya sa mga tao sa mga purok-purok, mga plaza, mga ano, mga sarusitsyo-sitsyo. Matyag ko amo na yung malagas na iya pero kun do hindi gyud man guro pag mapuno na.
0: Lan tawon ta basi kun mag connect sila sa imo.
1: Pag maganawag sila sa akon, munuunta ka. ang akon lang guro plane ticket lang ah, kagamay nga pamahaw kay nako. Mga Rajuman sa mata, pala mati natin. Subong aga, Rajuman Mags. Tamyawari mo kasi manwa.
0: Ang balita sa entertainment, Boss Idol, ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nance Liniment Oil, maayos arthritis, rheuma, varicose, palamoy po, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi padapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nance Liniment Oil, kay may sangkap ini nga neem tree extract, nga epektibo gid, nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, gagaprobado sang FDA.
1: Sa mga suki naton, ang kape nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix ina. Ang kape nga may Rishi Mushroom Extract, Mango Sea Fruit Extract, mga karadyuman, Vita D Plus Coffee Mix ina. Ang kape nga namit-namit, bisan tuwang gabi, pwede ka makainom kay ginapangita sa imog dila, Vita D Plus Coffee Mix ina. Bakal ka sa butika ka grocery stores, mga karadyuman, Vita D Plus Coffee Mix. Lasot susay sa antang na sa aga, mga karadyuman, Radyuman Mags. Sinong aton mga talamyaw?
0: Good morning mga suki. Good morning kay Brad Pet Madera Bistuer, Sir Stephen Panega, sa good morning man sa kay Tio Ifonso Alpas sa barangay Bulbugan sa Nuwakin. Magpayad ko ng Tio from nung Panging Esterninos dara sa may barangay Dalion Igbaras. Good morning man sa kay Karigaba Richard Almagyan kay Rosie Amau Manihar kag sa iban pa kag Boss Idol sa aton mga kauturan kabalo ka mo nga kung ang kidneys naton wala sa ikasarap ang punga ng sobrang kadamuon sa uric acid sa lawas. Ang uric acid nagakadto sa mga joints kag nangin kabangdanan sang gout kag impeksyon. Gani, hindi pagpabayi nga magbatsyag sa sakit dala sang gout, subong pa lang, mga abiyan, dapat nga mag-inom na kamo sang suplemento nga may madamo sang omega-3 fatty acids. Ang Dr. Pinoy's Squalene, sunod sa pagtuon, ang omega-3 fatty acids kag squalene, yara sa Dr. Pinoy, makatunaw sang pagpalamanog, makapadamo sang ligaments, kag nagapabaskog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy Squalene, nagapugong man nga magsaka ang uric acid ngalin sa pagkaon kag nagasupply sa lawas sa madamong omega-3 fatty acids gani malikawan ang hubag kag bukol sa joints. Dr. Pinoy Squalene Capsule, masaligan sad tupa.
1: Sa mga suki natin, gadto na sa Iloilo New Agri-Industrial Marketing General Services Incorporated, may sanga sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo malapit sa Maiseres Terminal Choy. Kung mabakal ka dira, minimum 3,000 pesos sa mga kubuta products, sigurado ikaw nga may ara kasansansa nga madaog sa aton Grand Road sa December 5. Hiwato nato ni Mabian sa December 5 kag kun mabunutan ka sa grand prize, isa ka kubuta traktor ang nagahulat sa imo. Believe me. Dari sa mga tampalamati naton mga karadyuman, kadto na sa Iloilo New Agri Ara sila sa Maylawaan Village sa Balantan Saro, malapit sa Meseres Terminal. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio o si Mr. John Erland Pudadera. Salamat sa pag-upod ninyo sa katapusan. Radyo Man, Ma'am.
0: Soft Touch Wonder Oil. Ara na sa inyong mga butikang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot ng Soft Touch Wonder Oil, may limang ka-all-natural ingredients nga amo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal na sa mga butika, dira sa Mary Mart Mall sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ang Ila Activity Center. I-check man ang FB page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders.
1: Salamat sa pag-upod ninyo. Standby sa Straight to the Point. Ang way kumatamyaw, ginatamyaw, gukamutanan sa maayong aga. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
0: Rajuman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
7: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
13: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
14: Char, fab, con, pamong tumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bangon ng char.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumaka-bloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS!
17: Ako si Lady Nintamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural, at original.
20: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena. Na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
22: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
23: Iberry for a clear and healthy eyesight.
24: Anong gusto nyo?
25: Paksa!

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, ganit most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ilong Ranger?
6: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
5: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
6: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
5: Sip-on ganyan dayon?
6: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep Z Plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
9: Kargado.
10: MaxFit, kargado.
3: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Oras alas 8:15 sang aga.
12: Sumasaludo.
14: May I have your attention please?
12: Buong buo.
14: May I have your attention please?
12: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
14: May I have your attention, please?
12: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point, Tata RMN.
13: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
15: Ari kita sa adlaw na nga Lunes, July 6, 2026.
13: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guas.
15: Ako si Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
12: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
13: Mga Karadyo Man, Martes o kung Merkules ang forecast, kung hindi magkambyo ang dalagan sining super typhoon, ang gustiness niya up to 250 kilometers per hour.
15: Masakit ina, Radyo Manovi.
13: Yolanda Lebel ni Busaydon.
15: Tumbaho niya ang imo nga puno sang ay, lube.
13: Grabe ini nga hangin.
15: Usda ka niya na, bulid-bulid guro din.
13: Na as of last night, ang ganda ko sa bagyo, dako pa sa Pilipinas.
15: Dako na. Tawablaw. Nantawablaw.
13: Hindi, maagi pa sa dagat. Mahako pag iniduga nga tubig kag pursa mo sa idol.
15: Kung nagadiritso abi Radyo Manovi, no? Agyan niya tabi. Pusa-pusa gurong bilog Pilipinas.
13: Grabe.
15: Diresan, bisan mag-agi pa di sa may Butamo, bisan diresan pa sa may Purpunta, sa may babaw pa sa Luzon. Labot niya pa siguro hasta sa Mindanao.
13: So may explainer ko din nga ginobra bo sa idol.
15: Yeah.
13: Basahon ta na lang ni Guro para daw medyo matagla sa aton nga mga tagpalamati, no? Pasimplihon ta para mas mahangpan ninyo. Basahon ko. Kung hindi magbago ang iadalagan, masulod siya sa Philippine Area of Responsibility o kon PAR, Martes o kon Miyerkules. Ang iya direksyon, masaka sa pa-Taiwan. Makita niyo subong ina-flash
15: na. Ina-flash na muna.
13: Pero as of now, pwedeng inisya magdirekta landfall or pwede man nga hindi. Pero sa direksyon niya daw, hindi sa maglandfall. Pero explanation sa mga experts, no? Bisan pa nga magsaka sa Taiwan kay hindi maglandfall, sa kalapad niya kag sa kakusog niya, maka-epekto gyapon sa aton.
15: Sungkito niya gyapon taras babaw.
13: Oo. So, lain man niya ang masulod lang, lain man niya ang malandfall. Pero bisan hindi sa maglandfall, sa puwersa niya, mangigo gid siya. Daw gugma nga kung nakasulod na siya sa imo balatsagon, wala man nagakaulogan nga ma-fall ka na sa iya. Damayaman mo sa idol. Apang sa iya kalapad, diameter niya, kag sa kakusog, up to 250 kilometers per hour, pwede siya nga maglaslas sa Northern Luzon. Tiang Northern Luzon, namuning Ilocos Region, Cagayan Valley, kag Cordillera Administrative Region. Ang yakalapad kagakusog, labi nga magabaskog, bangod sa hangin habagat. Ano ganing habagat? No? Sa simple nga pagpainsindi, ang habagat, gina-enhance niya ang mga bagyo, pagi sa pagbutong sang madamo nga moist, no? Sa hangin, halin sa dagat, kag amo na siya ang ipusdak niya once, no? Nga maliquify niya, no? Tiamo na nga masakit ang agi niya. So bangod sa habagat, bisan diin nga parte sa Pilipinas, other than Northern Luzon, makabatsyag kita sang makusog nga ulan. Daw lalaki ah, nga hindi makuntento nga mag-stick to one. Hindi, imbis ka sa Luzon lang, iguho niya kikita. No?
15: Visit ka bagyo niya.
13: Visit ka bagyo, na may hugot pa. So kinanglan naton nga maghahanda para sa aton seguridad. Ano ganing kinanglan tayo preparar kung may bagyo mo sa idol?
15: Di, pagkaon. Mga kits naton, bulong, pag-iban pa.
13: Mga alternative sa kasuga, kurinte, no? Mga batery sa radyo nyo na. Kaya for sure, base matumba mga tower, bag down naman ang mga cellphone. So, kinanglan nyo naman, traditional nga radyo. Oh, kinanglan nyo man nga proteksyonan inyong mga pananom, kag siyempre inyong kasapatan. Pero may pangabay kita, sa idol, sa animal welfare advocacy ta. Nanotis mo kada bagyo, tiga baha, baskog hangin, dayon, ti, wala tao gagwa. So wala pagkaon sa basurahan, ti kaluluoy ang mga stray animals ta. Ti kung pwede, hindi nyo mapag-idalok na makapasilong man sila sa inyo nga mga establishments. Isan sa mga kilid-kilid.
15: Sa mga dalom ng kasalakyan yung ano, hindi giga mo.
13: Or sa ibanda, pakanon nyo sila. Kagtitan yung gobyerno, tap dalon man sila sa, kwano, sa relief assistance. No? Ang iban nga mga tag-iyasang balay sa mabahaan, wa na yung budget para sa pagkaon sa sapat nila. So dapat dalon man tani sila sa gobyerno. So ang risgo sa bagyo, mas dako kung nag-i-star ka sa baybayon. No? Posible, may baha. No? Kunara ka sa tilan sa kabukiran, delikado man, landslide. Okay? So, bantayan nyo na. Kung sa gugma pa, hindi kagid sa hindi masaligan. Hindi sa masaligan mo sa
15: natural ito. Ano kay mo kay hindi ka masaligan?
13: Yes, no? So, muna nga brown ta. So, pamati lang kamo sa mainstream media for accurate information.
15: Yeah.
13: Mag-andam kamo sa fake news. Kaya tinamo mo na mga fake news naman para nga makakuha sila damo naman nga shares.
15: Mga maubra na bala sa mga clickbait bala rin sa movie nga mga headline bala yung white pulos nga mga headline.
13: Mainstream media, okay? So, ang bagyo, kung makasulod na sa Philippine Area of Responsibility, tawagun nini nga si Bagyo Inday. Okay? So, halungan nyo gid si Inday, ha? Hindi gid ka mo magsalig kay Inday. Sa forecast sa pag-asa, unahon gid ni Inday ang Ilocos Region, lugar ni BBM.
15: Gainit-init gurong ulo yan.
13: No? So, kung ano man ang ihalit,
15: baka today, ha?
13: Kung ano man ang ihalit ni Inday, Bagyo Inday, sa aton, kabay pa nga mag-function ang mga flood control project ni BBM.
15: Kag kun ano
13: mga day, waswasin na day.
15: Bumbahe bla day.
13: Basta mag-function lang ang flood control ni BBM kag ni Tatay Digong.
15: Pero kung hindi mag-function day, ang mga flood control ni BBM kag ni Tatay Digong nga gi-implement sa mga kongresista, sadya-sadya gini day.
13: Kapin pa may impeachment nga daan day.
9: Tatak RMN.
13: Last 8:22 ang aga. By the way, no? Sang una ang gina-import lang naton sa abroad, mga isda naton nga high quality, mga lukunta, mga kasag, ang blue crab ta medyo na hold subong.
15: Yeah.
13: Pero ti basi kumakayo man sang beef farm bal nila, matigayon man kay gina-comply nila subong ang ginapangayo sang US.
15: Ang ilaga ni Radyo Manovi kun daw

0: ka man nga nagalinya sang lawas mo, pwede ka gidya ka protesta nga hindi mo kinanglan mangin bastos. Ti and to think hindi ini Pilipinas. Amo nang hambal ni labla kun anong batasan mo sa Pilipinas.
1: Hindi mo naman pay pakita
0: sa pagdalon sa abroad, kapin pa kun ubrahon mo na sa parehas mga Pilipino, labi kag labaw sa tanan, opisyal pa sang pungsod mo. Bisan ano ka pa kaya hikay sa presidente mo, kag sa mga membro sa gabinete niya, hindi sa amo nang apagi ang pagtratar sa ila. Kaya bisita ina sa pungsod nga ginaistaran o kung ginobrahan nyo na subong. Ginpa akomodar sila mayad sa Canada. Ginpa akomodar sa foreigner ang parehas nga Pilipino. Tapos ginbastos nyo. Hindi pa bala ordinaryo nga protesta lang. Mabaton mo na ako mga placards, kagtanan.
1: E nasunod mo pa bala.
0: Pero nasundon mo ka ginayawyaw. Kalaway.
1: Ano ina yung batasan ng aton?
0: Tingin nyo bala daladi sa aton. Dayon galakat ang tao, ginayawyaw mo may megaphone. Anong tawag si mo?
1: Bastos
0: eh. Kahan pa sa abroad ka. Ari bala nang tawan yung ini mo kay lungga pa ding isaw.
1: Ari ba para klaro bala.
0: Oh.
2: Please bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now.
0: Si Claire Castro ang ginatirada nila sa plaza ng Uray.
3: Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines.
2: No, we are not violent. We can
0: nag-PI na dasla. Angin na kwantang mga pangyawyaw. Pangyawyaw na ang
1: nagawin. Pangyawyaw na, gin kwa namon eh.
0: Hindula lang naman. Telan tawan nyo blang obra nila. Masyo tani kuno real day Jose Claire Castro. Nga daw, ti pabaluman nga, Rislas Canada.
1: Yeah.
0: Siyempre kay may imbitasyon ng Canadian Prime Minister. In recognition nini sa damo nga mga Pinoy nga toto sa ila either as tourist, workers, kag iban immigrant na gin.
1: Mm-hmm.
0: Bulok mo kung lang taon yung mapa sa Canada. I think siyang pinakadako, guro, nga country, in terms of land area.
1: Lapad-lapad kayo.
0: No, sa mapa ta, ano gani color niya na? The orange na siya?
1: Dako-dako na siya.
0: Kudako, gid, tigamay-gamay tao to.
1: Pinangnahot ang tao, may mga lugar ganito yung away na tao, Radyo Manuvi.
0: Kagtigulang ng ilang labor force.
1: Yeah.
0: Ang ila to nga mga 70s, gobra pa?
1: Utsos to na.
0: Kay white workers. Sa mo nag-encourage sila migration.
1: Mm-hmm.
0: Ti bilang pag-acknowledge sa papel sa Pilipinas nga ginaintresahan nila kadtuan ng Canada per invitation. Gindala to ang presidente ta kagara to mga miyembro sa iyang gabinete para istoryahan ang nami ng economic cooperation sa Pilipinas kag Canada. In fact, ginacknowledge sina sa Prime Minister sa Canada, ginlawag niya pagani kay President Marcos. Nga may senador kami din nga Pilipino, first Filipino senator. No, diri sa Canada. Amo to I think ang naghatag message bala sang Independence Day. Gintamyaw niya ang Pilipinas siguro pabatsag na to in preparation sa pagbisita ni Presidente Marcos. Ti samtang ato to ang gobyerno ta. I mean gina taha muna siya kagwala kay presidente siya. Munang ambal nila kung wala kag respeto sa iya bilang tawo.
1: Posisyon
0: mo siya bilang presidente
1: ang
0: mo.
1: Posisyon niya na lang.
0: No, kag kamo man nagbuluto sang una. No, ay gani kami niyak buto siya.
1: Kamo na yung dumapatay, kamo na sa depensa sa iya na.
0: Oo. Ti anay kay ara, da bastoson mo. Ti hindi lang kay ginbastos niyo si Marcos. Si Claire Castro o kun ang mga opisyal sang Pilipinas. Ginpakita niyo sa Canada kag sa bilog nga kalibutan nga kapable kamo mang bastos sang parehas niyo ka Pilipino sa iban nga lugar. Hindi bala kung sa iban nga lugar ang Pilipino dapat ga Pinay. Kung wala istaran ng iban, tagaan mo ilistaran.
1: Kasi Pinay na yan. Oo, kasi manuwa, kilala no? Na mo.
0: Kung ang Pilipino, aragid sa

0: dako nga risgo, suportahan sa parehas nga Pilipino. Mm. Paras nila sa mga Hong Kong kag Singapore, bukal man ni sila nga mga anti-Marcos.
1: Yua.
0: Pero ang mga OFW ta sa Hong Kong,
1: duay man giga muna
0: kag sa Singapore nga kun sa bagay. Kamo ganing gahambal nga kadamaan na da sa ila, domestic helper. Mm-hmm. Gaubra sa balay, kabulig ah.
1: Gagmay no? Ganin na sa sweldo nila kumpara sa inyo.
0: Pero ang mga workers nga Pinoy sa Singapore kag Hong Kong, wala iya sang amuning batasan.
1: Way gid man nga gamuna iya.
0: Way aga pang bastos sang parehas nila nga Pilipino up to this level.
1: Sa social media may iso gid man na sila.
0: Namang yaw-yaw gid bala sa megaphone.
1: Personal kalawayan.
0: Namang yaw-yaw sa megaphone.
1: Kag ginasunod mo bala?
0: In front of foreign authorities, police nga Canadian, Canadian. Yang bal mo gid amo lagson mo pa kag i-megaphone, kag yaw-yawon. Sunway ka nagid ya patog siling sa parehas mga Pilipino. Di Hong Kong, Singapore, ay ganiya muna. Pero, no? Pero, sa Hong Kong, kag Singapore, why kaagi nga nag-amuni sila? Tining sa Canada nga ini, ambot anong mga obra nila sini, nga nag-amugi na sila, kag hindi sila permi magambal nga, kadako sa ginapadala namo sa Pilipinas, di okay, congratulations, kay kapadala ka mo dako, kung tuod di man ha, dollar reserves taga, bulko bangod sa inyo, pero te ang mga gaunay, di gabakal man VAT, gabayad man VAT, gabayad man excise tax, gabayad man income tax. Kamu gani, wala na kamo yung gabayad kay OFW kamo.
1: Ang ako na yung Radyo Manuvi, ang pagprotesta, ibutang talang sa lugar.
0: Sakto.
1: Kung ato to si Claire, protesta ka to sa punta, pwede ka man to kasinggitan kung gusto mo, pero Radyo Manuvi, inang daw ginasunod mo iya. Amo na yung nalawayan
0: mo. Megaphone ka pa.
1: Kaya sunod mo, ginamegaphone mo, may mga buyayaw ka nga inambal sa tao, hindi na iya protesta.
0: Dahil ginapakalain nila to, ang gobyerno sa Pilipinas.
1: Ang ako naka-attend, naka-gaintra man kita sa una, sa kolehiyo kita sa protesta-protesta. Tanan nga mga protesta na intrahan taman, pero inang may kausa bala, inang tsaktuman nga pagplastar nga daw inimang kita bastos.
0: Dahil nga lakat ang presidente pakadto sa Jollibee, Vancouver. May Jollibee na sa Vancouver? Yeah. Galakat ang presidente nyo, ginasinggitan nyo, gramit by megaphone, kag ginayaw-yaw gidya nga inimang kalaamo. Tik, ang lain pa, persin eh. Oh, subong lang tawabla. Galambal naman ang mga vloggers nila. Nga kuno di na magkaon sa Jollibee sa McDo na lang. Oh. Te, Pilipino kumos na. Gasiling sila nga palangga nila Pilipinas.
1: Yeah.
0: Pero ang Filipino nga kalanan nga dapat ginapabugal nyo na kay nakalabot na sa
1: Pilipino
0: Canada,
1: na mo.
0: Tatak ka Pilipino na. Niya mayo pa magkaon sa McDo.
1: Kamo to kaon.
0: Te Amerikano. Why man isa lang McDo din, no? Pero i-promote nila ang foreign restaurant over sa Filipino restaurant. Bangod lang niya kay akig sila kay dito ginpakaon kang nagkadto si Marcos. Sabi ko ni ka presidente, nagkadto bi si Bongbong Marcos, presidente ka sa Pilipinas, kadto ka sa McDo. Tapos may Jollibee man da. Anong hambal sa imo sang tawo? Basi sila man ni gani mauna hambal, why gini pulos si Marcos nga presidente? Ang American brand pa yas ang kalanan mo yung iya nga may Philippine brand eh. Te karong nagkadto sa Philippine brand. Oh, ang isyo naman nila, hindi na sila magkaunda.
1: Kuno nga utok ni.
0: Te why nyo gin pamangkot ang malawas nyo. Kay sa pagka Jollibee niya sini, dako gid sansa ang ginpanghayar niya sini.
1: Pinoy eh.
0: Te, kun i-boycott nyo na, why income maputo din Jollibee. Why magugapati nga maputo na. No? Pero kay gusto nyo halitan ang Jollibee, hindi lang si Marcos ginalitan nyo, hindi lang si Claire Castro, parehas nyo nga Pilipino. Umutan tabi, why isang Pilipino to gobra kay Canada ini? Ti, kwarta na isang Pilipino nga kapitalista?
1: Yeah.
0: Si Tony Tan Kakchong.
1: Pinoy na!
0: Oh, may dugo na insik, pero Pilipino na gina. Hasta mga kapuhan niya sina Pilipino na. Oh, kahit di rin na sila nangabuhi sa Pilipinas. Di rin ang negosyo nila. Tihalitan nyo sila para kay Marcos. Di ba? You are so un-Filipino. No? And to think, ara na kamo sa Canada, tani-taas na kamo nga level. No? Pero mayan pa panimuot sa inyo, ang mga nag-aubra sa balay sa Hong Kong kag Singapore ng mga Filipino, nga may ginapakigbato man nga kausap pariyo sa inyo.
1: Mas grabe man ang kausap nila.
0: Pero why niya nagabinastos ang parehas na?
1: Ang akon, why kita yung gambal ngayon di ka mong protesta? Pero protesta kita bala Radyo Manuvi nga daw may dungog man kita kada profesional man kita. Ang nagwaabi ya, inang protesta balang binastos. Paras nang tuparay kita balay. Hmm. Bisi may bisita ako kay gali kay kontra yung bisita ko. Oh. Masinggitan ka mo iya sa panimalay ka.
0: Sundon niyo sang megaphone. Kag iambalan niyo sa hindi magkalamo.
1: Abi,
0: kun buot nagambalan bi sila, Mr. President, we are your fellow Filipinos.
1: Amo na yung
0: nagapadala kami dollar sa Pilipinas kay may sa tugay lungga, pero yeah. Kinapangambal niya pangyawyaw. Sir, maluoy ka. No, prisuhan na ang dapat prisuhon. Kinanglan ipapriso mo si House Speaker Martin Romualdez.
1: Amo na
0: ayaw mo pa kaisa.
1: Amo na yung protestang gusto ko.
0: No, we need you. Para nga mag-ubra sa insakto, Mr. President.
1: Ang hindi protesta nga mga PI ka mo.
0: Oo, kalawin niya.
1: Mga
0: pangit.
1: Mga
0: niya pangit. Sabi.
1: Hindi na iya Radyo Manuvi protesta.
0: Daway kayo. Maging pakita mo sa Canada.
1: May kaimu iya at
0: iniskulahan. Natanit bigid ng Prime Minister kay tisling niya damo Pinoy de. Di may invest gani kuno sila sa Pilipinas.
1: Pinagay ito no? Ka bilyon to ng balila.
0: Oo.
1: 24 bilyon
0: something. Oo. Tapos, believe na sila sa ito, may Pinoy na to silang legislator. Ginpabugal niya pa kay President Marcos. Dayon, ginpakita niyo nga amo ka muna.
1: Ang amon na punto ni Radyo Manuvi, base mambal ka mo nga, hindi namon gusto ning protesta. Ha? Ang ako niya, punto Radyo Manuvi, protesta kita. Kung di mo manalaw, ayan ka mo kay Marcos, ginbuto nyo mana! Lintiks ka mo ng sagi na kabuto ka kung kampanya sa una sang eleksyon.
0: Ay, mamang bas, pagani sila para sina sa iya.
1: Hambalunta ka mo, kung nabuto ya kay Marcos, ha? Pero Radyo Manuvi, hindi taman pagpapakanubuon gin ang level sa Pilipino. Pwede kita ya ka-protista. High level lang ka-protista. Inami lang masinggitan kita may kausa, masinggitan kita bangon sa mga hindi ka muna namian ng mga ginaubra sa presidente. Inayang personal, mga PI, pangit, mga... Ano na yung protestang inyo man?
0: Ano nga kultura ang ginapakita nyo sa ibang nga pungso? Mayari kita. Kasi subungguro mga Canadian, gambal, niya mga Pilipino, way-way, ginay niya. No? Imol na sila nga pungso, natagaan mo na di ubra. No, ila leader, ila bastos.
1: Why kita ya gambal nga why kamo ang inyo nga mga hibubunot. Hindi nyo na pagihambal again sa gobyerno. Pero Radyo Manuvi, ara kita sa lugar nga hindi balaya aton. Dayon balanon nga kita nga mga Pilipino, mga respectful. Kag ang imo ginasunod mong tawo kag ginayawyaw.
0: Ano ka na gidiyan?
1: Ano na iyang batasan
0: man? Presidente nyo pa?
1: Sundun presidente nyo pa? Kung nagambal ka, Mr. President! Ipalihog, ipapriso na ang tanan nga sa flood control project!
0: Wala lang sang name calling. Wala lang sang pamuyayaw.
1: Pamuyayaw?
0: Eh, naka-Canada na ka mo.
1: Mas po kuning dollars ka muna.
0: Nakalabot na sa Canada. Daan tang kinaugali. Dala tapag ito gyapon.
2: Tatak RMN. Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
0: Okay, Dugay, counter-report ni Radyo Manflo Navarrete. May mag-asawa na sapuan sa guwas ng ilabalay. Lunsay patay.
1: Ginpanglutang Radyo Manflo.
0: Ginpanglutang sila sa Pasig City. Balon tabi kung ano ang motibo sini. Nga ang... ginpatay gid sila.
2: Tatak RMN.
0: May 89-year-old man nga tigulang nga napatay sang masunog ang ilang apuloyan sa kabatuan. So abiso sa tanan nga mga may ginabilin nga malaam sa balay bala. Kun may sunog hindi ginayang malaam kapabli nga magplagyo ka maglagan. Mga muna na nga edad. So palihog lang. No, pinli nyo gid sang mabakod-bakod pada. Ngayon kaso may matabo. May maka aligmat sa kamalaman. Para sa sang inyo to. Tatay mo 89, nanay mo pila?
1: 89 man.
0: Te, pagsunog sa balay nyo to, kung may kabugtaw magulang mo.
1: Ati...
0: Manubing duwak malambe?
1: Limpyo sila, Radyo Manuvi.
0: Oh, so
1: si muna, nanay ko, kung may bimakuha ni sa magulang ko sa sulod, siguro mga seconds lang pang mga pila ng kasigundo, guro, base kung limpyo kin si nanay. Kita mo, labot kin ni Radyo Manuvi ang... tuo nga kamot ni nanay yung
0: ubos, no?
1: Kalayo? Sa likod.
0: Te, nahulugan sa San Dibri, di ba?
1: Oo, nahulugan sa San Dibri. Te,
0: anong napalos? Kisame?
1: Kisame.
0: Te, amak mo. Te, kabaga na?
1: Te, karab-karab ang kisame. Di ang bilog na balay. Bisan hindi ka para Radyo Manuvi matapikan, maglapit sa imo ang kalayo. Pero bangod nga kadako-dako sang kalayo, layo ka pa, batsagan mo na, te, amun na yung nag-igo kay nanay, kay nahulog tong kisame. Dahil yun, hindi pa to sa maghalin.
0: Oo. Oh. Sila kun, dito na lang siya tumbay?
1: Dito na lang kung natumba siya.
0: Oh.
1: Ati, wala na eh.
0: Yes. Wala. So, ti ining natabo sa kabatuan, why gitsang iban sa balay? Hindi mo man gisa mabasol ang tao, kay ti gapangabuhi, malakat gid. Kag ti kasalig ka man nga ra malanda, may neighbors man ka mo. Aling ti amo na sa panahon nga pareho sini, kabudlay gid mo sa idol.
2: Tatak, RMN.
0: Di karon, lasay si media sa gabi.
1: Yeah.
0: May balantayan kita. FIBA World Cup qualifiers.
1: Kung nalaog tatani ito, Radyo Manuvi, ang
0: New Zealand.
1: New Zealand.
0: Mm.
1: Medyo dako gilan chan sa tapang nga makasulod. Pero ti kung mapirdi kita subong sa Australia, ti wala na ta.
0: Yes.
1: Earth na ta.
0: So kinanglan madaog.
1: Dapat madaog ta gining Australia karon.
0: Pero undefeated ning Australia.
1: Grabe man sila.
0: Ting lain pa si Justin Brownlee, hindi kampang kay Balda. 6'6 kali height ni Justin Brownlee. Si Carl Tamayo, 6'7. 6'8 si Kwan. Si
1: Kiambao.
0: Oh, Kevin Kiambao. Si Dwight Ramos daw, 6'6 man. Mm-hmm. Or 6'7. Pero nami mga players na subong.
1: Di mga mataon ini mo. Si Carl Tamayo na 24 anyos
0: para Radyo Manuvi. Lain ang exposure sa abroad mo. Kaya ang kontra nila to mas dasig, mas dagko. Si Kevin Kiambao, gampang ni sa Korean Basketball League.
1: Mm-hmm.
0: Si Dwight Ramos sa Japan Basketball League.
1: Mm-hmm.
0: Si Kai Soto sa Japan man subong.
1: Sa Japan man si Kai.
0: Oo. Pero naway clearance. Si Kai muna naway sa kampang.
1: O, ay sagin pasugtan. Ambot kung nangaway ni kampang. Kahit galing kay yes. Si Kai Soto, Radyo Manuvi. Doon ka prone blast injury?
0: Kay magamay sa. Si Carl Tamayo sa PBA na ni Subong, replacement na ni sa ni Scottie Thompson. Pero nakadeliver sa.
1: Mm.
0: So, bantayan ta karon ah.
1: May isa to sila nga guard nila, Radyo Manuvi, si Lianio, si...
0: Ay, oo, si...
1: Sino ganina?
0: Juan... Dilianio.
1: Dilianio?
0: Oo, si Juan.
1: Ugars, grabe man to.
0: Si Juan sa PBA man?
1: Sa PBA man na siya. Hmm. Daw sa Ateneo, blan asahalin mo?
0: Oo, pero PBA na
1: siya
0: subong.
1: PBA na siya.
0: I think si Carl Tamayo daw sa Korean Basketball League man.
1: Ah, oo. Okay.
0: Si Juan Dilianio niyang, kwan?
1: Sa PBA?
0: Oo. Filipino-Spanish ni. Kita mo man na apelido niya.
1: Teo.
0: Pero niyan ko sa ngalan niya. Juan Dilianio. Okay, kiti damo di saton Lianyo.
1: Lianyo damo man di.
0: Damo man di Dianyo. Ti ay Dilianyo.
1: Dili. No? Dilianyo.
0: Dilianyo. Juan Dilianyo.
1: Di karon na bantayan nato na. Pero may nakita ko ang may post diri si Paul Artadi. Nga sila niya ba si kampang kuno si Justin Brownlee. Pero ti lain gitani kun ara siya no. Radyo Manuvi.
0: Wala wala ginbawi niya na ni Paul Artadi ang post. Wala nang balsa nga mamuntos si Brownlee.
1: Oo.
0: Ang uli, nagsunod ang announcement nga si Brownlee hindi kampang.
1: Kanugon.
0: Pero ay man takbalo ba? Siga saywar man ang Philippine team. Kinagligad, why kahulag mayad si Brownlee, luwas may injury, siyagid ang ginpabantayan.
1: Yeah.
0: Pero why sila maglaom sang nabantayan nila si Brownlee, nag-step up ning tatlo tao,
1: mm-hmm.
0: Si Juan Dilianio, si Carl Tamayo, Kevin Kiambao, kag of course, always na ya si Dwight Ramos. So, bantayan naton karon 6:30 p.m. Okay? Pag 8:30 p.m., hampang naman ni Alex Iala. Di nakasulod na siya sa round of 16. So, ang madaog niya, kung madaog sa karon, top 8 na siya.
1: Yeah.
0: Di after sa top 8, top 4 na. After sa top 4, amun na namaway ang duwa. No? Championship na. Pero ti, grabe ni kay ang champion, no? Ang current champion, sa sining nga kompetisyon,
1: pinerdi niya.
0: Amo nang gimpirdi niya, nagigad lang.
1: Kagapong lang, no? Liga na daw.
0: Ago?
1: Oo, pinerdi niya.
0: Pinerdi niya, tiyamak mo na napirdi mo yung champion.
1: Pagkakita ko sa, di ba, tatlo na kaset? Pagkakita ko sa set 1, pirdi si Alex. Asiling kuway na.
0: Okay, champion bang kontra.
1: Kuway na, pirdi na.
0: Sus,
1: sang uli, nakaabot na ko sa isla, Radyo Manuvi, pag-open ko dito nga man naka-internet ko, daog! Gali kay kuan giman bilogin man ang bulo.
0: Sabot ang balon dapat di ka mag-online. Kay ikaw ang buisit.
1: Tiki siyempre, ang kontra mo, champion. Defending champion.
0: Tapos perde ka first set.
1: Number 3. Sa rank Radyo Manuvi. Ti way ka naglaom nga mapirdi siya pero kung nakita nyo ang bilog na hampang niya mga serve ni Alex Yala kadamudamo siya sa mga serve Radyo Manuvi nga ang kontra hindi niya masagang pag serve abis ang kontra ti siya maserve to paghanot ni balik si Alex gakaurungan ang tatlo or four times nga ginubra na ni Alex pag serve sa kontra gabantay to si Alex pagbakol ni Alex, kakaurungan ang kontra niya, hindi niya makita ang
0: bulalan. Pertiya kadasig.
1: Pertiya kadasig.
0: Kakusog.
1: Pero ang hambal sa kontra niya sa presscon, sila niya, nahinayan sa kuno, sang serve ni Alex. Pero sila niya, nabinudlayan siya, kay kung magtupa ko nung bula, dugalain, Radyo Manuvi. Sila niya, hinay siya mag-serve. Pero kung magbakol na ko, balik na sang bula, sila niya daw galain kuno ang tiyog sang bula, Radyo Manuvi.
0: Amo nang way mo mabalaan. Kay te way kakabaloya. Gatos lok kami di amunita.
1: Amo na kay way kamo kabalo, may hamong-hamong na niya si Alex.
0: Natawa bala si Aling Dionisia. Gato kap si Manny Pacquiao. Ya may munika sa ika ginatulot-tubloka niya. Amo na ang way mabalaan sang defending champion.
1: Susara, guru,
0: pero balaan niyo nga gina-highlight na mo ni Subong. Pwede si Alex Iala, Pilipina.
1: Pinay na Pinay.
0: Wala lakot. Sila ni Carlos Yulo.
1: Pinay gini sila. Di Manny Pacquiao. Mga Pinay
0: gin. Pinoy. Tapos ti first ta ini sa tennis.
1: Why pa ya kita sa...
0: Kaya kita 1940s and 50s. Duwa ka laki. Pero ti why pa to batia ang tennis ang time nga to.
1: Kuan planto.
0: Oh, hindi pa moderno ang panahon. Si Alex Iala, Pinay gin. Dayon bata balang... kanami sundon sang yapak niya sa kabuhi. Kay damo ka ma-learn sa iya. Number one, amo ni ang epekto sa bata. Kung ang gusto niya,
1: ginpasugtan mo.
0: Supportahan gin all the way
1: sang
0: sa parents. Nag-retire early sa Globe ang nanay, top executive sang Globe. Ang tatay kay may mga negosyo, may sarang upper middle class.
1: May sarang sila, may sarang
0: Inablos sila. Inablos isa ni anay PBA Commissioner Noli Iala. No? Ti, amo nang effect sa bata kung ang handom niya suportahan sang ginikanan. Tamo kun diin sa ginasunod sang parents, yeah. Dito sila kay star. Nag-enroll sa Rafael Nadal Academy
1: sa Spain?
0: Yes. Ti si Rafael Nadal subong da trending ni ang iyang same sang hanop ni Alex Blanca gahapa, nagampapa. Sila niya mo ginigalian training ni Rafael Nadal, sinunod niya gid. Oh, dira na nagasulod ang istorya nga luwas nga kun suportahan ka sang parents mo kag ang handom mo, labuton mo gid. Kung gapati kagid sa teacher mo, sa maestro mo, sa mentor mo, layo ang malapot mo. Amo na, no, mga nauna sa inyo, nga nag-mentor sa inyo, patihon nyo.
1: Tiyo eh.
0: Kaya hindi na sila mentor level na, kung wala na sila may napamatudan.
1: Veterano na sila, experience nila, grabe na.
0: Kaya mo na si Rafael Nadal. Okay, next. Hindi malayo nga malapot nyo ni. You don't need a team to excel. Sa basketball, abi, you need four others to excel. Michael Jordan excelled, but he needed Dennis Rodman and Scottie Pippen para nga maka 6 feet. No? Ti, diri, ya, ikaw lang.
1: Ti, individual sports niya mo.
0: Wala dayon di ang weakness ang Pilipino na dala. Nga kinanglan taas ka.
1: Yeah.
0: Kinanglan bakod ka. No, bisan ubo ka lang.
1: Aka bato ka di. Bato ka di, ya.
0: Ti, bonus na lang kay si Alex Yala.
1: Ti, 5'10"? 5'10 siya.
0: 5'10 ang height niya sini.
1: Pero daw, gamay pa sa gapon sa mga kontra niya.
0: Gamay sa ikumpara mo sa mga kontra niya. Kaya ti, mas dagko to sila.
1: Mas sputer na yung kontra niya.
0: Pero ti, dira mo makita nga wala ni padako-dako ang tennis. Abilidad gini niya. Ti, imagine nyo, pilap lang edad niya subong. 21 years old. Amo na nga crowd favorite siya. Kay luwas nga halin siya sa Pilipinas. Gamay lang nga bata,
1: yeah.
0: Tapos tama kaya kahubin, no? Kag Pilipino kaya tulukon mo, pero bawi lang siya kay mayo sa mag-Ingles.
1: Mayo sa mag-Ingles, kaya yung padako sa gani.
0: Well-educated mo.
1: Kag Radyo Manuvi, mayo sa mag-Ingles, mayo sa mag-Spanish. Balo sa mag-Spanyol.
0: Kaya mo na nga ang daw ka nami sundon sang mga kabataan. Hindi malayo nga masunod nyo ini. Malabot nyo ang nalabot niya kay mahapos, no? Ang tennis. Ting iban gambal, ti way kami asang parehas ang ila budget nga maka Rafael Nadal. Ti anti sa manutisaran to nga kinanglan sa kay Rafael Nadal. Nang inungwa man sa di sa Pilipinas, kamo masarangan nyo man ha? So tistingin nyo abi, no? Nga i-explore ang possibility nga mag-tennis man kamo. Kaya abi mo nang tawag sa iya subong, Tennis Rodman. Kaya si Dennis Rodman, Matribute mo na yung ga-excel sa Pilo Basketball. Mm-hmm. Kaya Dennis, tennis, no? Mm-hmm. Tawag naman siya, tennis, Rodman.
1: Proto na bala Radyo Manubi. Ang mga football, mga volleyball, mga team sports, basketball, hindi tanak masarangan nga Pilipino. Kita nyo ulit sang una sa football, ga-try kita nga makasulod man lang kita para di sa World Cup.
0: Kaya nga, kastaway na gitsubong.
1: Hindi natun kaya. Pero, diri kita invest sa mga individual sports. Boxing.
0: Tawa nyo si Manny Pacquiao.
1: Tawa nyo si Manny Pacquiao.
0: Oh, sa gymnastics si Carlos Yulo.
1: Carlos Yulo.
0: Sa chess si Eugene Torre.
1: Di ba? Oh. Mga individual sports Radyo Manubi.
0: Sa bowling si Paeng ni Pumuseno.
1: Yeah.
0: Te, ang kwan pa, ang ano ganing lumpat-lumpat na.
1: Hardball, track and field.
0: Di, si E.J. Obiana, bla.
1: Ah, sa kwan? Ano ganing kay E.J. Obiana, Max?
0: Lumpat-lumpat.
1: Nang kakabit na bla sa...
0: Ano yung tawag siya na, Max?
1: Pole vault? Ano na?
0: Pole vault.
1: Pole vault?
0: Pole vault. Te, kay Ligzel kita, ka-champion kita yan.
1: Yeah.
0: Sa billiard, si
1: Efren Batarias.
0: Kag Pinoy gini sila yan.
1: Mga Pilipino gina.
0: Si E.J. Obiana, do medyo mix.
1: Hindi, do Pinoy. Pinoy man. Do Pinoy gina si E.J.
0: Oo. Pero tiyan mo nabla si Pacquiao, diba? Si Bata Reyes, si Eugene Torre. Si Eugene Torre, tagalapas na eh.
1: Oh, si Heidelin Diaz.
0: Oh, si Heidelin Diaz. Oh. Mga Pinoy kaya nga purebred.
1: Yeah.
0: Ti si Alex Yala, purebred man. Tilang tawa niyo bla kung individual sports.
1: Tilang tawa niyo kung anong kadungganan natin. Kag isa pa, Radyo Manubi, amo ni bala yung mga sports nga, kung tutukan mo gid, kag ang mga ginikanan mo nagasuporta, naga mantun gidya ang player. Kita ko kagina sang aga pagbugtaw ko si Alex Yala naging bugtaw ko. May ara sa documentary ginubrang I think Inquirer. Nga halin sang bata pa siya. Gintrain sa nilulo niya.
0: Kaya utod niya
1: ti karon niya kay may kulukwarta na sila. Kulukwarta. Gin-enroll sila to, wild card siya, gin-enroll to sa Rafael Nadal. Kagang upod niya ang iya nga utod nga lalaki. Kaya may kulukwarta sila iya mo. Dala to sila sa Spain. And after a year, nga dito sila Radyo Manubi, nadaog niya to ang, I think, iya sang Europe nga tennis. Siya tong nag-champion. And tuloy-tuloy na. Kaya nakita nila sang iya mga coaches, nga sang gamay pa si Alex, lain niya ang malain ang bata nga mambal mo manging successful may sa pinakano, may potential. Lain gid pisa sa basketball. Bata pa siya, tagaan mo sa sambula, nami na sa mag-dribble, nami sa mag-shoot. Sigurado kita Radyo Manubi nga may maayos nga karir.
0: Tilang tawa bla
1: si... O hindi bala hinog sa pilit.
0: Ato na patay nga si Rene Baterbunya.
1: O, si Rene Baterbunya.
0: Bata pa may potential na. Ining aton point guard sa Western Visayas ni si Rose
1: Nibla. Si Rose Nibla naging kuwato sang LPO, Mapua.
0: Ginagawan sa sumay eskwelahan sa Manila. Yeah. Ipilit niya man to yung gusto niya eh. So lang tawaan niyo bala kung ano ang madala kung suportado niyo ang bata niyo all the way.
1: Yeah.
0: No, sa gusto nila. No? Dayon ang bata mismo, ang goal niya gusto niya gin. Kay malayo.
1: Yan bal ni Alex sa interview siling niya. Kaisa lang ko sa bilog niya kuno nga pag-eskwela Radyo Manubi sa karir niya, kaisa lang sa nag-upod sa field trip. Dayon siling nga wala ko kaagi nga nagadto ko sa mall, naglakwat sa. Way ko kaagi nga naglagaw.
0: Ampang-ampang lang.
1: Siling nga paghalin ko sa balay, madiretso ko sa court. Gabi na ko mapuli. Kag aga pa ko galin. Nga upod ko lang si mama niya kuno kag si papa niya.
0: Tiyagaan nila
1: pero siling nga wala gid ako iya kaagi. Nga nagkadto sa mall para maglakwa. Siling nga lakwa para maglakwa. Ti meaning, nga gin sa puso gid sa bata Radyo Manubi. Nga siya gusto ko gid mangin isa ka superstar.
0: Kaya mag mo gamay-gamay pa siya galantaw sa mga tennis kay gusto niya gid. Ti ang mga dagko nga ngalan sang gamay pa siya, De Maria Sharapova, Diana Kornikova, Steffi Graf, no?
1: Sila na.
0: No, kag
1: Serena Williams buro eh.
0: Kag ang isa pa gid, Vanessa Williams mag-usap. Vanessa Williams. Venus Williams kag si sino ganing isa? Williams
1: si Serena.
0: Oh, lain man niya si Dresa.
1: Don William
0: si
1: na iya.
0: Don Williams.
1: Delikado na
0: Don William niya. No, hindi na yung racket sa tennis, mahanot si Mura, baseball bat. Kaya mahanot siya ng asawa mo. Si may picture sila ni Maria, siya na po ba?
1: Oh, gamay pa sila. Si gamay
0: si Maria,
1: pa siya.
0: Hindi gin kapugong si Maria sa Kalipay niya gin tweet niya.
1: Gin tweet niya oh.
0: Sila niya Rio, ang bata nga ni sang una ho. Gapa picture pa siya, subong parias na sa nalabot niya man.
1: Yeah.
0: No? Sa tennis. No? Pero basi ma-confuse bilang iba. Ang tennis amo nang Wimbledon. No? Depende lang sa lugar mo. Paras manabla sa football. Ang football sa Europe, sa Amerika, yeah. Ano gani tawag nila?
1: Football? Nang kuan ni nang rugby?
0: Oh, hindi. Ano gani ni? Eh? Ano gani ah?
1: May term na 'yung sa Amerika ang
0: American football bla.
1: Soccer?
0: May soccer, soccer.
1: Soccer.
0: Ano nandan tadi soccer eh? Football.
1: Ano gani naman?
0: Ano ganing tawag sa US?
1: Gusto may ara na eh.
0: I-search mo. Para nga, hindi tani paguntatan kung hindi ta makuha bo sa idol. Anong damo blaga kanta nga mga Hollywood stars blaga mag-opening? No? Ano ganin na, Mark? Be.
1: FIFA?
0: O FIFA, ano ganin na?
1: Hindi.
0: Ilagid na eh.
1: Mahira na. Ano ganin?
0: Ano ganin ang American football? Ano ganin? Lain na gimana kung gamalita kedo galain na po sa idol hindi natakadumdum ho. May rugby, may ano pagid gani. Gin modify nga football niyang rugby mo. Premiera pagid Super Bowl bla.
1: Super Bowl.
0: Di bla football man ha?
1: Oh, football na
0: American Super Bowl.
1: American football nila.
0: Sobra pa na ya sa NBA. Ginawulok forward na ya sa mga Amerikano kada tuwing.
1: Ang Super Bowl football o rugby
0: football
1: na?
0: Football ko na baseball.
1: Do rugby na.
0: O te oo. Pero modified.
1: May NFL sila ya.
0: Oo.
1: May NFL sila.
0: Oo.
1: National Football
0: League. May National Football League pagit sila. Pero ang Super Bowl, ano ni Saman ang Super Bowl mix di bla? Daw rugby siya, nga daw football man.
1: O daw muna, daw rugby, nga daw football.
0: Pero famous kini sa Amerika. Te, muna hindi maglibog ulo nyo. Tennis, Wimbledon. Sa una, tinandan talang tagong chess. Pero ang iligay nung gini sila, mo ano?
1: Ano?
0: Ahidris.
1: Ano? Ahidris?
0: Ahidris.
1: Anyway, kung na yung kadu...
0: Ganon or Spanyol, inasa? So anyway...
1: Radyo Marubi, para klaro ah. Ang Super Bowl nila is the annual championship game of the National Football League.
0: Ah, muna.
1: Football League nila.
0: Football. Football.
1: Pero ang football nila, gagakakuan kita sini eh. Ang football nila, may ay football nga daw...
0: Football lang yung person yung FIBA.
1: FIBA man, nga daw rugby, nga daw start. Basta daw, muna. Dito na pagpadugayon, eh. May matatukakad to.
0: Oo. So anyway, Wimbledon, tennis, prayas lang.
1: Wimbledon. Pero Radyo Manovi, ang ginapangan ni Kwan Subong, Wimbledon, no? Ang iabalas ang, ano gilingin sa ganit, Subong, lugar gampang, si Alex. Kaya di ba may mga lugar, may mga ngalan-ngalan.
0: Hindi sa lugar.
1: May nga mga ngalan-ngalan, inasang ano, sang ilan na nga hinampang. Kung sa Australia ka mampang, may ngalan mo na. Kung sa Europe, may ngalan. Kung sa US, may ara mo na.
0: Pero yung sali, tennis ginaya.
1: Tennis ginaya. Pero namian gini ko no si Alex, kay ining Wimbledon nga subong, nga ginampang nila, no?
0: Amo na yung pinaka-prestigious.
1: Prestigious, kay dapat gali ang costume mo, white katanan. Okay. Dapat naka-white. Amo na nga sila niya gin sa iyang interview sila niya namian gi kuya sa tanan ko nga ginaintrahan amo ning gusto ko gin nga intrahan kay sila niya ko nagaintra ka diri pati ang costume
0: puti
1: puti tanan puti dapat sapatos puti imo bayo puti imo kalo
0: te subong puti. Kita mo sikat-sikat gid ang BPI
1: ara gid ang BPI
0: bisan permela na patay machine nila kada sweldo. Daw so, kamo man niya sa BPI man kun singa ning sweldo ya patay ang inyo ATM machine.
1: Pero okay pa, Radyo Manovi, ang BPI mo. Para sa akon.
0: Pareha sa sila sa video. Ang video na sa SM Hypermarket, oh. Kada sweldo, yeah. Out of service.
1: Ang hindi magwanta ng land bank.
0: Ang land bank, grabe. Kaya di gobyerno.
1: Grabe,
0: gid. Sweldo sa employees mo.
1: Why, gid, kapila kami maglibot. Why, gid, ka land bank.
0: Kaya mo, nagkisag 1 taon mo na lang. Tiso buong ginapush nga dulao ng service charge. Para bisan diin na lang ang banko. Pwede ka withdraw. So, mayo gid ah.
1: Pero tikita nyo kay ang tipila na ihan ang ano ni ang ginabayad sa BPI.
0: Kadang pangya, let's see tao gid yang BPI.
1: BPI ara sa dugan yang BPI yo.
0: Tiamak mo na.
1: Dayon ang iyang kalo.
0: Isa lang guro ka 50 milyones sa bayan na.
1: Ang kalo ya Radyo Manovi Nike. Kita mo tong gibutang sa likod sang kalo niya diri. Ay nang ginambalda ni Alex nga do something Tagalog nga kun namunga na tuloy-tuloy na do something amo na may ginambal na sa nga gin-quote sang gin-quote mismo sang
0: website
1: na ara sa kalu niya sa Jumanovi
0: nga nay academia ang iyang giniskulahan nga academia hindi kay Rafael Nadal for the first time nag-post sila sang Filipino nga
1: post
0: gamit ang Tagalog ta.
1: Yeah.
0: Dili imagine nyo blang dalang dungog sa aton ni Alex Yala.
1: Kunti nga dungog iga kita nyo ginambal gina mismo.
0: Ayaw lang kay ginbawi nilang kabastos ang ibantos ka nagaho. Bawi ni Alex subong.
1: Ang gusto ko gid nga daw kita nga mga Pilipino subong. Dagsikat kita dito ra Jumanovi kay the moment kasi Alex ang maghampang. Damo-damo gid ako no viewers. Online. Yeah. Sinya, believe man sila anong ara kay Alex Yala, nga kung nga siya kung maghampang, damo-damo galang tao.
0: Kaga why ni Kagi, tabo sa history sa tennis, nga kada hampang si Alex Yala, o kada hampang ni Alex Yala, damo viewers.
1: Damo viewers.
0: Online ha. Ti, kung damo viewers, ti natural makwarta sang organizer.
1: Gain ka mo sila na.
0: No? Kaga iban ka pay-per-view pa gani. Kaya mo na nga, ginaalagaan sa subong kay luwas nga bata pa siya makonquer nilang market sang Asia kasi mostly Europe and US niya ang tennis makuha nilang market sang Asia because of Alex Yala kaglawig pa nga mapuslan nila kay 21
1: anyos pa lang siya
0: ti sa negosyo nila dako ni nga bagay amo man na ang iban ga ngaway kay insindi sa sports. Ginawa nila ka hikay ni si LeBron James. Sinaya tigulang, no? Para mag-retire.
1: Marketable na iya si LeBron.
0: Samtang ara siya, damo ka bakal ticket, sold out ang gym.
1: Nantawa niyo ba na ka na maghampang si LeBron niya, mapuno iya?
0: Dayon ang merchandise eh.
1: Oh, eh, mga...
0: Ang kabakal sa mga produkto gina-endorse niya, damo, so ang ekonomiya, nagkakabuhi.
1: Yeah.
0: So amo na ang epekto. Amo manasubong, bala mong lite sa Boston Celtics. Grabe ang sunggod subong sa mga
1: nga, man, ano tabo?
0: Tigin trade si Jaylen Brown.
1: O, gin trade si Jaylen. Oh.
0: Why gid maglao man taga Boston? Kag si Jaylen Brown nakibot. Kaya feeling niya, guro, franchise player sa mo?
1: Tiyo eh.
0: Actually, siya gid man gadalas ang Boston.
1: Ulihin lang na yes. Tatum.
0: Ikaduwa lang si Jason Tatum. El balda si Jason, siya lang isa.
1: Siya lang isa.
0: Napalabot niya pa gani sa conference mo. Conference finals, di ba?
1: Yung basol nila si Jaylen Brown, nga wakano na papirdi.
0: Oo. Ti, tapos bata pa bla. Ti, subong, gasunggod ang taga Boston sa management nila. Nga ang gin-trade nyo, ang aton franchise player, kag-loyal sa aton.
1: Yeah.
0: Ti, damo na mga theorists na guluwa, no? Pero may isa kong nabatian, nga daw accurate, kag-documented. Si Jaylen Brown gali, kay kwani alam ni nga tao. Kwani daw nag-lecture ni Harvard Artificial Intelligence. Okay. Munambal nila his kwan bala ining delikado ka sa US. Kay may black nga too intelligent. Kay Harvard ni sa mo?
1: Gali.
0: Harvard na naka-lecture sa Harvard gina-invite sa NBA player kasi no mo una nga tama balik ka alam si Jaylen Brown. Tiambal nila na kulbaan ni ang mga kapitalista sa Amerika sa iya, kay black siya, dayon tama sa kalam. Ti vocal ni siya nga hindi siya gusto sang atake sang Amerika kag Israel sa Palestine.
1: Okay.
0: Ti kay may influensya, dako sa nga pangalan, alam siya, galiksyon pa siya sa Harvard, pero dito niya man naguro na kuwang pagkaradikal niya sa Harvard.
1: Kayo.
0: Base kong threat sa ila interest si Jaylen Brown. Pero siling nila, di kung interes mo lang ni negosyo, kung narasa, mas masold out tickets tayo eh.
1: Tiyo eh, kung negosyante ka.
0: Pero ang ticket eh, damay lang na. Kaya mga owners ng Boston, may mga partners na siya nga bago.
1: Yeah.
0: Di blagi naging baligya ni siya. Ang mga partners niya nga bago, negosyante sang armas kagbala. Di sila gurong ga supply sa US Armed Forces eh. Te, ginakontra ni Jaylen Brown ng giras ang bala nila. Ang giras ang armas nila.
1: Ididiyahan ginila si Jaylen Brown.
0: Ang guro nga tinabog nila. Pero te, muna, ang US subong, ang mga fans ng Boston Celtics, nagasunggod. Pero te, ilang taon ta, ang ginbailo nila si Paul George.
1: Si Paul George nga...
0: Te, mayo pa man.
1: Okay pa man, pero te, gulang na. Tigulang na Radyo Manuvi. Eh, tama sa kalayo yan kay Jillian Brown. Eh.
0: Tara ka naman kung tigulang yan. Anong...
1: Hindi, kay basketball, ini mo. Basketball yan. Kumala mo kung saga basketball, kung tigulang ka na.
0: Ang mapagros ang mga ngimo.
1: Galain na yan. Galain na yan. Oo, ang abilidad, ara na. Pero tikon may edad ka na sa basketball, medyo palay-palay na inaya Radyo Manuvi.
0: Kaya mo na, kuno, hindi nila mabalaan. Bisan si Jillian Brown, wala gid siya maglaom. No, nga gingulpi lang siya. Do wala gani sa kuno ginrespeto.
1: Hindi ko sure kung sakto ning akon nga nabasahan na or base kun memes na ni Bala Radyo Manuvi. Pero may post abi nga nagbalik si Jillian Brown sa iyang locker. Ti may kuha na sila, may mga locker na sila.
0: Ginkandaduhan,
1: gingamit niya. Ang card niya hindi na active, hindi no? Na, ang key card niya something.
0: Sa gym gigan.
1: Sa gym to.
0: Hindi sa na
1: gym.
0: Sa kasulod sa gym. Nya kay hindi ko ka nya hindi why di ko sure kung real ni kay why sa ginistorya tatlong. Yeah. Gininform na lang siya, gintrade na siya. So ti franchise player mo tapos ginamo mo na. Sa Lakers gani si LeBron nagpaalam pa ya. Ang mga boss nagambal pa sila nga ti thank you gid sa imo serbisyo sa amon. Lipay man kami kung anong desisyon mo, respeto na mo. Si Jillian Brown ay way kakwa sa amon nga respeto.
1: Tatak. Ya mo na karon sa gabi, kabay pa nga magdaog si Alex Radyo Manuvi pero subong pa lang guaranteed price ni Alex ha. Ang guaranteed price niya Radyo Manuvi kay ara na siya nakasulod na siya for Wimbledon championship. Bisan di pa sa mapirdi pa sa karon, automatic may ara siya sang 15 million pesos.
0: Sus, ano pa na busa idol man? Sus.
1: Ang tawa bala. 15 milyonis.
0: Halos kada bulan niya may amon na siya.
1: Ano halos kada bulan? Every 2 weeks.
0: Every 2 weeks ako di may pang tennis dito siya.
1: Radyo Manuvi kada dua ka semana. Hindi ka bibisan hindi ka pa mag-champion. Bisan ara ka lang sa mga tag 1-2 million bla.
0: Te.
1: Tiway na yalabot ang imong endorsement ha. May endorsement siya sa sapatos. May endorsement na siya Radyo Manuvi sa energy drink. Kung ano-ano pa ng mga endorsements, duwe-duwe na Tonyo Blas Milo.
0: Ngabdi. Yeah,
1: ara na das.
2: Tatak RMN.
0: Sabi ang bahin, alas dos karon sa hapon, bantayan ta.
1: Yeah.
0: I-cover na to ni Sarimen. Matikid ka mo ha, kagtuloon ka mo para tuloon hindi kamo. Naman ka mo pinatis fake news. Ang impeachment trial na ni Vice President Sara Duterte. So, bantayan ta karon kay ano bala ang mga kaso sa Vice Presidente. Amo ni ang kaso niya, kag amo ni ang ihaboy sa iya sa prosecution, kag amo ni ang sabto niya man. Article 1, misuse of 612.5 million confidential funds.
1: Amo na ding mga hipangita, ito bala mga pangalan today?
0: Piatos. Specifically, 125 million confidential funds ang Office of the Vice President sang year 2022.
1: Okay.
0: 487.5 million DepEd confidential funds for school year 2023 to 2024. So ang ebidensya ang ginaexpektar nga i-present sa prosecution, audit report sa COA, notice of disallowances, liquidation sheets with questionable names. Amo na today,
1: piatos.
0: Disbursements and vouchers. Kag isa sa ginambal sa prosecution nga i-present nila nga testigo, si Mary Grace Piatos mismo. So sino ang mapakilala nga si Mary Grace Piatos kag ano ang ihambal niya?
1: Sadya-sadya ni.
0: Ang mga witnesses karon na i-present.
1: I-present nila.
0: Kung sagay sino to sila mga 30 kabilog ang ginambal nila. Article 2, unexplained wealth. Sal-N violations, statement of assets, liabilities and net worth. Specifically, ang discrepancy sa Sal-N niya halin 2016 to 2024. No? Mga properties niya, allegedly, nga way nag-a-match.
1: Yeah.
0: Kag ang declared income niya. So, witness na di.
1: TBIRE?
0: Luwas sa BIR, Anti-Money Laundering Council, Securities and Exchange Commission, si Senador Antonio Trillanes. Nga dugay na nagambal niya, i-check nyo lang balang BPI account sa mga Duterte. Ara da ang ila il gotten well.
1: Kagdiri Radyo Manuvi kon ara na and ipasabpina sang impeachment court ang ining mga bangko nga ini. sigurado kita nga may mabukaran. Ang hambal ni Senador Trillanes sa isa ka interview, sila niya nag-appear to Sir Jumanovi sa Blue Ribbon Committee nga hearing. Sila niya way kutugin hambal ang iban. Sila niya kuha lang to, tip lang to sang iceberg ang ginambal ko. Kasi sila niya malabot sa punto nga kung may impeachment trial, diri ko na iya ihambal ang tanan ng mga dokumento nga ginapangkaptan ko.
0: Yes. Kung paano niya man nakuha,
1: yan na
0: yan. Question na la sa.
1: Yan na yan.
0: So, bantayan na to nina.
2: Tatak, RMN.
0: Article 3, bribery in Department of Education. Ginpresyon niya kunong DepEd officials para sa contracts, procurement, kag-appointments sang time niya bilang DepEd Secretary. Ang mga ebidensya ang inaexpektar ang procurement kag-bidding documents, affidavits, salin sa mga DepEd staff and contractors kag-communications. Tinibla na gambal tong iban ng mga RD, nagingaan sila kwarta.
1: Oh, nagingaan sila.
0: No? So, walang taon na ito nina kay may mga DepEd whistleblowers ko, no? Nga i-present ang prosecution.
1: Sadya, sadya.
0: Article 4. Grave threats and betrayal of public trust. Ang mahandol sini si Congressman Nonoy Defensor. No? Amuning iyang assignment nga siya na di ang prosecutor. Ang specific case cited, December 2024, doon duman niya ng papreskon siya. Utang ina ninyong lahat. No? No joke. No joke. No joke. Dibla muna.
1: Muna, muna.
0: So, nag-press con siya. Sila niya may ging kontrata na sa kuno.
1: Nga mapatay
0: kay Presidente Marcos.
1: Kay Lisa.
0: Kay Lisa Marcos, awa niya.
1: Kay
0: the time speaker, Martin Romualdez. Although gin-explain ni BP Sara, sa mga subsequent niya ng mga press con, sila niya, niya kun mapatay ako. Iti sila niya, nagapamahog bala, kag may krimen bala, kun hambalan mo ang patay, mabalos? Sila niya wala sa nga muna, tiprotigto na sa impeachment court.
1: Kati ba isa na to?
0: Ba isa nila na to. No? Tiyang ebidensya, ang ginaexpektar, video message, transcript sa press con, ang PNP nga sa cybercrime nga nag-certify sini para ma-authenticate nga si Vice President Sara gito. Expert testimony, dayon sa betrayal of public trust. So muna ang balantayan ta. Ang lead prosecutor, Congresswoman Jerbil Luestro. 30 masubra ka mga witnesses kuno ang ila ipresentar. So hulaton naton karon alas 2.
1: Ikaron na hindi ta mabalaan na Radjumanovi kung anong iuna nila, pero para sa akon sa apat dito ka mga ginbang mention nimo. Gusto ko pamatian kung paano gasto ang confidential funds.
0: Amo na yang isyo.
1: Amo na yang isyo.
0: Ang pangawat.
1: Ang pangawat. Kay ti atoya ang threat nga to. Nabatian ta naman to.
0: Yan, balon ta sa mga nagpamati. Hindi kita na magusgar kung may sala akong
1: wala. Yeah, kita gusgar di.
0: Ang trial nga ini kan last up to September kuno. Ang trial kada simana, Lunes, Martes, Miyerkules.
1: Okay.
0: Until sona sang presidente. Alas 2 sa hapon. After sona kuno, Lunes, Martes, Miyerkules, pero daw alas 3 na masugod.
1: Yeah.
0: Okay? So, until September ang timetable sang prosecution, nga maubos nila.
1: Depende sa presentation sa mga witnesses, Radjumanovi, kag sa mga documents nga ginakuha. Kay balanta to sa una, ang impeachment to ni... Sino ganito ang last? Si Corona?
0: Chief Justice
1: Chief Corona. Chief Justice Corona. Di nagaka-delay kita dira, no? Kapin pati, may mga inabugado, ini nga mga estilo. Pero... sana siling tanatuon kita. Bantay kita. Kay mabalaan taman nga kun naghambal sang kamatuoran kag mapresentar maayo ang mga ebidensya. Hindi kita judge sa Radjumanovi para maghusgar sina. Pero kita bilang pumuluyo sa Pilipinas, mabalaan taman ko nung husto.
0: Te dira ta na mabalaan kun magwa abing wala sala ang vice presidente.
1: Tihoy.
0: Tapos na. Presidente na siya.
1: Ma-presidente na siya. Tutod na.
0: Pag gumawa naman nga may sala siya, duha ka bagay nga nilantaw ta. Base kung hindi man sa ma-impeach, pero guba na siya.
1: Yeah.
0: Or base ang iban nga mga senador, magkambyo.
1: Magkambyo man, depende.
0: kay base kuso gid balay bilin
1: sa tapos ka sa tawoy
0: masway ka sa public opinion nga kita mo na gid nga tag na hindi ka pagid ya mag-impeach siya
1: di pareha bina karon nakabaton to sa mo ning mga tawo mga si Piatos may mga si Uwisi ti kita Radyo Manuvi gabantay man lang kita pero ti magambal na abi karon nga way nagig sister
0: oo ti ni blado makumbinsi
1: hindi bala makumbinsi ka nga ginkawat ang kwarta amo na ya hindi tani ang inang pag impeach sa kay VP Sara ara na sa kamot sang aton nga mga senador
0: ti balo bantayan ta kay while matuod this is a judicial process at the same time political process. Kikon gambal ang lead prosecutor ngantil September kag matapos nila ini. Siguro daw tama-tama naman ang atsimpo nga luwas sa judicial political process ini base nakapamahog na sila mga senador kag makuha nila ang decisive.
1: Take note. May ara subong sang pending. May kaso subong si Marculeta kag anytime Radyo Manuvi magwa yang warang to barest niya.
0: So pila na lang bilin senador ta? 21
1: na lang eh.
0: Priso na si Jinggoy, priso si Lagyo si Bato. Huwag na si Marculeta.
1: 21 na lang.
0: Kaya ang sunod nilang awayan, pila ang dapat makakonvict? This is size based sa 24 ka senators
1: o or based sa
0: 21 present, ka senators.
1: Oh, 21 senators na lang.
0: Nga present. Yeah. So balantayan na to nina. Tison sina bantayan nyo. Why ko gapati nga wala waran si Bunggo.
1: Amo na.
0: Ginahold lang ni nila subong. Ti magbainti na lang abing senador.
1: Ti
0: si Chess kay si Joel. May duwa magduwas lang si Utso. Tigalan kay si Chess kay si Joel tanda man nagupod ni Spia.
1: Imam Balanon nga nagdungka na ya kano.
0: Oo, sa hapon pati. Sa hapon pati. Dungka do'y Amerikano sa hapon pati mo. Mayad man yung duwa nga dyan. Maan ng politika na. Balong. So, ito yung ginapananaw ko. Who will determine sang 16?
1: Amo na.
0: I mean sang, 16. Ang Supreme Court? O kung mambal naman ang Supreme Court? No, it is your Senate. You decide. It's your own. Tikaroon kung magbutuhay sila, pares man sang buto sa Senate President, gusto na mo na makakonvict, 14 lang.
1: Tapos na.
0: Ang piyak, di, dapat disisize gate.
1: Butuhan na.
0: Di butuhan karon di magbutuhay, malayo na, daog ng piyak. So mag-division of the house sila, delikado.
1: Tapos na.
0: So muna ang bantayan ta. Amo ni nga nag-try man tani ang pihak nga kung pwede palang mapunggan gid ining trial nga ini. So itong mga hulag sa Iglesia ni Cristo,
1: mga part na to.
0: No, ining mga pakahuya kay Presidente Marcos sa Canada.
1: Part na
0: tanan, no? So gay effort man ang pihak kay tibala nila, ginausaran sila poder. Ako unta tuod na, no? Ginausaran sila poder sa Office of the President.
1: Kay ipos na ng Office of the President
0: pero mga hulag ini. Man, no? May mga maisog man in fairness, dahil baligod ni Mike Defensor.
1: Mga maisog man sila.
0: Mga maisog. Why madlok magkalapriso? Di bantayan naton karon alas 2 ng hapon.
2: Tatak or
1: sanbay sa mga tao palamati naton mga karadyuman. Subong aaga pamatian tanay ang isa sa mga testimonya nga nakainom siya sang Life Extension Vitamin D3 Aryo. Si Manuel and Corazon Sait mga karadyuman. Nabuligan sa nag-inom sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ngayon, ating pakinggan ang testimony ni Corazon Sait para sa kanyang mister na si Manuel Sait.
5: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mga karadyuman, gantulang kamo sa butika, inbakal kamo sa Life Extension Vitamin D3. Hindi man kamo magkalipat sa mga suki naton, mainom kita sa Super Fiber. Imno natin na 30 minutes bago kita magpaniapon o bago kita magtulog pagkaaga. Ang kalain sa atong suringa buot, ihulog tagid. Wala constipation, hindi matigang pagbuna, and regular ang atong suringa pagpamuhin. Mga karadyuman, mainom kita sa Super Fiber, available na sa atong mga butika. Balikantang, ibang sinimabi ang mga balita. Standby kay Radyuman Flo Navarrete, makomersal kami anay. Mga karadyuman, las 9:19 antak na saga.
7: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming@pagcor.ph.
7: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
7: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
13: Magkano kilo ng karne?
14: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Yeah. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
17: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
18: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
19: Bakit Right Med ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
21: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
22: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
23: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
24: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
26: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
27: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
28: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
26: ACS.
0: driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
1: Budlay na gilang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
2: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
0: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
1: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
2: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
0: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.

0: Herbal Strong, Herbal Supplement, nahimo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy, kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
2: Herbal Strong, Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
3: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako, believe.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
6: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
8: ECS.
9: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
8: Mami!
9: Angeline!
8: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Noodle Eats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Ako Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa nokto, ipa ang pera na kunomi, ay envy kuya fly kamahal. Lagsisting kusag ay biri. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao ang ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa iBerry.
3: Ang iBerry mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
4: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
5: Tatak, RMN.
6: Oras, last 9:27, standby si Rajiman Flo Navarrete. Naging tiro nga mag-asawa sa Pasig City. No, kagkaroon na gidugay ang sunog sa kabatuan na nasunog tong 89-year-old nga tigulang.
5: Tatak, RMN.
6: Yari anay nga ton Health News, Rajiman Joel Franco.
7: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo ba na kamo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas? Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber na makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
8: Subo nga panahon inagid ang fitness exercises. Ini para sa ikayong lawas, kapapataas man sang confidence sa isa ka tao kung ikaw ang sexy kag fit. Pero nahibalawan nyo, blang ako hindi ka makahibalo kung paano ang gusto pag-umpisa sa exercise regimen, posible ka nga ma-injure. Importante so sa mga fitness expert nga hibaloon ang limitasyon sa aton lawas, pagkadula nagkapalariho ang kapasidad sa tagsa ka tao. Himoon man, inisa mat-amat agad maka-adjust ang lawas sa bagong aktibidad. Kagandaan ng lawas sa lalaki, tuwa ang kapasidad sa lawas ng babae. Gani ladies, hindi pagsunod ang regimen sa mga kalalakihan, pagkat ba si ikaw ang ma-injure lamang. Importante nga magkuha ka sa guidance ng expert sa imong pag-exercise agad masigurado na you are on the right track.
9: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
10: Maga Radyo Man, dehydrated ka bala, nagamalang imututunlan kag bibig, nagapalang luya ka, kagdasig ka kapuyon. Kabati ka mo sa mga gakahit stroke, kay tamaan ka bulat sa init. Confirmi ka, nagainom sa tubig ang lawas mo, mas magkakontrol sa iya temperatura para malikawan ang heat stroke. Isa pa, dapat kita mismo may pangaman man sa aton lawas agud malikawan ang mga balatian. Siguraduhon nga may dala pirmi nga tubig kun diin magkadto kag inumon ang Dr. Pinoy Squalin upod sang madamo nga tubig. Ang Dr. Pinoy ginatawag nga oxygen capsule bangod ang 99.9% sang squalin content. Kung na-dehydrate ka nga daan, pwede ka man dakpon sang hypovolemic shock. Kung di nagagulpi nubo ang imudugo ka, pwede ka magkaproblema sa supply. Mga karadyuman, inom ikaw sang Dr. Pinoy Squalin Capsule.
5: Tata!

0: RMN.
1: Ano ang ginalinan nga ginpanglutang ang mag-asawa ka nasapuan ng sagwa sang ilang balay sa Pasig City? Radyo Man Flo Navarrete.
0: TYRI Radyo Man Report.
2: Radyo Man na Nobi, Radyo Man na Regan, no? May duha ka motibo nga ginasunod ang Pasig City PNP sa sining kamatayon sang duha tanan ka mga biktima o kunining mag-asawa nga lunsay na senior citizen, no? Matapos sila nga tinaabdan sang mga pulis sa barangay Salman, Pasig City, nga nagahapaon na sa sagwa sang ila sining puloyan, no? Matapos sila gagin na tiro sa hindi pa matumon ni suspect kahapon Regiman Novi, Regiman Regan. Nasa din, ang ining mga biktima, amo sanday Opo Subrido, 82 anyos, kags ang asawa sininga Subrido, Arcile Subrido, 62 anyos, lunsay tanan residente sa Salangan, Pasig City. Base diri sa investigation sang otoridad, kay sunod rin kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanua III, kay ang balay nila malayo abi sa Banua, no? Kag ginapaligutan nini sa mga katubuhan ang ila sini nga tuluyan kag malaka ang balay. Tingkon makasingit man sila sang tabang, wala sang may makapati kay tungod layo ang antad sa mga pamalay dira sa may Salangan, Pasig City, no? So kabangdanan natin wala gid sila nakapangayo sang tabang sang ini sila ang ginpangtiro. So ang suspect hindi magnubo sa duha or tatlo, Radivanovi kag na recover diri sang soko kay di nagproceed man sila pag nabala nila nga iti minatabong shooting incident sa Salangan, Pasig, nagkandak sila sa investigasyon kag ni-recover nila ang bala sa 45 caliber pistol, no? O pila ka mga bala sa 45 caliber pistol. Yari si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanua III, ang hepe sa Pasig City PNP.
3: Right, sa right arm niya, ma'am.
4: Okay. Bali, ano sir ang plastada? Sir, ano inyo
2: okay,
1: sige lang. Ayan lang, nagsala lang kamay, Flo. Sige.
5: Sige, be. Balikan ta. Si Regiman Flo. May mga kaupo, may mga kaiping ni sa mga panimalay da, Regiman Flo? Sa area?
2: Layo,
5: no?
2: Regiman Regan.
5: Amo gimana abi, always sa umay.
1: Doka remote dito sang lugar nila, no?
5: Ang amon ganito sa isla Regiman Ovi. Di ba nasunog kami? Sus, perti nga siningitan sa mga sa magulang ko kag ni tatay.
1: Why gin may nagbuleg? Why?
5: Di ba tiyon? Layo eh. Layo
1: na kung sa crimes, kung patsyon ka da, hindi mangira-kira ang mapatay sa imo. Kaya why das ang makakita?
5: Amuna kung kalinong lang. Ang privacy mo, tama ka damo.
1: Kung na linong tani, namin may stars uma. Alay, budlay naman kung matripan ka.
5: Matripan ka? Balikan ta, Radyo One Flo.
2: Radyo One Flo, si Radyo Aregan, si Police Colonel, Lieutenant Colonel, Henry Magbanua.
6: Yes sir, no? Kaya na mga around the alas city sa aga, may ano dito ton, may naka-discover dito ka duwa sa bangkay sa sagwa mismo kang Ilapuloyan. So mga 7:30 gin-report nila diri sa aton police station. Tapos sa pag-abot ka aton nga tropa dito nga nag-respond is na-confirm nga ano to nga ang duwa ka bangkay nga nagahamyangan sa sagwa ka ilang abalay. Then, nag-ugayon to, nag-request naman sa SOCO para i-process ang atong crime scene, sir. Ang area, sir, is sa Sityo Upad, Barangay Salangan, diri sa siyudad sa Pasig, sir.
7: Sityo Upad, sir?
6: Upad daw, sir. Upad.
7: Oo. Sir, ang mga biktima, kanil si Noni, kag mag-ano ni sila nga duha?
6: Ang biktima natin, sir, mga ano sir, mag-asawa, sir, mag-asawa.
7: Kanil sino pangalan nila, sir?
6: Ang pangalan nila, sir, si Rufo Sobredo, 82 years old, kag si Arcile Sobredo, 62 years old, sir.
7: Ang bana, sino ganito, sir? Opo? Obo?
6: Rufo, sir.
7: Opo, Sobredo.
6: Yes, sir.
7: Oo. dira nga lugar, sir, ano na da, sir, why sila sa ingot sa balay? O kung anong ginalagtaw nung motibo kung nga patay sila?
6: Ang area, sir, is, you know, ang Salman is mga 15 kilometers away diri sa aton ng sentro. Then, pag-abot sa, ano, may walking distance sa mga sobra mga 1 to 2 kilometers na walking distance.
7: Mm-hmm.
6: Then, ang sa balay nila, sir, is sa sulod ni kang palibutan kang katubuhan. Pero wala. Ang mga inyong na, sir, is mga malayo ng balay, sir.
7: Ah, doon sila lang ginabi sa may tunga, doon ko sila lang ginabi sa lugar, no? Kaglayo sila sa malayo. Okay, katubuhan.
6: Yes, sir.
2: Radyo Man Reagan, si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, no? Siya sinigapagpahayag. So, subong, ongoing investigation, agad nga ti, matubod ang ining mga suspect na nagtiro. Sa sining mga biktima nga mag-asawa, Radyo Manobi, Radyo Maridan, no?
1: Ano ganito ang motibo, Kunoplo?
2: Ha?
1: Asob na, anong motibo nila? Wala gaya?
2: Ang kwandri nga motibo is away sa duta.
1: Siling ko
2: gaya. And pagpangaw, no? Radyo Manobi.
1: Isa ang kapangawat, stage naman lang na para...
5: Ang pangawat nga na, do layo na niya, guro, Radyo Manobi, ano ginang imuda
1: sa... Why, gina, guro, may mga awat, lo, nga lakton mo 1 to 2 kilometers sa Lens Main Road, no? Alin sa city proper, 50 kilometers. Mga awat ka, no, gimanabi ka, waton mo sa pangabuhi nga muna. So, kung gini, may away ni.
5: Si away, usually ang mga away sa uma,
1: duta, gini.
5: Duta, ginmanabi.
2: Tay mas malapit siguro away gid sa duta, no? Ang motibo sa pagpatay sa duha ka mag-asawa. So ti man nga dumabuot ng ganining mga duha ka tigulang, no? So, sa gin post sa
5: mga pila na ning mga edad nila.
2: Ang bana 82.
5: Sus.
2: Ang babae, abi ang asawa niya 62 anyos, Radyo Maraygan.
5: Medyo bataon pa ang asawa, pero ti sa mo nang edad, ano ibato nila naman?
2: Jumari, ganti ang mugit.
1: Kabataan ni Laplo?
2: Why, pakita kuan kung may kabataan ni sila. Siguro ay buloon din ni Karol, kasi ari naman kami, bago lagi kami kabot sa pasi.
1: Sige, karusunto.
5: Karusunto, Rajuman Flo, pwede ko siguro ang pamilya gid. Base ara ng pamilya kung di na nga pumiraria.
1: Malaga na nila, laban kasugid man na sila. Maka... Kung sino posible mga suspects ni?
5: Yeah.
1: Kanubon sa image ang pasi nga positive lang perme, may... Hinampang da, may concert da.
5: Yung may mo pa
1: sa mga bukid nila nga parte, may amuni ho.
2: Kaya mugid, no? Naiguan sila sa amuni nga krimen. So, Radyo Manobi, sa piyakabahin, Radyo Maraygan,
5: ulayunan na lang,
2: May sunog kahapon sa banwa sa Kabatuan. Estimated rin cost of damage, kahit ang nasunog is ancestral house, no? Sa may barangay Amirang, Kabatuan, no? Ang balay ni Rami Pedroso, no? 67 anyos. That time, sa nasunog, why dito si Rami Pedroso, medyo malayo siya sa iyang balay, dumiging katuan, no? Pero tila kabalik man siya na yun, pagbalik niya, natupok na sa kalayo ang iyasining balay, sa din may isa dito ka bedridden ang nasunog, no? Sa ikaduwa ng pangalgan sa sining balay, Radyo Man Reagan, kag nag-collapse, kag nasuway nga ang bangkay, na-recover sa idalom na, no? Na-recover sa Bureau of Fire Protection. Nga ang lawas, amo si Salvacion Larios. Salvacion Larios, 86 anyos, no? Nga nakaagom sa third degree burn, no? Sa iya sining nga lawas. Tatlo na sila ga-start na sa Kulian, suno kay SFO4 Pacardo, Jimboy Pacardo, ang si ang pelya sa balay si Rami Pedroso ang asawa sini kagang napatay nga si Salvacion Larios, no? So hindi pa diretso tumod sa Kabatuan Municipal Kabatuan Fire Station kun anugin ang gitunahan sang sunog pero tinaglabot ini sa 200,000 pesos ang ginbilin nga halit sang sunog sa nasambit sini nga balay. Porsyon lang sa pagbayad ni SFO4 Jimboy Pacardo sang Kabatuan Fire Station.
8: Yes, sir. No? Ang based na kuha naman, sir, nga initial information, ang July 5, sir, mayroon kita reported nga may residential fire sa barangay Amirang, Kabatuan, Iloilo. Mm-hmm. So ang distance ni sir sa station naton estimated is 1.5 kilometers. Mm-hmm. Na bato naton ang tawag sir alas 5:33 ang hapon. Kag time of arrival naton there is a fire of the incident is 5:36. Mm-hmm. Na declare naton sir under control sang alas 6 sang gabi. Mm-hmm. Kag totally na declare naton fire out alas 7:08 sang gabi. Mm-hmm. So nakuha naton sir ang information. Ang owner si Rami Pedroso. Rami Pedroso, 67 years old, male. Kaga may na angkon ini sa sir nga first degree burn no during sang kagit gintra ya kag sir nga maka rescue patani sa ilang balay. Mm-hmm. So may ara sa sir nga na yung core sa upper back portion sa right forearm sang kamot. Mm-hmm. Kaga nakuha naton sa information may ara kita sir fatality or cadaver sa fire scene. So gina-identified may inisir sang pamilya nga ang ngalan niya sir si Salvacion Larios. Salvacion Larios, female, 86 years old. Kaga ang bedridden inisir no. Kaga base dito sa nakita naton sa fire scene na third degree burn sir ang na-incurse ni. Kaga ang alarm status naton sir, second alarm. Responding team, kabatuan nga fire truck, kag LGU nga water tanker sa kabatuan, kag ang maasin nga fire truck naton. Okay. Ang total floor area sir no, composed ni saya sang two-story nga made of light materials, estimated is 170 square meters. Mm-hmm. So based sir sa BFP manual naton, ang nalabot sa amount nga 255,000. So initial lang ni sir nga estimate naton pero ma-submit naman na ang owner sang i-itemize gisa nga fire damage. Mm-hmm. Ang origin kag ang cause of fire sir amo ni subong ang ginatutukan naton.
7: Mm-hmm. Pero may initial ka mo sir kung anong cause of fire?
8: Ang cause of fire sir kay di establish na mo na ay ang origin kung diin kinagsugod no. So subong amo ra nga gina ana secure naton anay subong sir kun diin naton i
2: ang sabayin sa pagapayag ni SFO for Pacardo sa kabatuan na fire station Radio Manovi, Radio Man Regan. So si alas 5:30 to nang tabong sunog alas 6 nga gindeklarar nga under control ang ining kalayo no kag alas 7 sang gabi gindeklarar na nga fire out Radio Manovi, Radio Man Regan no. So ang subong nagakandak sila sang investigation agad nga matulid kung anong gintunaan sang pagtuhaw sang kalayo Radio Manovi, Radio Man Regan.
1: Kasubo, masang ginangatan sa malamplo, no?
2: Oo, okay. Hindi siya kabangon, no? Degree din siya.
1: Pero hindi mo man mabaso lang tag mga upod niya. Kahit siyempre, mga buhi man plo mo.
2: Mm-hmm.
1: Amo na ang budlay, okay. Kung may malam ka.
2: Oo. Ngayon, may pasalamat man ng Bureau of Fire kasi may mga ihod man silang pamalay pero siway naman naglakta ang kalayo, no? Kahapon, sang natabonging sunog, Radio Marigan, Radio Manovi.
1: Sige. Anyway, so, on the other hand, Radio Manplo, may impeachment trial na karoon ni VP Sara.
2: So,
1: what can you say, Radio Manplo, about the impeachment trial of the Vice President?
2: This is the time that impeachment trial that will go on.
1: Okay.
2: And I think will Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, will go in prison.
1: Oh, grabe man. Kung makambal ka do...
5: No, natapos ng trial.
1: Hindi man, hindi ang miniklo. This is the time that we shall determine whether or not the President will go to prison. Amo nang namin mo, Radyo Manplo.
2: Yeah, amo na.
1: Okay. Sige.
5: Thank you,
1: Tutok. This is the time, no? This is the time na ganito that the trial will go on. Amo na gani, kiti na schedule na gani.
5: Amo na i-go on.
1: Ginagreta si Dr. Cyril Jocariza na mian gid sa kuno sang mga part ni ina Radyo Manplo.
5: Salamat gid, Tutok.
2: Thank you, kita. Sa pagpamati. Radyo Man Flo kon or direkta diri sa may Pasig City kasama mo sa DYRI Arimen Irilo o sa mga interns naton si Radyo Man Michael Arisuelo kag Shane Tubula Radyo Man Flo kon sumon na barete Tatak RMN
0: Tatak RMN
5: Radyo Man Novi breaking news ini kay si Associate Justice Carl Miranda maga nag-release ang statement nga kagmaga-announce siya sang arrest warrant against Senador Rodante Marcoleta.
1: Sandigan Bayan.
5: Sandigan Bayan.
1: Te SOP na mo.
5: Mm.
1: O, karoon ba siyang balaw niyo naman ng justice nga may kwa naman siya, may malita naman siya. Hindi na ya, ang judge siya, pagbato nila na ya sang, ang korte, pagbato nila sang endorsement sang kaso, mapagwagin na sila warrant.
5: Klaroon ko ha, ang abi ko gani, manog pa lang, kundi nag-announce na.
1: Na-announce na.
5: Na-announce niya ni Associate Justice Carl Miranda, ti mga rare occasion ini kuno Radyo Manuvi.
1: Nga-announce
5: gina. Nga gina-announce niya sang justice mismo, nga ginapagwa na nilang arrest warrant, batok sa kay Senador Rodante Marcoleta.
1: So bantayan nato nina.
9: TYRI Breaking News.
1: Timing gid, why naman kita simpo?
5: Why naman kita simpo?
1: Atong loves ko si Mother Earth. Radyo Man, Joylyn, para onda.
10: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ng aton dunang manggad, pinaagi sa pagpatigayon sang environmental workshop. Ang among nga aktibidad naga-inspire sa madamo nga tawo nga protehiran ng aton planeta, paagi sa pagtudlo sang practical skills, kaangay sang husto nga pag-aboy sang basura, composting, tree planting kag pagkinot sang tubig. Kon nahangpan sa mga tawo ang importansya sang ini nga mga akto, madako ang tsansa nga obrahon nila ini sa adlaw-adlaw nga tanan kag magainganyo sa iban nga maghimo man sini. Suno sa United Nations Environment Program, nagabulig ang ini nga sahi isang edukasyon sa pagtukod sang ihibalo, pagduso sang sustainable behavior, kag pag-empower sa mga komunidad agud nga maghulag na batok sa polusyon kag climate change. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Joylyn Tamayo para onda. Tatak! RMN.
9: Tatak RMN.
5: Magradyo man sa mga suki naton, ang aton kape nga may ara sang collagen, ang kape nga may ara sang glutathione, ang kape nga nagapaputi kag nagapabaskog sang aton siringa tulan. Mainom kita sang Santon Gold Coffee Mix, magradyo man. Ara na sa butika subong. Naton may kape kamuda nga nagapaputi, ang kape na nga may glutathione, kag may kape nga may collagen. Kay to magtigulang kita. Subong mga bataon ta hindi ta para mabatsagan, pero kung nagaedad ng kita, palawa mo, ipoy na ng mga bati ista kag nga aton mga tulaan nagapalanakit na. Inom kita sang Santon Gold Coffee Mix and hindi ka mo magkalipat mga karadyuman. May ara kita sang food supplement para sa inyo. Ang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio amo ining food supplement nga may virgin coconut oil nagapugong sa mga bacteria ka viruses nga magasulod sa aton lawas, nagapadamo sang aton siringa virgin coconut oil kag ang nagapadamo ini sang aton siringa good cholesterol bangod sang virgin coconut oil kag may ari ini sang medium chain triglycerides nga nagabulig naman pa fit nagaparelax ang aton siringa lawas. Gani ang food supplement nga para sa inyo, ang food supplement nga kay Dr. Ramil Oy, mga karadyuman, inom kita sang Klinika D3 Bio.
9: Tatak RMN.
1: Mga listener, ta sa Arizona, USA, nagasilingid po sa idol. Usually, kuno sa mga Jollibee nga branches, okay. US man or Canada, ang mga crew nila, Pinoy man, mix ng mga bataon kag mga tigulang. Tiambal nila kung ano kuno yung pangabudlay ni Alex Ayala kabayaw sang Pilipinas sa world stage. Ginaguba man niya sining mga bastos ng ini.
5: Tuna.
1: Way ko maglaom ya nga naka-Canada ka na. Mukha pa gini yung mga mbal.
5: Tuna, Canada ka
1: na. Ikaw mo ng istorya na ito, fair nga duwabla. Human nature na nga daan, nga evil ang humans by nature. No? Kapable bla kita mag-ubra sang hindi mayo. Tikapin pa kung medyo may nag-validate ba? Kung kapadayaw ka, nag-trending dayon, may nag-validate, may gadayaw si mo. Bawa na namitan kapag itlatawad lang mango. Ang mango kon suguon mo matapong lay.
5: Mabako na sa mapati na.
1: Dayon may gaplakpak, manapungol gid na. Pero kun wala may gasapak, nanamla na mambal bida. Teryo kay may gagatong mo, pasikat sila nga will gawi.
5: Pasikat sila ko.
1: Dayon ga trending sila na namitan gina sila.
11: Tatak RMN.
1: Pero sa mga magapangabudlay sa Senado karon, ang ginatumod dali mga staff nila bla. Ang senador, yung mawakal mala na mo. Pero mga staff nila, pulaw bugtaw ni basa dokumento, preparar sang tanan ngay pobra sila, grabing bantayan na isin eh, sang trabaho nila. Sigurado kung mapalanakit ginalawas nila. Kapin pang trabaho, Lunes, Martes, Merkules. Para sa sakit sang lawas, may ekstra nga pambato, dira. Kaya nga laksan sang una, ekstra galing na. Ang bago nga laksan, ekstra. Ano ka ekstra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa ekstra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibaluan nyo na ang himuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig, kag mas mabaskog, works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, sa mga clerk, mga staff, no? Sang aton nga mga senador nga mag-overtime sa ila trabaho sa pagpalanakit sang lawas, new Alaksan Extra.
11: Tatak RMN.
1: Tag siyempre sa aton nga mga tagpalamati, hindi ka mo magkalipat. Mega Man Gold Coffee Mix. Ang Mega Man Gold Coffee Mix nagapanami hasta sang kondisyon sang aton nga prostate kag mismo sang aton niya nga pagpakigilawas gani para nga aktibo ang inyong pagpangabuhi mag-asawa, ang intimacy ninyo sa kama, kag siyempre, no, ang kondisyon sang prostate, mag-Mega Man Gold Coffee Mix.
11: Tatak RMN.
1: Yugdan nyo nalang dayon, adlaw-adlaw, hindi gipakalipatan ang Non-Super Plus, the new and improved Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sang lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Hintingob ang mangustin, guyabano kag balunggay para sa mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya, kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. The new and improved Non-Super Plus, mas gin pa epektibo, mas gin pabaskog. Eh, daway na kita, Chimpo.
5: Salamat gid sa pag-upod ninyo, mga karadyuman, sa mga tapalamati natin. Kita na, ikita buwas, pero sa nasiling tana, bantay kita karon para may unod ang aton silinga ulo. Maintindihan nato nagkatabo sa impeachment. Kung mag-kuan kita, kung mag-post kita dira ka mag-comment, may unod man ang aton ulo. Kag may rason man kita bilang nga maka-comment. Ngayon, hindi bilang kita no bibi nga bulag, pamati ka mo.
1: Sa mo na nga panahon, no, bisan diin ka man nagapati,
5: mati lang.
1: No, pro or antay ka kay Duterte, pro or antay ka kay Marcos, pro or antay ka sa Dilawan o kung Pinklawan. Pres na bila kung nag-asiso ka, ma-enjoy mo ang siso kung may ara to sang kontra.
5: Yeah.
1: May atotos piyak. Pero kung ikaw lang isa,
5: ati, wala na.
1: Kag magsige ka na kasiso kung magkinadlaw, daw buang ka. No? So, amo na mga blind following, amo na siya ang gapatis fake news or one-sided news. No? Sa nagapati man ng mainstream media bias, okay lang kung amo ng pagpati mo, demokrasya kita. Pero, balansiha. Basa ka man sa iban, basa ka sa vlog, basa ka sa mainstream media, kagamita utok mo. Pares na vlog kung suguon ka nga malumpat sa bukid, malumpat sa baybay nga puno sang bato, gapaminsar ka anay kung balay kamatay mo ni kung hindi. So hindi kay mapati ka lang dahil nga maglumpat ka.
5: Tama.
1: So binag-binagunta kay kinanglan na insindihan nyo ang isyo nga ini. Kag kung ano ini kay importante sa kasaysayan sang Pilipinas.
11: Tatak RMN.
1: Di after ta mapakondisyon ako yung busa idol. Yung mapahuway-huway ako.
5: Ikaw?
1: Dayon mapakuribong ako. Kag alas dos karon iplastar ko na tong widescreen ko busa idol. Di ka karon sa Capitol kaya?
5: Ara ko sa Capitol. May widescreen na da sila Radyo Manubi sa Pikaw da.
1: Bantay kagito karon.
5: Walang taon ta ko na nung magkalatabo Radyo Manubi. Kay mamati kita, ma-observe kita. Para nga madugang dugangan man malang alam. Yes.
1: Kanti excited ako nga makita ang performance ni Attorney Lawrence Defensor. Sang una sa impeachment trial ni Chief Justice Corona may ilunggo man.
5: Tiyo, si Attorney Junjun Tubas.
1: No? Ti bisan paano kung makita daya nga may representation ng Ilibilo. Sa ligan sa bilog nga Philippine Congress.
5: Yeah.
1: Hindi nyo makambal ka man. Hindi nyo man mo
5: dali,
1: perde kag makuha akong Ilibilo. Sige, bantayan nato nina. Ayos ka na po sa idol?
5: Kaya kita tomorrow.
1: Radio Man, Novi Guasa.
5: Radio Man, Reagan Arlos.
11: Tatak, RMN.
12: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
14: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
16: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
17: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney

0: Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps. Agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Anong gusto nyo? Paksa!

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updi ni isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
5: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
9: Bakit RightMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines, kailangan right med.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Oras, tatak, impunto alas 10.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
18: Community Health Alarm. Kaupudi, Papa G.
19: Nice. Urban Absolute. Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihit mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihit mo bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring? Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kung occasional man na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagidyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
17: NANS Herbal Capsule!
19: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imo blood sugar kag blood pressure, mangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
17: NANS Herbal Capsule.
19: Yara lang sa mga butika.
17: Megamon Herbal Capsule.
19: Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gate, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner. Megamon.
17: Megamon. Herbal Capsule.
19: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megamon, may ara maka. Honigotwi, tungkat ali. Kag ginseng, nga amo ang gabust sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megamon. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
17: Megamon.
19: Herbal Capsule. 30 minutos lang, partner.
17: Yara la ang palating. Ah!
19: Megamon. Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
17: Man's Lemon Oil.
19: Hala, kariski. Sige pa. Kiskisa pa tudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada ang lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malap na naman sina, partner, eh. Kaya ang stay this, makalalaton.
17: NANS Liniment Oil!
19: Yari para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilip ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Nagsigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi lagi ka makagat sang lamok. I, kay ini, mosquito repellent.
3: Nuns Liniment Oil.
19: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Hila na trangkaso, dinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
3: Nuns Liniment Oil.
19: Mabakal sa mga butika.
3: Nuns Corn Coffee.
19: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone out. Sinundang ginatigid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basic taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo kabala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
3: Nuns Corn Coffee.
19: Oo, partner. Kay ang Nuns Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang na partner ang Nuns Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isa ni ang pagka-nervyoso mo.
3: Nuns Corn Coffee.
19: Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
3: Nuns Corn Coffee.
19: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
3: Mega Man Gold Coffee Mix.
19: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
3: Mega Man Gold Coffee Mix.
19: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
3: Mega Man Gold Coffee Mix.
19: Alerto ka na. Power up ka ba? Yara lang sa mga butika.
14: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
20: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
21: Katalina habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
22: Anong kinabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
21: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasakdol, kag-lomi-jumi nang ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, taga-dua-dua ka kapsol, yung pagka-ubos ko sir, may alivio gate, subong gimintinans ko nag-exer ka namin, amit nag-itsakon nga mata.
20: TTX 500.
23: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon, ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon. Kaupod na siya na karoon nga diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
24: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
23: Oo,
24: mahilig magsige kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kato opisina, pungko. Snacks. Oh, sinundin dako tiyan. May tani kong ga nakaano, DTX 500. Bisan paano mabuligan ang metabolismo?
23: Correct.
24: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 500 by tinadi dako tiyan eh.
23: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
24: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid, Dani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian. Kung ikaw tani, naka-DTX 500. Ang purpose na kay kung taas ng imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi, ginamong ginarecommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasdamo mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
20: TX500!
25: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
20: TX500!
23: So, kung DTX500 ka, malikawan iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaya isang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
24: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrupt imo nga pancreas. Pusto. Ang matabo, Sir GP, sigi bubo sa insulin, kaya ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na stress imo pancreas, igubay Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Sige yun, pag ikaon sa tamis, kagabusar sa lawa, Sir GP, maabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ng insulin.
23: Gusto.
24: No, so, mahulat ka, nga mabangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, timbakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di matamaan gamit sa cellulas ang pangkreas, ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na, inikon mamati pa.
23: Gusto.
24: No, kung maumpawan pa.
23: Oo.
24: Pero kung gainom ka DTX 500, maabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na isa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na ang free radicals ng among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya, Sir GP.
20: DTX 500!
0: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
0: 41.
2: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit? 470.
0: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times a day.
0: Ilan na lang imo nga blood sugar sang last nga nagpa-check?
2: 160.
0: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mambal mo sa iyo?
2: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
20: ako. DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop o kon cellphone?
5: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
6: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
4: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
6: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
4: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
4: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
3: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
5: Ga-intra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
4: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
3: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo maghikay paliho kay Marlon! Wala na kamo sa mahimo, bana ko na siya!
5: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintiyende ka! Ha?
3: Mang!
6: Ay, di mo ginaya din ang gugmayaling. Hamakin ang lahat, masunod ka lamang.
7: Aba ka na?
6: Diba? Oo, sometimes.
7: Love conquers all.
6: Oo.
7: Amo na galing
6: pero galing kay Tee, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
7: Gani man.
6: Tanugon.
7: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
3: Kun ako, mahambanon! Kun kamo man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, mahambanon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, mahambanon!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
16: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
15: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Super Fiber.
17: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
15: Super Fibers ang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
20: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga nagalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
21: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumay sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, basta subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
20: Dr. Pinoy Squaling Capsule Protection sa mga balatian.
18: Alas 10:17.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
23: CDOIIDON GZS Harvest Idol Cheese Dog Ever
24: versus previous formulation.
25: Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog Ever. Buy now.
23: Ito ang idol ko.
26: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog Ever.
27: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
28: Unilab quality yan.
27: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
29: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
30: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
29: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: D3 Bio.
33: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
32: D3 Bio.
34: Ang D3 Bio.
32: Yung may VCO.
34: Ang VCO.
32: Yung may D3.
34: Mga butika.
32: DTX 500.
35: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akong nga sugar. 375.
36: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
35: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
32: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
37: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
32: Mighty C,
34: mabaka mga butika.
32: D3 Bio, with physio.
38: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsaron.
32: D3 Bio,
34: ang D3,
32: yung may physio.
34: Ang physio,
32: yung may D3.
34: D3 Bio
32: DTX 500
39: Q7 lot.
40: Ano ginabatsyag mo sa
39: high blood gid ko?
40: Ano sa una ang imo
39: blood pressure? 180 over 100.
40: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
39: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
32: DTX 500.
41: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
42: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
43: Number

0: umaga, mayong ugto, mayong hapon, mayong gabi sa malabutan sa aton diri nga programa. Kun ako pahamba noon, kag salamat sa mga nagasupport sa aton diri nga programa. Kag nalingaw gid nga nagasend sa ilang mga messages nga nalingaw gid sila sa aton diri nga programa. Kag salamat gid sa inyo mga suporta sa mga pinalangga namon nga mga followers, kag mga syempre nga mga avid listeners diri sa RMN. Thank you so much gid. Kag yari naman ang sulat nga gipadala diri sa aton ni Remya. Remya, hala, birado!
1: Mayong adlaw lang sa tanan. Ako si Remya, 48 anyos. May bana kag kabataan. Isa ka OFW ang bana ko, kag kada tuig lang siya kung magbakasyon diri sa Pinas. Nagasakit balang ulo namon sa subang namon nga bata nga babayi. Kay bisan may bana na, sa amon gihapon nagaasa. Agad mahangpan yun na lang sang lubos ang akong sulat. Suguran ko sa pagsaysay ang tanan.
2: Ma, dasiga, kato ito blanay sa kusina si Manang Ruby. Kay nang hakot naman to siya sa mga pagkaon, ho.
1: Ano? Anay ka bala? Ruby? Ano naman na?
2: Ma, nangayaw ko di habon pang laba kag fabric conditioner, ah.
1: Ano? Wala kayo nagbakalhaw?
2: Si Mama, mangayaw ko di bala sa inyo kung may ara.
1: Ano pag inanggit panulod mo sa plastic mga dala?
2: Noodles kag itlog, ah, kag dilatas. Agad may sudan man karoon ng mga apo mo.
1: Ang bana mo, yahaw? Wala ba siya gihapon, obra?
2: Wala eh. Tagay, kami dabala inupliti. Kaya ipapliti ko sa iya, agad kapangita siya, obra.

0: Kumusta ka mo, Darimia?
1: Ay, okay. Gid kami, diri Jumer. Ikaw, kumusta ka da?
0: Okay man. Nasud bulan, mapauli na ako dira.
1: Hmm? Maayo man. Agun nga, ikaw naman di atubang sa pusaway mga bata nga si Ruby.
0: Ano? Ay, nga nagpasaway naman na siya, haw?
1: Permi na iya.
0: Ano? Nagano naman siya, haw?
1: Nanghakot naman pagkaon kaghabon eh. Gitagaan ko man to gani kwarta, agun may pamliting ba na yapangita sang obra?
0: Ati, maayo eh, no? Sige, halong nga mo dira. Tagailang bata mo, ha? Nagahatag-tagani sa iban, sa ila pa.
1: Rose, kihat pa nakot, kaya... Hindi.
2: Robby, nagtanaw ko kung ano pwede maluto sa freezer.
1: Ano?
2: Nakuha na lang ko sang ginaling nga baboy, ah. Amunisod, ano namon, panyapon.
1: Ano? Ay nga, nagapanguha ka lang, yahaw. Kag wala ka nagalisensya.
2: Nga, ama, kung maglisensya, kutagaan mo ko.
1: Yeah. Ano?
2: Ano daw pwede malakot sa ginaling nga baboy, ma? Tagaay ko, bikilutoon ko pa niya. Gutom na to yung mga apo mo ya sa balay, ya.
1: Robby, kanami, ino? Daw sala ko pa, ya?
2: Mama! Mama!

0: News, E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, naglibogi na nga akong ulo. Paano magpaniwang? Eh, wala na tayong exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with DCO. O, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinago. Nagamay na akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Gamay VCO. VCO. Gamay D3. D3 Bio.
2: Checklist. D3 Bio. May lauric acid.
3: Okay.
2: Ang lauric acid mismo pa lang, no? Mm. Could clean your internal organs without converting pa lang sa...
3: Patsyo niya ang kagaw halin sa baba, pakanto sa tiyan, pakanto sa tinaig.
4: Ang malakyan yung gusto?
3: Wala na sa...
2: Why not
3: sa plain D3? Mm. Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Mm. Grabe, Sir Boy, no?
0: D3 Bio!
3: Perdi ka na da. Kung plain D3 lang yung ginainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Halin pa sa baba, patay ang kagaw, abot sa... Tiyan, patay ang kagaw, pagabos na ay patay ang mga bad bacteria. Wala tayo mag-storya sa sulod. Sa imo lang digestive system pa lang.
0: D3 Bio.
5: Kung ikaw gatumas ang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo chan,
0: D3 Bio.
5: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan,
3: parietal cells
5: or ang mga cellula.

0: Rosita, kapangluyang lawas, nabantian ko sa radyo ang Little Bayo nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nang batyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: Detroit Bayo, ang Detroit, yung may Visio, ang Visio, yung may Detroit.
2: Detroit Bayo, may potensyal nga mag-cure sa ara cancer.
3: Mm-hmm.
2: May cancer. Paano? It's true keto diet.
3: Mm-hmm.
2: Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir JP, Sir Boy, ang paborito nila glucose, glucose or sugars.
3: Mm. Same man sa inflammation.
2: The more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting, 12 to 14 hours, hindi ko yung magkaon. Mm. So wala na pagkaon ang cancer cells.
1: D3 Bio.
2: Pag after 14 hours, hindi pag ikaw magkaon ganon, mainom ko damo, D3 Bio. Mm. Ang purpose na to, para may energy ko, through ketones. Na ara sa D3 Bio. Hindi pa na makikita sa plain D3, ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, ga problema na to, why pagkaon? Hindi man siya namin magkaon ketones, isang kasawa lang kuhan.
3: Isang
2: ketones. So matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
4: Buhay ka na lipungan sa jita mo.
2: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, katuon niya yung immune system, pabakunon niya para mag-fight ano?
3: Sa cancer.
2: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
1: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
2: Correct.
5: Ang vitamin D3 ya, ginaway
2: niya
5: na
2: ang cancer.
5: So, diin bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Siyempre, ang gamot, gubuton mo para magduna ang cancer.
2: Mas namigid yung hindi wala na awayay, sir.
5: Oh,
2: pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi lang mo kinanglan awayon. Hindi lang kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
1: D3 Bio.
2: True ketones of D3 Bio.
3: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang niya siya makabato si imo immune system.
2: Pero kung mas gadamo sila mo.
3: Pero kung ga D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
1: D3 Bio.
3: Tungod ang D3 Bio, may ketones tag D3.
2: Correct.
1: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Huma naging kamalipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Magabuti ka.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
9: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggang amoy kulo, sa pangon at Charm.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
12: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
9: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda si gid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw ko yad sa screen.
13: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
12: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig kapuyon akon mata.
13: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulik protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
14: Gate.

0: Sir.
1: Samphone Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Samphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Okay,

0: daw ako sa imo.
1: Ako, nahid daw man ako sa inyo.
2: Wala kang ginaghambal nga subong ang abot mo ba? Tani na kasugat kami sa airport sa imo?
0: Oo man pa. Tani ginupod ko sugat ang mga apo mo.
1: Ruby, nak.
0: Pa.
1: Kumusta?
0: Ari, pigado gihapon.
1: Ruby?
0: Te, ano ma?
2: Ang ano, Ruby?
0: Dalon ko di ang duha nyo kaapo kagang bana ko. Diri kami manyapon ah. Bago abot si Papa ha. Basi kung may pasalubong pa kami da karon sa iyaya.
2: Ruby?

0: Pare Jomer, nakabot ka na gali.
1: Oh, pare Dindo, pare Doming, sulod ka mo dire. Yan pasugat kung kita mo sa bata ko.
2: Kamusta, pare?
1: Okay, gid ko mga pare. Kamu, kumusta na? Punggo ka mo din sa garden set, ah.
3: Amo man giyapon, pre. Wala sang pinagbago. Driver man giyapon sa tricycle. Kamahal na sang gasolina, pero kinahanglan nga magkayod.
1: Okay lang. Ang importante, may trabaho. Rimya, Day, palio ka niya ako sang ginpabakal ko nga San Miguel Pale Pilsen.
2: San Miguel Pale Pilsen?
4: Ara na. Are, oh. Cold gid ini kagin preparar gid ini sa inyo ni Jomer.
2: Wow! Amo gid ini ang gusto ko pare Jomer. Ang original tanga ilimnon nga duha sa dto pa sang hubin-hubin pa kita. San Miguel Pale Pilsen.
1: Amo man ini ginainom ko sa UK. Ang San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: ano ding sundan man.
1: Lube, ano naman na? Wala kang dyan respeto nga bata, ano?
2: Oh. Ano na?
0: Namukas ko di sa lamesa kaya nagutom na ko.
1: Dapat malisin siya ka eh.
0: Nga malisin siya, pakuha ko kay bata niyo man ko, hindi balapan.
2: Rube?
1: Ay, may pakabuhi ka na niya. Hindi ka na namon obligasyon. Paningwa ka mo eh kung paano ka mo makakaon. Hindi kay kadagihon niyo, isalig niyo di sa amon.
0: Mama?
1: Na, kay kung gintapos mong pagtuon mo, nakakita ka tani isang maayo nga obra. Pero tig-a ka man ulo mo. Napaiskwela ka, ang nobyo-nobyo mong imo. Kundi tanawang pangabuhi mo.
0: Mama!
2: Nari na lang o, Rubio. Para hindi mo di dugay-dugay kutot ang iloy mo, kag hindi ka mo dugay-dugay mag-away, tagaanta ka mo sa kapital, ha? Inegosyo niyo sang bana mo.
0: Pila?
2: May supay.
1: Rubi? Ikapital ninyo, Rubi. Gamiton niyo sa negosyo, agad may kuluhaan man ka mo sa tiligangon niyo. Hindi kay halos adlaw-adlaw, nagasalig naglakamudiya sa amon.
2: Rubi, anak, kabay patani nga magdako ang negosyo mo, ha? Panumdumo ninyo nga pangabuhi ni, ha? Hindi sa tanan nga oras, masalig ka mo sa amon ni mama mo. Tindog ka mo sa kaugalingon ninyo, naka-engine di ka? Ha, Rubi?
0: Oo, pa.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Ako si JL. Pagpangumang pangabuhian ko, hindi ko makapanarba ako isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matkumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
3: Ako naman si Dr. Nelson Cadena. Sini naman nga adlaw aton maistoryahan ang nahanungod sa mga santons. Ano bala ang benepisyo sa santon para sa aton nga lawas?
2: Yes.
3: Ang Santon Plus Gold puno sang mga santon antioxidant nga ini mga santon Doc Erwin. Mm. Nga ara sa mangustin, may sobra 40 ka klase ini nga santon antioxidant nga ara dira sa mangustin. Mm. Kaya kada isa sa ila, may ara na silang ginabuligan sa aton nga lawas. For
2: yes.
3: Example, ang gama mangustin, may gapugong ina para hindi magdamo ang mga cancer cells sa aton nga lawas. May alpha mangustin. Madamo sila nga klase sa mga santon antioxidant, I mean, nga ara dira. Kag dugang pa, kung mag-inom ikaw sang Santon Plus Gold, ma-improve ang imo digestion. Dugay ka matunawan. Pero may ilang gasulab, yung mga sulok-sulok, nag-hapde ang imong
2: acid.
3: May gina-atake kayo sa imong acid, acidic, ikaw ang klase ng tao. Santon Plus Gold, manami gid sa imo. Kag subong man, kung may problema ka sa pag-ihi, kung kisa, mahapde ang imong pag-ihi, sali mo ba may mga burning sensation ka?
2: Yes.
3: Kung sa panahon ikaw mag-ihi, kaya kung kisa, gasapper ka sa urinary tract infection or UTI, Santon Plus Gold, may ara siya sa antibacterial and antiviral property nga nagabulig sa aton para patyon ang mga bakterya nga yara sa aton urinary tract, Dr. Erwin. Amo na nga, kung mangihi ikaw, kung naghapdi imong pagpangihi, sili mo, doon mainit ang imong pagpangihi, doon masakit, ikaw mangihi, inom ka sang Santon Plus Gold, kaya ini nagabulig sa mga kauturan naton nga may mga problema sa urinary tract infection or UTI, Dr. Erwin.
2: Yes,
0: no? Santon Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
0: Santon Plus Gold. Makak sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, bumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Ang nakanami sinangaton nga Santon Plus Gold partner. Ang isa sa mga super antioxidant nga makabulig man pakupos sa mga bukol-bukol, ara dira, no? May mga anti-inflammatory properties, mga nagahubag nga parte sa aton lawas, iya na amat-amaton pakupos bangod sang ginatawag naton nga super antioxidant nga mo ang Santons. Kag makabulig man na Doc Nelson nga makontrolar ang mga may ara problema sa arthritis. Siyempre ang arthritis nga problema Doc Nelson ga hubag inang ilang mga tuhod, ilang mga kasukasuan, kag makabulig apagi sa pag-inom sini, no? Ang pag-inom sang Santon Plus Gold, hindi lang ni siya isa lang kainuman, Doc Nelson, no? May ara ni siya 2 to 3 days na saksisid nga inom ang iban gani makalabot sang sinimana, depende sa pag-absorb sa imong lawas. Amo na nga ang Santon Phytochemicals nga yara sa Santon Plus Gold, pinakamanami nga kombinasyon sa lima, Doc Nelson. Amo na, may anti-inflammatory, may antibacterial, kag iban pa, Doc Nelson.
3: Yes, Dr. Erwin. So, muna ka namin sa aton nga Santon Plus Gold. Kag siyempre, obligid ninyo permis ang pag-inom sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, Dr. Erwin, pinakanamig nga Vitamin C nga, ginaprotektoran niya ang imulawas nga hindi ka basta-basta ma-stroke. Kag ginabuligan niya nga hindi basta maglabo ang imong mata. Tungod ang Santon Vitamin C, isa ka Vitamin C. Kag ang Vitamin C, isa na siya ka antioxidant, gaaksyas antioxidant nga nagaprevent sang pagkaguba, pagkadamage sa mga selula sa aton lawas, Dr. Erwin.
2: Yes, no? Ang Santon Plus Vitamin C ara na sa mga butika, Doc Nelson. And then para sa kampyon na kombinasyon, Doc Nelson, ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na tarakayan sa The Secret of Health.
6: This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.
8: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
9: Mami, itigil ang drama.
10: Angeline,
9: may na-discover na akong timplado na at may

0: masyadong sarap, panalong panalo ka.
1: Ako, Glissi Carla, taga Kabaghalan. Mayarak o katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na kunundi, ay hindi ko ya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, request Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kag sa misuking ng mga butika.
3: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
4: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naggamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may BCO.
9: BCO.
7: Yung may D3.
9: Mighty C.
7: Ang alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako gali si Abigail Luzer. Sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Kaya inom ko yung Mighty C. Alkaline vitamin C.
11: Subong ka namin isa kong paminsara.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
7: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Ana. Before problema, kung gidang akong irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
7: Yung may D3.
9: Mabaka sa mga butika.
7: GTX 500.
13: Si Erin Grace paglumutan.
14: Ako may sakit nga diabetes.
15: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subong.
15: Wow.
14: Mabakal na kamo.
13: Sa Detex 500.
14: Namig gid ini sa aton nga lawas.
7: GTX 500. D3 Bio.
16: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio.
9: Ang Physio
7: nga may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
18: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
19: Oras, tatak, alas 10:50.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
23: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
5: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
25: Bakit RiteMed ang binibili mo?
26: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
27: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
28: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
26: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
29: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
30: If symptoms persist, consult your doctor.
31: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
7: Sample Plus Gold.
32: Ako gali si Maya.
33: May cyst ko sa ovary.
32: 3cm na gali.
33: Try ko gininom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas.
9: Pinagaling.
7: Pinahusay.
9: Sample Plus Gold.
7: Sa mga butika.
34: Good morning.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
5: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat, ikubala kayo at ama to na dula ang bukol.
2: Samsung Plus, go! Makal sa mga butika. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Number one!
7: Gintagaan siya sang amayas ang kapital. Wala gani, isa ka bulan, ay te, naubos gidayon ang 50 mil eh. Ambot kong ginano nila ah? Di mo man gihapon ang gawin nila. Pagbugtaw sa aga, mamukas ang kalanon sa balay. Konsirado pa mga bata yung pataugon niya sa amon. Ang mga apo namon, among napaon niya, agod hindi kami kapangindi sa napangayo ya. Ay katuntog, diyab lang bata mo. Sa inyo, be, kung kamong pahambalon, Remya.
8: Ay, sus, Remya, kadamo na sa inyo, di.
7: Diba, amo,
9: kadamo amo, na sa inyo, da.
7: Kadamo na sa inyo, nga nagapadalas ang sulat nga amo-amo man na ang... Problema? Sa mga kabataan, ano man? Mm-hmm. Ano ka mga klase, ginikanan man? Asta na lang saan, o nga, masugot na lang ka mga amuhon ka muna sa inyong mga anak. Mm-hmm. Hindi na pwede yan. Hindi na pwede sa akon yan. Tuon yan yung, kaya nga
9: ako. Huwag mo ka mga hambang dito.
7: Hindi, kaya nga ako, hindi ka mang-infirm bala sa imo decision. Hindi mag-ano ang bata mo.
9: Manuto.
7: Manuto, o. Oh. Karon kung sige ka na lang sige, hatag sa iya. Asta saan, o pangayuan ka lang ang pangayuan. Kaya sa gani, wala ako pangayo, di ba? Gakuwa na lang sa ila, o. Pero amo ng problema mo da. Kay base, kung pila ka daw, siya pa na lang mananay sa inyo balay.
9: Na...
7: Ikaw yung maanak ka na lang.
9: Te, nami lang na. Dapat disiplinahon niya.
7: At hatagi sang ano, disiplina, bila nga manutokid sa balahaw. Hindi pa, hindi ka mang grocery. Hindi ka mamakasay. Para wala sa kwaon na sa inyo.
9: Nan, oo.
7: Kaon ka mo sa gwa. Nang duwala ka mo sa bana mo. Diba? Ano man yung bana?
9: Para wala sila sa puhon.
7: Oo. Para ka mag-abres ang rep. Ay, kabaho man naman. Anong unod sini?
9: Wala man eh. Gali-unod. Wala ka kwarta.
7: Oo, wala gali-unod.
9: Tapos pag-uli, sa balay pala uloy ka mga duwala ka mo. Wala ka mo kakao.
8: Wala kami kakaon.
7: Nan.
9: Mamba sila, kaluoy kay nanay. Hindi na magkanto
7: din. Oo, di na nyo na makita kung ano sa nga klase sa bata, gid. Kung...
9: Kaya makita, yung may ara, ihatag mo.
7: Correct.
9: Kag may makuha mo.
7: May mambal, sabi nga, ito si tatay, si papa gani, abroad, so...
9: Tingin ba naman ang naman ay ang ati, bata yung mana?
7: Oo. Oh. Ay, hindi. Hindi pwede.
9: Tingnan, nalukan nyo yung bata. Yung bata
7: ay, hindi pwede. Estos, ano, mag-amulan na sayang masaligin siya sa
9: bata niyo ko.
7: Oh, suluhada.
9: Responsibilidad yun niyo kami ang asaguro niya.
7: Ay, hindi na pwede. May pamilya ka na ngayon mo.
9: Hindi ako di. Huwag kami kwarta.
7: O, tingin yun na na yung problema. Sala mo na nung pamata. Ay, mo
9: yan. Nanay ka.
7: O, di. Well, pagpangabuhi mo nga inyo, gwa na kamo yan sa akon nga loyo.
9: Hindi sa abroad gani, magtungtong na 18 years old.
7: Oo. Oh.
9: Gwa ka na yan sa balay, may bahala ka.
7: Kagason, ano man, ang inabilang ikaw mismo, kanami bala sa feeling nga ginpangabulayan mong kwarta nga ara sa imo. So sa ginpangayo mo lang. Kaya feeling mo daw, akon giniya pinangabulayan niya, kinanglan niya. Nang anon ko tipiron ko bilang kwarta.
9: Oo, kagapasabor ka sa imong sino ang imong kwarta?
7: Oo.
9: Larang iban.
7: Dasan ti maluoy ka man sa imong ginikanan. Nano nga wala ka nang gidya kaluoy nga nabatya ganya. Ikaw lang gani isang ginbata kay para nga hindi na sila mabudlayan.
9: Tapos ginpabudlayan.
7: Tapos ang isa do na himo na isa kadusina,
9: no? So ay. Dapat ikaw hindi lang puro ikaw.
7: Oo.
9: Paminsara man, kagatigulang ng ginikanan.
7: Correct.
9: Kaya at agi man sila sa ilang time na ma-enjoy nila ang ilang senior life sa sa ulihi. Ang ilang natapos na sila sa ano sa imo. It's about time, guro, nga ibalik mo naman sa ila.
7: Correct.
9: Hindi kay puro nga pangayo ka na
7: pangayo lang. Ka na lang.
9: Oo. Ay, kaluoy man sa ila. Ikaw, wala ka naluoy sa ginikanan.
7: Oo, kami gani naluoy. Kami din nga gindala lang namon mga ano nila.
9: O gani man.
7: Ikaw, imo, ya. Wala kayo kaluoy.
9: Nagaugtas kami gani.
7: Ah,
9: okay. sige. Papadayon ang pagpapadala sa sulat. Pinitla na ako. Adayon ang papadala sa sulat. Nisa ito pala tuntunan.
1: Kuna ko, pahambalon. Kuna ko, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
4: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
10: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
11: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
12: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
13: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
14: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.
15: Supple Plus Gold.
16: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold.
17: Mamahal sa mga butika.
15: Santon Plus Gold.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer
1: Life. Mayong adlaw, mga pinananggan, namo nga tagpalamate, ang health and wellness program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Isa na naman ka health condition ang aton istoryahan sa sining adlaw. Iniamo ang myoma. Ang myoma o leiomyomas ang pinaka-common niya klase sang benign o non-cancerous tumor sa female reproductive system. Kinalaman ini sa tawag nga uterine fibroids kag makita paagi sa ultrasound. Ang myoma nagatubo sa uterus. Kagara 70% sang kababaihan ang nahibaluan nga nagakatubuan sini pagabot sa edad nga 50 pasaka. Ang mga sintomas sini sa babae related sa lokasyon, size sini kag kadamuon sang fibroids. Aring iban sa mga myoma symptoms, mabaskog nga regla nga nagalabot sa isa ka semana o kun sobra pa. Pagparanakit sang puson kag pelvic pressure nga indi madula, bleeding o kun spotting between sa bulanan nga regla. Perme daw mangihi pero nabudayan man mangihi. Constipation o kung hindi makapamuhin kag masakit ang likod kag mga tiil. Wala pa sang scientific research nga nakabalo kung ano ang pinakarason sa myoma, kung ano ang pwede nga himuon para likawan ini. Ang pirmi nga gina-advise sa mga doktora mo ang dapat may ara ka sang healthy lifestyle choices pareho sa pag-ehersisyo kag pagkaon sang prutas sa utan. Makabulig man sang dako ang pagpabilin nga normal sang imo weight para malikawan ang pagtubo sang myoma. Importante man ang pagpa-check up kada tuig. May ara sa medical study sa Iran na gin-publish online sa December 2018. Ang study gin-perform sa 69 nga mga pasyente nga may uterine leiomyomas kag vitamin D deficient. Ang group A gin-treat with vitamin D 50,000 IU every 2 weeks sa sulod sang pulo ka semana. Samtang ang group B nagbaton sa placebo nga may same color and shape. After a 10-week intervention, nakita sa mga treat with vitamin D3 nga ang ila leiomyomas size nag-decrease kung ikumpara sa placebo group. Ang resulta nagpakita nga ang administration sang vitamin D3 nagapagamay sang size sang leiomyoma. Ang vitamin D administration isa ka-effective nga pamaagi sa pag-treat sang leiomyoma. Mga kabyanan, nabatian nyo na ang administration sang vitamin D3 nga nagapagamay sang size sang myoma. Iniisa ka-epektibo nga paagi sa pag-treat sang leiomyoma. Mag-life extension vitamin D3 na. Dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga vitamin D3. Life extension vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang life extension vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life extension vitamin D3.
3: Pwede ko maistorya si Ma'am Irene kung gano'n?
4: Ako, sir. Nag-bleeding ako, sir, sa gold tape.
5: Life extension vitamin D3.
4: Tinag-okay man akong pamatsyag.
5: Wala na, sir. Back to normal na.
0: Dapat. Bastante ang vitamin D level sa imulawas. Dapat. Life extension vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU. Sigurado epektibo.
1: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kay sa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
9: Unta tina. Tusiran forte. Hulig mag-unta. Tuntat. Tuntat. Wala untat na dry cough. Kagdatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
10: Tusiran forte.
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
14: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula nga akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
15: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
16: Iberry for a clear and healthy eyesight.
17: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
18: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Life Extension, Vitamin D3.
19: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix.
20: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin ba na kamudira? Para kompleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix Fortified with Vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
21: Mabakal sa mga butika.
22: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
23: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag baka mamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
24: Life Extension Vitamin D3.
25: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo kung maka-experience ang stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
24: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Importante nga pahanumdum.
25: Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Ilong Ranger?
3: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
2: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
3: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
2: Sip-on ganyan dayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus corphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
21: Oras tatak alas 11:15.
26: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
27: ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
28: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
29: Unilab quality yan.
28: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
30: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
31: Sample Plus Gold.
32: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
31: Sample Plus Gold.
33: Mas pinanakas.
31: Pinagaling.
33: Pinahusay.
31: Sample Plus Gold.
33: Gold. Sa mga butika.
34: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
35: Kargado!
36: MaxFit, kargado!
29: Unilab quality yan.
37: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
38: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
39: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
40: Playtime Entertainment. Born for happiness.
41: Playtime Entertainment. Born for happiness.
42: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
43: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
42: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
44: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
45: D3 Bio with Physio.
46: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
45: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may
46: D3.
45: D3 Bio.
46: Mabakal sa mga butika.
45: D3 Bio.
46: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
45: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
46: Masami nagkapangihi.
45: Masami ginauhaw.
46: Masi may diabetes ka na.
45: DTX 500 na.
46: Ang DTX 500.
45: Ang may powerful compound.
46: Nga nagkapanubo.
45: Sang imo blood sugar.
46: DTX 500.
45: Garantisado.
46: DTX 500.
45: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
47: Dali si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
45: Mighty C,
46: mabakal nga butika.
45: D3 Bio with Physio.
48: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tumod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
45: D3 Bio, ang D3.
46: Yung may Physio,
45: ang Physio.
46: Yung may
45: D3 Bio.
49: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants, karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
44: EQ Diapers, from day one to toddler, i-continue mo.
0: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
1: Number one!

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Ini ang inyo alagad Caroline Ladrillo Jama. Sa sini nga semana, kasaysayan ni Vincent sang Southern Negros Occidental ang hatagan naton sang kabuhi. Ang iya kasaysayan aton tiguluhan Escapo. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu.

0: Eh man, ano ka oras mabalik sa syudad?
1: Karong magahapon na pun pa. Pamingin na ko ng last trip sang basalin sa baryo pagkatos sa syudad pa.
0: Okay lang sa imo nga magabihan abot sa boarding house mo?
1: Okay lang pa, wala kaso. Mas maaga na kuto nga hindi ni biyay. Kasi pa, mabulig-bulig ko na si imo sa uma.
0: Hindi na. Pahuway ka. Ihanda ang lawas mo agad nga hindi ka paglapyoon sa imo duty boss. Bulan to humay, duwa ka sa ako. Ipagaling mo dayon karon antes maglakat. Tungaon mo, ang katunga ibilin. Ang katunga dal-a. Konsumo mo sa syudad.
1: Ay, si Papa, hindi na akong magdala pa. Ibilin na adresin niyo tanan. Kasaraan ko yung magdalaot sa bukas sa syudad pa. Masyoldo na ko.
0: Ano ang pulos ang patubas na nga humay kung madalawat ka pa? Kami lang yang makaon sang kinabudlaya namon. Dugo kagbalhas namon ang kapital dira. Tapos hindi mo lang pagtilawat? Nami paya ang bugas nga dinalawatan, how?
1: Pa? Sige. Mabulod ko rin pa. Oo, madala ko pa.
0: Ina, kundi maayo. Ate, ano? Kamusta ang obra mo sa syudad? Wala ka mabudlayan? Basi kung ginapilit mo lang ang kaugalingon mo bisan wala ka dito na namian.
1: Pa, hindi ka magkabalaga pa. Mga mag-anong obra sa syudad pa. Labi na nga, di opisina yung trabaho ko ba eh. Nanamian ko sa trabaho ko pa. Inatungod kamong inspirasyon ko, ang mga utod ko.
0: Eh man, paminsaron mo nga hindi mo obligasyon ang kauturan mo. Amon ni na obligasyon nga ipeskulahon sila.
1: Ginsuportan ninyo ako sa tanga makatapos sa kuliyo pa. May trabaho na ako. Ganito naman nga buligan na kamo. Sunod sa promesa ko. Akong peskula sa mga mangut ko pa.
0: Hindi pagkuluhatanan, eh man. Tatlo pa sila. Maayawan ka lang. Mas maayo nga magsupot ka. Handa eh ang imo pagpangasawa. Tanda eh, mangin padre di pamilya ka sa ulihi. Imo responsibilidad nga pakanon ang imo pamilya kung mag-abot ang tion nga inang.

0: ba? Nagabihan ka gidaw? Hindi na gidmapabwasan alaruduhon mo sa talamnan, haw?
1: Kay na pa ako naghukas. O galingin pahalab ko pa ang karabaw. Naluoy man ako sa sapat nga bilog nga adlaw nga wala kinanan. Arado lang nga arado?
0: O te, pahuway-huway, anay. Kay dugay-dugay, masukad ako agad nga makapanyapon na.
1: Mahilay-hilay, anay, ako diri sa duyan. Mas makarelax ako kung diri ako.
2: Papa, ari ka magalit pa? Kay nakapanag-abot pa?
1: Vincent, anak, wala lang dugay nag-abot si Papa.
2: Masaka man ko bala sa duyan, pa?
0: Hoy, Vincent! Lapyo ba lang amay mo yahalin sa uma? Nagapahunay hunay sa duyan. Sakaan mo pang sakyan ang dughan? Abi, panaog!
2: Hindi, kuya.
0: Panaog!
1: Nahidlaw lang na ang anak taday, ah. Man, nagapaangga kay Papa. Kay ti, agot mo.
0: Pedyo!

0: Kamusta ang inyong pagtuon, mga anak? Glenda?
1: Okay lang pa. Wala kamusang dapat kabalak ang tungod nagatuon kay Kuya sa maayo. Second year college na ko pa ah. Sundon ko si Manong Eman nga matutom sa pag-eskwela agad makatapos sa kolehiyo.
0: Maayo. Ikaw, Yavian?
2: Nabudlayan ako sa amon research pa. Pero amo naman na nang kinapaligban namon. Duha na lang kabulan sira klase na. Mag-graduate na ako sa high school.
0: Basta siguraduhon nga makagraduate gid. Para nga makakalis dayon sa masunod nga tuig.
2: Oo pa. Hindi ka mo mapaslawan sa akon pa.
0: Maayo ko na moy na. Ikaw, Vincent.
3: Hindi ako makalusot nga madala sa honor roll pa. Hindi man ko alam mong. Pero wala man ko nagtabaya sa pag-eskwela pa.
0: Very good. Ini ang tanday ninyo mga anak. Bisan ano ang matabo sa uli. Tingiwain ninyo nga malambot ninyong inyong mga handom.
3: Opa!
0: Hindi ninyo pagpabayi ang inyong pag-eskwela. Kay bisan ano kapikado sa at...

0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500.
2: Bula!
3: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy.
0: Charmy, let's go with the flow.
8: Sample Plus Gold.
9: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayokid ang akong arthritis.
8: Sample Plus Gold.
10: Mas pinalakas.
8: Pinagaling.
10: Pinahusay.
8: Sample Plus Gold.
10: Sa mga butika.
8: Sample Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
13: Charm Fab Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumakabloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
8: Sample Plus Gold.
15: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
8: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga utika. Gigan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Alas 11:31.
2: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
4: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
5: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit!

0: sakit at malupit na dumit man siya. Easy ang labada.
1: Mula noon hanggang ngayon.
2: All you need is Pride. All you need is Pride.
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung napabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorse din nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be extraordinary with MX3.
12: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
13: Number 1!

0: Ma, nga ngari kamu tadi sa kuasa ng emergency room. Atau belagi angkut si papa seseluruh rumah.
1: Eman. Si papa mo. Si papa ninyo, Eman.
0: Anong natapok kay papa mo?
1: Wala na ang amay ninyo.
0: Ano?
1: Patay na si papa ninyo, Pidyo.
0: Diyos ko! Hindi! Hindi matuwag! Ma! Hindi matuwag!
1: Suno sa doktor.
0: Ma!
1: Na-cardiac arrest si papa ninyo. Kagwala na siya matabangan pa. Tungod patay na ini sa mag-abot ni rin sa ospital.
0: Papa!

0: sa balhas ng imunawong, magakaon ka sing kalanon tubtob nga magbalik ka sa duta. Naging kuha ka sa iya, yabo ka, kag sa yabok magabalik ka. Ako bilang ministro sa mayong balita, nagabayaw sa ngakon kamot sa ibabaw sa iyong bangkay, video. Ang managtunda sa langit, magabantay sa imunulungan, agot hindi magamit sang kaaway ang imo imbahin sa pagdaya sa imo pamilya, kag ibang ka. Sa ngalan sa ama, sa anak, Naimo na nato mga panahog sa buwang ng mga medyo.
1: Okay, timbang ka po sa biyari. Timbang ka
2: po sa biyari. Papa! Medyo, paano ko? Yakin ba yawan mo kami sa kabataan mo? Medyo!
3: Tinsig ako magkapatingin sa isang kulang kapiso. Madula ka na sa hapon, padula. Papa!

0: Eman, nak, ikaw ang subang sa inyo nga mag-ulutod. Nakatapos ka na sa pag-eskwela. May trabaho na. Nag-aayo ako sa imo. Pwede mo bala ako mabuligan sa pag-asikaso? Sa mga galastuhan kag sa pag-eskwela sa mga kauturan mo? Tungod kun ako lang saligan, hindi ko na masarangan. Asta subong. Daw hindi ako makahibalos ang akon buhaton. Daw na blankong akon huna-huna sa natabo sa amay ninyo.
1: Hindi ka makamaraka, ma. Ako matindo bilang padre de pamilya. Ako papaskwera sa mga ut ko. Akong bahala sa mga kinanglano naton sa sulod sa balay. Giyahil ako, ha?
0: Eman! Eman!

Nagbalik na sa siyudad si Nung Iman. Agad magtrabaho. Sinanglinda naman niya kag ng Vian. Nabalik naman sa piyang abanwa agad nga magpadayon sila pag-iskwela. Ako na lang dire nabilin sa balay kag si Mama. Nagadigamo man sa kusina. Samtang ako. Ari dire sa duyan nagaidag. Katingilas ang kalinaw. Sa pagkamingaw. Sadto, amo sini nga oras ko mag-abot si Papa, halin sa uma. Nagaduyan sa dayon. Kag nakasakay man ko dayon sa yadugan, isang nakapoy si Papa. Wala gid siya gareklamo kun nagapangga ko sa iya. Ginapabatsyag yapon niya sa amon nga importante kami sa iya nga pamilya niya. Kapalangga kami niya. Nidlaw lang ikuya kay Papa. Sa bata ko nga edad, hindi pa ko tani ako ready nga madulaan sang amay. Kinanglan ko pa sang giya. Pagpalangga niya nga hindi mapuslan sang bisansin o sa ila. Paano na ako karoon kay wala na si Papa? Malayo pa ang mga utod ko. Kaysa doon ako mapanga magluwas kay Mama. Kaysa no.

0: dami ng choices, panalo ka!
1: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Bio. Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Marakas,
6: mga buti ka.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
7: Kaga kontrolar
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Asal rikan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako gani si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six ako nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaron.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: D3 Bio.
11: Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami ako nakuti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
5: Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
5: nga may D3.
12: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updin ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Alas 11.44.
3: This time check is brought to you by Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
13: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
2: Fritzy Pedreita, Baledulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan.

0: Kwaning Kapsule, subong na! Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
6: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Sa mga butika.
10: Sample Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
10: Sample Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na,
10: lalakas,
12: at gaganda ka pa.
13: Kargado!
14: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas, abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
15: Kargado!
16: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
18: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Sample Plus Gold.
19: Ako gali si Van, may lang nasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
10: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
20: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
21: Number 1!

Ano ang matabo sa kabuy ni Vincent sa diin wala na siya sang amay? Magiyahan ayan siya sang husto nga banas sang iya iroy kag sang iya mga kauturan? Mga pinalangga namon niya mga tagpanamati, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysay ni Vincent sang Southern Negros Occidental nga aton gintig uluhan. Iskapong, diri sa aton palatuntunan, dabu-dabu, ginadurot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
2: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
3: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
1: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
4: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bamud sini, permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Nance Corn Coffee.
8: Bisang diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay,
7: ang Nance Corn Coffee.
8: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
7: Magtimpla na sang Nance Corn Coffee
8: para magpabiling ka nga healthy,
7: focused kag energized.
8: Nance Corn Coffee.

0: With proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutri Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Sample Plus Cold.
3: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulong. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod sa tuwa ka bulan noong pawan.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sang kulaw.
5: Good thing may Sample Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit gid,
5: may free collagen
4: ang guta tayong
2: kape. Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
6: Ako gli si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunoni. IND Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunoni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Nga do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyo suki ng mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Parikoy Ronel Sorbito at Master Don Dolito.
10: Oy, kamusta kamo tanan? Kamusta ang tanan naton sini nga mga suki sa kanginan? Umalin sa aton sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Bakanto sa mga pinalangga naton nga may ngisda sa aton kadagatan. Alin sa mga karinderya pakadto sa tagsa-tagsa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaron agatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan Target Tanay sa Udto. Sa gihapon ninyo, abyan ninyo, amigo, sa kanginan ini naman si Radyo Man Don Dolido. Hope din ninyo ako sa Lunes ng edisyon, pinakauna nga Lunes sa bulan sang Hulyo. Top story of the day, Senator Dante Marcoleta. Ginaresto na sa Combined Forces sa Philippine National Police kag Criminal Investigation and Detection Group sa kaso sininga plunder. Suno sa Sandigan Bayan na 3rd Division sang Biyernes pa lang kuno nakitaan na nila sang probable cause nga dapat nagidya pailan o kung dapat na pagwaan sang warrant o bares. Kumbinsido ang mga justices ang Sandigan Bayan. Sa ginplastar sang ombudsman mga kabinabato kay Senator Rodante Marcoleta. So ini siya ang prisuhon. May ara na tada sang magsyat. Ibalan mo kung i-police booking ka, i-booking ka sa police. Radyo Manmark ang tanan-tananda kwaon katulad sina may wig ka kwaon inang wig so dapat ang imo gidya nga natural ang imo gidya nga personal nga itsura among ibutang mo dahil hindi silinga for example na may ara ikaw sang contact lens ang contact lens mo lain color so it will definitely be a different person karon kay kung maglantaw ang mga investigador ala ini kay nabutang diri ang mata kuno sang suspekto brown na ang mataya diya ay blue so amo na ina nga ang ginadula ang mga enhancement or maka-change mga kabenan sa itsura sang isa sinika gindakop nga tao sang aton ng mga kapulisan. At the same time, dugang nato informasyon diri sa ato nga pagpangalagad mga balantayan subong adlaw masako-sako subong Lunes naton, no? Karon sa hapon alas 2 antak na sapon ang pagsugod sang impeachment hearing bato kay Vice President Sara Duterte. So bantayan naton ang first day sang hearing niya sini, ano bala kay may mga witnesses na kuno nga ginaplastar ang prosecution. Sa panahon subong mga karon sa impeachment, una na nga nagaplastar ang prosecution sang ilang mga ebidensya, sang ilang mga witness. Then after nila mag-close ang ilang case, masugod naman ang depensa, no, sang ilang pag-presentar sang ila sining nga mga witnesses kag mga dokumento. So bantayan nato ini kag karon sa kasisidmon, may hampang naman ang Gilas Pilipinas batok sa Australia. So kanami, no? And Alex Yala, no, nga kun sa din nagkapakibot sa madamo sini nga mga tennis fans, may hampang mangkaron sa round of 16 sang Wimbledon Open. Ini kagiban pa nga may informasyon dili gyapon sa atong pagpangalagad kag follow up man aton ining sino bala nagpatay sa mag-asawa nga tigulang dira sa may Pasig City. Kaya sa puan na gid lamang sila og sarani, may mga igo sang bala sa lawas nila. So sino ang nagpatay sa ila? So karon mga kawen ang plastaron naton, ano bala mga background sang sining mga biktima? Kag sino karon ang person of interest sang aton nga mga kapulisan? Naka-standby na ang RMN Network News. 7 minuto sa kaligid sa tak ng alas 12. Stay tuned, hindi kayo magbulaga, diri makabyanan sa atong platuntunan. Magabalik ang Targitanay sa Udto.
11: RMN Network News.
12: Na inilatag ng mga abogado ng pangalawang pangulo sa panig ng prosecution. 62 trial dates ang kanilang hiningi habang 30 trial dates naman sa depensa. Hinihikayat naman ni Representative Ko ang publiko na manood, magbantay at masusing subaybayan ang makasaysayang paglilitis sa Vice Presidente.
13: Maaring ilunod tayo sa technicalities today. Maaring umiwas sa pagharap ng ebidensya sa forma ng dismissal bago ang trial. Pero klaro sa atin, kailangang baybayin ang ebidensya sa isang paglilitis bago ang isang desisyon. How can we make an informed decision without knowing the fact or evidence na pagbabatayan natin dito? So ang panawagan natin today at kailangan itong bantayan ng mamamayan. Beyond the opening statements, ano ang mga ebidensya? Pakinggan na natin ang ebidensya. Para matapos na ang proseso, we get closure na hindi nakaiwan lang sa ere yung mga tanong natin na dalawang taon nang nandyan. At syempre, sagutin na nang naayon sa proseso ng pananagutan.
12: Yan po ang tinig ni Kabataan Party List Representative at House Prosecution Spokesperson Rene Co sa panayam ng DZXL RMN Manila.
14: Samantala, si Pangulong Marcos aminadong mahirap buwagin ang kickback system sa gobyerno. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa Malacañang, si Radjuman Chanel Salazar.
15: RMN Live Reports.
16: Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malalim ang ugat ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno sa bilang fraud control kasunod ng puna ng mabagal na investigasyon at pananagutan sa maumanoy anomalya. Ayon sa Pangulo, hindi lang pagbabago sa sistema at proseso ang kailangan dahil ang pinakamahirap baguhin ay ang kultura sa loob mismo ng gobyerno. May ilang opisyal din anyang hindi nahihiya sa pagtanggap ng bahagi sa mga proyekto dahil tinuturing pa nila itong normal at karapatan. Binigyan din pa niya na hindi dapat paganday ng tawag sa naturang gawain dahil hindi ito rebid kundi kickback na isa sa mga kulturang matagal nang umiiral sa ilang tanggapan ng pamahalaan.
17: This is a deep-seated system of corruption that requires not only structural changes in the way government is run, in the way the budget is written, but also a change in attitude. Kasi ang sinabi ko, mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin, nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga, patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture of within government, where they put all kinds of nice words, rebate, kung ano. Kickback yan. Wala nang ibang sa tunay na salita. Kickback yan.
16: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Channel Salazar, Tatak RMN.
18: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
12: Pag-aresto kay Senator Marcoleta at impeachment trial kay VP Duterte, magkahiwalay ng proseso at walang kaugnayan sa isa't isa. Kasama mo sa balita si Radyo Man Grace Mariano.
15: RMN Live Reports.
19: Nanindigan ang House Prosecution Panel na hindi dapat makaapekto sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta dahil sa kasong plunder. Ayon sa mga tagapagsalita ng prosecution na sina Representatives Zia Alonto Adjong, Rene Co at Attorney Benjamin Tolosa, magkahiwalay na proseso at walang kaugnayan sa isa't isa ang legal na isyong kinakaharapan ni Marcoleta at ang paglilitis kay VP Duterte. Kanila ding binigyang diin na nangyari ang pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na cash gift mula sa tatlong kaibigan noon pang 2025 midterm elections. Ayon kina Adjong Co at Tolosa, naganap ito bago pa man may akyat sa Senate Impeachment Court ang Articles of Impeachment, kaya hindi ito dapat makadiskaril sa napipintong pagsisimula ng trial ngayong araw.
20: Case actually happened even before the impeachment, the official transmission of the Articles of Impeachment to the Senate from the House of Representatives. Mas nauna po ito, it predated actually this process, the entire process. Sa amin po, that's an entire different legal proceedings that involves one sitting senator.
21: Acts which are the subject of this plunder case all happened way before this issue of impeachment came about. So, yun namin nakikita yung connection nito dun sa impeachment, and hindi na namin nakikita kung paano ko ito maging dahilan para makaantala ko dun sa proceedings.
22: Because the processes relating to the arrest is separate from the trial that we're facing now. That shouldn't delay or derail the trial that is happening today. And
19: yan po ang mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel na sina Representatives Adjong at Co at si Attorney Benjamin Tolosa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
18: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
14: Kasama maring maging maikli lamang ang unang araw na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kung walang drama at anumang aberya, naniniwala ang political analyst na si Professor Antonio Contreras na inaasahang maayos magiging simula ng paglilitis sa Vice Presidente mamayang alas 2 ng hapon. Ilan sa mga inaasahang tatalakayin at posibleng desisyonan ng impeachment court kung bubuksan ang selyadong kahon na naglalaman ng mga tax records ng Vice Presidente.
23: Anticipate na tayo ng mga antics mula sa mga Senate na senators. Meron bang, kasi kung titignan natin si Vice President Sara Duterte, ang kanyang motion is meron na siyang plano na ipa-dismiss yung impeachment complaint o orada sa ngayon. Sabi naman ng iba ay hindi po pwede sapagat ang naglagay po sa saligang batas ay try and decide. Hindi pwede magkaroon ng motion to dismiss. Abangan natin, may drama ba o ito ba ay napaka ano na? Or meron ba tayong inaasahang mga surprises o mga drama muna sa iba't ibang players, prosecution, may defensa sa kamismo yung Senate Court.
14: Pero para sa political analyst, maring hindi na kailanganin pambuksan ang controversial na kahon dahil malalakas naman ang mga ebidensya kaugnay ng tagong yaman ng pangalawang pangulo.
23: Malakas pong ebidensya actually yung unang impeachment tungkol sa pagbabanta kay Pangulong Marcos sa buhay ng First Lady at ng dating Speaker. Yun yata ay napakadali nun sapagkat unang-una nakita naman natin lahat. Yung mismong pagsasalita mo na pinagbantaan mo ang Pangulo, yun mismo sa akin impeachable na yun kasi that is already an evidence that you are not fit to serve. Yung mga ilgatin na kaya nakita naman natin may mga ebidensya na lumabas. Yun na lang talent mismo na parang kadula-do na walang lamang pera sa banko, wala ka malanta lang pera sa kamay mo. Alalahanin natin si dating Chief Justice Corona ay na-impeach dahil sa mga talent.
14: Yan mga kasama, si Professor Antonio Contreras sa panayam ng DZXL RMN Manila.
18: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
12: VP Sara Duterte, wala pang abiso sa Senate Impeachment Court kung haharap mamaya sa impeachment trial. Kasama mo live via Zoom si Rajuman Conde Batak.
15: RMN Live Report.
0: Ipakiyas ng Senate Impeachment Report ay haharap mamaya sa impeachment trial ng si Vice President Sara Duterte. Magiging Senate President Alvin Gachuya nag-monitor na sila mga kanina umaga, pero wala pa rin masag ang kampo ni Bibi Sara sa personal tanong haharap ang ikalawang pangulo sa kanya para ni Liz Elman. Pinagandaan naman ang Senado ang lahat ng pwedeng mangyari pati si Bibi Sara ngayong hapon ang kasama ng ito ay sakaling magkaroon ng pangulo sa protesta mula sa mga taga-suporta ng vice-presidente.
1: Walang pasabi. Walang pasabi sa amin. So, nagko-coordinate rin ako sa usahan. Wala pa namang pasabi.
3: Basta pinagandaan po.
1: Pinagandaan in any eventuality, nakahanda naman. Kaya mayroong mga ganito yung arrangement natin sa labas, pati mga nagsabi na magra-rally, pinagandaan na rin. So, humingi rin kami ng suporta sa PNP para masigurado na orderly no yung mga demonstrations sa labas lang.
0: Naglabas naman o parang linggo ng Lugis ang Senate Impeachment Court para pagalingin si Bibi Sara sa impeachment trial kaya sa pamamagitan ng kanyang mga sugalo. Bago naman sa Lugis sa impeachment court, hindi sa kapitan ng sa mga Justice Officer kinagaling ni Sara na humarap sa kanyang pag-sitis. Samantala, nag-iti ka naman sa sundan na siya ang presiding officer mamaya sa pagsisunda ng impeachment trial is lag-in sa Senate rules. Ongoing naman ang hope sa mga senador na nagsipula ang panitang alas 10 sa umaga para pag-usapan at transferin ng mga nasa na issue at bagay sa ugnay sa impeachment proceedings. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Ranjuman Juan de Baltas Latak, RMN.
18: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
14: Mga kasama, isa lamang mula sa apat na articles of impeachment ay sapat na para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Idinidin si VP Sara sa maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at irregularidad sa procurement process at pagbabanta sa buhay ng Pangulo at ng First Lady. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Bantay Senado Spokesperson at Convener Professor Cliff Arguelles, pinakamalakas sa apat na kaso ay ang ginawang pagbabanta sa Pangulo na nakapaloob sa Article 4 ng reklamo. Ayon po kay Arguelles, hindi maipagkakaila dahil ang banta ay nanggaling mismo sa bibig ni VP Sara.
5: Dahil siguro din yung ebidensya ay si Vice President mismo. Mahirap itanggi yung ebidensya kasi siya mismo yung nagsabi noon, siya mismo yung nag-publicize noon, sinabi niya. Ang depensa kasi sinasabi, joke lang. Pero mismo doon sa statement niya, sinabi niya, no joke, no joke. So medyo mahirap eh. Para sa mga kaibigan nating abogado, no? Lagi din sinasabi sa akin na sa isa sa mga pinakamalakas na ebidensya, yung ebidensya na nanggaling mismo doon sa akusado.
14: Patuloy naman na inaantabayanan ng Bantay Senado ang magiging takbo na impeachment trial kay VP Sara ngayong araw.
18: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
12: Dapat maglabas ng paglilinaw ang Korte Suprema sa kinakailangang boto para ma-convict o mapawalang sala si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ito ang pahayag ng political analyst at UST Department of Political Science Chairman na si Dr. Dennis Coronacion sa gitna ng hindi pagdalo sa paglilitis ng ilang senador. 16 na boto o 2/3 nagkabuo ang 24 na miyembro ng Senado ang kailangan. Pero nakakulong ngayon si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder. Nagtatago si Senator Bato de la Rosa habang pinaaresto na rin ng Sandigan Bayan si Senator Dante Marcoleta. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Coronacion na posibleng maging justiciable matter ang issue kung saan kinakailangang idulog ito sa korte sa kaukulang desisyon kung dapat bang babaan o hindi ang minimum na 16 votes.
23: Generally speaking, hindi po pwede makialam ang Supreme Court impeachment trial. Unless, of course, sa conduct ng trial ay mayroong mga justiciable matters na kinakailangan i-resolve Supreme Court. Very crucial yan. At papasok siya doon sa tinatawag ng mga lawyers na justiciable matter. At dapat po, habang nasa early stage pa lang yung trial, meron ng any of the two camps ang mag-file ng petition sa Supreme Court upang hingi ng clarification, klarong ruling regarding doon sa katanungan niya sa subject ng legal debate. Kung pwede bang babaan yung threshold para makapag-convict o as is yun, hindi na pwedeng babaan yung minimum of 16 votes.
12: Samantala, sa kabila ng paghayag ng depensa na hindi obligadong dumalo sa impeachment trial ang vice-presidente, naniniwala pa rin si Coronacion na dapat pa rin magpakita ang pangalawang pangulo.
23: I think may political value yan kung dadalo siya o hindi. Political value po dahil siyempre nanonood ang Filipino public at nakatutok karamihan ng mga Pilipino. So mayroong perception o kaya optic na makikreate tungkol sa pagdalo o hindi pagdalo ng Vice President. Hindi siya dadalo, maaaring ang i-assume ng publiko ay baka guilty kasi hindi dumadalo, baka natatakot. Pero kung dadalo naman siya, iba naman ang isipin ng publiko, sasabihin na ba, matapang, baka inosente siya kasi willing siyang harapin mga ebidensya laban sa kanya.
12: Yan po ang tinig ni Dr. Dennis Coronacion sa panayam ng DZXL RMN Manila.
14: Yung mga magsasagawa ng kilos protesta sa paligid ng Senado, papayagan kahit walang permit, pero may kondisyon ang PNP. Alamin natin ang mga kondisyon sa report ni Radyoman Gerald B. Ulev.
15: RMN Live Reports.
3: Hindi na huhulihin o itataboy ng PNP ang mga grupong magsasagawa ng kilos protesta sa paligid ng Senado kasabay ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay National Capital Region Police Office o NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, wala kasing ni isang grupo ang nakakuha ng permita o nag-apply ng permit para magkilos protesta sa labas ng Senado ngayong araw. Pero may kondisyon naman dito ang pambansang pulisya. Sinabi ni Asilo na malayang magsagawa ng rally ang mga supporters ng Vice Presidente maging ng mga pro-impeachment basta't hindi sila manggugulo. Bawal namang magsagawa ng kilos protesta sa northbound lane ng Jokno Boulevard o sa mismong tapat ng gate ng Senado ang mga anumang grupo. Sa ngayon, naigpit pa rin ang seguridad na itinatutupad ng pulisya katuwang ang Office of the Sergeant at Arms Security Enforcement Service sa paligid ng Senado ilang oras bago ang mismong impeachment trial. Itesto na rin ng pulisya ang mga barikada ng barbed wire sa Jokno Boulevard at may mga nag-iisap na canine dogs para siguruhin ang seguridad sa paligid ng Senado. Kasama mo sa Pasay City, Radyo Man Gerald Violeta sa Carmen, DZXL 558.
18: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
12: Ang PNP, walang namomonitor na anumang banta kaugnay ng impeachment trial ni VP Sara Duterte ngayong araw. Kasama mo sa balita si Radyoman Marjo Domingo.
15: RMN Live Reports.
4: Walang namomonitor na anumang banta ang Philippine National Police sa ugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw dito yan sa Senado. Ayon kay PNP Chief General Jose Meles Nartato Jr., patuloy ang pagsasagawa ng PNP ng threat assessment. Plus atin ay kilos na rin ang mga intelligence unit para tumiyak ng seguridad sa potensyal ng mga banta. Hindi naman pa nagtataas sa alert ng PNP at mananatili sa heightened alert ang kanilang status. Ayon pa kay Nartates, implementarin nila ang komprehensibong security plan sa buong proceedings. Sa ngayon, nasa higit 6,000 police ay nireploy sa paligid ng Senado para tumiyak ng seguridad. Sarado naman ang kahabaan ng JW Jokno Boulevard ngayong araw bilang parte ng security measures sa gagalap ng impeachment trial ngayong araw. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Margie Domingo sa Top RMN.
18: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
14: Dago tayo mga kasama sa Davao City dahil yung mga progresibong grupo nag-rally para mapatalsik si VP Sara Duterte. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Kirby Manson ng RMN Davao.
15: RMN Live Reports!
2: Sa formal na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay nagtipon ang mga progresibong grupo sa may Freedom Park dito sa Davao City upang ipanawagan na mapatalsik ang bise. Ilan sa grupong nagtipon ay ang Anak Bayan, Kabataan Party List at Bagong Alyansang Makabayan sa Southern Mindanao Region or SMR. Ayon kay Kobe Jan Kanda ng Kabataan SMR, may basihan ng impeachment laban sa bise kaya dapat lang na ito ay suportahan.

0: Typhoon Bobby, inaasahang papasok ng bansa bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw.
1: Dagga Pilipinas sa Ilocos.
2: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
3: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: RMN Network News.
1: Bigyang daan ulit natin ang natatanging husay ng mga kabataan sa larangan ng sining at advokasya. Atin pong makakapanayamang isa sa mga nanalong pelikula sa Pelikula Agraryo 2025 para sa kategoryang ARB. Ikikwento nila ngayong araw ang inspirasyon sa likod ng kanilang pelikulang titulo, kasama si Radyoman Elmar Acol.
6: Ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana.
7: Sa puntong ito, makasama naman natin ang director at producer ng Kabian Productions, si Ms. Noreen Longaris at Mr. Shendel Merhinoy. Magandang araw po sa inyo at pakilala muna kayo sa ating mga tapakinig at mga viewers.
8: May Ryan Adlaw, ako si Shendel Merhinoy, ang producer ng Kabagan Productions.
9: At ako si Noreen Longaris, ang director ng Kabagan Productions.
8: At kami po ay mula sa probinsya ng Aklan.
7: Diretso na po tayo sa unang katanungan, Ms. Noreen at Shendel, tungkol saan nga pala ang kwento ng inyong pelikula?
9: Ang entry po namin sa Pelikula Agraryo ay may pamagat po na titulo at ang istorya po dito ay tungkol sa buhay ni Ma'am Jean Zonio, isa pong anak ng magsasaka at agrarian reform beneficiary under the project split nagmula po sa Rosal, Libacaw, Aklan. And basically po yung story ng film namin ay tungkol sa kanilang pakikipaglaban para po magkaroon ng ownership sa kanilang lupa po. And yung storya po niya, mga struggles na napagdaanan niya para makamit po yung ultimate goal niya, ultimate dream na maging registered professional forester and at the same time po magkaroon talaga ng security sa lupa po nila.
7: Ano naman ang inspirasyon niyo sa pagsali niyo dito sa Pelikula Agraryo ng DAR at sino ang naging tampok sa inyong kwento?
8: Tungkol naman sa inspirasyon namin sa pagsali dito sa Pelikula Agraryo, siyempre, yung pera. Nandiyan na yung given na yung pera kasi since students kami na that time, yung naging inspirasyon talaga namin dito is yung mga magsasaka. Yung istorya ng mga, yung bawat istorya ng mga magsasaka, yung bawat struggle nila sa buhay.
9: Ang bida po o ang tampok sa kwento ng pelikula namin is si Ma'am Jean Zonio. Ayun nga po, isa po siyang anak na magsasaka. And ever since po na maliit siya ay talagang pag-aabaka po ang kanilang naging source of income. And until naging college student po siya, na doon na po nag-start yung mga challenges talaga na experience niya. Starting po na maaga po siyang nabuntis. But then later on, yung mga challenges po na yun ay...

0: naging reason din para ma-achieve niya po yung mga goals niya sa buhay. And kasama nga po ron yung pagiging registered professional forester niya and yung ultimate goal din nila na magpamilya na magkaroon po ng titulo yung kanilang lupa.
1: Alright, ano naman ang matatawag na pinakamalaking hamon, pinaka-challenging sa inyo na parte ng inyong produksyon? At anong masasabi ninyong unique o pinaka-importanting karanasan nyo sa paggawa ng pelikulang ito?
2: I think the most challenging part na na naranasan namin dito sa pagbuo ng pelikulang ito ay yung during ocular visit namin sa Barangay Rosal, specifically sa Sitio Buyo. Kasi napakalayo po ng Sitio Buyo to the point na hindi namin alam kung makakauto po kami ng ligtas, hindi namin alam kung makakauto po kami ng buhay. Opa. Kasi ilang oras naming nilakad, ilang oras naming ilang ilog yung tinawid namin para makapunta lang doon para mapuntahan yung bahay nila, Ma'am Jean. Tapos inabutan pa kami ng baha, ng bagyo. And maraming salamat po kay Ma'am Jean and yung tita niya, no? Tita niya na nagpakain sa amin doon, nag-cater sa amin doon and makauwi kami ng ligtas. So maraming salamat po.
0: Opo. Para naman po sa akin, yung pinaka-challenging na part ay time management. Kasi during that time po, habang ginagawa namin or nagsistart kami na gawin yung pelikula, we were also graduating. So of course, since malapit na yung graduation, time na rin ang bakbakan sa thesis. So yun talaga yung pag-manage namin ng oras between sa production ng film and then sa pag-juggle din ng thesis namin. And of course, yun talaga yung para sa akin is challenging pero fulfilling kasi at the same time na nakagawa kami ng pelikula na nagpapakita ng naging buhay ni Ma'am Jean and nakagraduate naman po.
1: Sa kabilang banda naman, paano nakapekto sa inyo itong pakipag-ugnayan sa tinatawag na ERB at ano ang pakiramdam na maging bahagi ng pelikulang ito?
0: Nung nag-stay kami for 3 days and 2 nights, sa Barangay Uyang, sa bayan din po ng Libakaw, kung saan namin sinet yung ibang mga scenario sa film. And para sa akin po yun yung pinaka-importante kasi parang naranasan din namin yung mamuhay na malayo sa syudad, malayo sa mga tindahan, malayo sa internet, malayo sa mga modern na mga kagamitan po. And parang during those days, para din po kaming mga magsasaka kasi most of the time, nandun po kami sa abakahan nila, nagda-try po na makibilong sa mga abaka farmers doon sa Libakaw. And during the night naman po, talagang yun talaga yung pinaka-the best experience for me kasi napifeel mo talaga na nasa baryo ka or nasa bukid ka na nakasama ka nila kasi yung pagtanggap sa amin sa Uyang Libakaw was very heartwarming kasi talagang parang hindi kami iba sa kanila. Parang tinuturing nila kami na anak din nila kahit napakarami namin doon. That, we would like to thank po yung Turang family sa Barangay Uyang Libakaw sa pagpapastay po sa amin sa bahay nila.
1: Bilang mga kabataan, paano nagbago yung inyong pananaw sa agrarian reform matapos naman ang inyong proyekto? At may natutunan ba kayo tungkol sa DAR at itong tinaguran nilang split project?
0: For me po, yung pinaka natutunan ko during the film about agrarian reform was yung whole idea or whole thought po ng mga benefits na makukuha ng mga magsasaka sa agrarian reform.
2: Ako nung una, hindi ko alam na nag-i-exist pala yung DAR. Meron palang office dito yung DAR sa Aklan. Mas napukaw po yung attention ko na ganito pala yung services, yung responsibilities ng DAR. Nakakatulong yung DAR sa mga agrarian reform beneficiaries, mga magsasaka.
1: Para naman sa inyo, bakit talaga mahalaga itong mga proyektong katulad ng pelikula Agraryo ng DAR kung saan may partisipasyon dito yung mga kabataan ha tungkol sa sapin ng agrarian reform?
2: Napakahalagang bagay po ng pelikula Agraryo kasi po binibigyan po ng platform ang mga kabataan na makilakok po sa mga proyekto ng gobyerno, ano nga ba ang mga kailangang talakayin, kailangang pag-usapan. So through this film, maipapakita po natin na ang mga success stories, ano ang mga struggle ng mga mamamayan, paano nakilakok o paano pumasok si DAR, paano nabigyan ng kukulang atensyon itong mga mamamayan na ito.
0: Nabibigyan din po ng bosses yung mga maliliit na parte ng community, especially po yung mga farmers natin, na mapakita po sa buong mundo, since ang Pelikula Grario is also a nationwide a contest. So yung mga istorya po, for example, dito sa Aklan, makikita ng ibang mga tao na galing po sa ibang parts ng Pilipinas.
1: Bago po tayo magtapos, imbitahan nyo na ang ating mga tagapakinig, mga viewers, kung saan mapapanood yung inyong pelikula at baka may mensahe rin kayo ha sa ating mga tagapakinig at sa kapwa ninyong mga kabataan.
2: Mapapanood po ang aming pelikula, ang titulo at iba pa pong mga pelikula na gawa po ng mga estudyante across the Philippines sa website po mismo ng DAR. Just search dar.gov.ph. And of course, nandiyan rin po yan sa YouTube. I-search nyo lamang po ang DAR at makikita nyo po ang mga sarit-saring kwento ng ating mga magsasaka or ARBs and ARBOs also.
0: And sa mga kabataan naman po, sana ipagpatuloy natin na magsilbi na boses ng mga magsasaka and of course yung iba rin po ng mga miyembro ng community natin na hindi po talaga na bibigyan halos ng atensyon at iba pang mga benefits as an individual and of course as a citizen of the Philippines.
1: Ayun, maraming pong salamat sa pagbudlak sa ating programa nationwide at worldwide. Noreen at Chendel.
2: Mula po rito sa probinsya ng Aklan, Abugid niya sa gamat, Pelikula Grario. Mabuhay ang mga magsasakang Pilipino at ang reformang agrario.
1: Naway magsilbing inspirasyon itong inyong kwento sa patuloy nating pagsuporta sa mga programa ng Reformang Agraryo at sa pagpapalaganap na rin ng mga makabuluhang salaysay mula sa ating mga komunidad at ginarin sa ating mga kanayunan. At para naman doon sa ating mga tagpakinig, kung kayo po ay may mga katanungan doon sa mga viewers din natin ukol sa Agrar Reform Programs o Project Sprint at kung nais ninyong malaman pa yung tungkol sa Pelikula Agraryo 2026, maaari po kayong bumisita lamang ha sa Department of Agrarian Reform Facebook pages. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli.
3: Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.
4: Sa iba pang balita, Batac City, Ilocos Norte, isinailalim sa state of emergency and calamity dahil sa pinsalang iniwan ng sunog sa kanilang pamilihang bayan. Ang kasama natin sa balitang yan, si Idol Lawrence Martinez ng IFM Luwag.
5: RNN Live Reports.
6: Idineklara na ng Batac City Government na sumasailalim sila ngayon sa state of emergency and calamity dahil sa nangyaring sunog kagabi. Sa ginanap na special session kanina sa Batac City Hall ay napag-usapan ng LGU and the concerned agencies ang posibleng tulong at kung paano babangon ang mga negosyante dahil sa milyon-milyon na ang halaga ng nasirang mga paninda at mga pwesto sa loob ng pamilihan. Ayon naman sa BFP Batac ay magkakaroon ng malalimang investigasyon sa nangyaring sunog.
7: Gawin na po yung investigation natin. Investigator natin isa po dyan sa scene. Then we are conducting mapping doon sa nakitaan kung saan area nagsimula yung fire and based doon sa mga testimony statement ng mga nakakita doon sa kung saan unang nagsimula yung sunog. Ano po yung mga para investigator natin, sir, for the conduct of a thorough investigation. Magpukuha kami ng mga evidence doon, ongoing na yung evidence tagging. Pukuha kami ng evidence for the arson lab to be ipapa-examine po namin yung mga natin. Makukuha ang evidence doon sa area.
6: Samantala ay nagpasalamat ang BFP Batac sa lahat ng mga bomberang tumulong at isa na rito si Vice Mayor Carlos Fariñas ng Lawag City na isa sa mga firefighter volunteer at pati na rin ang JTC Malls Fire Volunteers na mula pa sa Vigan City, Ilocos Sur. Sa ngayon ay nasa Bagsakan Center na ang mga negosyante upang magpatuloy muli sa kanilang mga negosyo. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, ay Dolores Martinez, Tatok, RMN.
8: Pinuno naman ang Bangs Zamora Islamic Freedom Fighters batay sa engkwentro laban sa pinagsamang puwersa ng PNP at militar. Kasama mo mula sa Armand Cotabato si Radyoman Ebs Abang. RMN
9: Live Reports. Malaking accomplishment sa hanay ng PRO Bar at 6ID Joint Task Force Central Philippine Army ang pagkakaneutralisa kay Ismail Abubakar alias Commander Bungos, pinuno ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF Bungos Faction. Naniniwala ang otoridad na sa pagkasawi ni Commander Bungos ay malaking dagok sa grupo na posibleng daan sa pagbabalik loob ng mga natitira pang membro ng local terrorist group. Sa inilabas na ulat mula sa Maguindanao del Sur PPO, lehitimong operasyon ang ikinasa ng pinagsamang puwersa ng PNP at militar ayon na rin sa kanilang hawak na TIP number C-2026 sa 007 at AFP Coplan. Si Commander Bungos ay natuntun ng mga otoridad sa Sitio Tambak, Barangay Calzada, Sultan Gudrat, Maguindanao del Norte na may kinakaharap na kasong murder, multiple murder, qualified direct assault, attempted murder, frustrated murder at destructive arson. Ang nasabing pinuno ay nasa lista ng Top 1 Local Terrorist Group at Top 1 Most Wanted Person na may patong sa ulo na nagkakahalaga ng 3 million pesos. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak RMN.
4: Samantala, grade 11 student na kumpiskahan ng marijuana sa entrance gate na Agusan National High School. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Butuan, si Radyoman Prince de las Marias. RMN
10: Live Reports. Nakumpiska ng mga otoridad ang tumitimbang sa 5 gramo ng hinihinalang marijuana sa isang grade 11 student na nakakalaga ng 600 pesos kung saan matapos ang krimen na nangyari sa isang paralan sa Tacloban City ay hinigpitan na rin ng mga otoridad ang security measures ng mga paralan sa Butuan City. Matapos ang isang sagawang mahigpit na entrance inspection sa Agusan National High School ay nasamsam ng mga otoridad ang pinatuyong marijuana sa isang 16 anyos na grade 11 student habang agad namang dinala sa Butuan City Police Station No. 1 ang nakumpiskang marijuana at nakipag-ugnayan na rin ang paralan ng Agusan National High School sa Kapulisan, City Social Welfare and Development Department at ng magulang ng minor de edad para sa karagdagang imbestigasyon. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Radyo Mga Prince de las Marias, Tatak, Armin! RMN
8: Weather Report. Mga kasama, inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Bavi bukas ng gabi o Miyerkules na madaling araw. Ayon sa pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 2,215 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot ng 205 kilometers per hour at pagbugso hanggang 250 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers kada oras. Sa oras na pumasok ito ng bansa, tatawagin itong bagyong Inday. Hindi naman inaasahang maglalandfall ang bagyo pero hahatakin ito ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. At sumainyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando.
4: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
8: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios at Atlantis Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat. RMN
11: Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. ACS.
12: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
13: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
14: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagkakasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawaay na po nakapoy.
13: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
15: Kagapabakod sang aton resistensya.
16: Dala na ang omega-3,
15: fatty acid,
16: micro,
15: kag macro minerals,
16: kag isa ka hormone builder.
15: Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
13: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
17: Supple Plus Gold.
18: Ako gali sa Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
17: Supple Plus Gold.
19: Makal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka-teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ika-ayong lawas batok sa stress.
1: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ika-ayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, estate, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang tao nga may marubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
13: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthy your life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatrama. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
16: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inisuking ng mga butika.
17: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, este, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
4: Yung may D3.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Rightis na gali. Rosang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa kabula. Wala, nagbalik ang arthritis ko. Tibogid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: TGX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Yung mga blood sugar test.
7: Kaya itong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang yung mga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
2: TGX 500.
9: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido, sa Targetanay, sa Unto.
10: 8 minuto sa nabili natin kita magdangat sa Takna Sininga, alauna. Babalik din sa ato nga pagpangalaga driman sa Targetanay, sa Unto. Pudyapon sa inyo abya ninyo amigo sa Kanginan. Ini naman si Rajuman Don Dolido. I-check ta dugay dugay report upod kay Rajuman Marjorie Herbomiani kay suno sa kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Wala anay sang relief no sa posisyon dira, hindi pag-relieve ang Chief of Police dira sa distrito sa Molo no. Although may mga pila karon ka mga nagpalabot sang mga complaints or information sa aton sini nga mga kapulisan about sa planting rice. Planting ebidensya, no? Planting rice akong lantaon kag ginahambal kag ginamuno sa mga utod na tungo sa kanto hanay lang bla. Pero this has yet to be proven. That is why nga mag-investigate ko no ang aton regional director angot man dire. Anyway, dugangan nato na standby dire sa ato nga pagpangalaga. 7 minuto sa nabilin antes sa magdangat sa Takna Sininga, alauna.
11: Dili nga bayang nadulong sa inyo sa kaluwaan sang Evergreen Herbal Capsule basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga epektibo. Evergreen Herbal Capsule, ang tanang nga sobra buhinan niya, tanang nga kulang dugangan niya, amo na ka unique ang aton nga produkto nga Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagababakod, kaya nga balanse sang sistema sang aton nga lawas, ang sobra nga sugar mo na buhinan niya na, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga fats, creatinine. Oh, boss ka mo sa Evergreen Herbal Capsule kay bangod 7 ang parsa sini. May turmeric siya, may saluyot, may malunggay, may ampalaya, may wheatgrass, barley grass, kag bayara sang vitamin C. Kompleto si Ricardo sa mabakali ni sa mga butika sa inyong lugar. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga epektibo.
10: Evergreen Herbal Capsule mga kabenan, the great equalizer. Tala nyo ang kulang katulad sa vitamin C minerals, dugangan niya ina pagkanto sa normal. No, importante normal ang aton vitamin C minerals content sa lawas ta. In kaso magdeficient kita, magkulang kita sini, ay to, nonoy, inday, mamasakit ka gid, no? Ganit diri na kita sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 magnificent ingredient, makasigurado sang vitamin C minerals content requirement sang imo sining alawas. Evergreen Herbal Capsule available na sa mga butika.
12: I-check
10: tanto ito guys si Rajuman Marjorie Herbomiani kay nagligat amuning ambal naton mo. For the sake nga maging klaro ang investigasyon, nga daw wala bala hindi, wala sang sumasiling nga may whitewash, wala sa kung anuman nga dagta ang investigasyon sang PNP. Regarding sa natabo dito pagsulod sang IMEG, kag ang alegasyon nga nagahupot sang kriminal ang Molo PNP kag ginagamit pa nila as alleged sa mga drug operation nila. Di bala dapat medyo i-undergo ang Chief of Police nila sa preventive suspension? Not because he is guilty, but because amo na dapat ang procedure para hindi yan na ma-influensyahan ang investigasyon dira. Kaya samtang ara na siya, no? With all due respect sa kay Sir Inot, masibla may itamper na siya, no? Amo nang ginakulbaan, kag amo nang ginalantaw sa mga kauturan na to. But anyway, ano balang explanation sa aton regional director? naka-standby Radyoman Marjorie Herbo Miani.
9: DYRI Radyoman Report.
1: Radyoman doon magpabilin nga hepe sa Molo Police Station si Police Captain Ryan Christ sa inot iniapisar sa pila ka mga kontrobersya kag allegation nga nagaguruwa sa karon no sa Molo or may kangtanan sa ilang mga ginapatigayon na drug by basta operation. Sa press conference kay ina sa Iloilo City Police Office, ginpahayag ni Police Regional Office Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nga i-relieve lang ang isa ka hepe administratively kung siya mismo ang involved sa nasamit na krimen o kon insidente. But ang ginatumod niya diri is ang operation sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon IMEG kung sa diin ang subject diri nga dismissed police officer na si Jerry Villanueva ang ginapangita apang negatibo. Sa nagaguruan naman yung mga informations, tagang target subong doon si Police Captain Ryan Christ Inot, kung baga doon ginatangaw sa Balasubong, no? After sa pila ka mga by bus, tapos may reklamo and may papel. So, no, kituan nyo, wala pa sila sa formal na reklamo nga na baton. Bato kay Inot, kaga nagahataman ini sa maayong performance, no? Gina-assess man ini, may mga parameters according kay General Tuanyo, ang pag-relieve sang isa ka hepe. And according sa iya, karon kun may mga allegations kung hindi pa mapamatud-an, gin-relieve sang hepe, ano na lang ang moral sang pulis ko. No, bilang amay sang pulis, may investigation nga nagpadayon. Kag kun ma-found out man niya, radyo man doon, kiti according sa iya, nag-anib lang ng mga letter, kung iti hindi pa man formal, kag unsigned, kung may mga process, ina, hambal niya, kung imbestigaran ini nila, kag kun mapamatud-an nga tuod, kaya ito bangon sa polis ang criminal kag-administrative case. Pero for the meantime nga wala pa, hindi siya gusto magpadaso-daso lang. Parang kakso ng hepe, kiti in fairness man, tagaan sang due process. That's why nga magapabili niya hepe, si Police Captain Ryan Christ Inot, ka magapadayon ng ilang mga bypass operation. But may mga himuon mo sila nga tikang to improve no ang mga operations kag mga lapses sa kapulisan para nga hindi sila ma dagtaan balang ilang ang mga ginapatigayon ng mga operasyon, radyo man doon. Ari ang pahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Director sa Police Regional Office 6.
12: Do we have plan kay RD to relieve the Chief of Police para for, ano sir, hindi makaapekto sa investigation and of course sa mga lumalabas na mga informations like planted, etc. And may sulat na kumakalat tungkol dyan, sir.
13: Dalawa ba kayo po yan? Kung ang mismo police po ang siyang involved sa isang particular na krimen, dyan po ina-apply yung administrative relief. Pero this time naman po, hindi naman po sila yung suspect sa isang particular na krimen. At kaugnay naman po ng mga lumalabas na mga sulat, alam po ninyo dito sa process way na binabanggit po natin, kahit po ito ay anonymous, unsigned, ito po ay bibigyan ng pagkakataon na process can verifikahin at paimbestigahan po. Usually po kasi ang admin treatment po natin sa isang anonymous ay hindi po agad mag-iimbestiga. Pero sa atin po, dahil may kaugnayan nga po yan dito sa station po, kaya bibigyan natin special attention, bagaman anonymous unsigned po siya, ipe-verify po natin at bibigyan po natin ang importansya para mabigyan ng investigation po.
1: Kaling sa Brigadier General Randolph Tuanyo, Radyo Mandon, sa iyang pahayag. So,
10: kay man po, amunigan ni Bala Radyo Man Marjorie, ngayon ginapamangkot na ton because though wala bala sang standard operating procedure dere.
1: Oo.
10: No, nga akong kaisa may mga lapses ang isa ka police station. I know, madamo na sa na-expose na ton Radyo Man Marjorie dere. Kagilayon sila nga gina-relieve. No? Na-relieve sila pending for wala pa nagambalya ang pamunuan sa PNP nga guilty sila.
1: Oo.
10: Oh, kumbaga standard operating procedure, no? Because of the gravity sang akusasyon sa ila. Katulad sina the latest of which ang aton gani City Director si Police Colonel Kim Ligada, no? Kagang sa lapas PNP. Bangod ko no sa perceived lapses nila sang matiruan tubla na accidental firing si
1: Mayor Aymila Pasan.
10: Yes, oo.
1: Lamasan Aymila Pasan.
10: So ato gani napakita man to Radyo Man Marjorie nga nagpanikasog maganing pinpita. It's so happen with all due respect sa pamilya, daw wala mayo nang kooperar ang pamilya sa mga hingyo nila like autopsy etc. so on and so forth. Pero gila yon to sila gin-relieve. pending for investigation na Rajuman Marjorie, no?
1: Oo. Oh, oh.
10: Atong sambay-bahin to sang din to, barotak to, ato dingle. Ato bala nga na dugi-dugay nga nagapanoktok bala tong lalaki, bala ka pa ngayon, bulid?
1: San Enrique.
10: San Enrique. Oo,
1: San Enrique, yes. Oo. So, ay, dugay pa to, na ano pa to sila na, pero I mean, ang iabitindog ni General Tuan yung kaila in hamban niya sa subukan niyo muna ako kay lain man iya nga pamalakad amo nang iya nga anong sa iya nga mga police kay na sa press ko amo nang tono niya nga bilang amay sa PNP may pamaagi man siya nga iya nga para sa pagpatsaka pagdisiplina sa iya ka pulisan pero
10: okay man lang na okay man lang na iya da galing bala ang perception sang civilian ang perception sa mga tao bla nga daw ginapinan ni General Tuanyo inakaroon, with all due respect kay Sir Inot, mayo man yung performance. Yung mo galing subong, gina-question na subong sa nagalagaw nga sulat na kag mga uring-uring nga may allegation nga ginaplantidan sila ko, no? Which ako, ako yan, medyo mabudlay iada. It's because kadlag ko, abis ang dakop ng day Sir Inot, din sila makuha sa drugang iplantid si Muda.
1: Di ba? Mahagabigit na jet mo para mag... butang sa nga muna nga bili.
10: O, mabakal ko siya. Bo worth. Amo na, para nga, hindi konsyente. No? Pero, ti amo ng allegation. Second allegation, nga karon ginaimbisagaran man sa Napolcom, ining paggamit nila sa kay Jerry Villanueva bilang asset o kon bilang part sang team nila da kung may iridon sila nga mayara sang kaso nga murder kag may waranto bares. No? So, those are things nga do medyo mabugat that warrants a preventive suspension anay pag-relieve si Iyada samtang ginaklarar ini anay tanan, no? With all due respect si Iya. Kay ang akusasyon, hindi po silingon accusation is synonymous not synonymous to guilt. Guilt. Hindi po silingon ginakusar ta na ka, guilty ka na?
1: Yes, oo.
10: Oo.
1: Pero, te, amo na gani, ang hamba ni General Tuanyo, gambal man siya. Kung may sala, kag ma-found out nga may lapses kasi sila, may kasugid ya. Ay, ti, in tennis man sa opisyal ga hambal sa nga tistingan na yang iya nga pamaagi daw lain-lain manabi ang pamaagi may ara man nga gin-relieve dayon pero ti ang panindugan abi ni General Tuanyo i-relieve ka administratively kung ang reklamo or ikaw bala ang involved pero ginatumbo niya to sa IMIG operation pero ining sa nagalinakta naman niya nga mga letter hindi pa ni confirm pero ginapatutukan man ni General Tuanyo hambal niya information man ina permado man ina kon anonymous man ina ipa-imbestigaran na nato na managayin niyo lang ako bisan 1 week para nga ma-double check no ang ining mga nagalinap ta subong kiti i-plastar niyo man ini sa aton kag ginaghambal man sa kadaan nga magahatag siya sang transparency no hindi man siya mag tolerate according sa iya kon ang police may mga lapses kay sala gid man pero for the meantime nga gusto abi ni General Tuanyo hulaton anay ang dalagan sang investigation kagatid to makahatag sang desisyon Radyo Mandon.
10: Sige.
1: Amo na madulong naton nga update nagikan sa ICTO kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak RMN.
9: Tatak RMN.
10: Actually, wala pa na, no? Wala pa ni naton nga gina-conclude nga intsakto ang mga information regarding sa mga planting of evidence, batok sa mga ginadakop nila sa illegal drugs, or matuod na ini nga nag-ginadala nila ining si Jerry Villanueva, ning former police ni, nga may kaso nga murder sa mga operations nila. These are still being investigated. Ang punto lang naton dire, no? Nga hindi kita mag-alalangay sa standard operating procedure. Nga kung lain ang officer, lain man yang iya nga paglantaw dira. Do hindi klaro bla. Lain niya sa BGMP nga ti. If may mga allegation kontra sa warden or sa personnel, automatic ina ang preventive suspension. Kay para hindi nila mamadol, hindi nila matamper, whatever. Nga mga ebidensya dira, nga gusto to kibon sang investigating team. Gina-prevent nila nga higkuan or whatsoever ang mga ebidensya dira kay samtang ara sila da. Pwede nila matamper, pwede nila mabag-ong naratibo. So ado amo niya na ibaluan ko sa BGMP. Ang balgani na itong preventive suspension doesn't mean nga guilty ka na. Kundi pa maagi ini para nga malimpiyuhan ang banas nga agyan sang investigating team. No, papawayon ka na, sige, pawayon ka na da. We will look onto the records, ang tanan nga CCTV cameras da, starting sa amuni nga buwang nga bulan. No? Ipang review namon, pang interview namon eh, ang ginpang dakop ninyo nga mga durugista regarding sa allegation nga may planting of evidence. Ano ang ebidensya nila again sa kay Inot? So for the meantime nga gina-investigaran ina tanan, dapat wala na da siya anay sa Molo Pinpi. Ang balko gani ang ginasulit-sulit kundi but silingon guilty siya. Kundi para nga mahawanan ang alagyan sa investigating team. Kay mabudlay nga siya gyapon ng chief of police da. Kay ti may ara siya gyapon power sa over sa iyang mga tao. Do you think makaulo istorya da, makaulo interview dira karon na Napolcom kag iban pagid nga mga law enforcement agency? Sa mga tao da, sa mga police da, sa Molo? Nga balaan nila nga ara gyapon ang chief of police nila da nga subject sa investigation? So this is more of manginalalangay ang standard operating procedure sa mga police nga may ara sang, you know, controversy. Controversy. Na example ko na gani ang city director naton si Police Colonel Kim Ligada. Kagang chief of police na pasto sa Materuan si Vice Mayor Lamasan. Gin-relieve gila yun, DILG pa kag chief PNP pa nag-relieve. And madamo na cases, automatic gina-relieve gila yun. Now, sa pag-relieve sa ila, ginatagaan lang sa tsansa ang investigating team to have a complete investigation nga wala balas ng tampering or whatsoever sa ila gina-imbisigaran. That's plain and simple. So nga, sa amuni nga kaso, wala gin-apply ang standard operating procedure of preventive suspension, nga asa sining nga kaso may ara. Subject bala ini sa pag-interpretar sang regional director, sang provincial director, sang city director, sang chief of police? Kung ipatuman ang ina nga SOP nga preventive suspension, ano bala mga qualifying complaints para ma-preventively suspend ang isa sinika police? Timadamo lang. Pero ti, amo ni gani siling naton, paano mabalik karon ng pagtaho, pagtahod, pagrespeto kapag salig sa pamuluyo? Kung may mga allegation nga pwerte kabugat sa isa ka chief of police, hindi marilib anay sang regional director ini siya. Sumambal sila nga selective ini nga procedure nga suspension. Kay pwede ka ma-suspend depende sa paglantaw sang regional director. Kag hindi ka pwede ma-suspend depende gyapon sa paglantaw sang regional director. So it must dapat manging clear ini. Manging klaro ini so that ang mga chief of police naton, city director nato, provincial director nato makambal lang nga. Hindi ah. Gasolod ni siya nga pwede na siya preventively suspend. Kasi akong paglantaw, mabugat ni ang mga allegasyon kontra siya. So dapat ang Regional Investigation and Detection Office sang Campo Delgado masaba free hand sa pag-investigar sa mga kapulisan sa Molo. 10 minuto sa kaligad sa Takna Sininga, alauna.
14: Mga bahin, Master, kinadulong sa inyo sa Kalwan,
11: sang produkto ni kalidad ni Tita Aline kag Earlsmed Pharma Corporation ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangosteen, may guyabano, may malunggay. Kagadawadlaw na ganami, kagapagsik nga ito ni kayang ang lawas na ito. NANS Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, magaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy, kagpagpalang luyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga, isa sa panay kag probinsya sa Gimanas, proteksyon na ng lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod nga maginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users. Kaya sila nila, pwede man kami mabatian da. Kaya kami yung users, yung gamisang NANS Super Plus. Gusto mo namon mapalabot sa ila kung ano yung nabatyagan na namon kang epekto sini kay namigid. So ipabati nato ini mga kabiyanan, no? Kay para kang kamo makabakal man sini kag makafeel man sang nafeel nila nga improvement sa ikaing lawas. NANS Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
10: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sining ang miyembro sang pamilya. Kung si tatay, si nanay, abi, nagaplan na kita lawas, si lolo, kung si lola, abi, masaya nyo gamit ang NANS Liniment Oil kaya may araw ni soothing and relaxing effect. Kung may katulog-katulog si Inday, may alap-ups tuto, banyusin nyo lang bala, no, ang affected area, kay madula ina, kay may skin care man ini. Ang namian pagin ko sini, kay may neem tree extract ini, nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka...
11: Yes, hindi ka magka-dengue. Gendengue, dala malang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita, kagindi pa kagat sa lamok, pamanyos gid, sagwa ka man ang konsulod sa balay mo, sang NANS Liniment Oil. Number one, nga balanyo sa bilog na Panay Island, kag probinsya sang Gimanas. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo. Nami pang masad siya. No, dula pang arikis, alapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, arapa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Oh. Nga NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
10: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dalas ang Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa ato. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, di rin nakita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samta nag-edad, nagagamay nang gagamay ina o kung ang imo abilidad o nagadwindol bla. So hindi na kita magpaabo-abo pa, inom na Mega Man Herbal Capsule.
11: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
10: Ay, karami.
11: Si Do ba? Sini, no? Kag ang magamo mong kwan, Street of Hormuz, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkatali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang common sa ila, nagapatindog, nagapanami, isang paningkay singkay, sang imo nga junior. Na no, mga kabiyanan, hindi na magkalipat ha, hindi na magpakuno-kuno, pakisa ka doon, lime lang na. Pero para sure ka gidya, 124 subong inom ka isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siling sparring, another one, mabilib gidya ang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
10: And of course, sa aton mga kulturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, Radyo Mandono, ay hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nagabus ang imusininga energy. Sa labing-labing naman, abots na na, do inla ka ginakapoy, do nang kibot si misis, ay, do ko ka grabe sa mong sa iya ka. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gani diri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
11: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang sabaw ni Paripol kay Silinya. Mangita ka pa yan sa pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta na pakaldo para pabakod tuhod ko mo. Pero Master Don, gani yung pasabaw iya ho. Mega Man Gold Coffee Mix, the best ni mga kabiyanan ng kape. Gani mga 1 hour before sang inyo sininga sparring. Tiyo na para mga pikit na. kung kapiling niya, why man niya sa ngunan, nung kuwana bin, wala ka kuwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize siya ka. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inog rimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga, ay, tinimbang ka, ngunit kulang. Grabe ka naman. Ang ato niya ngayon, mga kabiyan, ang pangapilang, Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo din mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kaginilalakida. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika.
10: Sa atong sinipagpanamalik, check na ito ng report about kay Radyo Man Flo Navarrete, direkta sa Pasig City. 16 minutos sa kalagad sa tak ng alauna, magabalik ang Targitanay sa Udo.
14: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika!
17: Kapsule. Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Nahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman. Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
18: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
19: Charm, Fab, Con, pamong kumakablum. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdong kumakablog sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
22: ACS.
23: Ako, Glissi Carla, taga-Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nung ay INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nung sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang planon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
24: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
25: iBerry for a clear and healthy eyesight.
26: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Supple Plus Gold.
30: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay gubala kay matama to nadula ang bukol.
29: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
31: Ako si Redder. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
29: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
32: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Online.
28: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Cellphone Plus Gold.
0: Hello, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulok. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan.
29: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
1: Magkano kilo ng karne?
2: 500. Bro. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa tangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
3: Sarap magkasama.
28: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
5: Charm, Fabcon, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob, sa bango ng Charm.
20: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pamong kumaka-bloom.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3. Giga!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension, Vitamin D3.
3: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
4: Ikinan, Sagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Na ako ba for 14 days, may isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doko na kaben ko niya.
0: Life, science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Rajuman Ronel Sorbito.
2: Ronel Sorbito.
1: Kag Rajuman Don Dolido.
2: Don Dolido.
1: Targetanay sa udto.

0: Pero sino ba lang mga malapit nga mga persons of interest? Nga kung madula ang duwa katigulang ni sulbar ang problema ni Labla? I-check na karon diri sa aton sininga pagpangalagad. Philippine Standard Time. 27 minuto sa kaligad sa takna nga alauna. Parikoy, ini nga porsyon ginadulong sa inyo makabinan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton sini nga exclusive nga authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado kay hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sini nga makuha. By the way, may ara sila sang promo sa bombo kanami sini, no? For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga promo ng ina, mga services or spare parts o mga Kubota products, may ara ka mo raffle ticket. Masika mo na ang mapalaron ng winner sa December draw mga kabinan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Gani kadtoi na sila sila nga showroom dira sa may
1: yes, siyempre dira lang sa may Barangay Balantang Haro sudad sa Iloilo malapit sa Ceres Terminal. Mga kabyanan, ano pang ginawalat ninyo? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated mga kabyanan, no? Kinalan dira gid magbakala sang genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts. Ha? Hindi gid magbakal sa ibang dakay base kun maha biktima kamo kay hindi bala original ang ila kay sila lang ya ang genuine or ang exclusive dealers ng genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagabaligya man sila mga kabyanan sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, lakip ng sugar cane harvester kag Kubota cane loader to truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal.
0: Kagkaroon naman mga kabyanan sa aton sining Dr. Pinoy Time. Storyan subong naton ang appendicitis. Pero una, ano bala ang appendix? Ang appendix nagaobra sang special antibodies nga nagaaway sa mga bakterya kag viruses. Nagabulig man ini sa aton tinai agud madasig nga makarecover sa mga impeksyon. Ang appendicitis naman among pagpalang hubag sang appendix. Nagahabok ini tuga sa bakterya kag infections dala sang aton ginakaon kag aktibidad nga ginahimo. Kung ang appendix malupok sa sulod sa lawas, ini ang makahililo kag may tsansa nga magdangat sa kamatayon. Gani ginarekomendar naton sa inyo tanan ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini ang may kapasidad nga pawaskogon ang mga organs sa lawas mo pati na ang aton appendix. Nagabulig sa pagpagwa sa mga toxins sa ugat gani nagadamo ang aton antibodies. Ang madamong antibodies nagaresulta sa mabaskog nga lawas kag mabakod nga resistensya. Gani subong pa lang mag Dr. Pinoy Squalene Capsule na. Wala sang Pinoy nga masakiton kung may Dr. Pinoy Squalene nga ginainom. Mabakal na sa mga butika. Ipabate ko lang, atong ipasa ko si Muda, kay si Mighty Vinsor, kag isa pa kanegosyante, nadakpa na. Kag ginadala na karon sa may kamkrame, samtang nagambal si Secretary John Victor Mulya sa DALG nga hindi nila ang pag hindi nila pagkuhaon ang wig ni Marcoleta, hindi nila kuno wawalang hiyain si Marcoleta, no? Pero di bala sa procedure, no, kung ikaw may wig da, kuhaon ang wig mo eh para mabalaan kung ano gid ang matutuod mong itsura. Eh karon ko may wig na siyang adaan, kita mo to sa ano, sa ginpalaptang picture sang PNP sa kay Bato de la Rosa. Kadamo-damo sa mga posibleng at suraya bla. May ara may buhok siya, may ara nga laba buhok niya, no? So, para nga may idea ang tao bla. Kung ano giri suray, ti karon may wig na si Marcoleta. Hindi pagkwaon. Titi ba si siyempre maglapta. Ti okay malang na. No, totally though, hindi man mamalagyo ng uro si Senator Dante Marcoleta. At tubangon niya man ang bang kaso sina ti abogado man nimo, no? So ipabati na to na Radyoman Mark si Secretary John Victor Mulya.
2: Ilang minuto pa lang po nakaraan na inaresto po si Mike Defensor at isang nangangalan na Joseph Barrios Espiritu. Sila po ay nag-uusap sa isang Starbucks sa Quezon City kung saan sila natagpuan ng CIDG at PNP at inaresto po at dinadala naman kayo sa Sandigan Bayan.

0: para sa kanilang return of warrant. Dadalhin po yung dalawa dito mamaya para sa kanilang medical clearance at kanilang processing. Pagkatapos po, dadalhin sila sa Payata City Jail para sa kanilang detention.
1: So, amo to, no? Nagpanga-paper sa laglinga duwa. Dito sa nandakpan sa Starbucks. Si Mike Defensor kagang si Espiritu na nga nadalahig ni kay si Marcolita nagambal sa mga ngalan nila sa Sabatya to sa Comelec. Ti dito nakakuha sang informasyon ng ombudsman eh. Niyo kung sino ang naghatag siya sang donasyon. Because the primary pinaka ebidensya diri sang plunder nga ti regalo sa imo na. Now, ginaklaim ni Marcoleta nga donasyon ato para sa iya sininga kampanya para pagkasenador. Pero wala iya niging declare sa statement of contribution and expenses. Pagkatapos nga nagpadlagan ini siya natapos ng eleksyon, wala iya maniging butang sa salin niya. So, masulod ini mga kabinan nga ill-gotten wealth ini. Masulod ini nga gift which is enumerated sa plunder law. Regalo ini. For whatever purpose ina, regalo ini sa mga pribado nga tao sa isa ka public official which at the time congressman si Rodante Marcoleta. Kung nakaluwas siya sa commission on election kay manti ato kuno kontribusyon atong 75 million pesos para sa iya kampanya, di wala pa bang kuno to yung campaign period, so hindi pa siya makabig nga kandidato. So anong masulod ako di gift? Regalo siya eh. Wala ko nung utang na loob, wala nga nung ganun-ganun, parang amo na. Pero ti, nga ama invest ako yung isang dako nga kwarta ko kay Marcoleta. Kung wala ako bilang negosyante, kwaon si Imo later on. Di bala? Hindi man ta close family friend. Hindi ta man kapariente. Kaya kung pariente, taka katulad, abi, utod, taka, tiyo, taka, doon ang kambal ko, sige tiyo, yamata ko na si Imo, 30 million. Total, mayo manegosyo ko. Because ang family closeness naton, pwede niya ma-interpret nga regalo ina without malice. Kaya ti, magpamilya ka mo yun mo. Di ba? Anyway, duga nga nato rin na, standby ka mo dugay-dugay, kaya ti impeachment hearing man, 2 o'clock this afternoon. Naka-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man Don, no? Some timing yun, kaya magulang kami din ganyan sabot sa may Pasig City Police Station, no? Ang otos ni nga kamatayon sa nga mag-asawang sobrido dito sa may Salingan Pasig City, no? Matapos na sila gintiro sa hindi pa matumod ng mga suspect, no? Sang Sabado pa sang gabi, inigili na tabo, pero Domingo na sang aga, natukiban na patay na ang mga biktima rajaman doon, no? Siguro atago na lang gurong linya, kaya rin naman sa linya ko si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanua III, no? Agod din nga makapangusita kita sa gusto rajaman doon. Rajaman doon, si Police Colonel, Lieutenant Colonel Herman Magbanua III, ang hipis sa Pasig City Pen.
1: Hello sir, bayong hapon.
4: Sir, good afternoon.
1: Okay. Sir, first and foremost, paano natukiban ining mag-asawa nga tigulang, sir? Sino nag-inform sa PNP naton sa nagligad nga adlaw?
4: Yes, sir. No. Kahapon, around 7:30, may nag-inform diri sa police station naton nga may nakita ning duwa nga nagahamyangan na. So nag-inform sa ato na isang isa ka barangay official sa barangay Salungan, sir, Pasig City.
1: I see. Barangay official. Sir, sang pag-abot sa investigating team naton dito sa area, anong sitwasyon sa mag-asawa? May nakita sila bala? As initial lang sir nga paglantaw assessment nila, was there a struggle? May away mga natabo whatsoever?
4: Sir, sa initial sir nga pag-check nila is sa pamalay sir, wala di may nakita nga may pag-ransack kag sa ilas rest nagahigdaano na lang ang duwa kag makitaan nga may igo sa pagtiro. That is why nag-request ta dayon sir ka gusto ko to process the crime scene, sir. Amo nga ginsecure lang anay ka nga aton nga investigator ang area before nga mag-abot ang SOCO, sir. Gintoy over sa ila.
1: Kay ara sila, sir, sa sagwa nakita, no? Sagwa sa balay nila, nakita ini magsawa, no? That is why nga bako gani, gusto ko mabaloan ko ano ang initial observation sa pulista kung may struggle or hindi ayhan. It is an execution style, ginpatupong sila nga duwa kag tiniro. Anong paglantaw ninyo, sir, sa area?
4: Sa investigation kaso ko, sir, daw ang ano to, isang laki ang una, then ang initial, sa initial ni sir,
1: initial,
4: no? Pa man ni final gid isang babae daw nag sunod sa yabana, tapos daw amoto siya na ano sir. Pero waiting pa man kami sa maging resulta nga igahatag sa man ang nagkandak ng crime scene investigation.
1: Sir, may mga basiyo nga nakitaan, naibaluan ko ano nga kalibre sang armas ang gamit sa ila.
4: Yes, sir, may na-recover ta nga duwa ka empty shell to ka 45 caliber, sir. Kag may slug nga isa, sir, ka 45, sir, nga na-recover, kag may tatlo ka unfired nga bala, sir.
1: Sir, sa lalaki kay tatay, pila kabilog ang pilas siya kag ang asawa niya pila kabilog ang pilas?
4: Ang sa lalaki, sir, is may igo siya na yung pagtiro sa likod.
1: Mm-mm.
4: Tapos may pilas siya sa... Pero hindi pa man ma-determine kahapon kung igo iya para pagtiro ni or ginlampusan. That is why nga gina-submit man sila sa autopsy, sir. Ang babae, sir, is sa ulo, sir, ang igo niya, sir.
1: Mm-mm. Sir, sa inyong padayong investigation, may mga persons of interest na bala ka mo, sir. Kag ano ang pinakakusog nga motibo ang nga ginalantaw karon sang Pasig City PNP?
4: Yes, sir. Ang sa persons of interest naton, sir, is ginatipon pa man naton, sir, ang mga possible nga evidences naton, ang physical evidence nga na-recover naton, kag ang mga evidences nga makuha naton sa maging statement ng mga pumulo dira sa palibot, kag ang mga possible man nga ma-witness nga makuha naton, sir. Kaya ang mga motibo, sir, as of this moment, sir, tanan na damo mga motibo, sir, gina-consider naton. Like ang isa, sir, ang away pinamilya, away sa lupa, sir. Isa man, sir, ang pagpangawat, kag ang basina tripan mo sa mga kung sinong tao da, sir, sa area, sir. Pero sa pagpamangkot man kabi naton, sir, ang mag-asawa ni sir is wala maniti record sa barangay nga either sila ang bin-record or sila ang nagpa-record.
1: I see. So do medyo quote in quote misteryoso subong, sir, no? Kung sino posible, kag anong posible nga motibo ka kung sino ang nagpatay sa mag-asawa ni nga to the point, sir, nga patyon gikiti mga tigulang na nito, mga 80 plus rin yung mag-asawa, sir?
4: Yes, sir. Ang lalaki, sir, is 82 years old. Kag ang babae, sir, is 62.
1: Dami mga edad na, Sos Maria Kagusip. Anyway, sir, gasalig kami din, sir, sa abilidad sa Pasig City PNP sa imo sila nga liderato dira nga masolbar ang ining kaso. Salamat kin, sir.
4: Yes, sir. Thank you. Thank you, sir, sa trust and confidence the men and women of Pasig City Police Station, sir.
1: Sige, sir. Good luck, good luck.
3: Radyo man doon, si Police Lieutenant Colonel Henry Magbanwa III, no? Si, nagpasalig man si Colonel Magbanwa, Lieutenant Colonel Magbanwa, nagsubong man si Punong Barangay Pusiroy Laksa, no? Nga Solbaron, ang kaso sa mag-asawang sobrido.
1: Pero si mo pag pangusisa sa barangay, Plo, anong makusog nga motibo? Bala mo, ganyan istoryanay man mga tao da mo, kagkilala man ni nila mo. Anong makusog nga motibo da nga patyon gid ang mag-asawaw?
3: Duwa guro gid na nagtaw ko radyo man doon nga motibo.
1: Okay, okay.
3: Nga una bes sa inaway pamilya kag inaway sa dupa. Radyo man doon.
1: Okay, basig inaway pamilya, ga-relate inaman sa agaway sang duta.
3: Oo. Kag ang layo naman ni gurong kwan ang pagpangawat.
1: Tila to tsura sa ano tsura sa balay sang mag-asawa to, Sos Maria Kagusip. Anong kwaon mo to? Tokto?
3: Gani. Mm. Ang mga Kasapata nila to gani, ito kabilog, amigo nila to, sir, no? Dua kabilog, kanto kami to. Dua na lang bilin. Nagpalalagyo, naguro, nag-lalaya, siguro sa batihan nila, naglupang lupok nila, radyaman doon, no?
1: Mm.
3: Ang kuring to gani, doon na kulang naman to, do, ano, apat kabilog, nagsalasala naman, no? Pero nakita ang sitwasyon sa balay, tama ikapigado, tiniya sa batahan, tatlo ni kabilog, alunsay babae, ang isa sa abroad to, sir, no? Sa abroad. Ang duha, ari din sa may haniway, may pamilya naman, no? Pagpakita sa bangkay, sa mag-asawa, pindulungan to sa sang, I think, doon himata, Manila, kay balamong bata nila na sa abroad, nagpagala sa kwarta, sila nga himata, no?
1: Mm.
3: Kagang himata, amo na madulong sa kwarta sa duha ka mga biktima, nga agod ipahilot kunta ni sang tigulang na babae, kagti ang sobra, gamiton Manila, no? Sa ilang nga pangabuhi dira sa may Ilabanay regiment doon sa may Sangan Pasig City. So tugangan kani ang mga
1: sige
3: information ang mo sa sining kamatayon sa nga
1: eh ang balga ni Sir Mang Banwa wala man record mo.
3: Oh ay katto ko to sa kay
1: wala man sila may ginreklamo o kung sila ginreklamo.
3: Why?
1: Ito, medyo misteryo. Bla, mo, sino mapatay sa ilang? Amunin ka inin. Kahit isa to kapila sa ulo, wala pa to nabalaan. Kung ato igo sang tiro o kung gilampusan.
3: Yes, correct na. Para di man doon. Ti, misteryoso sa Gyapon, no? Ang kamatayon sang duha ka mga biktima sa may salangan.
1: Pag after sila nga napatay, ang ido nga pito kabilog, pila na lang bilin?
3: Duha.
1: Duha?
3: Ang sa itatutoy.
1: Ang kuring?
3: Apat.
1: Pila bilin?
3: Tatlo.
1: So isa sa mga ginalantaw nga suspect ang mga sapat ni Plo, kiti wala na sila nalagyo.
3: Hindi gora. Hindi gora.
1: Ginajoke lang. Basi oh, dinala, so, basi dinala.
3: Oo. Basi, no? Radyo man doon. By the way, ti ang armas kong aging gamit, kiti may ginagamit sa pasyon sa bala sa 45.
1: Mm.
3: Kaya ang bati na tonto, na-mention na no, ni Kapitan Laksa na 45 caliber pistol, iyan na sang biktima, no? Self-defense nila, no? Dira sa sila lang ng balay. Nandang kapag malayo ang mga antad na siyang balay.
1: Na-confirm ni. Ulog lang ko na karoon kay Sir Magbano. Ako na-confirm nila nga iyagin man sang biktima ng 45?
3: Confirm na, sir. Ang 45 iya to sa biktima.
5: Based pa naman na sir sa Hambal, Manila. So, i-verify pa naman kung may arain man siya nga ginapanagiyahan. Ay, may istorya naman ko ng mata niya mong wala ko sila kaanubigkamu.
3: I-verify pa sa nga Pasig City.
1: Kaya kung iya ang armas, basi may pagbinaisay nga natabo sa dalom. Nadalayan ng armas, naagaw, tiniro siya, nanaog si nanay, bisan may masakit ang lawas, kaya may papahilot ko tani, tiniro man si nanay kay kilalaya ang nagtiro. So, basi mo roles, amon ng sitwasyon. Kung napamatutan niya, iyan ni armas. Pero kung malantaw karon dira sa sulod sa balay, kung ara, gyapon ng 45, ipasubject sa ballistic kung amon man naging gamit, ba?
3: Correct na, paragaman doon. Pero ti, ulat na tanda, ang investigation.
1: Sige, kasali ko na, kay Sir Magbanwa, ka sa mga investigador na tanda sa Pasig City, masulbar nila niya.
3: Yes, no. Hindi naman ayo. Ma-solve ni Colonel, Lieutenant Colonel Magbanwa aning kaso diri sa kamatayon sa mag-asawa nga sobrido. Ikan diri sa may siyudad sa Pasig, kaupod ko ang mga interns sa West Visayas State University, College of Communication, si Radyoman Michael Resuelo, kagpi Charmaine Luis Pibina, Radyoman doon. Kasama mo sa tinyuri kay ano kay Jefe, kay Mayor Stephen, nagtawag sa ako, hindi ka lang sa kong pa-interview, pero pwede siya tawagan, karon ako na. Kay Mayor Stephen.
1: Kung tama reaksyon si Mayor Stephen, kay ti grabe ni Radyo Manplo, duwag magkasawa o tigulang. Sus.
3: Kay ti Lunes, hindi subong ako, sa kusakogin, loaded it sa video sa kasakon.
1: Gani man.
3: Nagpangako siya, nga tawagan ko lang ako ng karang maghulang po ng Radyo Manplo.
1: Sige.
3: Radyo Manplo, konsumo na barete, tatap RMN.
2: Tatak RMN.
1: Kung sino ka man nga buisit ka ang nagpatay sa mag-asawa ni, kabay pa hindi kapagpatulugon sa konsensya mo. No? Kagkabay pa sa mga kapulisan naton, sir, paliyokod na si Ganyo ni. Ano bing ibato sang 82 anyo sa imo kung gustuhon mo? Ano ibato sang tigulang sa inyo? Tikaron kung matuod ini nga for protection, may 45 si tatay to, tapos ang nakita nga mga basiyo is also 45, sino ang nagtiro sa ila? Naagaw ba ihan ng pusil? Iti maluya na, tigulang na. Kagamotong ginggamit sa pagtiro kay tatay kay kay nanay. So anong plastada? Ini karo makawin ang tunan aton kag imbestigaran sang aton sinima kabianan ng mga kapulisan. 48 minutos sa kaligad sa tak na ngalaw na.
6: Pingabayang ginadulong sa inyo sa kalawan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kinanan, may gold ginangalan sa Santon mo. Kaya kung may gold ang alan sa Santon, bot silingon, pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa permi lang, may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas. Permi lang ginaubos, sipon, hilan na trangkaso. Hindi magkabalakay ni mag-antos, mag-inom sa Santon Plus Gold. May gold gidi ha. Kaya kung may gold, siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gani, ano pang ginahulat ninyo? Bakal na, Santon Plus Gold, ara lang sa mga butika. Kagindigin magkalipat mga karadyuman, mag-inom sang kape, ang kapina, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix, manamit, saboroso, may soya. That is why hindi ka masuya sa sabor niya, may soya siya. So, mananam. Amo ni nagpananam sang aton nga kape. Kag, ini ang very nutritious. Bangod man sang Santon, halin sa mangustin, kag ining moringa o kunbalunggay, nga ginatawag na kapina, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix.
1: Arimin. Sa aton sini pag panumbalik mga kabayanan, check na to na ato koreksyon dito sa Metro Manila sa impeachment hearing, first day, no? Sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. 11 minutos sa nabili natin kita magdangat sa tak ng alas 2 magbalik ang Targitanay sa auto.
7: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, Ginhimo sang Unilab.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako si May Nano.
11: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
10: Oh, tumar ko Ibirecream. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecream capsule kay biktimo kayo.
9: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
17: Happy
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Itripayo. Ako si Maria. Basta asbid katama ang ako nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang Itripayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
22: Itripayo. Ang Itripayo.
23: Yung may VCO.
22: Ang VCO.
23: Yung may D3.
22: Matatas mga butika.
23: Mighty C.
22: Ang alkaline nga vitamin C.
24: Bali si Bibi. Mas masami ko binallergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa sugod ko inom sa Mighty TC. Ang grabing epekto, yung rush lang, nadulaan na tayo ng ako niya allergy.
22: My TC. Bumaba ka sa mga butika.
0: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang ako niya blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
22: TTX 500. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal, sumang buti ka.
5: Maulman, no worries na amoy ko lamang damit.
17: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang sa bangon at charm.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangdong kumakablog sa Charm!
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
17: ACS!
25: Ikaw at San Miguel Pay Pilsen, may history kayo, no?
26: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
27: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatahala 1960s, panahon ng rock and soul.
28: Wala yan sa lolo ko, sans, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pay Pilsen.
29: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pay Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
30: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Ganit most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
31: Unilab quality yan.
32: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
34: unique toothpaste for brushing every after kumain.
33: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
34: Ngipin ay Max Salaga. Max Protect ano pa.
33: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
34: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Salaga.
33: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ACS
22: Santon Plus Gold.
35: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
22: Santon Plus Gold. Hal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
36: Ako si Amelia. Ipay-dipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
22: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
37: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Santon Plus Gold.
38: Ko si Vibo, ako gid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
22: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
39: Good morning.

0: Nathan, someone chat, mga pits, sa kamaylo, mga it. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako si Roy. Nakaangko na po sa fatty liver. Lugang pa sa mataas ng kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kataadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
4: Cellphone Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
6: Pinahusay.
4: Cellphone Plus Gold.
7: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
7: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, dyan ka. At gaganda ka pa.
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
10: Charm!
0: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangkong kumakablog sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
7: Sample Plus Gold.
11: Ako Gali Sereya. Ako Redla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Cellphone Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Cellphone Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
7: Cellphone Plus Gold. Bakal sa mga butika.
12: Ako Gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunomi. INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunaw ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ri ko sa Iberi.
13: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
14: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Higit yan. Ulan akong ginadudlan sang balatian.
15: Mighty C,
17: mabaka sa mga butika.
18: Nons Liniment Oil.
19: Kaspan?
18: Wala problema.
19: Nons Liniment Oil Partner.
18: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa
15: Nuns Liniment Oil
7: Sample Plus Gold.
20: Ito si Eunice, may ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
7: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas,
4: pinagaling,
6: pinahusay.
7: Sample Plus Gold.
6: Pilihin sa mga butika.
7: Cellphone Gold Coffee Mix.
21: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na.
7: Lalakas.
6: At gaganda ka pa.
22: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category. Tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
10: Charm Babcon, pangong kumakablong, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
0: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangkong kumakablog sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling siya, magaling kapso yan.
17: May high blood ka ba sa una?
2: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon din ito yan. Sabot ang nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
1: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
23: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: na pahid? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang na world.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon pa.

0: recognize?
1: Sa huli sa botong 12 na pabor at 8 tutol, inihalal bilang presiding officer sa impeachment trial si Senator George Escudero.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Dismayadong isang constitutional expert sa ilang mga mambabatas na pilit umanong gumagamit ng legal technicalities para pabagali ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagkwestiyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa paghahalal ng presiding officer sa pamamagitan ng botohan sa isinagawang impeachment trial ng Vice Presidente. Ayon kay Attorney Domingo Egon Cayosa, constitutional expert at dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, malinaw sa saligang batas na ang Senado ang tumatayong impeachment court at may kapangyarihan silang magtakda ng sarili nilang rules. Pero hindi rin anya maintindihan kung bakit pilit na kinokwestiyon ng ilang senator judge ang jurisdiksyon at komposisyon ng komite.
3: Hindi ko alam, abogado Kappa, abogado namin yan, Senator Cayetano, hindi ko maintindihan kung ba't pinagigit na hindi ito yung impeachment. Yan ang Senado. Whether they are 24 or 20 or 15, Senado pa rin yan. Kung sila lang ang natitira, pwede sila yung impeachment. Pwede, yun ho kasi ang nakakalungkot kasi dahil senador ka, abogado ka, ipipirit po yung gusto mo. So ang tignan ho naman sana nila, ano ba yung nakalagay sa konstitusyon, ano nakalagay sa jurisprudence, at ano yung ikakabuti para malaman ng buong sambayanan, ano bang totoo dito, may mananagot ba at tapat ba ito para panagutin ng Vice President. Yun lang sana eh. Kung puro ang ginagawa nila na di-delay yung mga proceedings kasi mga ito side issues na hindi pa naman napapanahon sa pag-awayan sana ngayon.
1: Si Attorney Domingo Cayosa, constitutional expert at dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines sa interview ng DZXL-RMN Manila. Sa huli, giniit ni Cayosa na hindi itong panahon na pagtalunan ng ibang issue at mas tutukan sa paglilitis na mapalabas ang katotohanan ukol sa mga kinakaharap na reklamo ng Vice Presidente. Mga nakakulong na senador hiniling ng mga kaalyado na makalahok sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conte Bata.
4: RMN Live Report. Nilinaw ng Senate Impeachment Court ang crash rule ng boto na kakailanganin para maglaro ng conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Impeachment Court Presiding Officer Jean Escudero na susundin ang nasa konstitusyon kung saan 2/3 mula sa kabuuan bilang ng mga miyembro ng Senado ang kakailanganin para mapakonvict ang Vice Presidente o naging alin na boto mula sa 24 na senador. Tirupin Escudero naman sa kinagalanti ng Vice President. Sino kay Senator Gloria Macapagal Arroyo kung saan naging 23 na lamang ito mga senador doon na hindi ang halid na mga senador ay dapat bumuhin ng 24 ang miyembro at ang 2/3 na boto ay 16. Iginit pa na presiding officer sa ayon man sila ang tape ay dahil kailangan nilang sumunod sa nasasaan sa konstitusyon.
5: The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This is the prevailing law today, and whether we agree with it or not, we must abide by it.
4: Samantalang ikinalungkot naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ng paglilinaw na ito pagdating sa hirang ng botohan na bawal articles of impeachment subalit mapilay ito sa impeachment court na payagan si Senator Chido Estrada at Senator Renato Bacolanta na makalahok sa diskusyon ng impeachment. Naniniwala si Cayetano na kung papayagan ang mga napanggit sa senador ay makakadagdag ito sa integridad ng impeachment proceedings.
6: So kahit gawin to ni Senator Marcoleta at kahit gawin to ni Senator Jinggoy, and of course this is my personal opinion that may politika sa pagpapakulong sa kanila, that's my personal view, allowing them to attend here might add to the integrity of the proceeding and actually make things easier when the time comes to render a verdict. So may I submit that to the court and to our colleagues for discussion at the proper time, Mr. President.
5: The chair notes the comments and request of Senator Judge Cayetano and will consult the senator judges regarding this matter.
4: Kasama ko sa DZXL Bar and Manila, Radyo Malbuan de Baka Tata, RFN.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Bukas sa iba't ibang interpretasyon ang probisyon ng konstitusyon kung ilang boto ang kailangan para mahatulan sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Kasunod ng hindi pagdalo ng tatlong senador sa unang araw ng paglilitis kay Vice President Sara, kabilang na ang naarest ng sina Senador Jingoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta, maging ang nagtatago na si Senator Bato De La Rosa. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni constitutional expert at dating IBP president na si Attorney Domingo Cayonza na nakasaad sa Saligang Batas na kailangan ang two-thirds ng lahat ng miyembro ng senador para makonvict. Pero ayon kay Cayonza, maaari pa rin magkaroon ng magkaibang pagbasa kung ang pagbabantayan ay ang kabuang 24 na senador o ang mga aktwal na lumalahok sa paglilitis.
3: Ang nakalagay ho sa Constitution, kung convict, yung majority vote of all the members of the Senate. So hindi naman sinabi ng Constitution na 16 yan. Pero hindi rin ho niya sinabi na kung sino nag-attend. Nakalagay ho sa all members of the Senate. So usually, normally 24 yan. Ang importante, yung logic at reasoning na dapat to feed, kumbaga, qualified majority. So siyempre, normal lang, logical lang na ang pagbibilangan mo, kung sino lang mag-aasin, hindi naman pwede ibilang mo yung mga hukom na wala naman.
1: Sinabi naman ni Cayonza na kung nais makalabas ni Marcoleta para makadalo sa paglilitis, maaari siyang maghain ng petition for bail sa Korte Suprema para pansamantalang makalaya.
3: Kung yan ay granted, eh maaari siyang pumunta at mag-attend ng hearing sa Senado. Kasi kung wala ka naman doon, hindi ka naman pwede nasa lupang kulungan at boboto. Kasi nga, you don't participate officially doon sa proceeding. Pangalawa, mahirapan din na magbibigyan ka ng sagandaan. Kasi yung mga ordinaryong kriminal na, pagkaw ay under preventive detention, takang cellphone, eh ito ang papartisipate sa hearing. Hindi na alam kung papayagan yan ng Sandigan Bayan. Yung baka mahihirapan na pagbigyan yan. Mas may asa pa siguro yung petition for bail. Pansamantalang makalabas siya at
1: gayunman, iginit ni Cayonza na hindi dapat maantalang impeachment trial dahil lamang sa usapin ng bilang ng boto. Ang mahalagaan niya ay maipagpatuloy ang pagdinig at maharap ang ebidensya bago magpasya ang impeachment court. House Prosecution Panel hiniling sa Senate Impeachment Court na pagtuunang mabuti sa pagpapasya ng mga ebidensya, testigo at record. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
0: RNN Live Report. Hiniling nga ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerby Luistro sa Senate Impeachment Court na pagtuunang mabuti ang mga ebidensya, records at testimonya ng mga testigo sa kanilang pagpapasya hinggil sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang opening statement sa pagsisimula ng impeachment trial, ay iginiit ni Luistro na hindi dapat ikonsidera ng mga senator judges sa kanilang pagdidesisyon ang politika, popularidad, takot at katapatan kaninuman. Ayon kay Luistro, ang pagsusulong ng pananagutan ni VP Sara ay hindi nakabase lamang sa chismis, haka-haka, propaganda at mga kwento sa social media. Di ni Luistro, ang articles of impeachment na ipipresenta ng prosecution ay nakabase sa mga official records, financial documents, government reports, video recordings, sworn statements at independent findings.
7: The prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative. Evidence. Official records. Financial documents. Government reports. Video recording. Statements under oath. Independent findings of institutions created by law. mga dokumento na hindi bumoboto. Mga records na walang partido. Mga katotohanan na walang kulay pampolitika.
0: Binigyang DE ni Luis Tro na kapag naipresenta na ng prosecution ang mga dokumento, mga ebidensya at testigo, ay lilitaw ang katotohanan ng nilabag ni VP Duterte ang tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng mamamayang Pilipino at ang konstitusyon mismo ang humihingi sa kanya ng pananagutan. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Rally ng mga militante sa labas ng Senado. Tinapos na. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Joyce Adra. RNN Live
8: Report. Bago mag-alas 4 ng hapon na ay formal ang tinapos ng kilosang bayan contra corruption kasamang iba't ibang militante grupo ang kanilang bantay impeachment protest kaugnay ito ng unang araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Bago ang programa, bahagyang nagkaroon ng tensyon ng harangin ng hanin ng mga pulis ang kanilang marsya patungo sa harap ng Senado. Naging mahigpit din ang pagbabantay ng mga otoridad dahil sa hiwalay na protesta ng Duterte supporters. Nagkatulakan din ang dalawang panig ng harangin ng pulisya ang mga progresibong grupo nagmarsya naman mula sa Film Center. Pero pinayagan din kalaunan ang mga demonstrador na makalapit sa tapat ng Senado para magprograma kung saan isinisigaw nila ang panawagan na panagutin si VP Sara. Nanawagan naman si Pasay o nilinaw naman ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto na nagkaroon lamang ng misunderstanding kaya nagkaroon ng bahagyang atensyon. Sa mga oras ito ay nakapagpahinga na rin ang mga pulis sa labas ng Senado. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Colyantas Adra, Tatak RMA.
1: Hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sinuportahan ng ilang dabawenyo. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Abby Bibera ng RMN Davao. RMN
0: Live Report. Ikinatuwa ng ilang dabawenyo ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial laban sa kanya ngayong Lunes, July 6, 2026. Sa panayam ng DXDC RMN Davao kay Santi Alaba at residente ng Bangkeruhan Davao City, sinabi niyang mas nararapat ang mga abogado o legal na kinatawa na lamang ni VP Sara ang dumalo sa impeachment trial. Anya, kung personal na haharap ang Vice Presidente, tututulan pa rin siya ng kabilang panig. Kapareho rin ang pananaw ni Armando Cubelo na residente ng Agdao Davao City. Naniniwala siyang hindi mai-impeach si VP Sara, ngunit umano'y naghahanap lamang ng paraan ang kabilang kampo. Anya, hahayaan na lamang nilang manaig ang proseso ng batas. Dagdag pa niya, anuman ang maging resulta ng paglilitis, naniniwala siyang maninindigan ang taong bayan para kay VP Sara. Sa hiwalay namang panayam kay Junet Flores, sinabi niyang naniniwala siyang poprotektahan ng Panginoon si VP Sara dahil anya, napatunayan na nitong hindi ito corrupt nung nagsilbi itong alkalde ng Davao City. Samantala, sinabi naman ni Philly Bacchus na wala umanong pinagkaiba ang mag-amang Marcos. Dahil dito, iginiit niyang ang kasalukuyang Pangulo ang nararapat na ma-impeach upang tuluyan ng malinis ang pamamalakad sa politika ng bansa. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajaman Abby Bibera, Tatak RMN.
1: Pangulong Bongbong Marcos Jr. dead ma sa impeachment trial ni Vice President Sara, uunahin raw ang trabaho. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Chanel Salazar. RMN
9: Live Report. Walang panahong tumutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Clear Castro, maraming trabaho at kailangan asikasuhin ng Pangulo kaya hindi nito aaksayahin ang oras sa panunood ng trial.
10: Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial.
9: Kasabay nito, naniniwala ang Malacanang na dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial kung nais itong sagutin at linisin ang sarili sa mga paratang.
10: Kung may kinakailangan pong sagutin, ay dapat lamang pong sagutin. Kung kinakaya naman po na malinis ang mga pangalan, ay dapat lamang pong gawin. Mas maganda pong humarap sa nasabing trial para po siya na mismo ang sumagot ng mga akusasyon laban sa kanya.
9: Samantala, hindi rin may kialam ang ehekutibo sa usapin ng panukalang baguhin ang bilang ng boto na kailangan para sa conviction. Ayon kay Castro, Senado ang may kapangyarihang magpasya sa mga patakaran na impeachment trial. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tatak RMN. RMN Network News.
1: Naaresto na si dating kongresista Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu na kapwa-akusado ni Senador Dante Marcoleta para sa kasong plunder kaugnay ng umunay 75 milyong pisong campaign donation ng 2025 elections. Inaresto si Defensor at Espiritu ilang oras matapos sumuko si Marcoleta sa Sandigan Bayan kasunod ng inilabas na warrant of arrest ng Sandigan Bayan. Dinala ang dalawa sa Sandigan Bayan para sa return of warrant at sumailalim sa booking process sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Kasalukuyan namang nasa PNP General Hospital si Marcoleta matapos dumaing ng chest pain at mataas na blood pressure. Inaasang tatagal ng hanggang 2 araw ang medical procedure ng senador bago siya ibalik sa Sandigan Bayan at ilipat sa New Quezon City Jail.
11: Nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pain at mataas yung BP niya. That's why dinala muna namin sa ospital. After ng medical niya, whatever na sasabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan.
1: CIDG Director Robert Morico II. Samantala, inilabas na rin ng PNP CIDG ang mugshot ng tatlong na aresto. RMN Network News. CIDG nililaw na wala pang inilalabas na commitment order ang Sandigan Bayan para kay Senador Marcoleta. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo. RMN Live Report.
12: Order nilalabas sa Sandigan Bayan para kay Senator Dante Marcoleta. Ito ang paglilinaw ni CIDG Director Robert Morico II. Ayon kay Morico, hinihintay pa ang resulta ng medical na nasabing senador. Pagkatapos ito ay tsaka lang sasabihin sa Sandigan Bayan at dito pa lang magkakaroon ng commitment order.
11: Wala, kasi we're waiting for the result ng medical. Then after that, we will inform yung Sandigan Bayan.
13: At saka pa lang magkakaroon ng commitment order.
11: Yes.
1: Rajuman Marjo.
12: Ay pa kay Morico, karapatan naman na nasabing senador ang nararapat na medical aid, lalo na sa kanyang edad. Kanina ay binanggit ni SILG John Vic Limulya na posibleng umabot ng 2 araw ang isasagawang medical sa kanya dahil marami pa itong test na pagdadaanan. Kinumpirmanin ni Morico na nakaramdam ng chest pain ng senador at tumaas ang blood pressure nito. Kung kahit ang nasabing senador ay dinala sa PNP General Hospital para sa eksaminasyon. Nabatid na si Marcoleta ay inisyuhan ng warrant of arrest para sa kasong plunder kasama na dating Representative Mike Defensor at 2 iba pa. Kung saan si Defensor at ang isang businessman na si Joseph Espiritu ay na-arrest na rin at dinala na sa New Quezon City Jail. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
1: Dating Representative Mike Defensor at Joseph Espiritu dinala na sa Quezon City Jail. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida. RMN Live
14: Report. Nakaposas na nang dumating sa Sandigan Bayan sina dating Representative Mike Defensor at ang negosyanteng si Joseph Espiritu matapos arestuin kaninang umaga. Pasado alas 2 ng hapon nang dalhin sa Sandigan Bayan mula sa Camp Crame sina Defensor at Espiritu para sa pagbabalik ng warrant of arrest na isinilbi sa kanila ng Criminal Investigation and Detection Group. Alas 3:30 naman nang umalis sila sa Sandigan Bayan at dalhin na sa Quezon City Jail kung saan sila mananatili habang dinirinig ang kasong plunder na inihain laban sa kanila ng Office of the Ombudsman. Ilang sandali mula nang pumasok sa loob ng pihitan, dinala na rin sa loob ang mga gamit ni Defensor. Bukod kina Defensor at Espiritu, ngayong araw din ang arestuhin si Senador Rodante Marcoleta. Samantala, ipinaliwanag ng Department of Justice na plunder ang itinuturing na pinakamatinding batas kontra korupsyon. Sinabi ni DOJ Undersecretary Ian Norman Dato na nakasaad sa plunder law na maaaring kasuhan ng isang opisyal ng gobyerno sa pagtanggap ng anumang regalo na abot sa 50 million pesos.
15: First element is the offender is a public officer acting alone or with others. Number two, ill-gotten wealth is amassed through a combination or series of the criminal acts listed in the law, including but not limited to the receipt, directly or indirectly, of any gift or any other form of pecuniary benefit from any person by reason of his office. The third element is the aggregate reaches at least 50 billion pesos. And fourth, the wealth is connected to the officer's official position.
14: Pero paglilino ng Justice Department, hindi ito nangangahulugan na guilty na ang isang akusado at salip ay batayan na para ituloy ang proseso sa paglilitis. May karapatan din na niya sino mang akusado na marinig ang kanyang paliwanag at depensa ng sarili at ituturing na inosente hanggat hindi pa nahahatulan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña Florida, Tatak RMN.
1: Kasado na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Ayon sa Department of Energy, posibleng may 1 peso and 75 centavos at tapiyas o tumaas na hanggang 25 centavos at 25 centimos ang kada litro ng gasolina. Nasa 1 peso and 57 centavos hanggang 3 pesos and 57 centavos naman ang dagdag sa presyo sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 70 centavos hanggang 3 pesos and 70 centavos sa kerosene. Nakadepende sa bawat kumpanya ng langis ang ipatutupad no oil price adjustment. Rider patay matapos maksidente ang minamaneho sa Bukidnon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Mark Micaballo ng RMN Malay Balay. RMN
16: Live Report. Patay nang madiskubre ang katawan ng driver ng isang motorsiklo matapos di umano'y maaksidente ang minamaneho, partikular sa Barangay Road, Lunukan, Manolo Fortich, dito sa probinsya ng Bukidnon. Kahapon July 5, ang biktima ay isang 25 taong gulang na lalaki na nagmamaneho ng isang Suzuki FU150 MFX na motorsiklo na may plakang numerong 436 Kilo Uniform Bravo. Ayon sa report ng mga otoridad, tumatakbo sa naturang Barangay Road ang biktima patungong National Highway. Nang pagdating sa lugar, nawala ng kontrol ang driver sa minamaneho dahilan ng aksidente. Dahil sa madaling araw nangyari ang aksidente, wala agad nakapansin sa biktima at kinaumagahan na ito nakita. Bagamat nawala na ng buhay matapos magtamo ng matinding injury sa ulo, dinala naman sa Manolo Fortich Municipal Police Station ang motorsiklo na minamaneho ng biktima para sa kaukulang disposisyon. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Rajuman Mark Micaballo, Tatak RMN. RMN
1: Network News. Binigyang diin ng Aboitiz Renewables ang kahalagahan ng paggamit ng renewable energy tulad ng solar at wind para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa importasyon ng fossil fuel. Kabilang dito ang teknolohiya tulad ng pumped hydro storage na nagsisilbing malaking tulong sa pag-iimbak ng reserbang kuryente. Isa na dito ang kalayaan pumped hydro storage na matatagpuan sa 789 megawatt Caliraya Botokan Kalayaan Hydroelectric Power Plant Complex sa Laguna na pinangangasiwaan ng consortium ng Aboitiz Renewable or Renewables, Sumitomo at J Power. Karaniwang ginagawa ang pagbomba kapag mababa ang demand sa kuryente o kaya naman kapag may labis na kuryente mula sa solar wind at iba pang pinakukunan ng enerhiya. Sa pamamagitan ng mga pump hydro storage tulad ng kalayaan sa CBK na bibigyang daan ng epektibong pagbabalanse ng supply at demand ng kuryente, pagkontrol sa voltage at frequency ng sistema at pag-iwas sa malawakang blackout. At sumayon po mga nangungunang balita, ako si Rajuman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila, sa mga taga Surigao, Marajaw na Duyom.
2: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuling sa mga RMN Network News.
17: Para
1: di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
1: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
19: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
20: Iberry for a clear and healthy eyesight.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
21: Mighty C,
23: mabaka sa mga butika.
24: Delivery, Mariose!
25: Is that box really mine?
21: Surprise!
25: Why are you inside the box?
24: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
26: Borrow up to 90% of your savings.
24: No processing fee and get fast approval.
26: So you should
25: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
27: Pag-ibig Fund, solid kaban.
28: My family history ba na kamuusong diabetes?
29: Mag-TDX 500 ka!
28: Mataas ba na ang imo blood sugar?
29: Mag-TDX 500 ka na!
28: DTX 500
29: ang may powerful compound.
28: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
29: DTX 500
28: garantisado,
29: efektibo,
28: aramis
29: mo. DTX 500
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Ugali si Ariel, nagkanto si Reyes, isang nagligad, sikisaki, kidya katama, yan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tugong na alamat sa Mighty C.
21: Mighty C,
23: mabaka sa mga butika.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Nerelito, dayon, senior. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kipot mo kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabi to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yaka kapuhay na ko. Subong yan, nag-aaral. Sabi to ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3? Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
4: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:04.
7: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
6: Mayong gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
8: Adlaw kita sa buong sang Lunes, Hulyo 6, take this meal 26.
6: Mga karadyuman, na kami ang inyong mabatian sa 7-7-4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
8: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
6: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyuman Marjorie Hervo Miane.
8: Ako naman si Radyuman Rezi Danioso Bordon.
6: Headlines. Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, Congressman Defensor sa Iloilo 3rd District nagpakilala na bilang isa sa mga House of Prosecutors sa impeachment trial bato kay Duterte.
8: Mayor Trenyas nagapanindugan niya nagsunod lang sila sa guidelines sa pagtumod sang beneficiary sa barangay Bigas sa Masa Rice Program.
6: Balita international, mga napatay bangod sang linog sa Venezuela, yara na sa masobra 3,000.
8: Sa showbiz, Vice Ganda ginpahanumdom sa UP graduates nga hindi dapat sila ang manginugat sang korupsyon.
6: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:05, kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. May tiglawas na mga Ilonggo sa Senate Impeachment Court ini sa ngalan ni Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Nonoy Defensor sa pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Subong adlaw, isa sa defensor sa mga nagpakilala bilang isa sa mga House of Prosecutors.
9: Good afternoon, Your Honors. I'm Representative Lawrence Rivera Defensor from the 3rd District of Iloilo, respectfully appearing as public prosecutor.
6: Ang pagpakilala ni Congressman Lawrence Defensor bilang House Prosecutor, ginilihir man bilang presiding officer sa impeachment trial sa Senator Cheese Escudero sa botong 12-8. Kamunuan ni Defensor ang House Prosecution Panel. Sa Article 4 sa impeachment kaupod sa ni Congressman Laila De Lima, Congressman Bel Zamora, ka Congressman Jervil Luestro. Ang Article 4 sa impeachment complaint bato kay Duterte nagalakip sa aligasyon sa pamahog sa Vice Presidente kay Presidente Bong Bong Marcos, First Lady Liza Marcos, kagana House Speaker Martin Romualdez. Magapatay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte last 2 buwas sa hapon. Ang ining bahin ng mga karadyuman na ginadulong sa inyo sa Superfiber pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon na pangwantraman ini sa constipation. Kada ko ang buli, gagod maumligan kita sa balitian nga cancer. Superfiber mabakal sa tanan nga life extension, medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamangkutanon. Mag-text o kung magtawag sa numero 0961-4204-683 o kung 330-3673. Mag-inom sang life extension, vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag Superfiber and isang panihapon. Superfiber, pambato sa colon cancer.
8: Sa iban pang balita lokal, nagsunod ang Iloilo City Government sa guidelines sa pagpili sang beneficiaries sa bigay-bigas sa Masa Rice Program sang National Government. Sino kay Mayor Raisa Tranya, sino sa guidelines hindi malakip sa beneficiaries ang mga nakabaton sang ayuda gikan sa National Government. Payag ni Tranya sa ginsiguro Manila. nila nga ma-maximize ang beneficiaries.
1: Kinanlan ng puro na ito ni highlight ara it sa guidelines nga those nga nagabato na sa mga benefits from the government hindi na makakuha. So, sino, oh, no? If may solo parent ka, gabaton ka na. If senior citizen ka, gabaton ka na. If for fees ka, gabaton.
8: Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Raisa Trañas na foresee naman sa mga local chief executives nga magtuhaw ang mga reklamo apang palindugan sini nga balik sila gihapon sa guidelines. Siling patag sa alkalde matapos kinareklamo sa mga wala nakabaton sang bugas nga wala sila nadala sa lista bagod hindi sila supporters sang usuwag. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Samsung Gold a Coffee Mix nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang nagarubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi sa softness ng supat. Gani ko rin yung magadapo, madamong manang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Central Gold Coffee Mix ng manggaranan sa collagen, liwat sini ang ginapabasko, gangatong yung supat, gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa Glow & Natural, mag-Central Gold Coffee Mix na.
6: Sa piyak na bahay, nagpasalamat ang pamilya Britanico sa pag-serve sang Warren de Vares kag pagsungka sang dismiss sa police ng si Jerry Villanueva. Si Villanueva ang isa sa mga police nga assigned sang una sa Iloilo City Police Office sa kin ICPO nga ginatudlo suspect nga nagpatay kay Delphine Britanico sang Enero 19, 2020. Upod niya nga gindagdagan na sang warrant ang isa pagid ka pulis nga si Joseph Andrew Jovan. Isa ka statement or sa isa ka statement ginpahayag sa pamilya Britanico nga ginaabi-abi nila ang among development sunod sa ila nagamarka ini sang importante nga kadalagan sa pag-ayam sa pamilya sang hustisya. Nagapasalamat man sila sa Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNPDEG or PNP IMEG kag sa iban pa nga nagpasiguro nga masabat or magasabat si Villanueva. Kadungan siniging question Manila kung nga involved ang isa kay dismissed police sa operasyon sang otoridad kag dala pa sini ang iya service firearm pagkatapos sa pila ka tuig nga dismissal. Dugang pa diri wala nagauntat ang ila nga pagpangita sang hustisya. Nagalaom sila sang legal nga pag-aresto pagpasaka sang kaso kapag pasabat sang tanan nga responsable. Lakip na ang tao nga nagplano, nagmando, nagpatigayon, nagtabon o kung nagpasakop sa pagpatay kay Delphine. Madumduman nga ginpatay si Delphine samtang nagasakay sa BMW motorcycle na nagapati ang pamilya nga collateral victim ini. Pagkatapos ang pagpatay kay Alain Muller, nga isa ka drug surrenderer sa Barangay Kwartero, Haro. Ang iningabahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sing Santon Plus Gold Food Supplement balang epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, kagmahigong adugo, aray ng solusyon Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay may high potency 100% natural herbal extract sa linseng mangosteen. Ang palaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami, kinagapabasko sa nga tanikayong lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sang Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
8: Gin-release na sang Iloilo City Government ang incentives sang medalist, coaches, sang assistant coaches sa lang palarong pambansa 2026. Nagbaton sang tig 7,000 pesos nga cash incentives ang onsay ka gold medalist tig 5,000 pesos para sa 16 silver medalist kag tig 3,000 pesos sa 17 ka bronze medalist. May tig 2,000 pesos naman niya incentives ang 13 ka coaches kag 4 assistant coaches. Maluwas sini may nabaton man sila nga certificate of recognition. Sa iya mensahe ginsiling ni Mayor Isa Trañas nga mas pasanyugon pa sang syudad ang sports program. Inipagi sa pag-expand sa La Paz Plaza Gym agud makaakomodar sa 1,500 nga seating capacity kag improvements sang YMCA para sa swimming. Pahayag sang alkalde inisamtang ginapangitaan pa sang paagi sang syudad nga matigayon ang ginaplano nga sports center. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang new and improved Nan Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabasko gintingabang mangosteen plus gayaban na plus malanggay para sa mas mabasko nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus capsule natural nga proteksyon sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabasko korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isa sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga paagi piliang ng Superplus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
6: Sa piyak nga bahin dakop sang Oton Municipal Police Station ang tatlo ka individual sa ginpatigayon nga drug bust operation sa barangay Kagbang Oton na pasado les 7 kagabi na recover sa mga operatiba ang 476,000 pesos nga balor sang illegal nga droga nga nagabugat sang ginabulubanta 70 grams. Ang mga arestado ang musanday alias Yan C, 23 anyos, ang iyang iloy nga si alias Faith, 44 anyos. Kagutod ni Faith nga si alias Yardley, legal ang edad, gaglun sa residente man sa nasambit nga barangay. Sunok kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, hepe sa Oton PNP, naglawig sa malapit duha ka bulan ng ilang monitoring antes madakpan ang mga subject. Dugang pa niya, dako ang epekto sa operasyon bagod mapauntat sa niyang supply sa droga nga nagahalin pa sa Iloilo City padulong sa Oton. Nagpaandam naman ang opisyal sa mga drugista sa ila banwa nga untaton na nila ang pag-engage sa illegal nga droga bangod pwede sila dakpon sa mga otoridad bisan anuman nga oras. Ang ini nga bahin mga kay Radyo Man na ginadulong sa inyo sa mighty sea alkaline nga vitamin C nagabulig agad makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine kay manini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami manini magbulong sang balitian sa mata kaangay sa nagakurap-kurap ang mata kataraka glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Nasa Antique kag DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka bilang nga nagatigam ba? Masami bilang nga mihangin ang imo nga China base may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man. DTX 500 ang para sa imo, kasa pamilya mo, kasi DTX 500, protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Robinson's Place, Haro.
8: Bilang kabahin sang selebrasyon sang National Disaster Resilience Month, ginlansyar sang Iloilo City Government ang DRR Alphabet kag Resilience Storybook agud mapakilala sa mga kabataan ang importansya sang disaster preparedness sa isa ka makalingaw kag mahapos maintindihan nga paagi. Isa sa mga highlights ng kick-off program sang Hulyo 2 among storytelling session nga ginpangunahan ni Mayor Isa Tanyas nga nagbasa sang istorya nga Donna and the Dust Mites sa mga kabataan. Pagi sa istorya natunan sa mga kabataan nga ang simple nga mga kinaandan pareho sang pagtino sang palibot kag pag-angkon sang responsibilidad sa ilang mga binuhatan nagabulid sa pagtukod sang safe, healthy kag resilient nga komunidad. Ginsulat ni Public Information Officer Lucy Senay ang istorya na hanungod kay Donna, isa ka bata nga babayi nga nagapasipala sa pagtino sang iya kwarto samtang ang iya mga abyan nagatapos anay sang ilang mga buluhaton antes maghampang. Pagkatapos sang isa ka damgo nga ginatake siya sang dust mites, natunaan ni Donna ang importante nga leksyon na hanungod sa kalimpyo kag responsibilidad. Kabahay ng istorya sang child-friendly information and education campaign sang syudad nga nagagamit sang storytelling agud ma-instill sa pamatanon nga Ilonggo ang importansya sang disaster preparedness ikaayong lawas kag maayo nga mga kinaiya. Nagtambong kag nagpamati sa storytelling session ang mga kabataan halin sa Early Childhood Care and Development Centers sa San Isidro, Haro, or T-City Proper, Katilingban, Molo, kag PHHC Block 22, Mandriyaw. Nagpartisipar man ang mga daycare students sa presentasyon sang DRR Alphabet nga nagpakita sang ilang mga natunan niya konsepto may kantanan sa disaster preparedness. Ginpabutyag naman ni Office of Civil Defense Region 6 Regional Director Raul Fernandez ang importansya sang pagtudlo sang disaster preparedness sa mga kabataan bangod ang pagtukod sang resilient ng mga komunidad nagasugod sa paghatag sa ila sang nagakaigaw nga ihibalo kag mga husto nga pagpamakaayo. Ang aktibidad kag ang mga information, education and communication materials sini ginpatigayon paagi sa kolaborasyon sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office kag sang University of San Agustin pinaagi sa iya Social Advocacy and Community Engagement Office. Ang ininga bahin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection dulot sang bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
6: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
10: Kabloom!
6: Ang Charm Fab Kuan ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
10: Kabloom!
6: Testingan na ang Charm Fab Kuan bagong
10: Kabloom!
6: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
11: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
6: Balita sa luwasang pungso, nagdangat na sa 3,342 ka mga tao ang napatay bangod sa twin earthquake sa Venezuela. Sunod sa Venezuelan Information Ministry nga magluwas sa mga napatay, 16,470 ka iban pa ang pilason. Nadulaan naman sa pamalay ang 17,345 ka mga residente. Angot sini, ginanunsyo ni interim President Delcy Rodriguez nga magadeploy siya sa security forces ka magapatukod sa bagong military unit agud mabuliga na ang deal sa emerhensya kag kalamidad. Ang balita international ang ginadulong sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinakaepektibo pang haplas herbal and Nance Liniment Oil. Mais arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy poy, palamanol, palanakit sa kalawasan na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik kay nagadugo ng pilas. Iyaini pa ang tatunokan patugunod na buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sing Ergsmed Pharma Corporation, mga karadyuman kag mabakal sa mga butikas sa inyong lugar.
11: Balitang Showbiz.
8: Pahanom-nom ang komedyante kag TV host nga si Vice Ganda sa mga graduates ng University of the Philippines Diliman College of Media and Communication o kanyu PCMC nga hindi silang dapat manginugat sa korupsyon. Si Vice Ganda ang nagserbe nga guest speaker sa recognition rights ang nasambit ng universidad. Siya mensahe ginpahanom-nom ni Vice sa mga graduates nga sila ang ginalauman nga mag-umpisa sang pagbag-o kag hindi isang kinagamo. Sino sa iya ginalauman ang mga kabataan nga magpakigbahin sang ila edukasyon kag hindi isang disinformation o konsala nga mga impormasyon. Dugang pa sang Uncabogable Star nga hindi dapat ang natumod niya batch sang graduates ang magasugod sang korupsyon kag hindi man sila ang magapalapta sang kabutigan. Magluwas sa iya imahe bilang isa ka bantog nga celebrity, kilala man si Vice sa iya masami nga pagsaway sang korupsyon kag mga malain niya nagakatabo sa gobyerno kag sa bugos nga pungsod. Ang balita sa showbiz, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
6: Mga idol, nabatyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag pollution? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality.
12: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:21. Radyo Man Resi, ginagreet natin si Saroy Hamero sa Kagamutan Lagunes, Duliete Family sa Dumangas, Acero Family sa May Akwit, sa kay Police Major Roy Tayona, Happy Happiness, and kay Marinico Retired Police Brigadier General James Brillantes, kag Marini Michelle, sa John B. Hotel sa Generosa Street, Gimbal kay Lola Milanya Padernal, sa di ka may itiri kay Ma'am Rena Mapa, kag sa iban pagiging ginakatutok dari sa aton nga pagpangalaga, the Happy Happiness.
8: Sa Atraman Facebook Live viewers, Karigaba Richard and the Sea, Tita Noy Miaquino Sanchez, Araman si Florencia sa Caldito Kalampay, Tina Rose Ganate Adhan, Nick Velasco, Nonoy Silubrico, Rosie Jesus Tomo Romero. Sa iban pa natong atagpalamati, maayong gabi kay Marina Hector, sa Tatoy's Manukan and Seafoods, kay Marina Marichu, maayong gabi. And of course, before kumalipatan, happy birthday sa akon magalang kay Ronji. Happy, happy birthday.
12: Happy birthday, mga karadyuman. Inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
8: At daw kita sa bongsang Lunes, Julio 6, take this meal, 26.
12: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
8: Rajuman Jan Hartwell Tuala.
12: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
8: Rajuman Rezi Danio sa Bordon.
12: Rajuman Marjorie Herbo Miane.
13: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok ng butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mistiko, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Dre Bio.
1: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Gintry namon patumaron sa Dre Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Dre Bio.
0: Dre Bio. Ang Dre Bio.
2: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
2: Yung may D3.
0: Mga butika. May DC.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
0: May DC.
2: Mabaka mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas tagtino ang atay.
2: Happy kanunay.
0: DTX 500.
2: Masaliga.
0: Epic
2: Demo
0: DTX 500.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga sa presyon, ang kipot mo kung isa. Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, birthday. Ano na batsagan ko nga? Huwain ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko daw, yakakpuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilaw balay sa mata ko. Takladon. Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorse gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
8: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
9: Cellphone Plus Gold.
10: Ako gali si Maya.
11: May sis ko sa ovary. 3 cm na gali.
10: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
9: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Gold. Sa mga butika.
12: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nomi. INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
13: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suki ng mga butika.
14: Iberry for a clear and healthy eyesight.
15: Megaman Herbal Capsule. Gina-maintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
16: Megaman Herbal Capsule.
15: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
16: Megaman
15: mabukal sa mga butika.
17: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog gyud magpaayo. Bayo Jessic, masaligan gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gid magpaayo sang Biogesic. Halong!
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: D3 Bio with Vizio.
20: Ako si Ana. Before, problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galagot, gid tatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
19: D3 Bio!
21: Ang D3 Bio!
19: Yung may Vizio!
21: Ang Vizio!
19: Yung may D3!
21: Mga butika.
22: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Agyan Elmer humalin pa sang bata ini. Apang nagpanikasog siya nga bisan lupog siya, makabudig siya sa iya pamilya. Taran nga ubrang masarangan iya, iya ginahimo. Lamang hindi mangin pabugat sa iya pamilya. May respeto kag mabuot si Elmer. Hindi lang sa iya pamilya, kundi pati sa tanan nga tawo sa ila lugar. May tsansa pa iyan siya nga makalakat, diwat, ukon, magapabili na gidlang inutil, tubtob sano. Ano blang katanagaan ang nagalikop sa sugilanon nga ini? Inyo inababatian, day lang sa atong palatuntunan. Mundo Mistiko sa Kasaysayan. Padya.
1: Kagago si mo kasi tao ka.
2: Tay.
1: Amo na sila ang sitwasyon mo, nagpabaryo ka ba?
2: Nagbaligya ako bisang tangko nga ginpangutan ko, tay.
3: Ilis, anay, oh. Kay nabasa ka sang ulan. O, aring bayo mo, oh.
2: Salamat, ginay. Ari galing, anay, oh. Nakabintah ako sang 120.
3: Be, matuod?
2: Oo.
3: Wow, maayo kami. Nagbakal na kita, buwas, bugas.
1: Napadayaw mo yung 120 mo? Nakulang pa na ganis sa ginakaon mo ni Balay?
2: Be, tay.
1: Pagsin mo, tao ka.
3: Pidyo. Nagabulig na gani ang bata mo, akigan mo pa.
1: Bulig ano? Bulig pasaway? Ginago na yung iya. Sus! Nagsulay pa na sa ulan, agad mabalig at angkong. Ilan na to na ganing gago niya? Ikaw, mahalas ako, takakaroon gago ka, pro.
3: Pidyo?

0: Oy, Elmer, kanon mo pa, oh.
1: Salamat, kinay.
2: Bautani, nang inupog na lang ko ba? Agod serbihan man ko ni nanay.
3: Uy, ipay ang baba mo, ha? Nanamian ka mang inupog, ha?
0: Gusto yun siguro nga magpareho sa magulang yung nga nag-aigod-igod lang kung maglakat.
1: Hindi na paghandong mga mangin lupog ka, Ipay. Nakita mo naman ang sitwasyon ko. Pati gani ikaw, nagakontra pa sa akin nga manghuntaman ka.
2: Kakon lupog ka, maulat ka na lang yan sa luto. Hindi ka ganun makapanag-ob. Kami pa yan naman ang kukay, alin sa una ang nagabaka-baka panag-ob sa tarog. Ikaw ya, wala lang nagatulok-tulok ka lang yan sa amon.
0: Gusto na! Nagkakaon ka na ginagagahol pa sa imot!
2: Sige na yan! Apining bata, mga lupog! Man, kaluluoy kiti, hindi ka lakat mo!
0: Ipay!
2: Ara ho! Ubos ng kanon niya! Damugi naman siya! Kay basi mag-iwik na kang kung gutom na!
0: Ipay!

0: 저기 깨다요 은순아 은순아 은순아 은순아
1: 다야 누가
0: 야 깨다요 은순아
1: 아이 가로시 가라 내가 가고 가
2: 미쳐 은순아 이거 뭐
1: 그나믹 받쳐 자니 말게니요
2: 아니 나만 살아낼 말하오 나가스티 고혼 먹인
1: 샤 에이 아비니 바다모 나 아무나 가다 콩 울로시네 개오 긴 발라윅 구사양 카라바오 wala yagin lawig maayo teto nagharap sa tubo ni Paribaka Bing eh sino babayan
0: day gin lawig ko man to yas umayo guro mga bata kahina nga nagkahina ang pagsakilin sa pangpang amo to sila ang nagasas ko sa akon eh basi kung ginalugan nila o kung ginhubad nilang pagigot ko sa karbaw sa dalom sa gahoy
1: masabat ka pa ka ma salam mo na naman sa masabat ka pa oy ikaw bayad kay Paribaka Bing ha ha. Hindi ka gani makabayad? Mahuyaan lang ko gani! Dugangan ko kinang lupog mo, bro!
2: Pidyo!

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Katalina habagat, sang puro kang tabo, barangay kami ngawan, Kaban Kalansit.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nang inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kagdaw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Nang pagkaubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko, nagit sir ka namin, nagit sa akong nga mata.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaro.

0: On. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod tayo sa nakaroon nga diskasyon. Aton CEO, si Doc Ramil Uy. Doc Ramil?
1: So good lang, Sir JP, ang pagdako sa Tiana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
0: Oo, choice.
1: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, niya, bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinunod ako dyan. May tani kong naka DTX 500. Bisan paano mabuligyan ang metabolismo?
2: Correct.
1: Oh, ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 500 by tisay di dako tiyan eh.
0: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
1: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gita ni, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ni mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo dito DTX 500. DTX
3: 500! Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko. DTX
0: 500! So, kung ga DTX 500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
1: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas. Gusto. Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sang insulin. Di, ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress imo pancreas, ti goodbye. Here comes, mga problema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kag-abusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
0: Gusto.
1: So, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag-intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamaho, ti bakal mo na lang na kuan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo agad hindi matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
0: Gusto.
1: Kung maumpawan pa.
0: Oo.
1: Pero kung gainom ka DTX 500, maabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos, makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals ng among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP. DTX
4: 500! Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score gani?
5: 470.
4: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
6: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo, kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
9: Dosel ako yan, nagakaban ka lang. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
6: DTX 500!
2: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
12: Char, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Char.
13: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
12: Pangong pumaka-bloom sa Char.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.

Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtaya sa imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika.

0: times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuha guard, kad permi lutaw. Balanong gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
3: Puti vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Supple Plus Gold.
6: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
13: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
14: Mabaka mga butika.
12: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Tribayo with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
16: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak. RMN.
17: Number 1.

0: Gindal, antakas ang bayabas, oh.
1: Roda, salamat. Eh, kukwan, nangutan ko lupo sa talamnan.
0: Hala! Uy, naano ng kamot mo? Nagatugo na ahaw.
1: Aha?
0: Abi palang tawa ko. Hala! Naano ni?
1: Kukwan, ah, gamay man lang ng apilas, ah.
0: Gamay, imo nga nagangangagid niya ang pilas mo sa wala mo nga kamot, ho?
1: Kukwan, maglakat ko, abi. Amoy na ang ginaserbi ko nga tiil, ang duha ko kakamot. Wala ko makaibalo nga. Ang natukuran sang wala ko nga kamot, may buka galing nga butilya. Amo na inapilas.
0: Ano? Oh, hi. Makaluluoy ka man. Dali lang ha, kay makuha ako sang balunggay, kay pugaan ko ang pilas mo. Kaysa dasun bala, hinay ka lang, kaglantaw-lantaw ka sa ginaagyan mo. Lantawa na, kundi napilas ka.
1: Ruda?

0: Oy, Elmer, apo? Ano ini?
1: Lula, ha? Kwan, linapon na nga mais. Parte ko na sang nagpatapas ang mais si Chay Diday. Imo lang na la, ipagaling la.
0: Ay, gali!
1: Oo.
0: Oy, ako nang inito.
1: Oo la. Kaya balo ako nga, ang ginakaon mo, mais nga bugas mong. Gani, eh, ginlapod ko, hagod nga ipagaling mo na lang.
0: Oy, salamat, gid Elmer, ha? Pao, madinong dumon ka, gid. Lain ka, gid, batasan sa amay mo.
1: Lula?
0: Oy, bata ko man ang amay mo, pero ambot ko na nun ang batasan niya, ha? Hasta subong, hindi yagid mabaton nga may lupog siya nga bata. Ay, sus, hey, bay, eda siya. Likaw na lang, apo. Ay, likaw na lang sa iya, ha? Agud, hindi ka masakit.
1: Oh, Lula, nag-alikaw man ako. Pero kung may problema siya, ako man gihapon ang iya ginapaupan.
0: Oy, Elmer. Hindi na naton siya pag-istoryahan, ah. Oy, nakita ko kaina nga, gintuson mo lang ang mais, kaginbutang sa ulo mo. Ay, wala ka mabudlay, eh?
1: Wala la. Nanad naman ko. Ginabutang ko lang sa ulo ko. Kiti, hindi ko man mauyatan sa kamot ko. Kaya amuin yung ginagamit ko nga panukod kung maglakat ako. Amuin yung mga kamot ko.
0: Eh, apo! Apo!

0: Nong, sino na din kinalaulao mo sa partahan?
1: Kukwan, wala ko kay ah.
0: Wala man. Nugay na nong. Si Roda Goroay.
1: Ano? Wala ah.
0: Si Manong Elmer mabalibad pa. Nugay ka nung ha. Kaya nakita ko ba lang akong magkatudi siya sa balay. Kakun wala siya nagkatulog sa imo. Grabe nga hinamutad mo sa iya.
1: Ano? Uy, wala ha.
0: Naluya ka sa iya nung ay.
1: Ano? Uy, kukay ang baba mo.
0: Uya-uya ka pa ba na nung mo? Normal man lang maluyag ka kay ti guwapa magidya si Ruda. Kagwapo ka man, puti kag taas ilong, may dimples ka pa.
1: Pero lupog.
0: No?
1: Sa banta mo ayhan, kun maluyag ako kay Ruda, maluyagan niya man ako bisan pa nga lupog ako. Ha, Kukay?
0: Nung Elmer?

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, di kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
2: Lilibet Ipanto. 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
3: Parang pila na may mo sugar?
2: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
0: TTX 500.
4: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
5: unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula,
5: ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa,
4: help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
4: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
6: ECS. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Delivery! Maria Jose!
10: Is that box really mine?
9: Surprise!
10: Why are you inside the box?
9: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
10: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Pag-ibig Fund, solid kaban.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom, wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
15: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
16: Iberry for a clear and healthy eyesight.
0: Cellphone Plus Gold.
17: Wilson Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod sa duwa kabulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
18: Magkano kilo ng karne?
19: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
18: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
20: Sarap magkasama.
21: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
20: Goodbye!

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nuns Linen Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
1: Nuns Linen Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
2: Nuns Linen Oil.
1: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
2: Nuns Linen Oil.
1: Feel better, live better.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lalanga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved, sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.

0: Ako, Glissi Carla, taga-Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na ko nun eh. Ay, hindi ko yung fly kamahal. Nag-sistring ko sa Iberi. Tibo man ko nalang sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
1: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
2: Iberry for a clear and healthy eyesight.
3: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Supple Plus Gold.
9: Ako gali sa Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
12: Gina Cano, ang ginabatyag ang ako ni UTI, kasakit git sa ako niya, bayuwang.
13: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
12: Sa
13: TTX 500.
12: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
13: Subong, kamusta?
12: Okay na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginabatyag.
3: TTX 500.
14: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pagdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
15: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
3: Santon Plus Gold.
16: Ako si Roy. Kanko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kataadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Santon Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
17: Magkano kilo ng karne?
18: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
17: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. Ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
19: Sarap magkasama.
15: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: D3 Bio with Visio.
20: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. TTX 500.
21: Si Erin Grace paglumutan.
22: Ako may sakit nga diabetes.
23: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
22: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subong.
23: Wow.
22: Mabakal na kamo. Sa TTX 500. Namigit ini sa aton nga lawas.
3: TTX 500.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy.
15: Charmy, Let's go with the flow.
0: Life extension. Vitamin D3.
1: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay
4: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Ang mahigkong colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagiging mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Kung ikaw nagagamit sa Vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended Vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health, sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
12: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Cellphone Plus Gold.
15: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
14: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
16: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
17: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
18: Iberry for a clear and healthy eyesight.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
20: Isipin na inyo, sinima orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only EM station dito sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 11 minuto sa kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi.
21: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo, may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo angkonan.
22: Batas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawag.
0: those who are against the motion of Senator Lacson electing Senator Chiche Escudero as the presiding officer, please raise your hand. The majority, those who are in favor, has it.
1: So President,
0: the court resolves to elect Senator Chiche Escudero as presiding officer of the impeachment court. The duly elected presiding officer shall, under the same oath taken on May 18, 2026, immediately assume and exercise all powers, functions, duties, and prerogatives pertaining to or vested in a person presiding over the impeachment under impeachment trial under the rules of procedure on impeachment trials, as amended, and shall give full effect to the powers inherent to the courts under Rule 135, Section 5 of the Rules of the Court.
20: So ordered. Dalayon gid nga na iliher bilang presiding officer sa Senate Impeachment Court si Senador John Chiche Escudero. Sa pag-umpisa sa trial, gilayon nga gin-elect ni Senate President or gin-move or gin-nominate ni Senate President Senator Judge Win Gatsalian ang pag-iliher sa bago nga presiding officer para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Santo man sa ginaprubahan kaginamiyendaran nga Rule Number 2, Paragraph 2 sa Rules of Procedures on Impeachment Trials nga amo naman ang gin-pamatukan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Una na nga ginpamilit ni Cayetano nga sandig sa konstitusyon, maathag nga ang presiding officer sa impeachment trial ang Senate President kasunod man sa Section 3, Paragraph 6 sang Article 11 sang 1987 Constitution nga wala explicitly nagahambal nga dapat ang mangin presiding officer kon magpaidalom sa impeachment trial ang Vice President amo ang Senate President. Kundi ang nahambal lang nga sa tiyon nga presidente ang gina-trial sa impeachment, dapat ang magapungko nga presiding officer amo ang Chief Justice. Apang pwede man hangpon yang ining article kag section sa 1987 Constitution naga-imply nga meaning ang given nga presiding officer amo ang Senate President. Ginsuportara naman ni Senator Judge Pia Cayetano ang posisyon sang utod gadungan sa pag-insister nga sa mga kasubong nga senador nga himuon sang husto ang ilang trabaho bilang mga senator judges. Ginkontra naman ini ni Senator Judge Kiko Pangilinan kagin pahayag nga wala man ginasaad sa konstitusyon nga dapat Senate President gid ang mag-preside sa impeachment trial sang Vice Presidente. Magluwas na lamang sa tiyon nga ang presidente ang impeachable official or officer ang dapat Chief Justice amang mag-preside. Sa pihak sa mabasko nga pagpamatok sa Senator Judges sa ila, halin sa minority block sa Senado, na dayon gihapon ang pagbinutuhay para himuon nga presiding officer si Escudero sa buto nga 12 kung sa diin 8 naman ang nagpamato. Although ginahambal sang pilag ka mga pro Cayetano group, mga pro Duterte nga sila nga ara sa minutes sang debate sang constitutional convention or konkonsadto nga nagpasar sa ato 1987 Constitution. Isa sa konkon delegate ang tatay ni Mayor ni Anay Mayor Jerry Trenas, no, si Commissioner Efrain Trenas. Siya sini nag-raise mga kasama nabutang dito ngati kon Vice President sa minutes, no, sang ila sining debate, sila ang mga framers sa 1987 Constitution, mga kasama ang mga nangin members sang konkon nga kon Vice President ang i-trial, dapat ang ma-preside ang Senate President. Ugalinti ang Senado, ang rason naman sang majority subong, Dagat Salian and Escudero Group. Sila nila, ti, mandated kita and we are mandated by the Constitution to promulgate our rules. But sila nyo, pwede sila kahimo sang ilang rules. So ginbutang nila da, nga pwede sila iya maka-elect sang ila sini nga presiding officer from them. kay practice man sa legislature naton diri sa Pilipinas, bisan sa mga sangguni ang bayan, sa sangguni ang barangay, sa sangguni ang panalawigan, sangguni ang panglungsod. Nga natin sarili nga kon wala ang vice mayor, automatic ang ma-preside dayon ang first councilor or ang number one councilor. Kundi pwede sila mag-elect among themselves kung sino ang mangin presiding officer. Di daw sa moment na guro nga contention mga kasama sa impeachment eh. Tigaling ara man sa role sila, supported by rules. And aprobado sang majority, tinadayon kaginang first day sa impeachment trial. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN, palabra di honor.
21: RMN, palabra di honor.
20: Karon nga adlaw sa aton sining pagpangalagad mga kasama, Lunes na kita apit sa sign sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Labing una sining Lunes nga adlaw sa ikapito ng bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo official, sa mobile apps download lamang kay install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
21: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN, palabra de honor.
20: Mga topiko nga pag-istorya na itong karong gabi diri sa itong pag-pangalagad mga kasama. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nag-umpisa na pero wala ini nagtambong. Lead prosecutor kag lead counsel ngalun sa mga babae nagsingki anay dayon. Pero hambal sang presiding officer, ops! Dali lang.
21: Palabra di honor.
20: Pag-appoint kay Senador Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial, ginpamatukan sa Cayetano Group, pero sila ang napaslawan. Senador Robin Padilla nagtugda man base sa iya research sa Google. Kag sa iya sininatunan sa UP. Kay siya graduate sang criminology sa UP. Suno sa iya. What is UP? University of Prison.
21: Palabra di honor.
20: Isang araw siya sa prison, do nag-eskwila siya, no? Do alternative learning mga kasama. Pero ayun niya natapos. Sang senador na siya natapos, ginhatagan sa diploma sang UM. Hindi, University of Muntinlupa. Ah. University or pamantasan ng lungsod ng Maynila.
21: Palabra di honor.
20: Senador Marcoleta, kagduha ka mga donors, arestado na matapos gin papanawagan sang warrant of arrest sang Sandigan Bayan Kagina. Senador Marcoleta, hindi panay malupot sa Quezon City Jail, Payatas Branch. Di ba na dumduman yung mga kasama na istorya ko sa inyong Payatas, isa ini kabarangay sa Quezon City nga associated sa basurahan, no? Magsiling ka Payatas sa Manila, basurahan, no? Parehas bala diri sa aton sa Kalahunan, kay dira na hamtang sa barangay Kalahunan ang aton nga sanitary landfill na himo nang daw balasurahan, no? Bisan pangalayo kada sa landfill, tiyan mo man ang Payatas Quezon City nga naggarong ay nasang una may mga nagkalamatay da perti ka ba ubaho. Siguro may duta dang Quezon City government, local government, so nagpatindog sila da sang prisuan. Mga kasama, so dito prisohan si Senador Marcoleta galing Subong, doon naglaing ko nung pamatsyag niya, naghuot ang iyang dugan, kagdugang pa, bangod senior citizen na siya, suno sa CIDG, 72 years old, so may mga medical procedures nga dapat pa i-undergo antes siya nga ibutang sa prisohan mga kasama. Mag-aupod ayhan sila ni Senador Jinggo Estrada kag Senador Bong Revilla. Mga kasama, sundan ang makahalawat-hawat nga kasugpon sa aton sugilanon.
21: RMN, palabra di honor.
20: Si Anay Congressman Mike Defensor, kag isa niya pagid kaupod nga donor man mga kasama. Kuan gali ni, ari ni sa networking kuno sang mga herbal-herbal ni, ang isa nga nadakpan mga kasama. Kuan gali ni, ng bayaw ni Congressman Mike Defensor. Kay ang asawa ni Kong Mike, tahom ning asawa ni former Congressman Mike Defensor, si Julie, mga kasama. utod niya ni Gili, no? Ang isa ka donor, pila to gin-donate niya, 25 million. Gapa Iloilo ko na di, suno sa pila ka mga listeners naton. Gapa Iloilo na di mga kasama.
21: RMN, palabra di honor.
20: Eh di ba, may daw may ara na sila sa una biligya ng mga sapatos nga daw networking man. Di ba nga na kuan yan na pa, na associate kay anay Congressman Mike Defensor nga ti manggaranon sila kay may ara sila baligyaan sa sapatos, di ba? Nga sang nga damo sila sa mga members bala sang una nationwide nga nagabaligya sina, no, nga ginapautang, no? Iya gali na sang iya nga bayaw.
21: RMN, palabra di honor.
20: Gamon ni Subong ang donor ni Senador Marcoleta nga wala niya gin report sa COMELEC kag sa iya sa LN nga may ginhatag sa iyang kwarta tigti inigo siya splendor.
21: RMN, palabra di honor.
20: Pinabantayan man Subong agabi mga kasama ang hampang sanggila sa Pilipinas naton nga bisan balanta naman nga way it padaog sa Australia bisan sa ila lang at Team C. Sige gyapon ang laom naton nga mga Pilipino nga magdaog. Sa basketball ni damo patakanon iya nga bugas, no? Basketball damo patakanon nga bugas galing kay pinaka popular diri. Hala sige man tagyapon sang vouch mga kasama sa aton yung mga player nga makasarang, no? Ti unless nga kwaon mong mga NBA players nga may mga dugo nga Pinoy, Jordan Clarkson, Jalen Green, si ang magutod nga Harper, si adtong sa kwan sa Oklahoma sino ganito. Na kagpahampangon dire mga kasama, siguro makabato-bato kita pero kung naatod lang nga local dire hindi kasarang pang abilidad ta sa international. Tisubo ang latest daw double digit na avance sang Australia. No, mga New Zealand di apo dito pero dihon Australia daw sakit-sakit gid. Ya pang mierde na naiyang USA ila kon kisa mga kasamang Australia, grabe man pag evolve sang ila sining mga player kita mo. Dahil ang number one na pick sang Wizards sa una nga si Alex Sar, di ba? Gahampa na iya sa National Basketball League or NBL sa Australia. Si Rishachi sang Atlanta Hawks, daw dire man ni, halin man ni sa NBL.
21: RMN, palabra di honor.
20: Dire tayo may bato, oh, karon sa hampang ni Alex Iyala mga kasama. Kaya niya hindi mo nagikinhanglan sang height dire, no? Ang lontiness. Istoryahan ta karon sa Wimbledon kay kanami isang hampang ni Alex Iala dugang pa ang Wimbledon is the most prestigious of all the tennis tournament in the world. Oh, mas taas pa siya sa mga Miami Open, Australian Open, ano pa yun na mga open-open da, bikini open, ay hindi, lain na yagali.
21: RML, palabra di honor.
20: Basta may mga open-open na mga kasama, doon mga apat ni mo. Isa na kasikat ang Wimbledon, damo nagapamangkot. Sila yung hindi pareha siya sa Australia Open or Mayapi Open. Ngaway niya agin pangalan sa lugar yung Wimbledon. Kagway, ngaway niya open. Wimbledon lang hindi. Ang Wimbledon, actually, lugar man ina dito sa London. Pero why ginigalanan ini nga England Open or London Open? Kundi Wimbledon. Ngalan man ina sang isa ka lugar nga kahilamunan sang una kagin balayan mga kasama do ginhimo subdivision bla no sa sagwa sang syudad sang London.
21: RMN, palabra di honor.
20: Sige, ma-update na karon mga kasama samtang sa balita lokal apat ka mga motibo ginausisa sang PNP sa pagpatay sa mag-asawa nga sa isa ka barangay dira sa Pasig City. Pinaniro sila mga kasama kag nasapuan na lang sa sagwa sang ila payag-payag, no? Balay nilang himo sa mga light materials kagin hamong-hamong nga mga tuktukon nga mga sin o GI sheet ba huog hapaon mga kasama guray ad ining mag-asawa nga ini. So, isa da ko no parte sa duta, no, ginawayan sa duta. Samtang Iloilo City Government nagsunod sa guidelines ang bigay-bigas sa Masa Rice Program sa pagpili sa mga beneficiary sunod kay Mayor Rice Atrenas kasunod sang pila ka mga reklamo nga sila iya wala ginhatagan. Samtang Molo PNP Chief wala gin relieve bisan pa nga nagsurrender na karon ang target sang IMEG sa Waranto Bares nga dismissed police nga ginapahayag makitaan pada sa Molo PNP kagaupod pa sa ila operasyon si Corporal Jerry Villanueva.
21: RMN, palabra di honor.
20: Kadugay-dugay na sini nga may Waranto Bares ni way paghihapon madakpan kung wala gin-operate sang IMEG why siya nagsurrender. Tanong bot silingon sini General Tuanyo Colonel Parilla.
21: palabra di honor.
20: May mga haslo, ikaw, nga mga kamo, nga mga tao, diri sa idalom. Nga ginapili lang ang ila dakpon, no? Ang actually, ang mga warrant of arrest online ina, amo mala na ginasiding na ginabantayan sa iban yung mga pulis para may accomplishment sila. Pagkatapos, sini, kanugay dugay ng may warrant of arrest. Why ka mo kakita? Nga may warrant of arrest? Ang masakit pa, no? Padasigo ni mo investigasyon, General Tuanyo, Colonel Parilla, no? Sa ICPO, ang masakit pa kay ara malangda sa Molo Pinping kasulod-sulod. Di may warrant of arrest gali, araw-araw nga way kay Balong Hipe, kaga mga kaopdanan dira.
21: RNN, palabra di honor.
20: So dako nga tampa ini mga kasama sa ginatawag honesty sa aton sa mga pulis sa pagtungod sa ilang responsibilidad. Lima sini ka mga sakayan nga taga Negros, sakayan pandagat na dakpan sa bantay dagat sa Concepcion na Iloilo mga kasama.
21: RMN, palabra di honor.
20: Sige, habon yung mga topiko na itong karong agabi, dari sa aton sininga pagpangalagan.
21: You deposit the money in the bank, upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
20: Gindulong kaginboy, lugahan, iligabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Adlaw-adlaw ang lawas sa atong ginabirain ni sumadamo o mga toxins. Bungod sa unhealthy nga lifestyle, mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa atong lawas. Ginaguba sa toxins sa atong sinong organ, sila binang atay, tinaik kag kidneys. Ginaguba man sini ang mga toxins or sa mga toxins sa mga hormones sa atong nga lawas nga nagapahulag sa atong metabolismo. Para sa lawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumaras ng D3 Bio adlaw-adlaw. Adlaw, ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subong man, DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon na pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Likawan ang sarcoma kag iban pang asay isang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Ang Mighty C sa kalkalain nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch ng mga guba nga selula sa aton lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani din na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine gani pa man siya rilang sa Haros sa Pasig, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose kag Colase Antique.
21: Palabra di honor.
1: RMN News Panahon.
20: Yari ang ipinaghuli nga dalagan sa panahon, halin sa itong pag-as sa Iloilo. Ibaloon ito mga kasama din ng super typhoon nga si Bobby. Grabe, agyan niya to ang guwa mga kasama. Gapanihol ang iya sining hangin. Literal gid niya gapanihol bangod sa kabaskugon. Anong direksyon niya subong mga kasama? Kabay pa nga padayon sa magsaka kag hindi na makalabot diri sa aton. Sa linyata, si Karadjuman John Baron sa pag-as sa Iloilo. Karadjuman John, mayong gabi. Si Karadjuman Henry sa RMN Iloilo.
2: Hello sir, may gabi kag sa aton man mga tuklamati sa RMN. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Lunes, July 6, 2026. Sa aton nga update, ang ginamonitor nato no nga si Super Typhoon Bobby sa subong sa guwa pa ni sa aton nga area responsibility and nasa kalayo ni 2000

0: Muni ang magpaulan diri sa aton sa Western Visayas. Possible lang aton nga mga heavy rainfall, no? So may chance na siya nga mag-trigger sang landslide kag pagba sa muni aton nga balantayan kag dapat preparahan. Sa sabong abiyang ini nga bagyo malayo pa. So actually ang aton nga weather system is easterlies pa, no, ang naga-prevail, which is affecting eastern sections ang northern and central Luzon. So diri sa aton sa Western Visayas, parehan gyapon aton generally fair weather, no? And most likely na tomorrow, basi ano man na siya, na most likely generally fair weather makita. May mga chance sa tagyapon nung sa mga isolated na ito, nga mga pagulan, pangilat, kagpanago, pero mga localized thunderstorms hindi siya. Hindi siya related sa ginamonitor na ito nga bagyo. Ang hangin na makanay tubtob kasarangan sa direksyon na bagatnan, nakatundan tubtob na bagatnan, ang mga magadalas ang makanay tubtob kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature is 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:16 kinasang hapon, magabot lakini ni 5:33 buwas sa aga. May aton latest weather update. Ako si John Baron. Manabagid nga, salamat.
1: Karadyo man John, do kalapad sang iasiri nga radios, no? So bisan ara siya sa babaw sa Pilipinas ang track niya ginalantaw naton. Daw bangod sa kalaparon sa sakop niya sa pagbuyong-buyong niya, daw malabot ang mga Bicol, mga Katadoanes or mga Camarines Sur, no, kag mga Quezon province sa Karadjuman diyan.
0: Yes sir, lapad niya radius, actually ang radius ni is kung basehan ta lang sa aton nga no, no, latest ni advisory nasa 800 kilometers from the center, so malapad siya. So kung mamuni ko radios na sir, kag tapos dito siya sa Taiwan, maigo. Ang Northern Luzon, kag possible man ang Central Luzon, no, pwede maapektuhan sini.
1: Mga ugaling, ang konsuelo talang dira, kay hindi man siya guro maglabot sa basiway man sang signal warning nga ibatak sa ila, no? Or basi signal one?
0: Mayroon sir. Ang based sa advisory naton, for now, ang highest naton nga mapasaka ang signal is signal number 3.
1: Okay, signal number 3. So, mga sanoy ni ginalooman nga ma signal number 3 dira ang mga Bicol, some of the Bicol provinces, mga buwas?
0: Well, actually, ang ano naton, sir, ang earliest naton is ano siya, buwas sa gabi ang earliest naton. Either buwas sa gabi or Wednesday morning ang possible nga ano, no, masugod na ta pasaka sa katon nga wind signal.
1: Okay. So, buwas sa gabi, no? Buwas sa gabi, Martes or mga Miyerkules, there is a possibility nga mapaidalom sa signal number 3 ang Bicol region, no? Pero hinali magsaka, pagin siyang magsaka, ang iyang direction, basi hindi naman malabot ang Bicol region. Pero right now, basi sa tracking, no? So, daw maigo gid ang Bicol region, signal number 3, karadyuman dyan.
0: Well, actually, ang ano sir, no, kung ang track niya, ang kusundo niya ng track ng laid out natin sa iya, which is going towards Taiwan, unlikely siguro nga man, no, malabot ang Bicol. Ang siguro, ang mapasakaan natin nga wind signal is sa may, ano, sa may northern parts ng Luzon or central parts ng Luzon. Ang actually, ang ano, no, ang Possible siya ano, ang Southern Luzon maigo, pero do more siya sa ano sir eh. Ano na, enhancement na sa southwest monsoon. So,
1: kaya daw grabe ang paghigop niya sa southwest monsoon, karadyuman siya, no?
0: Yes sir, kag kung southwest monsoon, abi sir, wait na gano, nagapasaka sa nga ton nga ano, no, wind signal, kaya ang wind signal na ton, pag directly affected ka lang sa bagyo. So ang inalantaw na itong possible to yan sa may ano yan, sa may Northern Luzon, kasi siyempre mas lapit sila sa bagyo. Kung madre na sa Bicol, though ano siya, no, unlikely na siya. Pero depende man sir, no, kay siyempre kung maglain man ba ang iyang dalagan, kag medyo magdulos o siya gamay, di pwede man, no, pwede malabot ang ano, no, Bicol region.
1: Okay. Sige, no, with that, Karajman John Baron sa Pag-asa Iloilo, madamang salamat, mayong gabi dira sa inyo sir.
0: Thank you sir, mayong gabi.
2: RMN News, panahon.
1: Berte ka baskog-baskog ning bagyo mga kasama. Kaluluoy sa aton sini mga kasibanwa dito sa may Guam, no? Sa Guam mga kasama, perte ang hanos dito ha, makon mong 205 kilometers per hour ang maximum sustained winds niya. Tapos ang iyang pagmadlos mga kasama, 250 kilometers per hour. Nakagikad lagan sa motor 200 kilometers sa Rajman Jan Hadwell ay.

0: 200 kilometers kadlagan ka sa motor wae. Bisan mag 100 lang guro, matyagan mo daw malupad ka na. Ama, kung mo mag 205 kilometers per hour. Perti ka kusog mga kasama, pero maayo lang kay, medyo malayo inidiri sa aton. Pero maghalong tagya po kay Basikon, ulanon niya kita.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Standby sa nagalupad ng mga balita, gindulong kaginboy lugar naman inigabahin sa atong apalatuntunan sa Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3, highly recommended para makahatag sa dugang proteksyon sa atong immune health, ilabi na gid sa threat sang kung anuman nga variant sa pandemya o kung epidemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3, 100% ganito mo gin-manufacture sa US. Standalone kag-potent vitamin D3 product ang gina-prescribe sa Life Extension Medical Doctors. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Subong man mga kasama, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahilawan sa tanan bangod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapikabi sa tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix. Your number one coffee choice fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika. Naka-standby na si Rajuman Joylin Tamayo para onda. Damo siya sang i-report sa ato nga nagalupan nga mga balita. Bangod man subong adlaw, pero tika damo sa mga hitabo. No? Kaya pa sang mga utok ta? Overwhelmed kita subong sa mga impormasyon. Sa impeachment pa lang, puno-puno ng utok ta. Kabati ka mo sa mga sabina dosistikom kag ad-testificandom. Rajuman Joylin Tamayo para onda sa ato nga Tokmo News!
1: TYRI
2: Tokmo News.
3: Yari na nga itong Tokmo News na ginadulong sang Super Fiber. Tinuin yung kolon paagi sa doadlong nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sigurado kay aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber at mag panihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, absent si Vice President Sara Duterte sa unang adlaw sa iya impeachment trial. Ginerepresentar lamang si Duterte sa iya defense team ni ginabugusan sang 16 ka mga abogado. Sino kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sang Vice Presidente, nga sa idalong sang rules of impeachment, mahimo man nga irepresentar lamang si Duterte sa iyang legal counsel. Payag pa ni Poa nga ginaprioridad karon sa opisina ni Duterte ang mandato sa ni pagi sa pagpreparar sa response operations sa nagahana nga pagbastog sang hangin habagat bangod sang posible pagsulod sang Super Typhoon Bavi sa Pilipinas nga pagatawgon nga Bagyo Inday. Samtang sa unang adlaw sa impeachment trial, ginbasura sa Senate Impeachment Court ang hingyo sa House Prosecution Panel nga i-arrange si Duterte kag basahon ang mga pakaso batok sa iya. Ginmando man sa Senado nga ang pagbalik sa Bureau of kon pagbalik sa Bureau of Internal Revenue kon BIR sang tax record boxes nga may kaangtanan kay Duterte pending sa palaabutan ng mga tikang kag nag-issue sang subpoena sa siyam ka mga bangko para sa financial records sang Vice President kag sangba na sininga si Manz Carpio. Natala na ay kaduhang adlaw sa impeachment trial buwas nga adlaw sang Martes last dos gihapon sa hapon. Sa kaangot nga balita, kung ang ordinaryo nga mga Pilipino ginapinahan nga

0: kasad niya nga may dako nga epekto sa kabuhi sa simple nga mga tawo ang ini nga impeachment trial bangod paagi sa ni makita nila kung ano ang ginhimo sa opisyal sa gobyerno nga ilagin sa ligan kakun paano sinigin gastos ang kwarta nga gintugyan man sa iya agutani o kunkuntani mabuligan sila sa pag-umwad. Sino kay Luis Tro nga kun ang ordinaryo nga empleyado sa isa ka kompanya nga nagsala sa paggamit sang kwarta ang ginapa-explicar kakun ang barangay treasurer nga hindi makapaatag sa nadula nga pondo ginaimbestigaran man kakun ang isa ka principal nga nagwalda sang kwarta sang eskwelahan ginapinahan nga hindi mahimo sa pinakamataas na opisyal sang nasyon. Dugang paniya nga hindi matuod nga pamulitika o kung ginhimo ang ini nga trial para nga itumok o kung balusan ang vice-presidente kundi para pasapton ini sa mga alegasyon batok sa iya agod niya pamatudan sa ni nga wala niya ginabusaran ang poder nga ginhatag sa iya sang mga Pilipino. Nakingyo man si Luis Tro sa mga circuit judges kag sa publiko nga husgaran ang kaso batok sa vice-presidente sandik sa mga ebidensya, sa mga testigo, kag sa mga records niya nagapakita sang kamatuoran. Sa dugang pagit na balita, matapos nga madagdagan sang arrest warrant gikan sa Sandigan Bayan, kagin aresto sa mga otoridad, nagreklamo si Senator Rodante Marcoleta sang pagpalanakit sang dughan, kag pagsaka sang blood pressure. Bangod sinigit pa idalom si Marcoleta sa nagkalainlain nga medical examination. Sino kay Criminal Investigation and Detection Group o kan CIDG Chief Major General Robert Alexander Morico II, gindala nila si Marcoleta sa ospital. Payag niya nga ibalik Manila sa Sandigan Bayan ang senador, depende sa resulta sang examination. Una darigin payag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na madeterminar sa medical examination sang 72 years old na senador ang fitness ni ante si Comiter sa jail facility. Ginsiling niya nga madugayan ang medical results ni Marcoleta apang nagalaong siya nga maging available ini sa sarod lang sang duha sa adlaw. Kag sa atong sarudaon sa pangagabi, the welfare of the people is the supreme law. Kag amuyad to mga nakilupad nga balita sa pangagabi, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Jaylin Tamayo para onda. Tatak RMN.
1: Palabra di Honor.
2: Salamat gid, Rajman Joylin Tamayo para onda sa ato nagalupad nga mga balita sa Tokmo News.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Istoryahan ta na dugang karon na mga kasama kay preliminary pa malang ni, no? First day, lunsay mga administrative matters kag inanggin si Tol nila. Kag introduction sa mga lead councils nga lunsay mga babaye. Pero daw damo naghahambal mga kasama ako personally daw diha dos Jerville. Dari ko na realize mga kasama ang matyag kong experience natin sa litigation daw hindi iguro enough, no? Mas maayo kon si Shell Joke no ang kanila ginhimo nga lead prosecutor. Galing ti not ni sarili nga kon ikaw lead prosecutor, ikaw ginada makamada tanan ano? Pwede man nga ang imo sining nga mga backup nga mga prosecutor sa mudang matirada.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Sambahay kay Rajman Joel Franco, ma-update anay sa City Hall sa sining gina panagtag ng mga bugas. Gindolong kaginboy lugar naman ay ligabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Isa ka premium quality nga colon cleansing product ang nagihimo sang nga ginhimo gamit ana ni isara isiri nga mautan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber, spirulina and fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado nga pagwaon niya mahigko kabadugay na nagtiner sa aton sining large intestine agud ma absorb ang mga nutrients, vitamins and minerals sa atong ginakaon. Sigurado nga magasulhay ang inyo adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo pa kamo sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa atong nga tiyan kag colon, maginom sang Super Fiber. Kag subong man mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakol ka, nagabalanse sa mga sistema sa atong lawas. Ang sobrang ginabuhinan ang kulang ginadugangan, sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast creatinine kag iban pa. Ang kulang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Evergreen Herbal Capsule, ang katimbang sa ikayong lawas. Quality products sa Andokiko Alternative kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika, Imnon Adlaw-Adlaw Evergreen Herbal Capsule.
1: Your deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
2: Balikan tayo karoon ng impeachment.

0: gampang sang gilas ba o dolayo na bansi mga kasama sa kuano? 20 ng abansi yun, di pusit. 31, 51, third quarter kita mga kasama. 51 ang Australia, 31 ang Pilipinas, 20 ang abansi. Iyo, di pusit.
1: Palabra di honor.
0: Gawin na lang ta, dugay-dugay kay Alex Ayala, alas 8 medyang iya sining hampang. Check tanay ang mga update sa Iloilo City Hall kay may pahayag si Mayor Raisa Treñas sa sining panagtaga na isang buga sa linsa Malacañang. Ginareklamo nga ginapili lang sang Treñas administration ang tagaan. Siyempre ang mga aso lang. Radyoman Joel Franco.
1: TYRI Radyoman Report.
2: Kadungan sang pagkakompleto sang tagtaganay sa first tranche no sang abigay bigas sa masa program sang national government na ginapatuman sang mga LGUs ginklaro ni Mayor Raisa Treñas nga nagsunod lang sa guidelines no ang city government sa pagpili sa mga beneficiaries no ginklaro niya ang unang nga statement nga may mga senior citizens kaya may iba na nagdala-dala or may senior citizens kaya unblock ang senior citizens dalon or tanan nga PWD tanan nga solo parents no or tanan nga 4Ps gin klaro niya na ang tanan nga 4Ps solo parents PWDs kag senior citizens nga nakabaton sang national assistance kung ayuda previously gikan sa national government hindi sila qualified Radyoman Henry. That is why sa iya, bangod niya 25% man lang ang beneficiaries sa iyong programa, natural gid lang, no? Nga may ara asang ma-widget kag hindi madala. So, sinahangpan man niya na may mareklamo gid. Pero sa iya, nagabalik sila sa guidelines sa pagpili isang sining mga beneficiaries ang wala sila sang may ginapapuran sa ila sining pag-identify isang mga beneficiaries diri sa siyudad sang Iloilo. Aray pamatayan naton ang pagpaatag ni Mayor Raisa Treñas.
3: Sige po kami review and I've been watching comments. Kinanlan lang po rin natin i-highlight ara gift sa guidelines na those na nagpapatong sa mga benefits from the government hindi na makakuha. So, sige po. No? If may solo parent ka, gagapatong ka na. If senior citizen ka, gabatong ka na. If for peace ka, gabatong ka. So, medyo naglain ang demographics na pwede katapang. We made sure to follow the guidelines. And ang isa lang ni Mamon na ginumpra, instead of 4 tranches ang ini na hatag sa national government, give 3 tranches lang Mamon para ma-maximize. No? We were thinking if mas damo, hindi na magreklamo. But siyempre, tanan niya po na pilagod man ang pwede natin na bata. Siguro ang ulang give-in na, no? We have to explain ano ang guidelines na ginagat man sa amon from the national government.
4: May advice kami yun sa sima na reklamo kung yun sila makatawang mag-pisina?
3: Yes, I think nakahatag na kita mga health tests. But then again, we have to explain bawal na mga nakatagan dito sa allocation or budget or subsidy from the national government. Ang ulang ng challenge, like I've said, nag-iba ang demographic. So kung nag-iba ang demographic, alam na pwede na mahatagan. Siyempre kung isa ka mong kabarangay, ang neighbor mo to yun, di matagan. Ang isa yung matagan, mareklamo lang din man ang neighbor. Nga, parehas mo lang kami. Tapos in 4Ps, ang solo parent, you know, we had to follow the guidelines. We made sure nga tani ma-maximize man ang atong beneficiaries. Also, there was one question yan sa ibang ni LGUs, no? Can we make it one time na lang para hindi man magreklamo tanan? Because na-foresee na ni isang mga LCEs nga matabo, no? But then again, we have to go back sa guidelines. Anong guidelines? Need gid na mag-follow kung sino lang demographic. Need nga at least 25% or 4 tranches, no? May kilanlan kami sundon. Kag ang tanan nga guidelines, yun follow gid naton. Kag forward din natin ina no sa Office of the President kay ginasuport man kita.
2: Si Mayor Raisa Trenas sa iya sining pathag no, so ang second tranche ni Region Henry i-release by August kag ang third tranche i-release ini siya by October no. Same ni nga taga pulo-pulo ka kilo sang bugas, same man gihapon ini nga mga beneficiaries ang makabaton. All in all 30 ka kilo sang bugas
0: ni makabaton. Or ang naminimo same nga qualification pero lain naman ang nakabaton ni subong sang bugas sila man gihapon.
2: Sila mag-iapon, no? Kay sa guidelines, 30 kilos ang mabaro nila nga bugas. Divided into 3 tranches.
0: Ang total na nga subong sa first tranche, ang gintagaan do, Pilatuel, 41,000 plus?
2: Yes, same man sa second tranche. Same man beneficiary sa third tranche.
0: Dito surusungguran. Oo. Kaya gali kung huwag ka mahatagan niyo, well, ano?
2: Atiyo. Tigaling kay...
0: Hanggang 10 kilos. Pilang kilos ang bugas, Bong?
2: Ang nami nga kilos ng bugas nga local, 53 ah.
0: 53? So, mga 500 pesos. Pero ti, kung nagapamilya ka, may duha ka, abi ka bata, tatlo ka bata, ang pulo ka kilo ni... malabot ang guro isa kasi Manuel, no?
2: Ang pulo ka kilo, mag family of five ka mo. Sa isa ka tigang, radyo man Henry, abi, isa kilo, tigangon nyo, family of five ka mo.
0: Ang isa ka litsi, may isa na ka kilo na, ang isa ka litsihan.
2: Wala. Guru, wala, no? Wala na isa ka kilo, no?
0: Kinot ka mo isa ka litsi. Sa isa kadlaw, makatigang ka mo isa ka kilo, abi, no? Pamahaw, panyaga, panyapon. So magpulo ka kilo sarang guruwel, no, mga isa ka semana man gid, no, sa isa ka adlaw makatigang ka maabi duha ka total of accumulated of 2 kilos, no, so mga isa ka semana man tiya makon mo imo makakinot kay isa ka semana sa bugas.
2: Oo, at least sudaan na lang ang imo nga ano nga pangitaon. Pero ano, abi, kay daw no medyo nag-complicate ang sitwasyon na Jema Henry kay may mga nagreklamo nga nakita nila ko nung sa isa ka balay, duha ka sako ilan na baton, I mean duha ka bag na 10 kilos, no?
0: So mo na nagreklamo. Ang kapitan to eh sa previous na tinagtagana eh, Goro, nagbawi.
2: Or base bala nga sa isa ka balay, duha ang pamilya nga naga-star. May sharer bala. Kagti kung nagpa-evaluate sila yaka nag-qualify man sila, tiyan mo na eh, normal man lang na guro, Regiman Henry.
0: Dapat sa mga nagreklamo, ang i-check nila kung qualified na bala, kaya dapat, di ba, may pigado ka, indigent ka, hindi ka four-piece well, di ba?
2: Hindi ka four-piece.
0: Hindi ka single parent.
2: Ang guidance, Regiman Henry, poor, near poor, no? Imol ka o kung medyo imol ka, no? Pero dapat, wala ka sa nabaton nga anuman nga ayuda from national government.
0: So meaning kung naka kwan ka, naka
2: kung naka-akap ka before, hindi ka na pwede.
0: Kag naka-kwan ka, ining gapang limpyo, ano ganin ini? Tupad!
2: Tupad, no?
0: Nakaduli tupad ka, abi ka puro panilhig ka, hindi ka pan pwede.
2: Hindi ka pwede, no? Kahit hindi nakabaton ka na sa ano mo.
0: Bawat yung matapudan tananing kwa, no? Matapudan tananing mga beneficiaries. Tigaling, amuna bala, kay ara sa discretion, ginatugyan man isang CSWDO sa mga barangay gapon, barangay officials.
2: Maiban man nga, no? May mga coordinators na sila sa mga barangay, Regiman Henry, no? Pero normal man lang nagawa kung sinong kilala mo. Dahil unahon mo eh. Kaya siyempre kilala mo, no?
0: Basta qualified lang. Hindi lang basta itong... qualified lang. Kay kilala mo, bisan do, hindi siya qualified. Sigari, oh. Kay Inoy daw, damo, kaman buto, nagligat. No, basta qualified lang. So dapat, kung may nagareklamo, ang ila i-prove, kag i-provide ang ebidensya, nga hindi na siya qualified ang gintagaan. Ngayon na siya, naka-receive siya, nagligat. Nakita ko na siya, kapanilig to sa dulitupad to. Kapinungko, mala siya kagapanghimong ito. Pero nakasildo siya. No, mga mamo na, Belawel.
2: Ang masuggest ni kay may palaburo naman nga programa ang syudad, ang gobyerno nasyonal bugas man gihapon. Pero ang ini nga programa nga masundan naman Henry,
0: ala ina man eh
2: 20 pesos nga bugas. Bottom line, kung ikaw ang isa sa mga mapilian nga mga beneficiary, mabakal mong bugas at 20 pesos per kilo lang. Uman ka barato, no? Pero bigyo gamay na ning beneficiaries eh, no? Hindi din santo kadamo kay daw pero daw mga
0: kun ikaw ang opposition gyud man si Newell kag indi kay ikaw yang kin incumbent medyo mareklamo kag man si Newell sakit agi niya sini.
2: Di normal lang na lang man hining however siguro sa position mo na matapo.
0: Oh, pero I mean bala di disbintaha ya kun no ikay gyud pungko eh. Kalimbawa challenger eh. Sa challenger kabe.
2: Mhm. Kapin pa kun way ka man sang nakipakita man nga mihura.
0: Hmm. Bisan may mihura pa kun way ka may gitong hall malimtan na.
2: Oo. Oh, Si 41 mil ni mo ka pamilya bisa ka 46 ka pamilya bisan magtatlo lang abi ka mo. Minimum na gid 4 pero ti subong ang minimum is 5 mo nang sa ila nga pag approximately 5. Ti mga kwana 5 mga 20 mil man ara jud man ni apla.
0: Hmm.
2: 40 mil mga dako-dako eh mga 200 mil ka tao na no.
0: Kung ikaw manugpadalagan barangay kapitan sa sunod, barangay opisyal, tapos hindi nyo kaaliado ang City Hall, well, medyo malingin-lingin mga dulo mo, no? Tapos kung sige-sige pa nga daan ang tinagtaganay, why kayo mo ito sang itulod to stabo to? Ang kontra mo, may ginatulod to? Ay, yun di po, usit niya.
2: Daway yung tatin daan ang tinagtaganay, subong sa national government, kayo na
0: pa. Ano, no? Damo kwartas BBM, no? Damo kwartas BBM?
2: Napagi niya na sa local government support fund o kon program through DLG, no? That is why sa mga implementations ng mga program ni Juman Henry, may joint memorandum circular number 1 ang DBM kag ang DLG, no? Sa pag-identify sa sininga mga beneficiaries nung na-mention ta kayo na nga poor, near poor, member of the member of vulnerable groups provided wala sila nakabaton sa anuman nga ayuda sa national previously. Kag sektoral man nga wala man nakabaton sang ayuda previously man sa government nga amo ni maka-avail sila sang sining
0: pero sa amo ning kadamo sang mga ginapanghatag nga bulig sang gobyerno, well, do hindi ko magpating hindi matapudan ang mga indigence ano tapod na guro ah sa ang purpose kada may ara na tikon purpose ka hindi ka man pwede duli tupad ti duli tupad damo man may akap pa no. Di tapos sumong may tagtaganay naman bugas. Aside sina mga local government units may ara man ni ila, ang mga congressman may ara man, mga gobernador may ara man, mga senador may ara man. Dumudamo sang bulig ya, no?
2: Actually kun ang pagpili abi no, fair and square, mataptapan gid ang mga pumuluyo. Maubos gid sila hatag sang ayuda halin sa national government kag local government unit, no? Pero ti siyempre may mga prioritization man yamo kung sino ang nagapungko siguro na halman nila na ang dami
0: niya siyempre hatagan mo imo tong tawo nga balaan mo tawo na isang pihak na nga bisan bitayon mo hindi mo magbuto si imo kundi hindi mo lang paghatagan.
2: Oo eh ama mo na ang
0: realidad kasi kay imo kaya ang tawo na pang kwanabi mo na pang patina na mo mga butanti na patina na barangay official na patina na ay suso o Rajman Joel
2: diri na dahan sa aton duha lang ka color mo blue lang ang pula.
0: Dibisan din man, ara man, amo man. Sa iban yung mga probinsya, amo man, pinatitanay man. Ay, suso. Sige, thank you again, Rajman Joel.
2: Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajman, Joel Franco, Tatak, RMN.
1: RMN, Palabra, Di Honor.
0: Yari na, resulta sa ISTL natin sa probinsya sa Iloilo, upod kay Rajman Mon Kapalihan.
5: Yari na, Rajman Henrique, sa mga tumalayan natin sa probinsya sa Iloilo, ang resulta sa ISTL sa mga gabi, second draw kita. Julio 6, 2026, sa atin silingan mga winning numbers. Numero 4, 28, kag 27. Numero 4, 28, kag 27. 4, 28, 27. Ang atong sining draw team match pong gabi si Sir Glenn Epulea, draw perisher specialist, Sheila Marie Magalio. Ang atong STL representative, Mr. Glenn Sunyo. Ang atong sining judges chairperson, Ella Maligad, daupod ang ilas sining mga members, Ryan Melgar, Barry Cortesano, kag John Paul Garcia. Sa liwat, congratulations sa atong sining mga tumalaya sa probinsya sang Iloilo. 4, 28, 27, 4, 28, 27. Sa mga wala magdaog, padayon na sa pagtaya para makabulig kita sa gyapon sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kagsang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyuman Mon, Yalis Kapalian, Tatakarimen.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Salamat kayo, Dragoman Mon Gapalihan. Resulta sa Istiyal sa probinsya sang Iloilo, 4, 28, kag 27. 4, 28, and 27. Oy, nagwaol, 27, Monica's Gisley. Tingaling ano, may pares siya, ay pares. Ay, susuay mo gurugin pakasal, ano pa, ay pares.
1: Palabra di Honor.
0: Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige tayo lang kay ang inyo taya, nagakanto sa Kawanggawa.
1: Deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawan.
0: Update sa World Cup qualifiers sa FIBA, mga kasama, Philippine International Federation of Basketball, FIBA, Federation of International Basketball Association, Pilipinas kontra Australia, kabalo ko mo pilang abanse? 26. 26, huwag nga daan si Justin Brownlee, no? Isa gampang. Ay, Jesus. Tapos, sining mga Gilas members natin, mga sipunon pa. Mayo pa ang pangon eh. Kon kita-kita lang gining kwentruhan ay. Pero kung tikon iban nga rasa, iya mga kasama, mas pagsik sila, mas abilidaran, mas taga sa aton. No? Silingan nga, direta focus sa football kag sa baseball, huwag matmay ka baseball sa aton. Ang Japan, yo, grabe no. Japan, dumadamo na sila player mga kasama. Ang daw player of the month nila to si Yamamoto to. Pila man lang tong height ni Yamamoto ng daw kaputok. 'Di ba? Si Shohei Ohtani, 6'2 taas. Pero ang iba yung mga player no, nga nag-excel na mga Japanese, pati mga South Koreans mga kasama, ara nagharampang sa MLB, no? Tiway na pa height, no? Ang baseball, bisan ang football gani, dai Neymar ni, dai Lionel Messi ni, pila malang height nila ni. Wa hindi gani ni 6 footer si Neymar, di ba? Dumay mga 5'8, si Lionel Messi 5'7. Te mga amo-amo lang ning height mga footballers naton ni mga kasama kong gina-develop naton. Ginatutukan ang programa parehas ni sa pag-dedicate ni Alex Ayala. Jesus.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Kasi ining mga Lionel Messi, ining mga Ronaldo, ni ginakamasaan to lang ni. Grabe abansi sang ano, end of third quarter na, mga fourth quarter, why na ni? No? Dari lang tadugay-dugay sa Lasotso Media, si Alex Ayala kontra sa kay Jay Paulini. No? Lasotso Media, center court sila, dugay-dugay. Mga kasama sa Wimbledon. Kabalo ko mo din ng Wimbledon? Siyempre, sa United Kingdom. Si Erling Haaland, do taas-taas siya, guro kas Nikolay, do mga six-footer, guro si Haaland. Hindi man, nubo si Haaland. Pila height. O, mga six-footer si Haaland, taas eh. Di man, tiyag mo... Dako man race ang kay Haaland, no? Dako eh, mga bati is yung ipertake ang mga kusog.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Sa buhok pala nga daan ni Haaland, sus, makuan ka na, ma-intimidate ka na mga kasama, no? Ti, amo ni dapat, focus kita sa mga sport nga hindi kinanglan sang height, kay kung sa height lang daw gindalukan kita. May tagas man din tuod, parehas kay Kwan. Kay Soto, ah, pero ti lampayod man. Pero nagalaom kita nga ang bata ni Kay Soto, di ba gabusong na subong si Riri Madrid, no? Bawa niya ginbinuyan, pero ti habi katahom kay Riri Madrid, no? Pag rampa-rampa pa lang to sa bench ni Riri Madrid, kita mo to, Rajuman John Hartwell. Matsyag ko pagkatapos at to, dito naging siguro ni Kay Sotong 3 points niya. Ikabusong si Riri Madrid, no? Teka ba, pang ilang bata, potential basketball players, pila kadlaw ni mga kasama? O, kabay pang lalaki? Dira na lang naman sa league. Sanmay, pag balik naton mga kasama, ang update sa sining pulis nga inyo, si Jerry Villanueva, dugay na ni siya wanted. Why in the cops, ang ICPO? Ara pagili, gaupo-dupo da, hambal sang IMEG. Sa Molo, PNP, kay Captain Inot. Bo, naano man Captain Inot, no? Believe na kita sa imo sining performance, pero naman saan subong? Nag-cheer pa tadi sa imo sa mga plugging takisa, no? Kay Inot, Hanot! Parehas bala kay Kwan? Kay sino ganing Saro Pinpi, no? Shakon, kay ha, Shakon may solusyon. Kay Hinot, Anot. Ay, susubong. Pulis gali ng hambal sang aimig daw. Ang ginakuno-kuno nga ginagamit mo imo dang may warrant o bares mga pulis nga gin-dismiss. Tapos why mo gin-dakop? Why mo gin-surrender? Anay karon nga operator nga mo sang aimig da? Pa-surrenderon? Te may update kita dire mga kasama. Istoryahan ta na. Standby. 6 minuto sa kaligid sa takt ng alas 8 sa gabi.
6: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by NeoZeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: D3 Bio.
8: O, si Karen,
7: nandamog
8: isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon puti. Nag-dry ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang
7: apon
8: putis.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Bakal sa magbutika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng akon nga allergy.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Ilong Ranger?
11: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
10: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
11: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
10: Sip-on ganyan dayon?
11: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Hmm. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
16: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Melek and Diveros po. At ang habit ko, Maggi. Magic sarap! All-in-one sa sangkap! May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap! Kaya ang pamilya, all-in ang saya! All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap! Bili na!
17: Sarap magkasama!
6: All you want nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
18: Vita D Plus Coffee Mix.
19: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
20: Hey, so Dr. Marpa, kag sa kanan, may nga.
18: Vita D Plus Coffee Mix. Super Fiber.
21: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
18: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
22: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na akong baga. Ang piya ko nung solusyon, ang kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Nung nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yung kakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pingman, bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updin ni isang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
12: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Sample Plus Gold.
25: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatjag ang gout ko.
7: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Coffee Mix.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Ganagapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asal Rikard.
2: Epic
1: Tempo.
2: DTX 500.
3: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
4: Yung may D3.
5: Makakats, magabuti ka.
4: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Gigit yan. Ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C.
5: Mabakat sa mga butika.
1: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
4: Magandingin pala ang imong nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhal.
1: Masi may diabetes ka na.
4: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
4: Garantisado.
1: DTX 500.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Bro. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka na mo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
14: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
15: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
16: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
17: Nance Herbal Capsule,
16: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Ora sa Diway Aray, RMN Iloilo, Pilipinas Under Time. 15 minutos sa kaligid sa Takna, sining alas 8 sang gabi.
19: RMN, Palabra de Honor.
18: Ang score, mga kasama, sa hampang sa Gilas fourth quarter na, mga kasama, kontra Australia, 44-73. No? 44-73, halos ma 30 puntos, 29. Grabe nga kamasa, no? Ang score sa Australia sa first quarter, 33 points, no? 14 lang ang Pilipinas. Pero nakabawi ang Pilipinas sa second quarter, na limit nila, mga kasama, o bago lang nakapunto sa ang Australia, 75-44, mga kasama, 31 na ang abanse! Grabe nga kamasa, no? Sa sa kwan mga kasama, no? Sa first second quarter na limit sang Pilipinas ang Australia sa 8 points lang kita naka 13 points. Pero pag third quarter naka 22 points ang Australia, 10 points lang kita mga kasama, no? So fourth quarter subong naka 12 points na ang Australia, kita 7 points lang. Wala na ni pag-asa ni. Sa Ilota sa Wimbledon dito kay Alex. Karon sambay mga kasama, may report man si Rajaman Mon Kapalihan ining pag-regulate sa mga salt kag sugar content sa mga ginabaligya ang mga pagkaon ginaduso ni Second District Congresswoman Dr. Kathy Gorisita sa Kongreso. Mayogid, no? Kay isa ni sa ginahalinan sa pagkaon kisa mga alat kag mga tamis, no? Sobrahan ka katamis, sobrahan man ka alat. No? Dapat urin tsaktuhan lang. RML, palabra di honor. Yari anay, aton nga tingog hiligay noon. Upod kay Rajuman, Fea May Otero.
9: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
20: Ining binalaybay, ginatig uluhan. Paglaom sa taguangkan sang dagat. Sa wala pa nakasiga ang solar light sa mga tiyangge sa isla, agud maghatag sang bukas nga serbisyo sang pagkinahanglan. Si Tatay bugtaw na kag nagahigop sa mainit na kafe. Suksok ang iya oran kag bonnet nga may bitbit nga kaldero, nagpadulong sa lawod sang wala kasiguradohan. Nagapangguramos ang init sang adlaw sang siya ang nakabalik. Dala niya ang nahulik na paglaom, buwas damlag kagkabuhi. Dayon naman ini ginatender ni nanay para nga tinloan. Ginkuha ang himbis sa mga upang kagkabudlay. Ginkakas ang hasang sa mga pagkabalaka. Ginasinan kagginhuluman sa tuma sang pagpadayon. Buwas, ang upusan nga hulik ni tatay kaginpakas ni nanay. Mangin isa kapinakas nga uga. Kwarta nga ipabalon sa akon sa syudad, agod nga hindi mautod ang linya sang amon mga handom. Ining binalaybay, ginsulat ni Ginoong James Rufino Siriaco sang Malangabang Conception, Iloilo, katapo sang Sumakwalan, Iloilo Incorporated. Ang iningabahin, ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Quilin Capsule. May solusyon na sa pagtapna sang diabetes, kani hindi na magkabalaka pa. Ang pag-inom sang suplemento nga wala kemikal, natural kag wala kalamay pareho sang Dr. Pinoy's Quilin Capsule, isa sa magkabulong sa diabetes. Iniginaprobahan sang FDA tungod nakita nila ang maayo kag madamo nga benepisyo sa lawas ilabi na sa mga diabetiko. Ginapanormal sang Dr. Pinoy ang level sang kalamay sa dugo kag ginapabaskog ang pancreas kag kidneys para ang tawo hindi magmasakiton. Tungod na Dr. Pinoy may omega 3 fatty acids kag alkyl glycerols, ginabuligan sini panubuon ang insulin sa dugo kag ginapabaskog pa ang resistensya batok sa komplikasyon. Bangod sa mataas nga antioxidants ng Dr. Pinoy, ginasilhig niya pagwa ang mga toxins kag free radicals sa ugat kag dugo para maproteksyonan ang lawas batok sa balatian. Dr. Pinoy's Quilin Capsule, kaupod mo sa ikaayong lawas. Tara lang sa mga masunod nga butika sa Miagaw: GG Pharmacy, Ronaliza Pharmacy, Med Health Pharmacy, Baking Pharmacy, King Lee Pharmacy kag Farmasya Elena.
19: Palabra di honor.
18: Salamat gayud, Rajaman Fea May Otero sa aton nga tingog hiligay noon. Gidula naman kayo Boylogan, inigabahin sang aton nga palatuntunan na mga kasama. Sang nan sa Liniment Oil, ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, nan sa Liniment Oil, nagahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria kag iban pang balatian, dala sang kutot sa lamok, mosquito repellent, ganing safe ka sa imo pagwa or bisan pa sa sulod sa imo balay. May neem tree extract siya, pareho sang performance ang citronila nga nagahatag proteksyon sa exposed mga panit. Nagadula sang pasmo-pasmo sa imo kogatan kag maskulo, nan sa Liniment Oil. Mahayo man kontra sa mga skin problems, pero sa nga rikis, salapa, palipunga, anaan, eksima, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nan sa Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ingrediente, mabakal sa mga butika. Kag sumungman, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagatukar naman balang imo sining arthritis. Kung may arthritis kita mga kasama, ginataki sini ang tissue sa atong alawas nga makatugas ang pagmalas ang lubricant nga nagapadanlog sa atong sining mga joints o kung buko-buko or mga luta-lutahan, no? Kamangdanan nga tuman ka sakit kon ihulag. Kabalo-balag ka mo nga ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mayara inis ang vitamin A kag vitamin D3 nga nagabulig sa pagpawakod sa aton sining mga tulaan. Kag mga kaugatan, ginapadamol man sa Dr. Pinoy ang aton sining ligaments sa aton joints. Kag ginapadanlog sini ang aton mga luta-lutahan para hindi magsakit. Maggiho kita or maghulag. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mayaraman sa omega 3 fatty acids nga suno sa pagtuon may dako nga alibyo sa arthritis. Ganano pag ginahulat mo mga kasama, indi na magsagay kaagwanta. Kadto na sa malapit nga butika, bakla ang Dr. Pinoy Squalene Capsule para matilawan kag mapamatudan. Kaysa sakit nga arthritis, ang Dr. Pinoy walang mintis. Mabakal sa lugar, dira sa Pasig sa Jaime Drugstore, Herbas Drugstore, RX Queen Pharmacy, Farmacia Palmes, kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, mag-contact lamang sa cellphone number 0948-587-6329. 0948-587-6329.
0: RML, Palabra di Honor.
18: Check tanay si Radyoman Marjorie Herbo Miane, no? Ining kontrobersyal nga pulis, wala mga kasama, nga ginapahayag, wanted, bangod man may warrant of arrest, sa kaso to sa pagpatay kay Delfrin Bitanico, mga kasama, no? Dito sila nagkala-dismiss. Di may warrant of arrest siya. Wala ginadakop sa ICPO. Bisan pa, nga kita Manila da, kagang aligasyon pa, arada sa mulo, gagawa sulod lang sa mulo. Sa police station ni Captain Enot. Ti ginasuportaran ta ni si Captain Enot sa pagpanghanot sa mga durugista nga maganok. Ipahanot kay Enot. Tiga panghanot si Enot. Tapos diri daw natakingking siya. Ang aligasyon nga ginagamit pa niya ining si Villanueva sa mga drug buy-bust operation niya. Di okay man na, kay madakpan ang mga durugista, pero galing inang tao nga na, wanted. Wanted! Dapat gindakop, ina! Kaginhambal nga, hindi na pwede. Mapuslan ka tani namon, bro. Bok, mapuslan ka. Pero ti galing wanted ka. Kinanglan to sundon ang kasuguan. Agod nga ang mga tao, ang pumuluyo, ang mga taxpayers, magsunod man. Diba? Pero wala gindakop. Gingamit pa sa operation, santo sa aligasyon. Ganong mahambal din ni Jerry Villanueva. No, ang dismissed police corporal na istorya siya ni Radyoman Marjorie Herbo Miani.
0: TYRI Radyoman Report.
21: Henry, na istorya na to, no, eksklusibo ining si Jerry Villanueva ining police, no, nga may kaso nga murder bangod sa kaso nga pagpatay sa kay Delphine Britanico kag Allen Muller dira sa may diri sa may syudad sang Iloilo sang 2020. Sa aton diri nga pagpaging istorya sa iya kay tinagayo siya nga hindi lang siya makahatag sa recorded statement because kay ti may abogado ini siya. But ang according sa iya, nga nag-surrender siya kay wala siya sang sala kag gusto niya atubangon ang iya nga kaso. According kay Villanueva, sa aton nga pagpaging istorya nga wala siya nagakadto sa Molo PNP. Kag wala man siya ginagamit sa mga drug buy bust operation. So, ipamangkot ko man siya kung nga na-dismiss na ini siya, ara pa sa iya, ang iyang service firearm. According sa iya,
18: uy, wala, nagpalag yung surrender?
21: Gin-surrender niya, sang nag-surrender na siya kay General Tapanyo last night.
18: Hindi, I mean, sang pagka-dismiss niya, na-dismiss siya, dapat kinkuha ni isang pulis ang iya pusil. Diba?
21: According sa iya, pag-dismiss niya, may kaso na siya nga daan. So, gindala niya. And amulan to nga na surrender niya sang Domingo okay, sang kaagahon.
18: Hindi pwede na. Dungol gin nga klase pulis. Kaya nga, away gin kuha sa iya, Marge, no?
21: Pero amunang iya nga allegation. Amunang iya nga justification. Radyo Man Henry sa katong nga na-interview. Subong ila mga gabi. And amunang gani, ang kinapanindugan niya lang dari nga wala siya sala. Sana tabo sa Muller and Britannico case ng 2020. Galikiti ambal niya, dalagko ng iya kabataan, may apat sa kakabataan. Kagusto niya na nga ito bangon, ining kaso, Rajuman na Henry. Kaya yung muna gani, ginapanginwala ni Mandarin, nga nagkanto siya sa molo, ka nagpagamit sa mga drug buyback operation sa kapulisan. So, because sa na, nga muna iya nga statement, in usisa man natong dari, subong lang ginagabi si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kasi isa ni naghatag sa clearance sa aton nga may istorya ining police, no? And according sa iya, ang muna ang justification ni Villanueva. And ginapaimbestigaran rin na karon separately sa National Police Commission. According kay General Tuanyo, kay di napamangkot man kay ina sa press kung yung pamangkot natin kung nirelieve si Inot because sa mga munang information, according sa iya, nga magpabilin ini because kay wala pa na ano, wala pa na pamatunan. But there's always two sides ng stories. Kagang humble niya, may kaso. Kung mapamatunan niya tuod. Pero ang ginatutukan nila subong, isang operation na isang IMEG. While ang ining allegation, ginatugyan nila ini sa Napolcom, Rajuman Henry, because hindi nila gusto nga manin bias sa dalagan sa investigation. That is why, naging mention ni General Tuanyo na tanan niya support na kinahanglan sa National Police Commission sa ila investigation. Kag kung ano man ang magwa ang resulta dira, supportado nila. Pero for the meantime, nga wala pa sang formal gid nga reklamo against kay Inot regarding sa ining mga pag allegedly pang planted sa mga buyback operation. Happy siya anay dira. And
18: according to diri siya ya Rajuman March Miigo o sa kay Cherry Villanueva nga gin ang IMEG ma kwan bala na, di ba? Kay sila ya ang nag-enforce ang mga order kontra sa pulis. Bali sila ya nagabantay sa pulis, di ba? Hindi la ya na Pulcom. Sila nagabantay sa mga salawayon ng mga pulis, dismiss man o kon active pa sa serbisyo. Kay sila ang nag-situate nga may integridad pang pulis. That is why ang ngalan nila integrity monitoring and enforcement group, di ba? IMEG. So i-monitor nila ang integridad sa mga pulis kung bala may mga loko-loko nga mga pulis. Diba? Mm. So karon napamatudan nila nga may loko-loko nga pulis nga ara da sa Molo PNP nga nagagwa sulod. Pwede bala nang magpalso ang ila sining kwan, ila sining intelligence report Rajuman Marge. Away na na yas ang question ang ila sining information kay hindi na magpadaso-daso sila da mag-grade sa Molo PNP kun hindi positive nga ara da si Villanueva. So laban-laban na siruin na nila, galing wa lang sila kakilala, kag laban-laban, may nag-tip sa ilada sa Molo PNP nga ma-operate ang IMEG, palagyuhan na si Villanueva, Rajuman Marge. So diraya, dapat may salabton da si Inot, dapat diraya.
21: Ina, may investigation gani. Kag amo na kay negative ang results ng operation ka IMEG, kag may investigation man nga ginapatigayon ng regional office. According kay Tuanyo, separate nugid man na yung kaso ang harboring of criminals if mapamatud-an. Rajuman Henry, that is
18: tiga
21: why...
18: Ni, in the meantime, nga ginaimbestigaran ina, hindi ba lang nagakadapat lamang nga i-relieve anay si Inot? Para masalbar man si Inot, kag maproteksyonan siya da. Kaya karon anong panumdumon sang tao da nga ginatabon-tabunan niya da like mga CCTV da karon kay siya panghipi da alang-alang hindi niya na pag i-erase da alang-alang hindi niya na pag pangmisgaon itlog sa mga tao niya da nga hindi manugid kay tao niya. Di ba? I mean hindi ka na makaimbestigar da sang usto da kay ara siya da sa police station Rajuman March mo.
21: Ang tindog ni General Tuanyo is ang ginalantaw niya man ang moral sang kapulisan kiti uay pa sang natapos kay na investigation kaya pa ngayon siya gani kay na habang niya tagaan niyo lang mga 1 week para nga ma-plaster namon initanan kay timiyara na gani mga letter niya nagalapta Rajuman Henry. Ari bala ang pagpahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Director sang PR06 sa aton nga na-interview subong gid lamang nga gabi Rajuman Henry.
2: Dalawang questions po.

0: Preparation na sinagawa ng INED. Yung
1: Oo.
0: pong sa bahagi naman ako siya ay ginagamit o hindi, ito po ay sa bahagi naman po ng NAPOLCOM.
1: Oo, separate na ano naman ito, sir, na sinusuportahan ninyo, separate investigation.
0: Tama po yun. Kaya ang sabi ko nga po, kung may allegations man na kaugnay ng paggamit sa kanya di umano, ito po ay may separate po na dapat investigahan sapagkat iba naman po yung original na iniimbestigahan natin. Ito po yung na sinagawa na rin ng INED unit po.
1: Oo. Sir, sa part niyo, sir, bilang bagong RD, sinabi niyo kanina na subukan muna yung pamamaraan ninyo. Kasi previously, pag may mga issues, yung HEPE nire-relieve. Pero yung sa inyo po is pinaninindigan natin na hindi natin maire-relieve yung HEPE for as long as wala pa, hindi pa natapos yung investigation at hindi pa na-prove yung mga allegations. Although, sa part niyo, sir, is nag-i-investigate din kayo.
0: Tama po yun, sapagkat kung matatanda naman po natin, ang investigation natin ay may kaugnay doon po sa operasyon ng INED. Hindi naman po kaugnay ng mga allegations na paggamit po sa kanya. Sinasabi ko nga po, ito ay separate na kaso, itong allegation na bago. Kaya nga po, nabanggit din po natin na sinusuportahan po natin ang NAPOLCOM, kaugnay po ng investigation na sinasagawa nila, independent doon sa investigation na ginagawa po natin, kaugnay ng pag-grade naman po ng INED.
1: Oo. Sir, paano natin, sir, mahihikayat, sir, yung mga nagpapadala ngayon ng mga letter-letter, sir, na parang safe sila magreklamo sa PNP or sa inyo po direkta sa Pro 6 kasi yung iba dinadaan ngayon sa sulat yung mga allegations against the PNP, sir, para na maimbestigahan ng tama, sir?
0: Tama po yun. Sapagat yung sabi ko nga po, normally, ma'am, ang treatment po kasi face ang anonymous and sign letter.
1: Oo, kasi natatakot sila.
0: Normal din po yan. Mm-hmm. Hindi po tayo makakapag-file agad ng kaso kaya kailangan po natin ng verification. Pero dahil nga po may pangyayari tayo dyan, ang ARDS station po, ang maganda po nito kahit po siya unsigned at anonymous, ito po bibigyan natin ng pagkakataon, bibigyan po natin ng sapat na time para po i-verify yung mga letters po na binibigay po nila.
1: Oh, sir, assurance na lang natin, sir, sa mga Ilonggo, especially dito sa Iloilo City, sir, na despite ng mga allegations at controversies sa ngayon, sir, yung police natin ay gumagawa pa rin ng tama.
0: Ang lahat po kasi ng insidente, sinasabi ko nga po, ay may dalawang mukha.
1: Oo.
0: Una, kapag nakikita po natin na nagtatrabaho ang police, experience din po natin, may mga effort din po dyan, na sirain din naman yung reputasyon at pangalan ng mga operatiba po natin. Hindi po imposible yan. Tatagalan po natin sa servisyo, may mga bagay po talaga na ganyan. Pangalawa, yung bagay po na nire-report dyan is posible rin naman tama, posible rin naman hindi po. Kaya nga po ang pinaka-the best na access po dyan na gagawin po ng process ay imbestigahan po yung mga report na binibigay po nila. Alam po ninyo, ultimately, ang gusto po natin dito ay isang professional at maayos po na palunukulan dito po sa Western Visayas. Kaya kapag sila po ay sa tingin po nila, may mga paglabag na ginagawa po yung ating mga kapulisan, huwag po sila mag-atulili na mag-report po. Alam po ninyo, marami ng pamamaraan po ngayon kung paano po mag-report. Diyan po yung 911 natin.
1: Yes, oo.
0: Kung pwede po sila tumalang dyan. Diyan po sa 911, ma'am, hindi na po kinukuha yung pagkakakilala. Kukuha na lamang yung mga details na gusto niya. At doon po, is-a-actionan po natin yan.
1: Okay, sige, wait.
2: Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Radyoman Henry, Director sa Police Regional Office 6 sa ato ni interview, no? So actually, after naton nga na interview si Sir, kagat tinaklabot naman siyang letter nga wala, nga nagalakta subong, may official statement siya nga gin padala, kagat ginapasiguro. Sa iyang official statement, ginapasiguro niya duri nga ginalantaw ang tanan nga concerns nga ginpadala sa ila sa publiko kag ginatake nila ini seriously regardless man kung sino ang mga involved. Radyo man Henry, according kay General Tuan, yung ginhatagan niya na sa instruction ang R7 o kung ang Regional Intelligence Division and Detective Management Division RIDMD R7 nga tutukan ining allegation nga ginpadala pinaagi sa sulat kag i-establish diri dapat ang kamatuoran patas kag ang patas nga pagplastar sa investigation hatagan man sa due attention ining concern kag di hatagan sa due process sa mga personal man nga concern susubong wala pa sila do ko premature pa according sa iya nga mag-take administrative action.

0: action against sa mga ginaaligar because kiti wala pa sang verified facts nga nakuha and amo na gani ginapasalig niya diri sa mga pumuluyo especially diri sa aton sa siyudad sang Iloilo na wala sang pagatakpan wala man sang iban diri nga paghimuon ng pulis kun hatagan sang transparency kag kun magwa ang mga ebidensya ma-establish sa kamatuoran may mga nagakaigo nga action ang ining mga pulis no amo na gani gin mention niya kaina kun ma-found out kagay tigina support na ilang investigation sa Napulcom kung ma-found out nga may lapses kaging tago gidman sa Molo PNP ni Police Captain Ryan Christ Inot ang ining dismiss police ni si Jerry Villanueva sa ginagamit sa police operation. Sila na mismo ang magapasaka sa kaso, criminal kag administratibo Rajuman Henry.
1: Tigani, samtang huay pagani, Rajuman Marge, i-relieve anay siya, papahuaya anay si Inot, di ba?
0: Pati, amo na ganit, tindog niya kaina.
1: Pinaka-fair nga, kuhan mo? This is the first regional office nga na-handle ni General Tuanyo. I guess, before siya nag-general, may nakauyat man siya police station, di ba, Rajuman Marge?
0: Nakauyat siya sa mga yeso.
1: Oo, naka-chief of police man siya, naka-provincial director, naka-city director. We presume that, no? Kay basic naman na, hindi ka man ka regional director kung may kakaagi sila ang mga posisyon. Subot silingon, pwede mo na isa sa nauyatan yung mga tao, di ba? Nga, kag na-encounter ng mga problema on how to handle this kind of problems, hindi niya lahog-lahog, Rajuman Marge, na tabo sa mulo mo? Ay, make na yan nag-operate. Subot silingon, madugay na da, nga nagkatabo da, di ba? Paano may na madevelop karon sang IMEG ang ilang kaso nga may wanted nga pulis nga arada sa Molo PNP nga nagagwa sulod ha, kag ginagamit pa sa operation ang impormasyon kung lipot lang at iyon subot silingon nga gin-verify na nila gin-check na nila nakalabot sila hindi lang na dayon iya nga maka kwa lang ha manaog lang ding IMEG diya kag mang raid-raid lang di ba Rajuman Marge parehas din sa mga bypass operation hindi ka na iya makabypass lang iya nga overnight lang iya masiling ko ma-operate ha kay iusisaon mo pa na mo, isurveillance mo pa, damo pa sang ground walls na i-lay down ni mo, di ba? Subot silingon, ining nagakatabo da sa Molo PNP, with due respect again, silingko, ginadayo natin si Inot sa iyang kampanya, kay perte sa mga hanot, sa mga durugista nga may uganot, na iya naton, nakuha niya ng aton niya respect dira. Pero sino iya matinion, madisagree kita sa ining ginihimo niya Rajuman Marge, kung matuod ini.
0: Kung matuod.
1: So mas maayo lang, dapat nga while this is under investigation, nga Napulcom pa yung maimbestigar sina, di ba? This is plainly administrative matter. Baya din Napulcom, ila na iya sa criminal aspect na. Pero administratively, dapat si ICPO sini may investigasyon. Si regional director may investigasyon sini. Rajuman Marge, ano nga klase investigasyon? Do parehas bala sa opisina sa administrative? Di ba? Kung may mahimok kang asala, mimuhan ka na yun, di ba? Tingin hulugan nila mimo ni si Ino to explain.
0: Si regional, may investigation nga ginapatigayon man, Rajuman Henry. O muna nga ang statement kay ina ni General Tuanyo.
1: Nga, sa hamba lang iya, Marge, nga may investigation, pero ay kita may nakita nga may ginahulag, like nagdalagan nga papel. Wala ay, di ba? Ginmimuhan niya na si Colonel Parilla. To, kay si Parilla, eh, dugay na din si Tuanyo iya, bago lang diri Rajuman Marge. So, most likely, why ni siya kahibalo? No? Why ni siya kaibalo sa nagakatabo pa diri si Dalom? Although dapat, antes ka magpungko dira, mapabrief ka man sa mga tao mo da, di ba? Balanta na, insindihan ta na, nga, oh, sino ding aton? Si ano nagakatabo di? Basic na kayo, di ba? Sino ding mga tuntong ang mga polis di? Sino ding mga illegalista di? Ano ding racket di? Illegal drugs? Kuwari? Illegal fishing? Balanta na. Bilang aton da?
0: Amo nang tindog sa Pier 06 sa Rajuman Henry nga actually amo na gani habalya kay ina tagaan sa one week kay gina imbestigaran ina nila ini para nga mabalaan kun ano ang kamatuoran kagati gina pausisa niya ining mga allegations kag gina pinadala karon sa ila.
1: Meanwhile gani nga gina imbestigaran gani Rajuman Marge ang pinaka basic dira ngo na nga himuon mo anay kuan mo anay pa kuon mo anay si Inot na di ba kay karon maimpluwensyahan niya na dang imong imbestigasyon. Hindi ka kapamangkot sa mga tao na karon how true is this? Nga ginagamit yun din mga polis. Kaya arada si Inot, kaya siya pag-iapon nag-control da. Di ba? So mas maayo lang anay nga taniging kuha niya daging butay lang anay sa kampo da si Inot or dira sa may ICPO kuha niya anay isang trabaho. Papaway ho ayaw niya anay kay kaseryoso sini mga aligasyon. Di hindi lang niya chismis siya Rajman March nga ordinaryo lang yung si Inot to nakadusmo. Seryoso kayo ni.
0: Yeah.
1: Ang pulis mo wanted nga nakapatay nga gin-dismiss ara da siya. Ti ang waranto bares gin check ko diri 2022 pa. 4 years ago.
0: That is yet to prove pa kuno Radyo Man Henry. That's why ang tindog niya lang kaina nga sa iya nga Steven, si kapila mo siya gipamangkot sa katapos sa media gipaluwad. Kapalindugan siya nga wala kami may nakita pang harason nga i-relieve administratively si Inot. Kagamal niya, subukan niyo, Anay, ang pamaagi ko. Kagamal na nangayon siya 1 week to verify and to determine.
1: Kasi ano nag-umpisang 1 week niya? Nagligad pa ni nga, Kwan? Kasi ano to? Biyernes? Biyernes, no?
0: Do, saan ang ganit ito?
1: Webes? Wednesday?
0: Miyerkules?
1: Miyerkules to gin-raid sila?
0: Yeah, Miyerkules.
1: Okay.
0: Ano mga allegations? Ang allegations nga naglapta nga papel, di kayo naninagwa.
1: Hindi, why na yung papel? Why ko na yan sa papel, ya, Rajman Marge? Ang akong diya nga, ang natabo bala sa, kwan? Sa,
0: yes,
1: mando, sa Mulo PNP? Nakuha mo, nakasunod ka? No?
0: Yes.
1: Ang natabo sa Mulo PNP, gin-raid siya, or hindi man raid, gin-sulod siya, gin-pahapa sila, mga pulis! Gin-pahapa, gin-tayaan! Kagin pang isa-isa tangla, kagin check ang picture, kagin kumpara sa picture ni Villanueva, kung bala si Villanueva na, because ang IMEG, ang Ila Intelligence Information, nga si Villanueva, nga wanted, no, sa kaso nga pagpatay, nga may pending warrant of arrest, halin pa sang 2022, 4 years ago, ara na sa Mulo PNP, Rajuman Marge. Diba? Hindi na seryoso, hindi na dako. Sakit kayo na, ti under the nose of General Tuanyo, under the nose of General Colonel Parilla ini natabo. Hindi bala? Diin ang command responsibility dara, actually. Although nga gina-incindi natin si General Tuanyo, kay bago pa malang siya di, no? Pero command responsibility, igo na si Rajuman March, di ba?
0: Yes, that's why may investigation sila, Rajuman Henry, nga ginapatigayon.
1: Tiwai tagani may nakita sa dalagan sa investigasyon, way man sang papel nga naghulag. Diin ang investigasyon niya subong, ano naginhimo niya, di ba? Ang parts ng investigasyon mo da, amo nga ang mga personnel involved dira, tani, nakapangusisa na si General Tuanyo, may kwan na siya, no? May background na siya gamay, ano gid bala na tabo, nga hindi siya kahibalo sina. Bala na sa intelligence monitoring da, kag sa network niya, sa intelligence niya, wabala na da kung ano mga rakit sa mga pulis da, di ba? Tani, pag hibalo sina, tito din eh. Istoryahon mo wala na si Inot, isang pamangkot sina. Doon eh. Abi sa ato lang ng istorya. Manugid ayan si Inot, Rajman March. Mako na siya. No? Hindi man ahiyan doon may ginatabon-tabunan si General Tuanyo?
0: According sa iyang statement, Rajman Henry,
1: kasi
0: di ba istorya niya ang, so far, according sa iya, wala man siya panabon. Kasi hindi niya man ayan mga tinawo nga, kumbaga mga dala or what. Ang iya lang, nga may justification ng Molo PNP regarding lang yan sa operation ang IMEG ni Araman. Kaya ang IMEG after, di ba, naging pahapa sila Rajuman Henry, kagin pang tayaan, kagin pang check ang arma.
1: Oo, makon mo na imo. Kita mo da, kibot kita di damo nag-konsilyano ng IMEG naman.
0: Oo, mag-usap pa matinaan natin. Pero after sa to, ang IMEG, naghatag sang coordination amo gito after nga ginpahapa kag negative nag-declare sila nga patigayunon na lang ang do firearm inspection pero amo na gari actually sa nabalaan ko Tuesday ang ano man eh ang arrangement sa Napolcom nga makigsapol sa IMEG kay actually ginatry ta man ko haon diri ang IMEG garing kay do
1: pero sa power ni General Tuanyo ang head sang IMEG Rajman Marge sa do ano man tulo Tenant Colonel
0: hindi general ang ilang ano ang ilang chief do may pangalan kita diri si
1: pero ti I mean sa network sa circle sang PNP bala Rajman Marge.
0: Mm.
1: Siyempre may mga pinagsamahan man na sila, di ba? Ti hindi kayo ka pamangkot da sang kwan sa mga kung baga kon sa ato ni sa radyo, mga off-air nga mga off-air, information ba lang, tigi na respeto man ato na para daw makuha nato ng picture, di ba, Rajman Marge? Pero araw nga wise na kapamangkon si General Tuanyo, how true is this? Laban-laban may idea na siya na, di ba?
0: Yeah. Doon naka-istorya na sila. Actually, sa gab-igid, naka-istorya sila. Kagati sa
1: yeah, araw-araw masiling na si Aymeg pag-istorya nila, Rajman Marge. Ay, hindi pala totoo. Eh, ma-raid-raid ka to kung maserbi ka to kung hindi totoo. Pahuya-huya ka to. Ginbutang mo pas peligro mga tao mo to. Tiko nagbarato abing molo PNP to. Kaya masiling sila kag hindi sila magpati. Anong Aymeg, Aymeg de? Why di Aymeg de? Amigo lang or Bimeg? Oh, buti rin at natanay. Abi, masiling abing mulo PNP to. Sinulong taday sa mga Armando. Pakilala nila Aymeg. Why ta nakakilala sa Aymeg na? Bimeg lang aton. Oh, na? Kag nagpinatsyana ito, abi, di ba?
0: Isa pa gid na, yes, oo.
1: Oh.
0: Di ulato na ito nga magwa ang ilang investigation regarding sa ining natabo. Kag ang investigation sang Pro 6 Legal sang R7 kag ang iya man sang Napulcom kag amo na gani gapanindugan man si General Tuanyo kung may sala kasuhan hindi pwede nga pasensyahon kag hindi ta pagkilalahon bisan sino pang involved kun mapamatud-an nga gin harbor gid man sang ano na harboring of criminals Rajman Henry
1: ang obstruction of justice pagdi
0: oh kun gin harbor gid man sang Molo PNP ti ato bangon nila ang kaso admin kag criminal Rajman Henry.
1: Hmm. Tinding ko naman kanto si Villanueva.
0: Gihil pa mga kotis
1: for the past 4 years ang nag-inisyon sa isang warrant of arrest. Din siya nagkanto. Ari malang gilis siya sa Iloilo.
0: Ambal niya, nanago na kuya ma'am. Haba ko nga awala mo na surrender armas mo. Haba niya kasi may warrant, may ano na ko, nanago na ko. Amo nang iya nga ginhatag a statement. Pero hindi siya mag-divulge gito do. Kaya
1: haba niya. Mega pasalig sa iya eh.
0: May posibilidad kasi siya pre tropa. Tropa man, siyempre may consideration man nga gamay.
1: Pa, saling siya mataas man eh.
0: Ti, ambal niya, amula na, ambal na basa nagwa lang ko, kaya to bangon ko ang kaso ko, kagati, iaya tindog, siyempre tindog din may nag-ako.
1: Tinga, subong lang siya, kay 2022 pa niya ang warrant of arrest, nga subong lang siya magwa.
0: Subong lang siya kung ano nang iso
1: kaya nabulalo, nabulabog.
0: Amo man ang isa sa mga rason, posible, Rajman Henry.
1: Oh, nakulbaan na siya, nga maulamid na si Inot. Oh, nakulbaan siya nga madalahig na si Colonel Parilla. Pati si General Tuanyo. Dako nga black eye sa ilan eh. Oh, that is why nagwa siya. Te, pero mapundo na lang na de, ang krimen nga nahimo kon indeed mayara amangid sang pagpabulag-bulag sang Mulo PNP, sang ICPO, nga ang wanted nga pulis, may warrant of arrest to ay nilagi na dakop. No? Pero iba nga bago lang gani, way pagani ma... Hulog
0: ang pilahan ka oras.
1: O oh, ay pa mag-init ang iwarant sa iwarant na ara na dayon.
0: Wala diba? Wala.
1: Amo wala na ginabantayan sa pulis na from time to time check check sila sila may drug po
0: wala, na rin. Wala pa na Rajman Henry na 5 minutes ha. Pagwa ara na dayon na.
1: Atong 5 minutes so ay pagani guro seconds. Wala pa matapos 1 minute siguro kiti. Sige check mo. Gabantay mo. Pag online na pag download sang kun ano man da nga korte, RTC, MTCC. Pag upload si Nada, gisarala na sila dayon magkuha sang kopya. Kaya ti accomplishment na Rajman March mo, di ba?
0: Nakauna-una pa na kung ano nga unit ang makuha.
1: Oh, ilabi na kon kwan? Ilabi na kon may patong? May reward? Di ba? Eh, accomplishment mo, may reward pa, di ba? Ti, araw-araw nga ini, 4 years na, ay sila kakita dang may warrant of arrest ne? Ara, say warrant.
0: Amo, pero te, hulaton tang ilang, gapasalig man sila nga mahatag sila sa...
1: Tidin ko na si Bila Noiba nagkanto, dari malang siya sa Iloilo, or ano,
0: nagpatawi-tawi
1: siya, nagpasulo siya, hindi siya malabot, or dari malang?
0: Hambal niya lang sa ako, nalagyo siya. Pero wala siya naghambal kundiin. Hindi siya maghatag sang kwan sa aton.
1: Wala siya nalagyo, ha? Dari malang siya.
0: Amo na iya statement kay Ina Rajman Henry.
1: Kay kon malayo ni siya Rajman March nga ma surrender na siya abi kon malayo man lang siya di wise sa Iloilo di ba? Kun nalagyo sabi sa malayo nga lugar. Kasi lang bahala kamo da basta ari ko diya sa safe nga lugar dis malayo. Di ba? Galing kay ti ari man lang siya di no. Di mo nang info iya sang IMEG mo. Ari siya di ara siya sa Mulo PNP. That is why gusto to dakpon siya. Dako gito nga si Buyas Bumbay kung tani kay Captain Inot. Kag kay Colonel Parilla eh. Kung dito, amakon mo sa sulod sang police station. Amo tutuyo, gid guro sa kaimig mo. Nga dito sila nag-operate sa sulod para nga madakpan gito in the act nga tiara man gid gali ginagamit man gid gali Rajuman Marge.
0: Oh.
1: Galing daw hina intelligence ang I make daw mayo pa intelligence ni Villanoy ba kag niinot.
0: Iba man ko siya. Hambal ko. Kakadto ko gyud sa police station, gasulod ka to. No way ko to ya, ma'am. Ako ti na picturean ka man kuno nga to ka to. Hambal niya. Way ko to ya, ma'am. Tigaling kita, hindi ko naman mapilit. Kaya limitado. At least kinatubang niya lang takaina. In fairness, naghatag lang siya ka statement niya. Pero limitado.
1: Siyempre, alang-alang ako.
0: Kinatinay niya tanan.
1: Alang-alang man ako. O niya na, Rajuman March, kay mabutang sa Italital si Captain Inot.
0: Amugid.
1: Kasi si Kernel Parilia man eh.
0: Hamba ko sa iya. Hamba ko, kung nagkakadto kagin man dito or naglabay-labay, hamba na hindi kami niya kilala kay kag-close ni Inot, hindi na copy ako na karon. Galing kiti siyempre, iyan na yung statement, Rajuman Henry, gabamangkot. Kapila ko malagi pamangkot, pero ti mo nang iya ginasabat sa aton, kaya makot isigya. Kaya mo na imo statement, ti respetoon, tay, may kaso man niya, may ongoing mo siya nga kaso, ti iyan na lang na iya ito bangon. Pero at least, gintry naton, pero ti mo lang na iya nga statement, nga wala siya dito, wala siya ginagamit sa operation, kag wala man siya kuno sala sa kaso nga iya ginakaulamiran subong Rajuman Henry. Amo na madulong naton nga balita subong nga gabi kasama mo sa DYRI Areman Iloilo Rajuman Marjorie Herbo Miyane Tatak Areman.
2: Areman palabra di honor.
1: Salamat gid kay Rajuman Marjorie Herbo Miani. Amo mala na ako natingalahan dayang mga kasama. Although ti pa style style man na sang regional director how to manage sang iya sining area of responsibility. Pero kun ako iya mga kasama abi no. Like sa mga office. Di ba? Ti direkta ya mabasi kay ari kita sa private no. Sa mga opisinaries, di ba? Like parehas ni mga reporter, abi, kung reporter mo sa field, ikaw, abi, manager, may mga naubra siya itong turutinunto to sa field, abi, to. Siyempre, hulog ka na yun, Mimo. Hindi ka pwede magsilinga. Bahala ng HRC na, human resource na namang investigar. Orang aton sininga in-house ombudsman. Siyempre, on your own, may investigar kagid mga kasama. Kaya ma-reflect na sa imo mo, ano ka klase station officer karon, di ba? Oh, sa inyong mga opisina da sa bangko, sa eskwelahan, halimbawa principal ang iya maestra abi karon na involved karon sa isa ka sitwasyon dira, no? Ginakosaran abi karon da nga ang bata pirmi niya gili ginalampusan na. Ginabuli niya. Di ba siling ka nga itugyan ta lang sa DepEd, no? Itugyan ta lang sa regional director na mag-imbestiga. Siyempre, on your own, kay under inagid sa imo da, no? Directly, under your supervision da, kay ikaw principal da, mga sisa kaya, ano gito natabo to? Diba? On your own, mga kasama, mga hibalo kagin. Oh, tini ya, do I, no? Though, hindi kita kumbinsido sa explanation ni General Tuanyo, no? Bisan pang mag-deliver ka sang result, General Tuanyo, do I kami kasulapo sa kasubong sa... Antong sa Lapas PNP itong New Year to kay Vice Mayor Lamasan to, di ba? Why ganito sang rason yung dapat niya i-relieve to yung pulis, ha? Ang ipis ang Lapas PNP, di ba? Kaya may alleged itong suicide incident, no? Involving the Vice Mayor of Duenas. Tinagpangusisa mo lang itong Lapas PNP to? Kaginahambal niya nga daw... kung ano lang, nakita nila to. Tingin relieve ganito? Kaya duway ko naging padaluman ng investigasyon? Kag ginhambal da yun tong partner to nga taga OCD?
2: RMN, palabra di honor.
1: Hindi niya tama kaseryoso ni mga kasama. Hindi laglahog niya yung akusasyon. No? Kag insulod pa sang IMEG. Ang IMEG ma-serve sang warrant of arrest, mangdakop sila. Dakpo nila da, sa sulod sang police station. Tapos yung aton regional director, ang aton city director, duway lang. Tugyan na lina sa Napulcom pag-imbestigar. Hambalon, gusto ta ma-preserve ang moral sa aton mga polis. Anong moral karon da ni Captain Inot da o? Maka-focus pa na sa sobra karon niya da? Dapat buligan nyo si Captain Inot nga para masalbar siya na isa kung anong pagkalumoral da o? Ama ko may imong police station niya sinulod. Sa Bilog ng Pilipinas, siya lang yung police station niya sinulod sa IMEG. Kag pinahapa sila, kag pigin pangtayaan. Tindi bala, nagkakadapat labang nga buligan si Inot nga maklear ni iya nga pangalan kung gusto ina, ang mga aligasyon da. Dapat i-relieve siya da anay para nga hindi siya mabutang sa ital-ital, butang i anay da sa ibang nga tao. Hindi bala.
2: RML, Palabra di Honor.
1: Gindulong kaginboy lugan, inigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Kubota, kagapay isang mangunguma para sa Masanag Agrikultura raffle promo. May chance nga magdaog ang bisan sinuman nga magbakal kag magpasakop sa promo nga ini. Brand new Kubota products halin April 16 hasta December 5, 2026. Bisan sino magbakal sa Kubota equipment o kung genuine spare parts, magkakuha sa raffle coupon. Mas dako ang bakal or madamo sining dako ang amount sa inyong ginbakal, mas madamo ang raffle ticket. Filapan ina kag ihulog sa designated drop boxes sa Iloilo nyo Agri Ocon outlet sa antes sa December 5. 2 p.m. ang raffle draw pagahiwaton sa December 5, 2026 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm Incorporated Barotac Nuevo Iloilo. May DTI supervision para patas kag transparent ang paraffle mga kasama. Ang premyo nga nagahulat, traktora, transplanter, power tiller with diesel engine kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawaan Village, Balantang Haro, Iloilo City, or magtawag sa cellphone number 0917-520-3954. 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
2: RML, Palabra di Honor.
1: Pierdigid ang gilas mga kasama, no? Diretso na lang si Rajuman Juan or pwede pa takabuhi isa ka commercial. Diretso na lang para nga timprano pa ta Rajuman Chan Hardware. Agad hindi ka man daw maipit.
2: RML, Palabra di Honor.
1: $49.92? Sus, yun di po si Tamanin. Diba? 43 ang abansi. Ay, kaluoy man sa aton nga gilas. Diretso lang tabawi sa Wimbledon.
2: RML, Palabra di Honor.
1: Naging tawag nga Wimbledon because ang Wimbledon, isa ini kalugar, mga kasama, no? Isa ini kalugar dito sa may sagwa sang London, England. Nga way gintawag nga London Open. Hindi parehas sang French Open. Australian Open. Miami Open or US Open. Bikini Open. Ay, hindi, nagali, Lena.
2: Palabra di Honor.
1: Ang Wimbledon kay pinaka kwanigili ko, pinaka gulang-gulang na mga kasamang kwan, no? Nga tennis court, no? May center court, may ara sila sa kwan mga kasama, no? Kita mo sa Google. Ara lang sila, lapit lang sa may kwan, no? Sa may anong tawag sini? Lapit lang sila sa may London International Airport mga kasama, no? Tidamo damo na da mga court, no? Sa Wimbledon, no? Tapos sa ara da ang damo nga mga court, no? Kilala ini because sa mga damo nga mga royals sa nagalantaw diri mga kasama, no? Sinilang gani si kwan, si Catherine, si Catherine, si Kate Middleton. Si Kate Middleton naglantaw mga kasama. Kag grabe nang pila damo sa ticket. Wala yung nagpila si Kate Middleton, nagpanghatag sa ticket. Tigra lang ang security niya eh, no? Pero amo na kahambol ya si Kate Middleton, no? Mga royals yan, naglantaw da, no? May number 1 court, may number 2 court, may number 3 court, and then may center court, no? Amo ning dako mga kasama kag kon mga kilala mga nagharampang, diri sila ginabutang sa center court mga kasama, no? Tigrabe ning Wimbledon, no? From the word ang Wimbledon, isa ini ka place, no? Kundi rin sa aton nga sa Pilipinas, daw barangay guro, no? Barangay sang London, mga kasama. Isa ini siya ka place nga gin-derive ang ala niya sa tinaga, sa Old English nga Wayne, no? W-Y-N-N, Wayne. kag kag nun, no? NUN, no? Nun. Buot silingon hill. Ang Wayne daw isa na siya kamido, no? Buot silingon mga kahilamunan, no? Hindi kakahuyan, mga kahilamunan lang. Wayang, no? Nga mga hilamula nagaturubo. Gagmay lang ang mga hilamon mga kasama. Nan. Tapos gin-combine sila sa nun, no? Win nun. Sa sauli nangin Wimbledon mga kasama. Isa ina ka lugar nga kag nagagamit ni siya sang traditional grass, no? Guting iba niya nga mga court, mga tennis court, mga kasama, mga kwan, no? Nang piki nga mga grass. Kiniya traditional gid nga grass or hilamon ang ginabutang sa tennis court sang Wimbledon.
2: RML, palabra di honor.
1: So lugar man siya ang Wimbledon mga kasama, isa man siya ka place, no? Pero hindi siya ngalan sang country. Pareha sa Australia Open, French Open, no? So French Open may Roland Garros pa na da, no? Si Roland Garros daw air navigator ina siya halin dito sa Reunion Island, no? Sa colony sang France dito sa may Africa.
2: RML, palabra di honor.
1: Standby, Rajaman Mon Kapalihan, no? Subong ongoing ng hampang Rajaman John Hartwell, no? Pero gin close na ko, no, ang page. Hindi na makita, oh. Gapang mangkot isa kun robot ko kun hindi, oh. Robot makaron linongi.
2: RML, palabra di honor.
1: Kaya bansin na si kuno si Jasmine Paulini, oh. Forto kay Alex Iala, si Jasmine Paulini mga kasama, Italian player ini si Jasmine. 30 years old, no? Magulang siya kay Alex, si Alex siya 21 pa lang. Tapos mas taas ni si Alex sang sa iya, no? Mga 5'9 niya si Alex, 5'7 si Alex. Mga kasama si Kwanio, mga 5'3 lang, no? Si Jasmine Pauline. Raban si siya karon 4'2 mga kasama.
2: RML, palabra di honor.
1: Gindolong kagin po'y lugan, hindi nga bahin sa ato nga pala tuntunan sa Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers, gregabiyay sa Luzon, Visayas, Kagmindanao, mag-inom na sa Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay Mrs. mga kasama. Magluwas na, nagaserve man ang Mega Man Herbal Capsule, nga proteksyon sa kalalakinan, nga sobra ka-stress sa trabaho. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntun nga mga lalaki, nag-amling sa ato nga prostate para hindi magdako o magubag, kaya ang prostate kon mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Herbal Capsule kag Mega Man Gold Coffee Mix, manamit ang sabor na gabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Kag syempre ang sister product nila nga Nance Herbal Capsule, imnon ini 3 times a day para likaw stroke kag balatian, kag ang Nance Corn Coffee nga nagaboost ang aton immune system, nagadetoxify sang lawas, nagalibiyat sang migraine kag sakit sa ulo. Nance Corn Coffee kag Nance Herbal Capsule upod sa Mega Man Herbal Capsule kag Mega Man Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika, produkto di kalidad sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA.
2: RML, palabra di honor.
1: Naka-standby si Rajaman Mon Kapalihan. Diretsyonta na lang mga kasama, pag-regulate sa mga salt and sugar content sa mga ginabaligyan ang mga pagkaon kinaduso ni 2nd District Congresswoman Dr. Cathy Gorisita sa Kamara. Rajaman Mon Kapalihan.
2: TYRI Rajaman Report.
3: Rajaman entry ng ilaom si Congresswoman Catherine Joyce Gorisita sa 2nd District na matigayon nga mapasar ang iya sining hagda o kunang bill, no, una sa food labeling sang mga content sang pagkaon, particularly kung ano ang iya sining kadamon sang salt o kun sugar, kagang ikaduwa iya sining pag-regulate mismo Rajaman Henry sang content sa sining mga pagkaon para nga mapunggan ang pagdamo man sang mga balatian, particularly, no, sa kidney kagang taas nga sugar, Rajaman Henry, kiti pati ang mga kabataan suno sa kay Congresswoman Gorisita, kadamo na sa mga kaso na nagabata ang mga na nag-masakit iya or may masakit balatian, particularly ang sa kidney kag sa diabetes. Siya rin palang kabahin sa atong sini-interview kay Congresswoman Catherine Joyce Doriceta.
4: Ang status subong sa aton nga bill ara na sa committee nga inog-discuss sa lang tani kan tani kabay pa nga maprubahan sa may committee level pero wala man kita gauntat no maski wala pa na discuss sa committee level wala kita gauntat na mag-promote sang aton nga mga nutritional nga mga pagkaon katulad sa mga vegetables and ang ako ni nga bill duha ka bilog but in summary siguro ang iniing nga bill gusto ko lang tani nga ang tanan nato nga ginabakal nga mga pagkaon sa aton mga groceries or kundi nga pindahan may ara sang insakto nga food label wherein nga kada bakal mo makita mo kung ano gid ang content no sa ingredients most especially mga ang asin kag ang kalamay kay kung kisa gabakal kita no hindi kita aware yang salt content kay dali sobra-sobra na kag makadulot sa hindi mayo nga mga balatian sa aton lawas most especially ang sugar man no kay ang number one gid subo nga mga balatian ini ang hypertension kag ang diabetes nga halin gid ya sa ginakaon naton so ang ini nga bill kabay pa nga maduso naton para man nga ang aton nga awareness sa ginabakal ta or ginakaon ta aton gid ma tawag ni ma-apply ba lang no, sa aton nga everyday nga pangabuhi.
5: Nahambal mo kayo na doon content sa asin at sugar at sulfate. Sa production pa lang, may arang isang kabutang sa inubil na dila pa lang dapat lesson na nila o i-regulate.
4: Oo, yes, no? So ang ikaduwa ko itong abil, ang muna siya gani nga ang regulation din sa ingredients sa aton ng mga food products. Most especially ang mga pagkaon sa kabataan no kay mahilig gid sila sa mga pagkaon nga do hindi gid healthy sa ilalawas so kay hambal ko nga sa iban nga pungsod ginaobra na ni nila ining food labeling kag regulation wala man ako kambal nga hindi na pwede ka maligya no but ang akon lang nga ma-regulate lang naton ang aton salt and sugar content sa aton ginakaon
5: sa committee level
4: sa committee level sige ang amon hearing kabay pa nga maaprubahan
3: sabahin sang pagpayag regimen Henry ni Dr. Catherine Joyce Doriceta ng representante sang second district sa may probinsya sang Iloilo sa sining duha tanan ka mga bill no kay in line ini sa National Nutrition Program kay kaina
1: so ano nga mga pagkaon ni tanan nga mga food regimen mon
3: yes regimen Henry
1: so,
3: no
1: mga tinapay dapat may nabutan ng sugar content niya no.
3: Yes, so...
1: Ang mga sa salty food sa Maniati, amo ning mga chicharon, you know? Mga manghuan ni kag mga martis. Di ba?
3: Kag dapat sa production, may ara na sa regulation na Juman Henry, no? Sa duwaya sinikabil ang isa, food labeling, butang dira ko na ng content sila pagkaon, kag mismo ang kaduwa niya na bill.
1: Mga kwan, you know? Mga cakes and pastries, gali niyo, mga pasulubong niyo, no?
3: No kay nang lanon gay titi pamis mo
1: kwan ba mga pinasugbo ginaga kwan gid nagapuga ang muscovado sugar ginapaligo sa kwan sa saging
3: oh
1: ang mga piaya no so dapat naka indicate kina ang mga sugar content gali nila regimen mo no sa yes, Singapore so, ko na yan balnika sa Son Pineda district to gid kayo Ministry of Health dito pati sa mga sugar and salt content sa mga pagkaon, ilabi ng mga cakes and pastries.
3: Amo na ganyan bal ni Congresswoman Doriceta kasi iban ko nung yung pungsod, gina-implement na no? Dari lang sa aton, ngayon daw wala agad bala natutukan na Juman Henry ang subong sinaiyang labeling, no? Regulation sa content sa pagkaon. Kasi grabe na ang mga nagpalasakit subong ng mga kabataan, particularly sa hypertension, kaga diabetes regimen Henry. No, nagtambong ni kay na si Congresswoman Catherine Joyce Doriceta sang ika-52 iyang kick-off no sang nutrition na program sa National Nutrition Council dito sa may banwa sang Leon no kay tiginaduso man disang Leon ang mga healthy foods nga matanom lang sa araw sa ila sini nga palibot regimen Henry kag ginakilala man nga bilang food ano ni vegetable and fruit basket sang probinsya iya sang Iloilo ang Banwasang Leon Iliino. Amani madulong naton nga information para sa pagpangalagad sa programa Palabra de Honor. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iliino, Radyo Manmun, Iales Kapalian, Takaramen.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Salamat gid, Radyo Manmun, Kapalihan. Gidulo naman kayo yung builugan, iligabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Soft Touch Wonder Oil, ang pagbalangga nga ginatawag ang haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika mga kasama, no? Sa mga butika, talantawan ninyo, no? Kay ara na dira ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kay hindi basta-basta ang ingrediente. Ngayon pa idalom gid sa maedid nga pagtuon, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil kag rosemary oil. Nagaserbi man ini nga skin moisturizer, no? Marami man sa aton sini nga panit mga kasama pamanyos kamo. Kola naga pala nakita inyo sini nga kalawasan ilabi na antes kung magtulog subong nga gabi, pamanyos na sang Soft Touch Wonder Oil para pagkaagaway ng palanakit sang kalawasan. Kag syempre pagbugtaw nyo, ang kapihon ninyo dayon amo ang Kape Genio 14-in-1 Herbal Coffee. 14 kabilog ingredient niya, 25 pesos lang ang isa ka sachet mga kasama, no? May balunggay na, may mangustin, may collagen, may ginseng pa. Tapos may ara pa black cumin, may chia seeds, kag iban pagid ang ginpatam isaya stevia mga kasama. So hindi kapag diabeteson, no? Tapos ang nagpananam pagid sa iya non-dairy creamer mga kasama. Gani tilawin ninyo Kape Genio 14-in-1 Herbal Coffee. Ang pangabuhi nyo, syempre Kape Genio. Mga problema nyo, Kape Genio. Ikayong lawas nyo, Kape Genio. Sang Kape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kapehin nyo kag Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika mga kasama. Dira sa Alimudyan, MFD Pharmacy, Kabatbat Pharmacy, VGM's Pharmacy, BNB Pharmacy. Sa Maasin, Semp Pharmacy, Prim Pharmacy, dira sa Top Street, sa Kabatuan, Yerbo Pharmacy, SSG Pharmacy. Sa Haniway, Farmacia Lubiresa, A&E Pharmacy, RG Pharmacy. Sa Mina, syempre ang aton nga Pro Drug Pharmacy dira nga perme ginagapamati sa RMN. Good evening lang sa inyo da, no? Ang suki ni Nanay Maribet Sonier anyakan sang buhi pa ini siya. Tatay Francis, kamusta ikaw da? Pamilya anakan dira sa Mina ng mga suki gid naton nga nagabakal gid sang Soft Touch kag kapehin yon. Sa may New Lucena, Panisa Pharmacy, HL Corner Pharmacy, Malos Pharmacy. Sa Haro, HQ Cure Center Corporation, sa La Paz, Herbas Care Pharmacy, sa Isnard Street City Proper, CPT Pharmacy. Dira sa Central Market, New Mesa Drug Store, sa Jordan Guimaras, duha kabilog da. Pwede mabakal ang Soft Touch kag kapehin yon. GTM Business Ventures, sang una Mearns Pharmacy, kagdira sa Budget Mart Pharmacy and Grocery sa Jordan Guimaras. Soft Touch Wonder Oil, kag kapehin nyo 14-in-1 Herbal Coffee.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Abansin na si, ano, no? Si Jasmine Paulini sa first set, 5-3 mga kasama. Galaga si Alex Yala. Nakikwentro na ni sila kuno nagliga ng bal ni Kaslaura Sumagaysay. Bao, naga-tennis-tennis ka naman, Kat. Very, kanya mo, versatile yung aton yung mga netizen mo. Kung basketball niya, tanda man siya mag-basketball. Subong tennis, at grabe naman, mga kasama. Kung impeachment, ka-senator judge mo na sila.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Hindi kay simple mo lang ang pagbasa-basa sa panit sang mani. Kung si Senador Rubin Padilla pa, i-google mo lang. 5-3 karon ang score mga kasama sa first set, no? Grabe, may isa ka si naka-ace Alex Yala, no? Tapos sa first serve nila, dako ang win percentage ni Alex, 75% compare kay Jasmine Paulini nga 62% lang, no? Ang points nga na daog nila mga kasama, 30 kay Jasmine, 24 kay Alex, no? So karon ang games nga na daog na ni Jasmine 5, si Alex 3 mga kasama. Maximum gains nga na daog nila or games won in a row, si Alex isa lang, si Jasmine 3 gid mga kasama, no? Ang mga service nila, nga nadaog nila mga kasama, apat sa kay Jasmine Paulini, tatlo naman kay Alex. So tanan nga service games ni Alex, nadaog niya mga kasama, no? So mga subong, 5-3 ang score sa center court round of 16 sa Wimbledon women's single. Jasmine Paulini sang Italy kontra Alex Ayala sang Pilipinas. 17 minutos sa kaligad sa takna alas 9 sa gabi. Utang naman aton nga mga viewers and listeners. Sige lang, kay bisan ang aton nga pungsod, damo man utang. So ang angkor man, dapat may utang man. Nga panamyaw, iya. Sa field, upunta Rajaman Marjorie Herbo Miani, kag Rajaman Ronald Sanchez. Sa inyo center, Rajaman Reyes Danyo Subordon, Rajaman Lynette Fernandez Yulatriz. Kag mga interns na to, no? From West Visayas State University. Sa technical side, sa transmitter, Rajaman Chief Atoy Alia. Dire naman sa studio, Rajaman John Hartwell Toala. Ako naman ang inyo, sinialaga ng imo anchorman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajaman Henry Aspera Lumawag. Tatak, RMN!
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Cellphone Plus Gold.
10: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
9: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.

0: Jack malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Ang mga taong may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Char, fab, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum sa bango ng char.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa char.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: The Secrets of Health.
12: Dalala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
11: Programa nga maghatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
13: Kumbayan ang santon kag vitamin D3 ang resulta sina may anti-cancer protection
11: kanu. The Secrets of Health, mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health, kaupo ang aton mga alternative medicine doctor Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
14: Kumusta mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa din, padayon kita sining magahatag sa inyo, magatalakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulon sa mga balatian, kagun mahimo kung paano nato nini malikawan. Pero kung kita sining may ginabatsyag na sa aton sa rikalawasan, magahatag kita sa pira sa mga suestyon, pinaagi sa mga food supplements nga probado sa aton sa rikalawasan, FDA, o kung Food and Drug Administration. Kita man na padayon sini kagamat-amat nga magatungkad sa mga praktikal nga ihibalo sa patagiya sa naturopathy. Pagtukib sa mga sikreto, sa mga tanom, sa mga sangkap na makita lang dira sa aton sini panimalay, sa aton sini kusina, nga makabulig pabakod sa aton sini nga lawas. Kag, siyempre, kumaginabatsyag kita sa pagbulong sini sa aton mga balatian. As support, kung may mga ginagamit nga daan kita dira nga mga ginadapat sa aton sini kalawasan. Kag siyempre, sa inyo sini ma-concern sa ikaing lawas, mahimo nyo gini na ipalabot no, sa aton sini nga pagpangalaga diri sa aton sini nga text line 0928-287-4637. Gina-welcome to man ang aton sini mga Facebook viewers sa kay live kitang mabatian na bakitan sa bilog sini nga kalibutan. Ano man nga oras sa inyo sini nahamtangan, di man kamo sini nga bahin sa kalibutan nahamtang. Welcome, welcome gid sa aton sini pagpangalagad. Kagamuman sa aton sini mga local Facebook viewers. Kung may mga concern mo kamo dira sa ikaing lawas, may mo na lang isend sa aton sini nga comment box dira. para kami tiyempo pa karon na later portion sa aton sila pagpangalagad aton nina pagga basahon.
15: The secret of health.
14: Well, isa na naman ka topic ang aton sa pag-istoryahan sa edisyon sa aton sining pagpangalagad. Tama ni kakumon nga utan na ang aton sining pag-istoryahan kag kabalo ko nga damo man sini ang makauyon. Aton pag-istoryahan subong no sa aton sining pagpangalagad ang pila sini ka importante ay kag dalag ko sini nga mga benepisyo sang alugbate. Simple nga utan no kon simple nga utan pero kadako sa iya sini nga benepisyo sa lawas. Paano bala nato ni prepare? Pero bago ang tanan, ano bala ang ara sa sulod sining alugbate? Ano nga parte sang iya sini nga lawas o kon sang tanom nga aton sini nga kaunon? Paano nato ni prepare? Para nga ma-maintain o ma-retain nato nang iya sini nutrients ang sustansya. Dire ani kita no antes kita magkadto dira. Dire ani kita sa ginatawag ginaangkon nga mga nutrients ang ginatawag alugbati. Dagaya ini sa beta carotene, mayara ini sa vitamin K, may folate, calcium, magnesium, potassium, may iron, may manganese. And sa ginatawag ini siya nutrient dense, low calorie food. Pero ang pinaka-importante sa ni ang yes ni nga bioactive compounds, the real medicine inside the plant. Kung nga ang makabulig sa aton, kung nga makahatag sa aton sa benepisyo tungod sa yes ni mga bioactive compounds, sa mga natural nga mga chemical nga nagahatag sa ginatawag maayo nga efekto kung benepisyo sa aton sa nga lawas. Number one sa ni, may ara sa so sa ginatawag, may ara sa sini sang natural chemical nga betalains nga ang pila sini makitaan man sa pila ka mga utanon o kon root crop man. Ang function sini, isa ini sa ginatawag powerful antioxidants. Gina-reduce ng inflammation, gina-protehera ng aton sini nga cell from damage. Nagaresulta, nagahinay ang pagtigulang sa isa ka tao sini. Anong bot ko ang balon? Siyempre, kung protektado aton sini nga cells, pagsik aton lawas, nagapabilin nga mabakod ang aton sini nga resistensya. Panit na ton, hindi basta-basta madali magkurinot sini. Mga joints na ton, hindi basta-basta sini nga magpalanakit. Kaya ti, protektado aton sini nga cells, ma-reduce ng inflammation, kaya may powerful antioxidant kita. Ano kasubong bala nga, kung nagapasunod kita pa dayon, kag sige-sige sa glutathione, the collagen sa aton sini nga lawas, nga nagabulig pa namin sa pag-function sa aton sini nga liver, isa man, sa makuha nato nga benepisyo sina amo ang ginatawag anti-aging benefit nagapahuben sa aton kag ining glutathione the collagen abi nyo kung nano mahimo nyo nga mapasulod sa inyo sini nga lawas sa simple galing nga pag-inom sini sang kafe ha kapin pa kung ginainom nyo nga coffee sini Sunthone Gold coffee mix kay nga man magluwas nga may utanon magluwas nga may prutas nga sangkap may ara pa sang glutathione kag collagen. That's why damo nakanotara sini nga naga feedback sa aton nga hindi lamang ang sabor manami hindi lamang kahumot sini nga aroma kundi na benepisyuhan pang lawas nagpagsik ang lawas nagbakod ang resistensya. Number 2 nga ari diri sini sa dahon sa alugbate amo sini ang beta carotene. Ang beta carotene kun masulod naton sa aton lawas gina convert diri sa vitamin A nagaresulta sa manami naton sini nga panulukan. Kag hindi lang ina, may manami pa ini nga benepisyo sa aton sini nga panit nagapahamis papino sa aton panit magluwas nga nagapabakod pa sa aton sini nga immune system. Amo ning kaon kita permis ang alugbate para gusto kita magsandag aton sa nga mata, isa nga makabulig sa aton na hindi lang gali ang carrot, hindi lang gali ang kalabasa ang makapasanag sa aton sa nga mata. Lakip na gali ang alugbate man. Kagabi nyo kung nano, sa aton sa mga tagpalamati, may isa man gali kita sa pwede gamiton sa no nga makabulig man panami sa aton sa nga kutis, sa aton sa nga panit magluwas sini sa beta carotene kay magluwas sa matagali naton ang panit naton na benepisyuhan man sa beta carotene eh. Nga halin sa mga ginakaon naton yung mga sources like prutas man uko na utanon man nina. Ang isa sang sikreto gali no nga nagabulig man papino sa aton sa nga kutis lakip na tapna sini sa mga body odor kung nagagamit kita sa Sunthone Plus Herbal Soap. Kaman,
16: pila sa mga sangkap na sini amo ang mga tanom nga pwede man gani naton makaon pero ang extract nila sini kun iupod gili sa paglimpyo sa lawas naton like sa sining Santhon plus herbal soap nagabulig man papinos ang aton sininga kutis aton sininga panit kabalo kita ang kapayas nagabulig papinos ang kutis ang malunggay especially pagganing iya sininga oil nagabulig man pahumok sa aton sininga panit pagkatapos ang bayabas nagabulig ni limpyo sa aton panit may samad-samad kasang una lagaan lang sa bayabas kung may body odor ka isa man nga ginagamit pang hugas o kon pang panibin bala o kon ginagamit pang paligo no kay nagabulig ni patay sa mga kagaw-kagaw sa lawas nga nagaresulta sa pagpanganisngaw kung kita sa niyang balhason. Ara ini mga sangkap kung ginagamit naton ang Santhon plus herbal soap. Nagabulig papino sa aton sa niyang kutis kasubong sa pagkaon man sa alugbati nga may beta-carotene, no? Pero susulod ang niya sa niya pagpanghikot. Samantalang aton sa niyang Santhon plus herbal soap sa sagwa. Kaya dapat man naton protektahan ang sa sagwa. So, kung may ara kita sa protection sa sagwa, may nagabulig dito sa sulod panghikot na nag-healthy pagin ng aton sa niyang skin. Kundi perfect ang aton sa niyang combination. Gwa, sulod ang aton sa niyang pagpabakod sang aton sininga panit. Pero kung inyo gusto ah, sa mga gusto dirang maprotehiran ang inyo sininga guya, kapin pa sa mga ara na bala sa sitwasyon bala nga damo ng mga pinalian, sang punggod, may mga blackheads, whiteheads, or dark spots dira, may mga mapa, hambal sang kilala ko sa guya sini, makabulig iya ang paggamit sang Clear Skin Beauty Soap. Pareho sini nga available sa butika, no? Kadto lang ka mo sa mga butika, pwede ka mo kabakal sini. Kagdugangan, pagin nga nagnami ang efekto nila, kung padayon kita nga nagakaon sini sang alugbate, adlaw. Okay? May nag-kwan na rin sa aton, may nag-message na rin sa aton. Paano duklutuon ang alugbate? Kay ako lapuhan ko lang. May nabalaan ko itong kinakaon ng alugbate ng hilaw. Pwede mo na, Doc? Yes, actually, pwede makaunong alugbate sa nga hilaw. Pwede mo man sa nga lutoon. Balik kita sa mga benepisyo dugang sini sa pagkaon sa alugbate. Isa nga makabulig sa aton, especially sa mga tawong babad permi sa computer. Ha? Inyo sinigin ang atubang permi, laptop, desktop, instead nga ipahuway na tani no pagkatapos inyo sa ninyo ginatawag pagtrabaho pag uli sa balay o kung samtang nag-commute pa lang pag uli sa balay o samtang nag-drive sa ninyo ibang kadalikado samtang nag-drive hindi ka mo magsige bilid sa cellphone ha hulata bala nga mag-abot ka mo sa inyo balay kung importante gani pa higad anay ikadamo ko sila sa masundan sa dalanon nga nagahinay-hinay nagakos ang traffic jam mong kaisa nag-obstruct tungod nga nagalakat o kung nagadalaga na sa lakyan kahinay kay nagasige gali sang kuti kagkutikot dira sinyasan nga cellphone samtang nag-drive hindi kid advisable pero isa nga makabulig sa aton ano kung babad kita sa computer nga

tanan ining duha gali maprotehiran nga aton sininga ISILS ma-reduce ni ang risk ng katarakag mapabili na ton nga masuportahan ang ginatawag sharp vision kag ang manami sini no sa aton sini mga tagpadabati kun halimbawa gusto kita sini nga mapabakod ang aton sininga mata pero babad kita sini sa ginatawag screen aton may blue light no nagapastress sa aton sininga mata kun sigisiging aton sininga atubang dira binyo kung nano. Ang isa sa sekreto sini sa madamo ng mga nakatilaw no especially nagapulaw nagaburo na ang padulukan sang iban sini kung may kataraka nagamat-amat labo ang lens imo sini nga mataga labo man imo sini nga panulukan eh pero kung nagainom ka sang Visionex Plus soft gel capsule mabuligan galing abisan paano mapahinay sini ang pagburon sang aton sini panulok kung nagaburon nga daan ng aton sini panulukan bisan paano may bulig gid siya nga madefensahan ang aton sini nga mata sa pangkabilugan nga aman ti ara na dira mo ang makuha man aton sa alugbati sini nga beta carotene lutein dagsiya santhin pero ang bintaha sa aton sini nga Visionex Plus soft gel capsule gindugangan pagidini sang vitamin E. Ha? Bisan duha lang ka beses ang pagtumar nyo sini eh. Sa isa sini ka adlaw, makabulig na para maprotektahan ng aton sini nga mata. Magluwas sina, may mga flavonoids pa ini nga may anti-inflammatory, antiviral, heart protection, kag blood vessel protection sa aton. Kabalo kita nga ang cardiovascular problem, isa sa nagapanguna sini nga cause of death sa mga Pilipino, kag sa bilog sini nga kalibutan, isa nga makabulig sa aton gali ang simple nga pagkaon sini sang alugbati. Mayroon, Dok, ako, permi ko ginalakot sa munggo ang alugbati kasi ginabutuhan ko lang kamatis. Okay man siya, Dok. May-ari pag yun nagpamangkot, paano, Dok, hindi kuya kauyon sa alugbati? Kay kadamo man diritani sa amon. Pero daw ma, daw mabalik yun kay madanlog-danlog. Damo kasaho sa ning danlog, bro. Pero depende man ko na sa danlog. Kaya budlay man ko ng makadanlog. Amo ng isa na ito sa isang bulabalan tayo. Ano? Pero balik kita sa ito. Sa ninyo, sa mga nag-text sa ito, nadugay-dugay ito na hatagan sa isang pagtamod. Isa nga makabulig man sa ito para mapabilin, ano, ang kabakod sang aton sini korason aton sini kaugatan kasubong nagakaon man kita sini sang alugbati ano ang pag-inom gali sang ginatawag Santhone Gold Herbal Tea nga man ang Santhone Gold Herbal Tea nagabulig sa aton para magnami man ang aton sini nga blood circulation ara ya sa mga hindi gusto iya mag-inom sang coffee pero kung gusto kamo sini nga may bulig pagid pag-abot sa inyo sini nga brain pag-abot sa balancing sang hormone pwede man kamo sini makainom sang Santhone Plus Coffee Mix. Ang manami sa Santhone Plus Coffee Mix, why ini sing caffeine? Caffeine free. Ang may nag-text gani sa aton nga niya sa bata, 15-year-old niya nga bata. Sini daw medyo bundol sa eskwilahan pero sige-sige inom niya sang Santhone Plus Coffee Mix. Nadugang-dugangan gimang ko no ang marka. Kag nagnami ko no niya sa nga performance pag-abot sa nisa exam. Actually, pulo katuig nga bata pwede makainom sa nga Santhone Plus Coffee Mix. Kay may lecithin din para sa aton sa nga brain. May sulforaphane din para sa hormone balancing. Especially sa kababainahan din ang nag-experience na sang mga patimaan bala pagpabatyag sa nga dali na lang maguntat ng ilang sa nga menstruation approaching na sa from perimenopause pakadto sa menopause ang iban maginabatyag yapon bisan postmenopausal na nila kung tapos na ang ilang sa nga pagmenopause makabulig sa ni ang sulforaphane sa nga sa soya isa sa mayon ng ingredientes sa nga Santhone Plus Coffee Mix. Dinugangan pag ito nagkakaon kapag isang alugbati, bauti sampat din na kombinasyon ano, para sa pagpabakod sa aton kaugatan, sa pagpabakod sa aton sa korason, pagpanami sa aton sa blood circulation, nga bisan ng aton sa brain ang mabuligan man nga maprotektahan. Ang saponin sini nagabulig man para nga mapalower ang cholesterol naton, improve immunity and help regulate blood sugar. Tidiri naman sini sa mga hindi mahiligo niya maginom sang coffee. Kaon kamo sini sang alugbati. Ha? Pero ginabalik ko ang rekomendasyon na considering nga paginom sini sang Santhone Gold Herbal Tea. Lakip na, hindi lang nga sa nagatinaas ang blood sugar sa niya, lakip na sa nagabatyag bala sang discomfort sila sa ringat yan, ilabi na gid pagkagabi nga nagaresulta sa hindi mahamuok nga pagtulog o kung utod-utod sa ringat pagtulog nga pagkaaga sa ni, kung hindi mayong imo sa ringat tulog, may posibilidad sa niya kung nagadako imo sa ringat risgo, nagaduga nga risk ni sa insulin resistance kag type 2 diabetes sa ni kung mapabayaan na no, gani ang pagtulog isagid sa importante na ton sa ringat tool. Para makalikaw kita sa nisa nagkalinlain nga problema.

0: sa lawas, lakip na ang pagtaas ng atong sining blood sugar. Abi kun problema nyo ang pagtulog tungod nga nagahilab, nag-uokin nyo chan, hindi ka mo komportable, isa ka oras antes ka mo magtulog, abi hulom ka mo dira sa inyo sining tasa sang Sunthone Gold Herbal Tea. Pagkatapos, imnon nyo ina, 1 hour before bedtime, nagabulig, nagapatawhay sa aton pamatyag. So, resulta sina, makapahamuok sa aton pagtulog. Ang bintaha pagid, kahit yung nagabulig pa panami sa aton sa nga bowel movement. Ano makabulig dira? Nga sangkap niya, ara ang cinnamon bark, ara sining turmeric, ara sining balungay, nga nagabinuligay sila, hatag sa nutrients, balance sa nisang aton sa nga circulation, lakip na sa aton sa nga blood sugar. Tidugangan, pagit yung palakaon, kaulog bati. Isampat gid ang benepisyo nga ma, kuha mo sa imo sa nga lawas. Magluwas pa, tikadamo sa nisang iban, pagit yung mga benepisyo, may araman sa sang chlorophyll nga, antioxidant man, nagabulig magani ning chlorophyll. Kung halimbawa, dugay mag-ayong imo sa nga samad, mabuligan niya nga, madasig mag-ayong imo sa nga samad. Para nga hindi na magdatawag hindi na magdugang pagid sang pila ka makomplikasyon kay dito ano bala ang pinalian sa ulihi kung pabalik-balik iyang samad o kung madugay sinimag ayo pila lang ini sa mga bioactive compounds nga mahatag sa aton o kung mapasulod naton sa lawas kung nagagamit kita sini o kung nagakaon kita sini sang alugbate. Magluwas pa nga makabulig pagilin sa may mga arthritis. Nagasinakit inyo tuhod dira, kaon ka mo sa isang alugbate, kinagabulig sa parang hindi basta maghubag ang inyo sa nga tuhod, mga joints tungod sa sa arthritis. Pero di kundi magwanta, hambal sa kilala ta. Kung hindi ito madala sa kwana, sa Sunthone plus herbal oil, kag kung hindi madala sa sa pagkaon sa alugbate, alams na. Magtumar na sang says the pain, kinagabulig ini pa, kalma sa palanakit sa aton sa nga lawas. May antioxidant man ni siya, kagkabalo kita akong kargado kita sa antioxidant, nagabulig ni pahuben sa aton, nagapanubo sa risgo sa nis heart disease, diabetes, and even cancer. Kung nagkakaon kita permis ni sang alugbate, nagabulig mapabalansi sa aton sa nga blood sugar, maprotehera ng aton sa nga kurason, and even aton sa nga liver, mabuligan man nga maproteksyonan, lakip na ang aton sa nga digestive system. Kagtungod sa iya sa nga calcium, tungod sa magnesium, tungod sa vitamin K, nagabulig man nilipabakod sa aton sa nga tulaan. Sa nagpinamangkot, Arena, paano ko na-prepare ang alugbate? Abi nyo kung nano, para hindi madula ang mga sustansya sa nga lakip na mga heat sensitive sa nga mga vitamina, ang pinakamanami, gali ka ginarekomendar nga himuon na ton, gisa-gisahon na ton sa makadali sini ang dahon sa alugbate. Nga aman, ang isa gali sa pamaagi para nga ma-release na ton sini ang beta-carotene, inito na ton nanay. Paano? Pinaagi sa paggisa-gisa sa makadali. Like duha, tubtub apat ka minuto sini, pinakamalawig na sa aton sini nga paggisa. Magluwas sa mapagwa na naton sini ang beta-carotene, ang kombinasyon sini sang oil. Especially kung naging gamit naton sini is good fats, or like for example, olive oil, ma-absorb pagid sang maayos ang aton lawas ang beta-carotene halindira sini sa alugbate. Kag sa isa ka adlaw pwede kita makakaon isa ka cup, tubtub duha ka cup sa isa ka adlaw o kung pwede man niya ang duha ka cup na sa aga kag sa hapon o kung ubuson naman ah. Kung daw medyo perting imo sini nga kahidlaw sa alugbate kag uyon mo gid pwede lang gihapon. Pero cup ha, hindi mug ha. Cup lang aton sini nga gamiton. Kag hindi malipat, hindi man pagtamaan ka lata kung nag-prepare kita, gisa-gisa lang kadali. Duha kaminutos, tub-tub apat sini kaminutos ang aton sini nga paggamit. Pero ari kita no, sa nagapinamangkot sa aton, paano iya kung halimbawa, hindi kaya masyado makasaho o kung masyado makauyon sinisang alugbate? So, darin naton sinipasudlo ng aton sa nga ultimate trio para sa inyo sa nga kahapusan, para sa inyo sa nga convenience. Kagbisan pa sa iban, kami nag-message darin sa aton nga bisan makauyon pa sa alugbate o kung iban pangalaswa, kauyon man sa balungay, kauyon man sa ampalaya, kauyon man sa gani sang ginatawag sa ni bisan na bunga sang ampalaya nga wa ginluto kundi raw gina salad ya nami magyapon ng kaon niya. Pero ang iya question, hindi siya makahimo sini adlaw-adlaw sa pag-prepare tungod sa kabisi sa iya sini ginaasikaso sa trabaho. Ang question niya, ano ang pwede naton sini marekomendar? Kasubong sa mga hindi makauyon sini sang utanon, lakip na sa Alugbate, makarecommend kita sini sang pagtumara sa aton sini nga Ultimate Trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kaya ang Santhon Plus Gold Capsule, may lima ka mga sangkap, may Alugbate, may Balungay nga kasubong man sang Alugbate, may ara man sa sang ihatag sa aton sini nga sustansya. Isa man sa manggaranon sini sang sustansya nga utanon magluwas sa Alugbate, amo sini ang Balungay. Ginatawagan ni ini nga Queen of All Vegetables. Kag may ara man sang Ampalaya, may ara pagin sa nisang spirulina nga tuman man kadamo ang yasin nga sustansya. In fact, kasubong sa Alugbate, may chlorophyll man ang spirulina. Kag makahataga sa ginatuag protina nga kinanglanon naton sa aton sa nga lawas na samtang kita sa nga edad, kinanglanon ginaton para sa muscle conditioning kag repair ang protina. Kag iban pagin sini nga mga sangkap nga makuha naton sa Santhon Plus Gold Capsule. May ara sila sa mga antioxidant activity na suportahan ng pagpabakod sa aton sa immune system, reducing inflammation, bisan pa nga aton sa heart kag liver health ang maproteksyonan man. Kung nagainom kita sa isang Santhon Plus Gold Capsule tungod sa iya sa nga mga sangkap. Kag ano bala ang isa sinisang bintahan naton kung halimbawa nagainom kita sang Santhon Plus Gold Capsule kag ginaubdan pa naton sang Premium D3. Ini isa katuman ka importante nga galamiton o kon bitamina nga mapasulod naton sa aton lawas kung pagpabakod sa tulaan ang aton sini nga kinahanglanon. Kay nga man may calcium na kita pero why kita sinisang vitamin D? Kag kinanglan ta man sini ang magnesium para sa pagpabakod sa aton sini nga tul-an, pero kinanglan ang pagtoy-toy sini sang vitamin K para nga magkadtogid sa tul-an ng calcium makinhanglanon. Kag indi lang ina pati man pagpabakod sa aton sini nga kaunuran, muscle function, immune function, and even nervous system health ang aton makuha nga benepisyo kun ang Santhon Plus Gold Capsule ginaupda naton sa paginom sang Premium D3 Capsule. Kagabi niyo kung nano, isa ka sekreto pagid nga dapat natuntokibon. Kung halimbawa nagainom kita sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang isa gali sa pinakamanami naton nga mahimo para nga bugos ang ilan sa nga efekto, updan pagid naton. Iupod na lang naton sa aton sa nga Ultimate Trio, siyempre, ang aton sa nga Santhon Vitamin C. Kaya nga aman, kinahanglan nun ini no, para nga ang mga trabaho o kung binipisyo nga makuha sa nga aton lawas alin sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule ang mas ma-enhance pagid kag hindi mauyang ang pila sini ka mga vitamina kag mga minerales sa kinanglanon sa aton sa nga lawas tungod may aras ng vitamin C. Like for example, ang iron karon nga halin sa mga utanon halin sa aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule hindi na ma-absorb kung waising vitamin C sa aton sa nga lawas. That's why ang pag-upod sini sa vitamin C hindi lamang ha para nga mapabakod ng aton sa nga resistensya kundi para nga mapabakod man ng aton sa nga dugo kay ma-absorb sa aton sa nga lawas ag maprosesong iron kung ara sa nga presensya sa vitamin C kag isa man sang pinaka mabakod kag puwersado nga antioxidant ang vitamin C hindi maproducer sa lawas kag ari ang pag-alalay sini through supplementation kung nagatumar kita sini sang Santhon Vitamin C nga ginuupod naton sa Premium D3 Capsule kag Santhon Plus Herbal Capsule. Initanan, mabakal sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga lugar. Sa nagapinamangkot, pila ka beses ang pagtumar naton sini. Bisan duha lang ka beses ang pagtumar sini, makabulig na sa pagpabakod sang aton sini nga lawas kasubong sini sa pagkaon sang Alugbate nga may ara benepisyo sa aton sini nga mga sistema sa lawas, lakip na sa aton sini nga selula, makuha man naton kung nagkakaon kita sini o kung nagatumar kita sini sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ag Santhon Vitamin C. May anti-inflammatory, antioxidant, may ara man sila sini papabalanse sa aton blood sugar, protection man sa aton sini nga kurason, liver, and even sa aton sini nga digestive system, lakip na sa aton sini nga bone, muscles, and blood health ko nagainom kita regularly sang Xanthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Xanthone Vitamin C.
1: The secret of health.
0: Kadto na kamo sa mga butika, parmasya malapit sa inyo sining lugar, sarang gid kamo makabakal sining Xanthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Xanthone Vitamin C. Pero para sa inyo sining mas kahapusan, kapin ba kung dere kamo sa siyudad sang Iloilo, pwede kamo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulu Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Ang bintaha, kung magkadto ka mo dira, magluwas ka mabakal nyo ang tanan yung mga produkto sa Yes Health Incorporated, may ara pagid sang konsultasyon kung gusto nyo mangutana, dugang pagid sa inyong mga kondisyon, maginabatyag sa lawas. Gaya, hatagan ka mo dira sang giya, mga dapat, hindi dapat inyo himuon sa ginatawag inyo ginabatyag. Kung ano nga mga suplemento nagakadapat, nagakaangay sa inyo sini maginabatyag sa lawas. Kagambintaha pagid manami nga balita, kati libre ang konsultasyon dira, wala sang bayad. Sa nagapinamangkot gani sa aton, ano kuno nga adlaw, may free consultation dira? Actually, adlaw. Halin Domingo, tub-tub Biyernes, alas 9 takna sa aga, nag-open na ina sila dira. Pero sa mga taga siyudad sa Bacolod, Negros Island Region, gusto ka mo magdirekta bakal sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, pwede ka mo makagadto dira sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabok lang gini sila sang Marayo Bank. Dira makabakal ka mo sang tanan nga genuine kag legit sining mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Magluwas nga available man sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sining mga lugar. Pero may ari na nag-message sa aton na ako dok nagapangapeman ko nagapanugiron sa eksperyensya niya sa yasa niya cafe. Siya, herbal man to, dok, pero doon na lang tuhan ko, aw. Ati imo naman, hindi ko lang pag-mention, ha, ang brand siya niya. Pero sugod niya nag-inom ko sang premium D3 coffee mix, kanami, gitsang pamatsyag ko, dok, pierme ako mapagsikag kahumot kag kanami sa yasa niya sabor. Ati, total, nakasaho ko naman ng dira. Sige-sigihan na lang. Ang bintaha pa siya niya sa premium D3 coffee mix, kaya ang kombinasyon siya niya sang Xanthone, alin sa panit sang mangustin kag vitamin D3 nagabulig para sa insulin sensitivity, para malikawan nato ng insulin resistance, malikawan man nato sa pre-diabetes, nga kung napabayaan pa kadto sa full blown type 2 diabetes. Sige halang paginom total kung nakasaho ka na gid man lang kag bala mo tindi man tanang nga nasawaan ta manami mo, pero kung nakasaho kaya sa premium D3 mo na sila imbla nato nga nagcafe ka na, nagsunthone kag nag vitamin D3 kapa. Ang bintaha sini, kasubong sang Xanthone Gold Coffee Mix, ang gingamit sini nga pampatamis, stevia. Muning isa sini sa bintaha nga masiling naton. Kag di ko nauyunan mo, kapin po ko nauyunan mo, di ko dinami nga, tuloy-tuloy mo na lang kay healthy man ni nga klase sini sang coffee. Tsakto ginanok, ako kung nagisakit ang arthritis ko, says the pain dayon. Ang akon sini nga, ginainom kay kadasig sa akon sinima umpawan. Okay. Hindi lang ko nag-encourage sa imo, ha, nga salig ka lang sinin sa pain reliever kaya makaon ka lang yapon kung anong mauyunan mo. Kung magsakit ka ron, inom ka naman sa pain reliever. Pinakamanami, lifestyle management, lifestyle modification. Likawan na ang mga makapasakit sa aton sa ning lawas, hindi sige kaon sa mga matamis, mga makalamay, kag inom sa mga makalamay man yung mga ilim nun, kay isa na sang kabangdanan sang irritation, inflammation kay pananakit sang lawas. Pero panugyan natong pirmi kung hindi na malikawan o kung hindi magwantahan ang pananakit sang lawas, busog ngot-ngot sang kalawasan dira, syempre makabulig ya ang pagtumar sa isang cess the pain. Isang makabulig sa aton sa nagapinamangkot kung ano kung maayo, kay kadamo sang lamok sa ila siring balay, ginapangula naman nila ang pwede mapugaran o kung maitlugan sa lamok, pero ara gihapon lokaw. Malamuti kung nagaulan-ulan, kadamo sila sang breeding ground. Ang isa sang alandaman naton sa ang dengue infection eh. Para hindi kita sini makutot, matublukan sini sang lamok, isa sang mapanugyan na kung gamit ka mo sini sang Xanthone Plus Herbal Oil. Magluwas na nagabulig parilak sa aton, magluwas ng mga palang alay palamoy po sa kalawasan, mabuligan niya pang maremedyuhan, tubtob ga masolusyonan. Stress kita, mabuligyan kita sining mapatawhay aton na pamatyag sa lawas, aton sining paminsaron, hindi pa kita sining madapuan sa sapat-sapat, hindi pa kita sining madapuan sang lamok, resulta importante makalikaw kita sa ni sa dengue infection. Ha? Banyos lang sa aga kag sa hapon o kung sa udto, depende sa inyo kay pwede nyo madala ini actually sa sagwa sa opisina nyo, sa workplace nyo kay hindi man siya kwan, hindi man siya mabaho kun hindi siya typical nga scent balas ang aton sa nga balanyo kundi mahumot ang scent sining Santhon plus herbal oil. Available man ni sa mga butika, parmasya, malapit sa inyo sa nga lugar. Dok, nami gid ang epekto sang turbo sa akon. Daw hindi ko magpatiligad nga makaduha. Iban gani kasi so gid rin, tagkatatlo. Imo makaduha. Pero hambal sang kilala ko siya, real talk dok ah. Bisan makaisa lang, basta sulit. basta maayo ko ng performance. Okay, good. Sa mga nagahina, darang inyo sa sexual performance, isang makabulig sa aton sa ni amang pagtumar sang turbo dietary food supplement for men. Kayahan, tungod lang ina sa kakapoy, stress, kagumon sang pinsar, balahong kaisa. Kakulang sa aton sa ginatawag puwersa pagkanubo sinisang libido paghina sa circulation which is mabuligan din na kung nagatumar kita sinisang turbo dietary food supplement for men pwede matumar 30 minutos ante sinisang sexual activity kag actually nagalast ni up to 3 days eh. That's why pwede ka mo sinisang makatumar bisan twice a week lang. Kaduha sa isa ka semana, iban gani sini ka isa lang sa isa ka semana nami na kagbastante ng efekto para sa ila. The secret available man din sa mga butika, parmasya, malapit sa inyo sini nga mga lugar. Kag sa nagaupod sa aton through Facebook Live, thank you gida sa mga live viewers naton, kay Ma'am Rosy Crisostomo Romero, kag sa iban pagid nagaupod sa aton ano, sa Facebook Live naton, kag sa mga naga-text ga paabot-abot diri nga mabasa inyo sa nga text message pero pasensya gid gyud kolabo sa kita sa aton sa nga oras sa aton sa nga pagpangalagad next naton sa nga program aton ina paga basahon gani subaybayan na masunod naton sa nga talakayan para sa dugang pagid sini nga mga kaayuhan sa kinaandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gid sila. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang Secrets of Health. Kaupod sa atong mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lacus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.
2: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaong pera na kunoni, ay hindi ko ya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo mang kunoni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang panganon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Welcome sa palatuntunan.
9: Edukasyon.
8: Edukasyon
9: para sa ikaayong lawas.
8: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Ako man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
9: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
8: Isa na naman ka maayong adlaw para sa tanan. Handong kugid ang ikayong lawas naton. Istorya naman naton ang isa na naman kabalatian o kung kondisyon sang aton lawas. Nga daw, pag-ulang ganik, unik kabati mo, tawag sining kabalatian, anaphylaxis. Anaphylaxis, amoy ning terrible, kag life-threatening allergic reaction. Nga madasig ang pag-develop sining.
10: Ang other term sini is anaphylactic shock. Ang mga sintoma o kon mga signs para sa bisang palangatol nga panit, palamula, rashes, tapos nga palanghabal-habal, palanghubag-hubag, palamula nga mata, lips, kamot, tiil, dumalipong ka, no? Nagahabal-habal, nagapalanghubag, ang imo sini nga habok-habok, ang imo sini nga ba-ba, ang imo nga tilaok o kon dila. Nga kun sa diin makadulot in isang mabudlay nga paginhawa o kun pagtulon. Daw hindi maintindihan nga pagpalanakit, nagalingin ulo mo, daw masuka ka, nagakakulaps ka, gakalipong ka. Terrible man klase balatian. No? Ti wala na damos storya pa doktor na ni emergency ka na sini mga mo sini. Raok naman ni doktor mga mo sini. Ang anaphylaxis resulta in isang mapigaw nga immune system sa aton sinikalawasan. Nag-react o kung nag-overreact in sa mga pagkaon kung mga substances nga nagasulod sa atong kalawasan, reaction sa mga allergens. Dasig lang ni mag-develop, kagina-trigger in sa mga insect stings, peanuts, mga gatas, seafoods, kag mga bulong o kung mga antibiotics. Kaya rin naman ni nagasulod ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric malunggay kag mangustin. Una, ini nga mga produkto nagapabakod sa aton sininga immune system. Amo na nga malayo ka sa mga allergies. Isa-isaon nato ang mga sangkap nga makabulig sa aton sa sininga balatian. Hingagawon ko lang ni ang vitamin C. Amo ini nagapabakod sa aton immune system. Ting vitamin C makita mo ini sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee mix. Ang turmeric may antioxidant kag anti-inflammatory properties. May kinaiya ini sa pagbulong sa mga nagahubag-hubag sa aton kalawasan. Talented man ang balunggay nga ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule nga kung sa din ini siya nagaamlig sa aton panit kag buhok. Protektado ka pa sa infeksyon sa panit kag dugangan pagidsang saluyot o kon tugabang may vitamin B2 ini kilala as riboflavin. Nga ang papel sini nag-maintain sa level sa collagen nga nagabulig ini papagros sa aton panit. Ang amarguso kung ang palaya, medyo pait-pait lang pero isa man sa mga nagapamuno sa mga balatian sa panit naton, mga scabies, mga palangatol, mga psoriasis, ringworm, kag iban pang mga balatian sa panit. Ang wheatgrass, hindi man yung pawigit ito. Sunod sa pagtuon ng duga sa wheatgrass, isa kamaayo nga pagtinlo sa aton sininga panit. Ang pagtuon na kasiling ini puno sang vitamina A, B complex, C, E, kag vitamin K. Bastante pa sa protina. Tari pa kada mga barley grass. Oh. Kapasanyog man isang ikayong lawas, immune system, kag may selenium ini nga nagapakinis kag nagahatag sang flawless nga panit. Di kinahalungan, ginaproteksyon na ng panit na to. Dugang talang proteksyon tapagalini sa ultraviolet rays. Hangin nga may dalang mga higko kag magapabilin nga healthy ang aton panit. Matanday man ang vitamin C. Tari ini siya present man sa halos tanan ng mga sangkap sang duha ka produkto ni Doc Hico. Kung bastante kasi vitamin C nagakanang-kanang panit mo wag. Tungod man sang collagen nga nagapapagros kag nagapanami sa aton panit. Kag nagapanghawid man ang mangustin, hindi man magpawigit, manggaranon man sa vitamin C. Kabalo naman kita kung ano ang mahimo sa vitamin C sa aton lawas.
11: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
12: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS, anong gusto nyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Ako nred lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko ning Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May ginag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
9: Gina Kano, ang ginabatsyag ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
10: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
11: Sa TTX 500.
9: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
11: Subong, kamusta?
9: Okay na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginapatsyag.
2: TTX 500!
12: Ilong Ranger?
13: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
12: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
13: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
12: Sip-on ganda dayon?
13: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Santon Plus Gold.
15: Ako si Roy. Kanko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
20: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
19: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming@pagcor.ph.
1: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: D3 Bio with Physium.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physium. Ang Physium, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. TGX
22: 500. Setting Grace paglumutan.
23: Ako may sakit nga diabetes.
24: Kila ang imong gininom na kapsula?
22: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
24: Wow.
22: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 namigit ini sa akon nga lawas.
2: TGX 500.
25: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
1: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
0: Life Extension, Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Ang mahigkong a colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad yung ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
24: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
26: Ni si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
27: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updi ni isang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
28: Unilab quality yan.
27: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
30: Bakit RightMed ang binibili mo?
31: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
32: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
33: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
31: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
34: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
35: If symptoms persist, consult your doctor.
36: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
37: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
38: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
39: Ako si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall. Nag-indik manami. Ako na puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon puti.
38: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
40: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
38: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
41: Let's go.
42: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
41: go with a flow.
42: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
41: Charmy.
43: Charmy, let's go with the flow.
44: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
45: Ang oras sa mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time kag oras sa bilog na Pilipinas. 10 minutos na nakaligad sa takna alas 10 man sang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 774.
1: Mayong gabi naman sa aton sa mga pinalangga ng mga tagpalamati. Nagpangalagad na naman ninyo palatuntunan na magkahon magarot ng iskandalosong palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Lunes na naman kita karong niya daw, entrada na naman niya Lunes nga daw sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Sa 6 na kita mga kabiyanan.
0: RMN Patrol 774.
1: As usual, mainit, mapaang, at daway indikasyon mga kabiyanan sa hangin gani kasamang dyan. At daway sa nang dupoy-dupoy sa hangin, daw wala.
0: RMN Patrol 774.
1: Ito nagatipon yun para sa mga kabiyanan si Indayo. Talaga palapit mga kabiyanan sa PAR o dari sa Philippine Area of Responsibility. So, super typhoon siya.
0: RRMN Patrol 774.
1: At posible mga kabiyanan niya magaling niya sa PAR, sa PAR line, sa buwas sa gabi, or idin mga kabiyanan sa Miyerkules ang aga, dari mga kabiyanan sa aton, sa Pilipinas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Naman isang direkta mga kabiyanan nga makaipikto dari sa aton, partikular dari sa Panay Island, sa Western Visayas, kaya daw sa ibabaw ni sa mga kabiyanan, pero malapad ang raiyasin ng radio.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kalaparoon niya sini according sa pag-asa mga kabiyanan, mga 800 kilometers mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, ini sa Masaka, sa Bicol area, at Luzon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyang ginabantayan man sa hindi lang kay dari sa aton kundi sa iban pagid yung mga lugar partikular mga kabiyanan sa kaiping naton nya mga pungsod kay super typhoon mga kabiyanan ang ini klase sang bagyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga mga kabiyang ginangalan na makuha inagurong ngalan niya ni sa Miyerkules or basic buwas sa gabi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa iya sin international name nga si Bobby, pero mga kabiyano once nga magkasunod na sa PAR, na PAR line sa Pilipinas, ngalan niya sin si Inday, ni Super Typhoon. So duwan ni sila subong ari mga kabin sa Pilipinas nga mga Inday, si Inday Sara, kag si Inday nga Bagyo. Mga kabiyanan, kay ang Super Typhoon niya si Inday, subong ho nagapalang hilamos na kaumpisa na ang impeachment trial niya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayong gabi naman sa aton sining mga suki sa kahanginan. Sa aton siyempre mga gabi ang mga tapalamati. At siyempre sa mga nagalantaw sa aton mga kabiyanan na worldwide. Pagi sa aton sining Facebook page ang DYRI RMN Iloilo. At siyempre mga gabi sa mga nagapamati sa aton frequency sa 774 kilohertz.
0: RRMN Patrol 774.
1: May mga kabiyanan ng entrada sa sining adlaw nga semana, mga kabiyanan matawhay kag malino ang aton sining mga kabiyanan nga mga palibot, kabay pangawala naman sa mga untoward incident. Posibleng nga mga matabo ng mga kabiyanan partikular sa mga dalanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Walo lang kita sa pag-travel. Dumon nyo man abi nga may mga pamilya ka mong nagahululat, mataan ka mo, may sawa ka mo, may ginikanan ka mo, utod ka mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Malunggid mga kabiyanan sa mga nagkakapot manibila at mga kabiyanan sa mga nagtarisman sa paagisa, mga motor.
0: RRMN Patrol 774.
1: Lay mga daan mga kabiyanan mag-travel ka kung gabi. Ano kabi kay iya mo na ang imo sini nga trabaho mga kabiyanan mabutan ka at magkabihan ikaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Balik kita mga kabiyanan up danay na magkita sa sunod sa duwa ka oras sa pagpangalagad para sa aton sini nga mga tapalamati. Sa mga kabanuhanan, oh, subo mo mga kabiyan na rin inatabo man sa may Pasay City naman. No?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano ni mga Herodes, mga demonyo, mga kabiyanan niya, inatay agad mag-asawa, Dario.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang mga patog siling kag Espiritu Santo sa mga buisit ni man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, namiang ka mong kinakapatay ka mo, kesyo nga. Grabyado ka mo bangod sa mga problema sa duta. O ano man mga kabiyanan sala ni sa mag-asawa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, kinapatay nyo ni mag-asawa na ano, ideklara ka mo na nga pinakamaisog sa bilog kalibutan, Dras Pasay City.
0: RRMN Patrol 774.
1: Klase sa mga tao, mga kabiyanan nga ipang duun.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nalikalindong mga kabiyanan ng atong sinipalibot. Ha?
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga tao, ganyang mga banihot, mga kabiyanan, no? Mga kahimo, black crimen. Kaya mga kumaga, kung kaisa nga makabisan pa ganyan, makabuno ka, makatiro ka, nga hindi mo mapatay. Pero sa mga kabiyanan nga mapatay mo, gid. Konsensya mo man, ha?
0: RRMN Patrol 774.
1: Yan, kung demonyo na ginang imuutok mga kabiyanan, eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dapat mga kabiyanan, kung sa mga tao, mga kabiyanan, na kumunin namin kwaon sang Ginoo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mo naging sa mga banihot sa kalibutan, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Magsimpre sa ito man yung mga kauturan sa kaiping naton yung mga probinsya, ayong kabilang sa inyong pagpamati. Magsimpre mga kabiyanan na naton man yung mga abroad o nga mga kababayan ta, na mga OFWs ka mga seafarer. So, kabay pa nga matawhay kag maayo ang kahintangan nyo dira sa abroad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kailan taman mga kabiyanan nga daw kontrobersyal na ning aton sininga lugar tuod nga dinugangan pag ito mga kabiyanan sa mga OFWs, sa mga dito sa Canada, buong mga batasan sa Pilipino daw hindi gima on mga kabiyanan sa mga sapat.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya naging diba lang ang mga kabiyanan, respeto.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kinakalipay nila yung kanaga siguro ga inugyaw sila mga kabiyanan nga mapasipala nila mga kabiyanan mga opisyal sa ila sining gobyerno sa iban pang lugar ay buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: May nakita mga kabiyanan sa iba niyang mga lugar sa mga pungsod kay mga kabiyanan, mga respeto taway na nga pagkakwanta bala ang aton nga maluluyon yung mga kultura bilang Pilipino, ah, kung ato ka na sa abroad nagabaris ka man, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga good manner and right conduct mga kabiyanan sa mga kababayan tako kaysa why na, tuis na mga patay huya na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pwede ka man mga gani mga kabiyanan kahimo sa mga pamaagis pagi sa demokrasya. Pwede ka man gani da karali-rali gusto mo na pero di pasipalahan mo gin mga kabiyanan ng mga opisyal ta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mani na kwan na nayanggaw mga kabiyan, nakatulon man guro huli ni Oni bato sa mga DDS.
0: RRMN Patrol 774.
1: Lagali mga kabiyan na mga virus sa mga DDS, gatig baliw sila sa ibang lugar.
0: RRMN Patrol 774.
1: Magaling eh, kahuluya ng mga kabiyan na bilang Pilipino. Bis mo tani mga kabiyanan ang gina-welcome mo kay Manti. Ano ba lang hindi ka ang iban gani daw nahidlaw ng mga kabiyanan magkakita sa mga opisyalis ang atong gobyerno labi na sa presidente. Ang iban pa ka mga kabiyanan ng mga opisyalis natong diri sa Pilipinas. Kinakakunyagan kag siyempre kakahidlaw ka man. sa ano ba lang bisitahan, ikaw sang sining mga dignitary, tapos pasipalahan sa mga ihudi Putin nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige, Ginoo, ala na na, kunin ka na ni Lord.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nana na magkita sa sulod sa duwa ka oras sa mapangalagad dari sa inyo para tuntunan. Sa gihapon, ini ang inyo kubos nga alagad. Ang inyo anchorman, Radyo Man Rodolfo Leon Agado. Nagasiling sa inyo, welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Na naman kita mga kabiyanan para sa mga daw hindi maayon yung balita, bad news ni para sa mga transport sector. Kaya man mga kabiyanan, may ari kita ng mga oil price adjustment, projected ng mga oil price para buwas ng adlaw, July 7, 2026. Tuis na naman ta ng mga driver nga nagagamit mga kabiyan gatong diesel sa mga traditional jeepney nagsubuman sa mga modernized.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ekspektaron nyo na ni mga kabiyanan boss nga adlaw kay ang diesel magasaka siya mga kabiyanan sang 1 peso and 57 centavos, tub-tub 3 pesos 3 peso and 57 centavos.
0: RRMN Patrol 774.
1: Loob na nalang mga 4 pesos mga kabiyanan, posible ba sa iyong masaka sa inyo sa mga gataw sa diesel mga kabiyanan, samtang sa nagagamit naman sa gasoline, posible maganubo siya sa 1 peso and 75 centavos or magasaka siya boss nga adlaw sa 25 centavos.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa nagagamit sa kerosene, mga kabiyanan, magasaka man buwas ang 1 peso and 70 centavos. Kaokon, magasaka sa sang 3 pesos and 70 centavos.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, piso-piso lang yun, pero ma-support man yun para sa mga driver. Buhi naman mga kabiyanan, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Naman ang ila sininga inoga take out mga kabiyan take home para sa ila sininga mga pamilya sang 3 pesos and 57 centavos.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay mga kabiyan na no naninga daw hindi na ni magbalik sa daan na mga kabiyan ang presyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ni kapang hiso-siso sa mga pobre nga mga driver nga nagataris sa dalan mga kabiyanan, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Wait a mahimo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ganyan talaga ang buhay. Gali mga kabiyanan na prepare na mga kabiyanan para sa buwas nga adjustment or projected oil price para mga kabiyanan sa aton sining mga driver.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang mga kabiyanan daw gid ya pagpuas bong ang dollar. Mga kabiyanan daw nag-fluctuate siya saka panaog lang. So subong 61.47. So why saga nalansang na sa 61 no? Nagligad do nag 60 pa ni pero mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayun bot mga kabiyanan ni na ano na ni mga nagakatabo ni sa aton sini nga ekonomiya. So bangod sini mga kabiyanan isa sa mga naga-trigger diri ang aton mga kabiyanan political ano crisis.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga negosyante, mga kabiyang gaduso-duho, butong man isang ila sining nga ma imo mga kabiyang nga plano kung tani nga mag-invest sa negosyo, ipangod sa sining mga nagkakalatabo sa bagay. Kami nyo nagtawahan naman ang Senado, mga kabiyanan kagastable naman, ari na. Naumpisahan naman ang impeachment hearing sa Vice President.
0: RRMN Patrol 774.
1: So na si Marcolita kag ang iya sini nga donor mga kabiyanan si Mike Defensor.
0: RMN Patrol 774.
1: Niyo, nagaguluwa ng mga balatian sang pobring malaman. Kuha yung party niya. Mga kabiyanan kay Lia Tokabinghal ang mga Manila media. Kay mga kabiyanan ang ginareklamo niya nga iya kung mga ginahambal mga kabiyanan sa Senado. Dawa gigina utang nasulat sa newspaper, bisan sa mga mainstream media, sa mga TV. Isubong ho, tanan, iyan na lang ho.
0: RMN Patrol 774.
1: Ginsulo niya git, tanan mga kabiyanan niya mga newspaper daw, iya lang nawong puro agtang ang nagagwaw. Kag, tanan niya mga balita, iya lang alan.
0: RMN Patrol 774.
1: Pao ka man sa nga publicity, arena, insulo yagit, mga kabiyanan kay, pati guro ang pagsulod yan sa prisuhan, laban-laban kubirang yan sa mga amigo niya ng mga media ng pasipala yaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan daw, nagaluya ng mga lideres ang Iglesia ni Cristo sang sini nga suporta sa kay Senator Marcolita.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya sa pila ka mga political analyst, mga kabiyanan kasiling, atong dumduman nyo itong nagligad niya Lunes. Kasi mana mga kabiyanan, naging gulpilan nila ang ila sini nga mga kinimo, mga kabiyanan pag-rally. Na naglabot sa unang adlaw, dito mga kabiyanan sa Quezon City, sa 15,000. So, ato mga kabiyanan, sunod sa mga political analyst, bargain ato mga kabiyanan niya kung hindi pag-i-withdraw sang gobyerno ang ining gipasaka nga plunder case sa kay Senator Marcolita mga kabiyanan, mag-aalsa ang mga Iglesia ni Cristo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Galing kay Ginsulo, malang mga kabiyanan, wala sa mga ibang nga mga sektor kung society nag-upod mga kabiyanan sa sining rally kay manti balaan man sang iban nga ang ining mga rally personal nga intereses sa mga lideres sang Iglesia ni Cristo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kita nagdumdum mga kabiyanan na dumduman nyo to ang rally nila nga nakalabot sa 1.8. So ginexpectat na to mga kabiyanan ang ilang paggulpi sa nagligan niya Lunes sa ila sa itong rally mga kabiyanan. Siling ko ni mga hugada nga ni leader nga masulusubra sa mga 2 million mga kabiyanan ang dugo ka mag-aupod sa sining rally. At mga kabiyanan, tinakaan manguro ang mga ibang nga mga nag-aulupod sini. So, atong pagid nga rally according sa mga political analyst, nga kung paggustuhan ng mga kabiyanan, astahon nila sa umpisa sa impeachment. Subot silingon na tubtubtan isubong, sige pa ang ila sining rally, tiamo to ang ginalantaw ta, nga kung maglawig ini ka magdamo, posible mga kabiyanan, nga madiskaril gid ang Marcos administration.
0: RRMN Patrol 774.
1: Galing kay na lantaw man guro sang iban mga kabiyan nga tuyo nga magupod. Nga daw hindi man maintindihan mga kabiyan kay daw personal ini nga interes sa Iglesia ni Cristo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa ikaduha sa liwasang Bonifacio mga kabiyan sa Manila, nag-amat-amat gamay. Hasta nagtatlo, nagkadlong, hasta sang uligin recall na mga kabiyanan kay dawala na sang suporta sa public.
0: RRMN Patrol 774.
1: In a sense na mga kabiyan sa majority sa mga pumuluyo, sa mga Pilipino nga, mga kabiyanan na senador iya sa Iglesia ni Cristo, iya si Marcolita, hindi iya sang Pilipino.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagkatunga tayo mga kabiyanan, nung duman nyo nagpa-Canada pa ang presidente, mga kabiyanan kay kung mainit ato kag medyo threaten, Medyo may pagpamahog mga kabiyanan ang security sa pungsod. Nung kaindig ito yung magwa mga kabiyanan, puro'y cancel yato ang iyasining state visit mga kabiyanan sa pungsod Canada. But mga kabiyanan, nasensang presidente, nga daw hindi man sa lapakot ining rally, ato, naglupad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kundi ito is, nga nga ang Iglesia ni Cristo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Agad ito mga kabiyanan, last hurrah na lang ito mga kabiyanan sa Iglesia ni Cristo. Hindi na ni Maluha masulit mga kabiyanan atong sa pagkadamo nga naglabot sa 1.8 million mga kabiyanan rally nila sa previous ng mga binulan. Ang ila sinin man niya liwaton pagid nila abi, hindi na itong mga kabiyanan makuha ng record. Ay, tila

0: mga lideresa ang Iglesia ni Cristo, selective justice. Ibanto yung mga kabyanan, plug control. Ang iban pag yun, nagasugin man mga kabyanan, grab and corruption.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi uniform. Unlike mga kabyanan sa mga simbahan, na isa lang mga kabyanan ang ila kausa, umagsiling grab and corruption. Grab and corruption na natanan.
1: RMN Patrol 774.
0: Why guru mga kabyanan na group chat ang Iglesia ni Cristo sa mga membro nila?
1: RMN Patrol 774.
0: Yan mo ni mga kabyanan, amo na siling ko, bangod si ni Medyo, nakascore mga kabyanan ng administrasyon. Pahog-pahog ang Iglesia ni Cristo, anay mga kabyanan na binunggo sila, mga kabyan sa administrasyon. Why na? Lupay-pay na sila.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay kung mga tinutuyo mga kabyanan, na since man sang tanan mga kabyanan niya ang kausa sa mga taga-Iglesia ni Cristo, maapin kay imumal amo naman niya, may mga binload ang ila sa mga kabyanan ginasuportahan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi na-explicar man yung mga kabyanan sa ilang mga abogado. Abot na nung kausa mga kabyanan niya itulod pag hindi nga mag-rally-rally.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi na bisto, nabalaan sang public, nanugid ang punot dulo, ano ang ila ginapakig-away sa kay Senator Marcolita? Isyo mga kabyanan kay Pride diri ang sa likod sini, nahuya sila. Kay man mga kabyanan, ang ilang agintibong kaginsuportahan sa black booting sa Iglesia ni Cristo. Mga kabyanan, may plunder.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ni ka-ordinaryo, mga kabyanan nga pumuluyang ugutanin, nagadumdum ka nga, ay maayo ning kausa mga kabyanan, kaya tingin na suportahan daw hindi maayo ang ginahimo sa administration, di okay lang tani kung why binload. So mga kabyanan, plunder.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tapos sa mga conservative nga membro sa Iglesia ni Cristo, kilala nga sekta mga kabyanan sa bilog nga kalibutan, masuporta kay mo sa plunder.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ihudi Putin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gamon na ni mga kabyanan ang katapusan, last hora sa mga Iglesia ni Cristo, sa ila sini mga kabyanan nga mga pagsuporta sa kay Senator Marcolita na aton nga pagdumdum senador ini sang Pilipino kay gali senador sang Iglesia ni Cristo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piya kabahin ining kaso mga kabyanan sa mga pulis, partikular ni mga kabyanan ng ining ginaayam ni sang PNP IMIG.
1: RRMN Patrol 774.
0: Rikunway ni mga kabyanan ginaratrat o kagin-assault sa mga taga PNP IMIG. Why gininagwa si Jerry Villanueva?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagwala mga kabyanan na kabalo ang iban nga may pinding garik nga warrant o bares ni siya. Mga kabyanan nga, nakita ako nagpati kung permig ni siyang nagabisita or either gani mga kabyanan, may mga allegation nga ginagamit isa sa mga bypass operation. Okay lang, kaya basi may makabuligin man, kaya manti, ang iban gani mga kabyanan, ano ba lang kung kaya isa sa mga asset mo man, kila na may mga underworld ka nga mga asset man o kung mga ginasaligan mo, kinakuhaan mo information, hindi malipod, may amuin na ang mga katapo mga kabyanan sa PNP, military, ano pa nga mga agency nga kun, kaysa paglantaw mga kabyanan makabulig kung kaysa. Kaya muna kung kaysa, okay, ng mga kabyanan kung may mga operation, di paano mo balaan na karong may mga hold up na kung hindi ka, kung wala ka sang asset sa sulod sa mga grupo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung natural lang nga ginagamit, ay mga kabyanan, sila ang naghahatag information.

0: sa siling mga underworld ni mong mga asset na nag-aupod kung kaysa sa mga sindikato.
1: RMN Patrol 774
0: access ina sa mga PNP. So, bisan tuod nga mga kriminal ini sila kung kabigon mo, pero nagabulig mga kabiyana kung kaisa sa gobyerno.
1: RMN Patrol 774
0: kagamo gining dapat mga kabiyanan nga mga ginahimo sa iban nga mga intelligence officer nga may mga koneksyon sa mga underworld kay hindi mo na mabalaan kung ano ang mga plano sa mga ihuliputi nila, halimbawa ang mga hold up sa bangko, mga hold up akyat bahay sila mga kabiyanan na sa iban nga mga subdivision, di ang nagatag information na sa mga asset mo amo na mga membro, mga sa membro sa sindikato nga gina-consider nga mga asset kag subuman nag-upod sa mga sindikato.
1: RMN Patrol 774.
0: Di ko nakabulig din man ini mga kabiyanan ang ining ginayam sang PNP IMEG. Well, kung nag-successful, nakabulig sa gobyerno. Pero ang hindi maayo, kay may waran kay imo.
1: RMN Patrol 774.
0: Kag former PNP ka pa, amo na mga kabiyanan ang hindi manami.
1: RMN Patrol 774.
0: Natuod mga kabiyanan, may ara giman nga kaso sa mga amuni, no, nga mga iban kong kaisa nga mga awol, natapos mga kabiyanan gindismiss, no, pagkatapos ginahimo nga mga asset sa mga halimbawa sa mga military or either mga kabiyanan sa mga PNP.
1: RMN Patrol 774.
0: Na extend mga kabiyanan nga magamuring nga himuon mo yung asset nga may mga kaso, so daw hindi man maayo kung kaisa mga kabiyanan kahit nakuha ang kadabla na sunog.
1: RMN Patrol 774
0: napicturan kay imo mga kabiyanan sa mga taga PNP IMIG nga ara ka na permiga report galing ka na timingan ng mga kabiyanan way takabalo basikon nakapanimhot man ang ini nga wanted mga kabiyan nga may warrant to arrest nga pulis sang mag-execute, mag-assault ang mga taga-PNP IMIG nga mo ito nakalusot. Kahit kung nadakpan to mga kabiyanan, ate, palamanogin mga kabiyanan sa police station, kagpalamanog man sang chief of police, sang mulo PNP kon, hinali nga na corner mga kabiyanan ang subject.
1: RMN Patrol 774
0: ilang taon-taon kung anong maging kapalaran isang chief of police kung ginagamit giman ini, nagapagamit man ang ining dismiss nga police na may warrant mga kabiyang nga ginabaayam sa mga taga PNP IMEG. So, amo ni hulaton ta nga mga development.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan. Kung isa maayo matuod niya magka ligman sa mga morning operation.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero sa mata mga kabiyanan kag sa mata sang Dios kag sang tawo malaw ay ini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Labi pa nga mga kabiyanan nga nakapatay kag kaso niya murder.
1: RRMN Patrol 774.
0: So may investigation naman, hula tonta. Kung ano mga kapalaran ni mga kabiyanan ni Captain Inot Migo, taman eh. Hindi, hindi balipon mga kabiyanan. Kadamo man sa mga accomplishments sa sininga, chief of police. Pero ti mga kabiyanan, daw na musingan sa sanga sininga mga bagay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ko may mapamatudan nini. Hula to niya konsekwensa sa Camp Delgado eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin, ari policeman, mga kabiyanan, pero natabo ni sa iba niya mga lugar, pero hindi maayo ni mga kabiyanan, daw talo-talo na niya mga...
1: RRMN Patrol 774.
0: Upod niya mga kabiyanan nga police, tapos nag-loan, ang ini nga pulis na subject kag suspect kabayanan lumo sa utang?
1: RRMN Patrol 774.
0: Pinatay ang mga kabayanan kaginteresan niya ang ginloan? Bala nyo kung pila ang ginloan sa mga kabayan sa pobre nga intended matanis pamilya niya sini? Huwag takabalo ba siya sa basibaya niya pa niya sa ospital? Mga kabayan na more or less ang nakuha niya tanis siya sa loan niya is 200,000. Gininteresan mga kabayanan sa tulisan niya mga opodo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ngayon yung pulis nga lumo sa utang, ginpatay niya ang yasin nga kaupod niya pulis. Pag ulang mga kami nga nakakuha sang loan, sa sining nga biktima, nagintaban man sang suspect mga kabiyan ba, basi ko nga scatter maning ahuli po tayo niya ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyan na permimang nagataya, linibo man kaga mag... liamar man sa Bulangan guro daw hapaan niya man bilog ang Bulangan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa buong mga kabayan na pagpangawat ang natumod niya motibo sa paggalutang kapag patay sa isa ka police corporal, mga kabayan na iniging kilala sa kay Armejo Unab Hurnadal nga na-assign sa 2nd Provincial Mobile Force Company. Hindi matapos yung kumpirmar mga kabayan ni Police Captain na Derp J. Makinta ang PIO Chiefs ng Sambonga del Sur Police Provincial Office. So natabo ini mga kabayanan sa dito sa Sambonga del Sur. Mga kabayanan sa press briefing na nagluntat ini sa tung July 3. Sa gimpatigayon nga conference, mga kabayanan sa Camp Reginaldo Abilon, Pagadian City. So gipahayag dari mga kabayan sa investigador, mga kabayanan nga lubong sa utang ang gagu-gagu nga pulis nga amo ang nagduso sa iya sining himuon ang krimen. Suno mga kabayanan sa mga witnesses, samtang nagapauli mga kabayanan biktima, ginsundan niya nga ginsundan sa sining mga suspek kag gintiro mga kabayanan na patay sa Lapu-Lapu Barangay Tikwas. Dumalinaw sa Sambonga del Sur. So pagkatapos sa insidente, gintaban sang suspect ang nagabalor nga 200,000 pesos nga dala sang biktima. Ginreport nga voluntaryo nga nagsungka man sang July 2 ang ini nga suspect nga ginkilala sa police top sergeant. Mga kabiyanan, basan pataon pan mga kabiyanan ng mga pulis. So, ang biktima is pilang edad dyan sini? Corporal ni mga kabiyanan. Pero ang suspect dali ang edad niya mga kabiyanan, no? 33 years old. Kaga taga kabatan na Sambonga del Sur man na nadestino sa Banwasang Margo sa Tubig Municipal Police Station. Ginsungka man ni basa ng iya sining service firearm kag motorsiklo. Ginakos ang suspect nga pulis nga nagamaningo sang motorsiklo kag ang iya sining kaupon nga sibilyan nga nagpalupok sang pusil. Nadakpan man sang kapulisan ang gunman. Napadayon nga investigasyon. Imong investigation na dula mga kabiyan na way pamakita ang 200,000 nga loan sang pobre nga puliso. Sus mareka gusit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Upod mo, kabaro mo, amon mo na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Delikado nga klase sa polis, may himo iganin sa upod yung puliso. Ano na lang abi ang mga civilian sini?
1: RRMN Patrol 774.
0: Mayroon mga kabiyan, kaway kita sa mga muling klase sa mga mentalidad sa mga pulis. Mga kabiyanan, kung mga amuni, anong pagsalig mo ni mga kabiyanan sa pulis?
1: RRMN Patrol 774.
0: Interesan mo imo yung mga nagkatabo kong kaysa ang iban bangod sa nalulong na sa mga panahor, mga kabiyan ng kagsakasugal. So mo yung mga kilala kita ng mga pulis, nalulong sa scatter, mga kabyan, milyon na ang utang. Why, balang mga kabyan, nang kinuha ang armas kag ginapitik sa ulo niya.
1: RMN Patrol 774.
0: Mani ko kaysa mga kabyanan nga mga nagakatabo sa ato sining mga kapulisan na nalulong sa mga hindi lang scatter sa mga online game. Sabi na mga kabyan, sa unang uso pa ang mga bulang-bulang. Jesus, may ara ko isa mga kabyanan nga nag-intra na sa mga katuntuhan ng mga puli.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaya mga puli, sa una mga kabyan, daway panitantugin nga ginestrikto sa mga opisyalis. Sa puli, sa galuya ang lawas nga simana mga kabyanan nga way sa mga puli sa Bulangan.
1: RMN Patrol 774.
0: Nag-upgrade pa gid, nag-casino naman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, managaw si mga kabiyanang mga klase isang tao.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piya kabahin mga kabiyanang, muling balantaya, no? Mga kabiyanan sa ginapaabot niya suna sang presidente. Kay according sa aton information, suno mga kabiyanan sa aton sining ombudsman, siya nagapati mga kabiyanan may i-expose ang presidente nga mga walo ka mga kontraktor mga kabiyanan pagasampulan sa suna ni PBBM.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa mga initial mga kabiyanan ng information, nagapati si Ombudsman Jesus Crispin na Boying Remulla nga ipabugal ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa iya sining nga ikalima nga State of the Nation address or SUNA sa July 27 ang walo ka mga gin-identify nga mga kontraktor. Ini nga mga kontraktor, congressman ini nga nagapangontrata ang mga iho di Putin.
1: RRMN Patrol 774.
0: According mga kabiyanan sa kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, namaniguro ang ginasugid-sugid sa itong mga kabiyanan nga mga dalagko ng mga isda.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag desidido suno sa kay Ombudsman Crispin Remulla nga pagakasuhan sang presidente sa Sandigan Bayan, Aragay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isunod na rin mga kabiyan kay Remulla, ipaidalom na sa preliminary investigation ang walo ka mga kongresista nga may conflict of interest, correct? Bangod sa construction business nga ginapadalagan sang ilang nga mga pamilya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oy, doon na pangilala ko rin kilang isa din mga kabiyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ginupor pa na gupnob ko na kung sino yung ginatumod niya, isa sa mga ginatumod rin mga kabiyan sa balong nga mga kotongrisman, no? So no mga kabiyanan, ini nga mga kongres ang ipapile na sunod rin kay Boying Remulla, itong sa Congress ang ipapile namin mahigit 8 for preliminary investigation na that is of course within 60 days aabot na ng Sandigan Bayan yan. Pagtuad mga kabiyanan sang sining ombudsman sa isa ka radio interview.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagindugan pagin ni ombudsman ni ombudsman na Remulla, may mga aabot yan sa suna. Pero ano na yan? Pag may case na for preliminary investigation, ang AMLAC, Anti-Money Laundering Council, pumapasok na. Nakikita na namin may monitoring records na mga kaibigan sulo sa kay Remulla. Mga kabiyanan, pero wala ginsambit ni Remulla ang mga ngalan sang walo ka mga kontraktor, pero natumod sa Tony Anay ICI Chair Andres Reyes ang maining nga amo sanday.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagapanguna, anay ako ba Bicol Party List Representative Elizalde Co. para sa FS Construction or FS Company Builders Supply.
1: RMN Patrol 774.
0: Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjula para sa Newington Builders Incorporated, Laurel Development Corporation kag is ang General Construction and Trading Incorporated. So si Garjula ini, bati daw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang sunod, Uswag Ilonggo Party List, tinaw!
1: RRMN Patrol 774.
0: Representative James James Ang Jr. Juju Ang Guruni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Para mga kabiyanan sa construction, IBC International Builders Corporation. Diya mo ning Osmod Builders Corporation, mga kabiyanan, sang ano, dari sang flyover.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag Alincon Development Corporation, duwa ginigali mga kabiyanan, construction ni Juju Ang ho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yung mga kabiyana, kung magsiling ka Juju Ang, yung una dari mga kabiyana daw naka-strike 3 na ni siya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Una dari mga kabiyanan sa Kailibiste, sinunda ni Discaya. May-ari pa ginis sa mga malita.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naka-strike 3 na yung mga kabiyanan si Juju Ang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sunod mga kabiyanan, Pusong Pinoy Party List Representative Jerny Jet Nisay para sa GBN Construction and Trading. Oh, mga kabiyanan, daw sikat naman ang Iloilo ni mga kabiyanan sa sunagari ni Presidenta Bongbong Marcos magamuni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Next, dugang pagindari mga kabiyanan ni Buing Remulla, ang Bulacan Second District Representative Agustina Pancho sang CM Pancho Construction Incorporated. Ano ni nito, Tiyoy Pancho?
1: RRMN Patrol 774.
0: Marinti Mayo, may construction galing ni Goku.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, may nilabo ni Chupanso. Mga kabiyan, sunod rin ang Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara sang GLL Pulsar Construction Corporation. Sunod rin ang Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas sang Bumitrix Development Corporation kag Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera sang Tarlac 3G Construction and Development Corporation. Samtang gimbuyagyag naman ni Remulla nga gin palapitan siya sa mga mag-asawa nga kontraktor kag nagreklamo kung ako no nga sila gin papasampina sang ombudsman. So gin sabat mga kabiyan na ito nakakagulat, may nagpunta sa akin na isang political family, mag-asawa na politiko na may mga anak sa anak nila politiko rin, may mga dalang mga sampina, tinatanong sa akin bakit ganun. Sabi ko ganun talaga kasi kontraktor sila. So pagtuwan mga kabiyanan ni Remulla, so ang sinabi pa sa akin, wala naman na sa pangalan ko, wala sa pangalan namin yan. Sabi ko hindi buya beneficial interest pa rin ayan, binabantayan namin yan. So muna mga kabiyanan sabat ni Ombudsman Boying Remulla. O, oh, sadya ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Iba dumduman yung mga kabiyanan. Nga itong mga gininambit yung mga tinaga, mga kabiyanan ni Presidente. Sa ining ika-apat, mga kabiyanan nga suna. Nga dito mga kabiyanan umpisa ang investigation sa flood control. Yaging bisto mga kabiyanan, mahiya naman kayo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hey, diri daw tutulo na ni mga kabiyanan sang presidente. Pinupisahan niya, tapuso niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sadyani.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ginapunto dari sa presidente, posibleng ginumpisahan niya ini. Medyo naglapaw na gani mga kabiyanan kay last year do December ganito nga ginambalya ng mga kabiyanan nga may mga dalagko may mga malalaking isda nga mapriso niya pero lately lang ho muna niyo mga Daibong Rebilla, Chingoy Estrada, tapos si Toto Marcolita.
1: RRMN Patrol 774.
0: Namunig gani mga kabiyanan, maluwas diri sa mga may mga kaso, ara na napriso ng mga kabiyanan, ang inimlang meaning sang BGMP.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ining BGMP, mga kabiyanan, Stanford ang B is Bong. Nauna itong mga kabiyanan nga napriso si Bong Rebilla. Tapos nagsunod mga kabiyanan ang J. Stanford Jinggoy. No? Balutuon no, BGMP gaman no? Tapos, the letter M, Stanford Marcolita, tiyari na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di, ang katapusan mga kabiyanan sa BGMP, letter P. Di sino nga masinador ang kasuhan man, para makumplito na tanan ang pampriso sa sining BGMP, kay ara na si Bong Jinggoy Marcolita. Di ang pisin, no? Di ba si Punggo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Daw na simutan kung sinoning P, eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: B stand for pilitan nyo kubla.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di matalalapod ng mga kabiyanan ang mga big fish niyo. Kumplito na mga kabiyanan kag ma ini mga senador pa lang ha. Why pa ni mga congressman ti ginapaabot may walo ka mga congressman man.
1: RRMN Patrol 774.
0: Suno sa kay Boying, i-expose man yung mga kabiyan mga ngalan nila sa Suna, sa Presidente, sa July
1: 27. RRMN Patrol 774.
0: Oh, July 27, last Monday sang ulan sang July.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tatlo na lang kasi mana mga kabiyanan. Masadya ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, mga kabiyanan, mabalantan ni kung sino nga mga congressman nga mag-ululupo to sila, sililimpo na sila to tanan. Mayo na mga kabiyanan kami mga senador na may congressman pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dari na, kompleto na ni mga kabiyanan mga senador. Ara na sa... Kulang na lang ay sulot to ipaslak sa karsel. Mga kabiyanan sa iya siniman nga, sa iya sining detention cell, si Marcolita kay gasakit pang itlog ya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isog man ni mga kabiyanan, ti ko na mo sinya ang amonima. Tangtan ko, handa ako nga magpapriso. Tapos ang indigo sakit mga kabiyanan, tinubuan hubag sa puno sa itlog yan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isog mga kabiyanan, palahikay pa sa mga upod niya. Wow, gautoy-utoy kadlaw mga kabiyanan ang EBS-CBN sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Toy mang kadlaw mga kabiyanan si Risa Huntiveros ni nga wala sang legal background.
1: RRMN Patrol 774.
0: Plito sang pabugal sa mga legal background mga kabiyanan tapos wala sa kapangapin sa kagulingon plunder pang kaso iho di Putin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kasi no abi sa inyong mga nagalantaw sa aton dere para makumpleto na ng BGMP kaya rin na B as a stand for Bong ang J. Jinggoy ang M. Marcolita, ang pisino nyo nga kwan, sino abin nyo ang inyong pet abe, sinabibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib mo ni sa si Punggo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Abi, kung sino ng inyo, abi nga, bet, abi, kung sino ni si Liter P.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ang bot sa inyo, da.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kini ka po siya ng mga kabiyan na ginadulong na sa inyo. Gamit na kita ka magtumalas ang DTX 500. Kaiman mga kabiyan ng DTX 500 na muling sabat sa imusin nga problema sa atay. Masami ka bala nga ragatiga, masami bala may hangin ng imusin nga tiyan. Pagbasi may diferensya ng imusin nga liver. Gani, mag DTX 500 ka na. Kaiman ang DTX 500 na may polycosanol kag iban pa nga mga phytochemicals na nagaling sa extract ng disugard sugar cane. Kag ini na pamatunan sa pagtuon nga epektibo panguntara sa mga toxins nga nagahalit ka nagaguba sa aton siningatay. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Updan nyo na lang sa Mighty C kaya muning partner niya. Kaya ang Mighty C, ang alkalang yung vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanang yung mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manaming kombinasyon, mabakala sa mga butika kag iniprodukto ni kalidad ni Badok Ramiloy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag siyempre, protection man sa atong sinigalawas sa D3 Bio Food Supplement. Isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapailanat pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaiman ang D3 Bio magarano sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakot sa resistensya sa atong sinigalawas kontra sa pagkakapoy o pagmasakit. Kahatag man sa dugang enerhiya ang D3 Bio sa atong sinigalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kapag depensa batok sa mga baratian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupo sa mga nagahulubag nga ginaangkon sa atong sinigalawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Kag siyempre nagabulig man sa pagbuhin sa timbang pag sa pagpadasig sa metabolismo sa aton sinigalawas. Initanan niya benepisyo sa rang maangkon pagi sa pagsuplemento sa D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kag ubo, relax. D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Magbalik ta report sa patrol. Mga natipon yung mga information kag update sa kaso sa mga kabiyanan. Sang polis nga may warrant mga kabiyanan in subject sa assault sang PNP IMEG. Kag iban pa nga natipon yung mga report mga kabiyanan sang aton patrol. Standby! Ang oras na dari sa RMN Iloilo, Philippines, and that time, alas 11:06 na sang gabi.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Sample Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
4: Sample Plus Gold.
6: Makal sa mga butika.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Maya.
9: May cyst ko sa ovary.
8: 3 cm na gali.
9: Ini-try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
6: Sa mga butika.
10: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
11: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
10: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio Health
6: News, D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nabuyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3. D3 Bio.
13: Checklist. D3 Bio may lauric acid.
14: Okay.
13: Ang lauric acid mismo pa lang, no, could clean your internal organs without converting pa lang.
14: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa tinaig.
13: Ang manapian niyo, ubus no?
14: Wala na sa?
13: Why not
14: sa plain D3? Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Brother Buino.
6: D3 Bio.
14: Perdi ka na da. Plain D3 lang yung ginainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Ang halin pa sa baba, patay ang kagaw. Abot sa tiyan, patay ang kagaw. Pag-abot sa tinaig, patay ang mga bad bacteria. Pero sa wala pa tayo magstorya sa sulod. Sa imo lang digestive, digestive pa lang.
6: D3 Bio.
13: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo chan.
6: D3 Bio.
13: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan.
14: Parietal
13: cells or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
6: D3 Bio.
13: Mas stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride, amo ni siya ang
6: D3 Bio.
13: Gapanami sang imong digestion sa tiyan, layo ka sa imong ginatawag nga dyspepsia. Plus kung pagtumar nimo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imong baba pa lang.
6: D3 Bio.
13: Pag nagdalhay na siya sa imong esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imong esophagus, protection na da sang D3 Bio ang imong esophagus.
6: D3 Bio.
13: Nga hindi pagsunugon sang acid.
14: Perte, no?
6: D3 Bio.
14: Wala na sa plain D3.
6: D3 Bio.
15: O si Rosita, Gapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. You may visio. Ang visio. You may D3.
14: D3 Bio, may potential nga mag-cure sang ara cancer. May cancer. Paano? It's true keto diet. Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or glucose. Sugars.
13: Same man sa inflammation.
14: The more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
6: D3 Bio.
14: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones nga ara sa D3 Bio. Hindi po na makita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, problema na to, kuway pagkaon. Hindi man siya namin magkaon ketones, isang kasawa lang kuha.
13: Sa ketones.
14: So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
16: Buhay ka nalipungan sa jita mo.
14: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, kagtuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight sa,
13: sa cancer.
14: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
6: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
14: Correct.
13: Ang vitamin D3 ya, ginaway niya
14: awayon
13: na
14: ang cancer. Niya ang cancer.
13: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
14: Mas namigid yung hindi wala na awayay, sir. Oh, no. Pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
6: D3 Bio.
14: True ketones of D3 Bio.
13: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
14: Pero kung mas ganamo sila mo.
13: Pero kung ga D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
6: D3 Bio.
13: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
14: Correct.
6: D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabuti ka. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
18: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
16: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
16: Ikaw ba na ang may diabetes?
19: DTX 500.
16: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo.
19: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
16: Asalika.
19: Epektibo.
16: DTX 500.
20: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
23: Yung may VCO.
24: Ang VCO.
25: Yung may D3.
26: Makakas mga butika.
27: Mighty C.
28: Ang alkaline ng vitamin C.
29: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kang ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Oh, higit yan. Ulan ako ginadudlan sa balatian.
27: Mighty C.
30: Mabaka sa mga butika.
31: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
32: Magalingin pala ang imo nga ulo.
33: Masami nagkapangihi.
34: Masami ginauha.
35: Si may diabetes ka na.
36: DTX 500 na.
37: Ang DTX 500.
38: Ang may powerful compound.
39: Nga nagkapanubo.
40: Sang imo blood sugar.
41: DTX 500.
42: Garantisado.
43: DTX 500.
44: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
45: Charm and Fab Con. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
46: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
47: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
48: Bangkong kumakabloom sa Charm.
49: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
50: ACS.
51: Santon Plus Gold.
52: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
51: Santon Plus Gold.
52: Kala
51: sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
53: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
51: Santon Gold Coffee Mix.
52: Nagkape ka na,
51: lalakas,
52: at gaganda ka pa.
51: Gig.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ang oras na dari sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligad sa takdang alas 11 sang gabi.
4: RRMN Patrol 774.
3: Panahin ko ba nagkapamatid sa Japon, mga kabiyanan, dari sa inyo palatuntunan sa RMN Patrol 774.
4: RRMN Patrol 774.
3: Check na nadugarugay, mga kabiyanan, ang mga balita gikan sa ato siring patrol. Pero mga kabiyanan, may update lang kita dari. Nagasaka nga nagasaka, mga kabiyanan, mortality sa mga baboy, mga kabiyanan, sa Negros Occidental. Oh.
4: RRMN Patrol 774.
3: Nakapin sa 2,000 na nga nagkalamatay. Ay, apaw. Sa mga baboy sa Negros Occidental, may sinyalis sa balatian. O, sa gipayag dari sa ilang provincial veterinarian, mga kabiyanan, as of July 3, mga kabiyanan na July 3, sang buwan lang, sang nagligad niya Biyernes. As of July 3, nagdangat na sa 2,139 ka mga baboy ang napatay, mga kabiyanan, gag-ini sila ang may patimaan sa mga balatian, kaangay sang African Swine Fever o ESF or Hog Cholera, kag-iban pa nga mga masakit.
4: RRMN Patrol 774.
3: At according mga kabiyan sa ilan siling provincial veterinarian, manageable pa man, mga kabiyanan, pero tinakadako na ni mga kabiyanan, no? Ang kalabanan, according sa report, ako ni mga kabiyan, mga backyard, ahay.
4: RRMN Patrol 774.
3: Oh, nadumduman ta mga kabiyanan, isang umigo na diri sa aton, mga kabiyanan daw, trangkaso mga tag-iya, mga kabiyanan, sa mga baboy. Kaya mo malanigin na sa ligan nga ginapadako mo, mga kabiyan, matapos sa gurun mo, mga kabiyan, naling sa idik, padakoon mo, pero mga kabiyan, alang-alang man, ibaligya mo, inigo sang ESF sa ito, mga kabiyanan. Susto is daw, mangin matay daw, ma-suicide, mga kabiyanan, mga kajin, mga bakyar mo, may ara ka na mga 8 kabilo, iwan mo, mga 15, ubos to magkalamata, ginalubong lang.
4: RRMN Patrol 774.
3: Kabay pa mga kabiyanan nga hindi na din maglaton sa ato, no? Pinakaagi na kita, natila na ginawa, tas na eh.
4: RRMN Patrol 774.
3: Gawa mo na nga, grabe mga kabiyanan ng atong siniman nga istrikto mandiri. Magidapatuman yung mga boundaries ng mga checkpoint kagapag-checkyar. Kung wala ka sa mga nagkaigo ng mga papilis na binan sa mga nag-originate, mga kabiyanan, sa may mga kaso nga pinadudahan nga may ESF or Hog Cholera, halimbawa dari sa Negros Occidental, hindi dari palangguro sa mga perto nato, no? Grabe na ni ang pagbantay sang aton sini mga kabiyan boundary.
4: RRMN Patrol 774.
3: So far so good kay mga kabiyan, why pagkita may report nga mga kabiyanan nga daw kay ika-alarma naton diri sa aton mga kabiyanan probinsya sang Iloilo, maluwas lamang, pero daw ina-check naton gani ko na no to ang results sa tong mga banwang nagpositibo, labi na sa may Barutak, Biho, Iloilo, at mga kabiyanan na posible manageable manikay ang boundary, mga kabiyan, gina-istrikto man sang prabin.
4: RRMN Patrol 774.
3: man diri mga kabiyanan sa mga nagkalamatay diri sa Nueva Valencia kagabi na bista sa mga baboy. So ginastrikto man ang pag dala sa mga posible mga kabiyanan nga makakontaminate from Guimaras to Iloilo. So ang halos mga kabiyanan Inigo palang subong nga probinsya, amo ang Capiz, Negros Occidental, may kaso na sa Guimaras, mga kabiyanan na pero ang Iloilo daw mula ni ang Barotac Bio.
4: RMN Patrol 774.
3: Kabay pa nga hindi na maglalaton diri pa kadto diri sa paubos diri sa city o.
4: RRMN Patrol 774.
3: Ay ang city mga kabiyan istrikto man nga ginapatuman ang boundary nga mga ginacheck. Gabi ng mga kabiyanan nga kung kaisa mga ilihawon nga ginadiritso sa aton silinga sa Lauterau. So why gaihaw ang mga kwan ang aton diri sa Lauterau kung may mga sintoma nga naga may mga ano ni may mga makita mga kabiyanan nga naga may mga lagob ginahilanat ginatrangkaso ang mga sapat.
4: RRMN Patrol 774.
3: May pang masustain nato diri nga wise ang kaso diri nga mag sulod mga kabiyanan sang ESF o hagkuli raman lang diri ta sa aton mga kabiyanan sa city and sumuman sa iban nga mga kabanuhanan maluwas lamang diri mga kabiyanan sa may Barotac Bio kag ginasuspitsahan diri sa may Dumangas Iloilo.
4: RRMN Patrol 774.
3: I-check ta mga kabiyanan patrol para si Radyo Man Marjorie. Check tabi mga kabiyanan ang mga natipon yung mga report ng ato sila yung patrol mga kabiyanan ang update na ito to sa kaso to sa Maikmano sa may Pasay City.
4: RRMN Patrol 774.
3: Kaluluway mga kabiyanan mag-asawa sino yan mga suspect na isa nga aton sining mga kapulisan mga kabiyana sa puan na yung gawrayan na yung sa guwa sa ila sining puluyan kay medyo malayo mas pamalaya abing lugar nila.
4: RRMN Patrol 774.
3: Okay, kung ang tadugay-dugay mga kabiyana nga report sa aton sining patrol lagi nga porsyon na ginadulong na sa inyo para sa mga kalalakihan gamit na kita sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya mo na yung number one niya kapsula pang lalaki sa Biloga Panay Island kay Guimaras. Kay Manamiga Man Herbal Capsule gatag resistensya kay Mister. Sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa mga pampula, nagapapagsik at nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Kay Manamiga Man Herbal Capsule, safe katama ka puro mga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca, kagoligot, weed. Safe sa heart, kay wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing pero kung kadaadlaw kang nag-inom pwede man isa lang kadaadlaw. Kay man basta nag-Mega Man, hindi kagid mahoy an kay misis mo o kun kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kay Guimaras, equality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sang FDA ukon sa Food and Drug Administration. Gari sa mga kalalakihan, mag-Mega Man Herbal Capsule na now na!
4: RRMN Patrol 774.
3: Ari na mga kabiyanan ng aton siningang patrol. Ang natipon niya mga report. Upod sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
5: DYRI Radyo Man Report.
6: Radyo Man Rodel, mayong gabi sa aton ng mga kauturan, no? Matawahay sa mga gabi naton. Kag sa detalye dari sa mga natipon naton ng balita, una kita diri sa distrito sang Mandoriao, masobra to nga sa milyon nga balor sang illegal nga droga. Ano kumpiskar sa ginpatigayon nga drug bust operation sang CDEU sa Barangay Bacau, Mandoriao. Kusadiin arestado diri ang ilang subject kataga Anilaw nga ginkilala sa kaugin ni Nago kay LS Tuto, 18 anyos, residente sang Balunos, Anilaw, kag temporaryo nga nagapuyo sa Zone 3 Barangay Bacau, Mandoriao. Na recover sa paghinakop ni alias Toto ang 587,000 pesos nga balor sang illegal nga droga nga nagabugat sang 85 grams. Si alias Toto ang ginakabing high value individual sang City Drug Enforcement Unit karon preso na ini sa may Mandoriao Police Station. sa piyak na bahin sa iban paginaton diri nga mga balita Radyo Man na Rodel nagagraduar na no ining 26 ka mga ido canine dog sa Iloilo Police Provincial Office matapos gin pa idalom sa Narcotics Detection Dog Training na nga kabahin sang Class Takaban 2026 ang ining mga ido sa 26 diri Radyo Man Rodel 24 diri ang iya sa Iloilo Police Provincial Office kag ang duha diri ang iya ka PNP Drug Enforcement Group sunod kay Police Colonel Bayani Razalan Director sa Iloilo Police Provincial Office nga mga ido ang ipailalom sa on the job training sa mga ports kay terminal sagod mas mahanas pagid no ang ilang nga katungda or ilang sa ila nga mga katungdanan dugang pa ni Razalan na mga ido Radyo Man Rodel ang ipahamtang sa mga ports kay terminals sa probinsya sa Iloilo samtang ang iba nang gamitan sa mga checkpoint sa piyak na bahin sa dugang pagid naton diri nga mga balita gipasalig ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randall Tumanyo nga paimbestigaran siniya nagalaptang ang sulat batok sa Molo PNP ilabi na kay Police Captain Ryan Christ Inot may kangkanan sige na aligar pagpangplanted sa mga drug buy-bust operation. Payag ni Tumanyo nga ginaseryoso nila ini kag magin pasalig nga ila ini pagatutukan bisan sino pa ang involved dugang pa sa opisyal Radyo Man Rodel nga ginmanduan sa niyang Regional Investigation and Detective Management Division o kon RIDMD nga magpatigayon sang maid-id nga investigasyon. Ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bayong inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa Baramin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil kon BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak. RMN.
5: RMN Patrol 774.
3: Salamat din sa reporter Radyo Man na Marjorie Herbo Miyane. Kaya ka po sa mga kabi na ginaduluman sa inyo, gabi kita sa Evergreen Herbal Capsule. Kahit din nagalimpyo, nagpapabago, nagbalansin sa mga sistema sa aton siningalawan. Kahit kung kamo sobra sang sugar, cholesterol, uric acid, asin, patso kung tambo, creatinine kag acid, kag di siyempre kung kulang makabos ang vitamins kag mineral, katulad sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule kay ini nagabalanse sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga indi man magsobra kanubo kag indi man magsobra kataas. Mga kabiyanan kay man ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap ga organic mga kabiyanan nga sangkap katulad sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Quality product ni Donkey Co Alternative and Health Food Center aprobado sa Food and Drugs Administration ukon FDA mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
5: RMN Patrol 774.
3: Mga kabiyanan, may mga pinasay diri nga madumduman nyo. Sa ito, mga kabiyanan, may ara sang albino.
5: RMN Patrol 774.
3: Sa mga bupalo sa dito nga lugar yan, mga kabiyanan nga. Dani, mga kabiyanan, sakripisyo ato sa isa ka idilada. No? Sa Feast of Sacrifice.
5: RMN Patrol 774.
3: Kabangon sa ito mga kabiyanan, kabangon sa kapinasahi kag tumaragsaon niya klase sang bupalo mga kabiyanan albino. So doon nagsentro, nag-viral kag nag-trending. Nga mismo ang ila sini mga kabiyanan niya mga maiping sini nga lugar, do ginimo na nga turista spot ang lugar kag destination. Kag lugar sang gindi kung sa diindiri mga kabiyanan na ginasagod ang ining albino nga bupalo.
5: RMN Patrol 774.
3: Pagod sa ito mga kabiyanan, kinukadamo sa mga natingala, kag siyempre na daw na enjoyment maglantaw. Mga kabiyanan, wala na ito nga ginihaw. Nakuntani mga kabiyanan, sakripisyo ato sa Diladha mga kabiyanan sa Feast of Sacrifice nga tagsa katuig mga kabiyanan may mga ginakatay sila nga mga kasapatan dito na include na itong mga kabiyanan ng albino galing kay sa kapinasay mga kabiyanan kakadamo sa mga na ga-enjoy maglantaw so ginpaiway ang pag ano ni ang pagpatay o kung pag-ihaw pero pinasay pag ini mga kabiyanan no
5: RMN Patrol 774
3: gamon ni mga sa ini sa Dicab Texas nga natabo sa din ini nga baka mga kabiyan nagbata sang quadruplet
5: RMN Patrol 774
3: imagine mga kabiyanan so gina-considerin mi sang mga veterinarian nga pinaka-rare ini nga klase mga kabiyanan nga mga kaso so tumalagsahon lang nga naga-survive ini isang gani mga duha mga kabiyanan ng bata sa isa kabaka so do braman ini kadako kag ini mga kabiyanan ginasagod sang isa ka ano ni gani mga kabiyanan isa ka farmers isa ka retired couple no nga may ara sa sang ba 20 ka mga cattle no include na ni mga kabiyanan ang isa sini kabaka nga braman mga kabiyanan nagbata sang apat
5: RMN Patrol 774
3: naglunsay mga kabiyanan nga normal pinasahi na yung bisan duha lang gani mga kabiyanan tumalagsaong kag nakakita nga duha kabilog nga nagabata mga kabiyanan ang isa kabaka partikular nga may rasa mo ni mga braman nga mga klase sang baka pero yayaw quadruplet
5: RMN Patrol 774
3: kaglunsay tanan mga kabiyanan nga normal according sa mga kabiyanan sa local veterinarian si Dr. Michael Bird mga kabiyanan nagasiling siya nga tumalagsahon mga kabiyanan pagbata sang apat ka mga cubs o hindi mga kabiyanan nga mga bata sang sining nga baka kay tumalagsahon niya nagka-survive lang mag-amuni bisan magduha pagani mga kabiyanan tatlo tumalagsahon kay ang ratio niya sini suno sa sining veterinarian mga kabiyanan dito sa Texas mga kabiyanan 1:11.2 million
5: RMN Patrol 774
3: mga kabiyan nga small family farm sa Dicab, Texas mga kabiyan na pabata sa isang quadruplet so magamo ni mga kabiyanan imo sa gulo nga kadatuig mga kabiyan may apat ka kabata

0: Sara, sa sang nanay, mga kabiyanan na puti kag itom. Amo man ang kulor sang nanay ho?
1: RMN Patrol 774.
0: Sugi pangalanan nila mga kabiyanan nga amo Sanday Feni, si Manny, M.I. Manny and Mo.
1: RMN Patrol 774.
0: Dasi gumo ni si Mami Mimi Momo.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang alan sa mga bata niya sa niyambot.
1: RMN Patrol 774.
0: Pinasahay man tuon mga kabiyanan. Ano kakiyot pa sa mga kabataan niya. Palariho maglangko. Bayas ang gipos mga kabiyanan. But siling do normal niya. Ang pagkabata niya sa mga kabiyanan. Dumayo ni Kuan Rasa.
1: RMN Patrol 774.
0: Ayan, but may enjoy ka tuon di kumamuni mga sagudon mo mga kabiyanan. Mga klase sang sapat. May baka kao. Isang kanding na lang gani.
1: RMN Patrol 774.
0: Encounter namon mga kabiyanan ng akon na ginasagod sang akon amay sa una mga kabiyanan nga si Bulak ng kanding namon tatlo to. Ang iya sini nga bata diri sa may fishing port sa may ara pagkita nga may terminal pada ko may karinderiya kami. Mga kabiyanan tatlo kabilog bata niya. Si Bulak ang alan sang amon to nga kanding. Ba, mga kabiyanan na malayaran mapirming amay ko kay ngaman sang dito pa nisa sa istansya gidala namon diri mga kabiyan sa Iloilo sang sa dito sa istansya nga panakabi ka saka sa mga pamalay kapag katapos kinarungkab ito yung mga ginatigang sa mga ingod balay namon nga kamalayaran pirming ang akon amay.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaon sa mga kabiyan hindi kay mahilig magkaon sa mga hilamon hindi hilig dito ay magkaon sa mga ginatigang mapalang.
1: RMN Patrol 774.
0: Mahingod balay namon mga kabiyan na kaduway man sa mga siling may mga hurwagdan pa kagatapos ang ila siling mga kabiyan kusina daw matulod mo man makasulod ka na timing gina nami ang gitong kanding namon mga kabiyanan nga magrangrungkab sobra sa iya sa ido man mga kabiyanan magpanakab.
1: RMN Patrol 774.
0: Kadagawa ko ang kariklamo mga duwa ka pamalay mga kabiyan kanto sa among balay nga mga tinigang nila yung ginapang kaon to ginatakab mga kabiyanan sa among kanding.
1: RMN Patrol 774.
0: Kabiyanan niya nga mga rasa. Kitag tatlo kabilog ang mga ano ni. Ano ika daw katatlo man siya magbata. Antis mga kabiyanan nga daw nagtigulang nagidman. So kada bata itag tatlo kabilog.
1: RMN Patrol 774.
0: Kamalagsahon na rin yung mga klase sa mga sapat niya mayamon ni mga kabiyanan. Mga kanding o mga baka mga katulad sining quadruplets gitang iya sa mga kabiyan ng ginbata.
1: RMN Patrol 774.
0: Pagbalik ta mga kabiyan report ni Radyo Man na Joel Franco. Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:38 na sang gabi.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
4: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
5: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
6: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
9: Cellphone Plus Gold.
10: Ako gali si Shirley.
11: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
10: Nagambal sa ako nga imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
9: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayon
9: ka pa. Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus.

0: cold.
1: Konsibibot, ako gidang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
2: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kad permi lutaw. Balanong gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akong nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus, guapa ka, stress tabs.
3: Multi vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
0: D3 Bio.
5: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Tikog buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabakal ng butika. TTX 500.
7: Lilibet Ipanto. 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi.
8: Parang pila na may mo sugar?
7: 136 na lang. Na-minidyo kayo akong tulog sa TTX 500.
0: TTX 500.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
12: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
13: Dili kada sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
17: And Dr. Suzette C.
18: Ito po si Dr. Bernie Ong.
19: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
20: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
21: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
15: Life Extension Vitamin D3. Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.
22: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
23: Charm, fab, con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang, sa bango ng charm.
24: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Bangkong kumaka-bloom sa Charm!
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
22: ACS.
0: Santon Plus Gold.
25: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
26: Ang oras na dari sa Remen, Iloilo, Philippine Standard Time, kagora sa Biloga, Pilipinas, 43 minutos na nakaligad sa takdang alas 11 sang gabi.
0: RMN Patrol 774.
26: Nagka-standby ng mga kabiyana ng aton report man. Dan sa City Hall, Greenbelt Zone Ordinance, mas magkapabakod sa climate kag disaster resilience sang syudad. Report po sa kay Radyo Man Joel Franco.
0: TYRI Radyo Man Report.
1: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapunggan ang pagtubos ng cancer, kinapabakod ang atong nga korason, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa atong dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwa ng lawas sa ginapunggan ang pagkinas sa aton memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
2: Mas makapabakod pa sa climate kag disaster resilience sa syudad sa Iloilo ang pagpasara sa Greenbelt Zones Ordinance. Suno kay Mayor Reza Treñas, makaamling man ang mangroves sa mga pagbaha kag pagbagyo ha makabulig sa pagpanubos ang carbon footprint. Nagpasalig si Treñas nga punduhan ng funding requirement sa ordinansa nga nagabalor sang 5 million pesos. May kabay ini sang Project Transform sang Department of Environment and Natural Resources sa Iloilo City Government. Ang Greenbelt Zone Ordinance yung author ni Councilor Meldron, Chairman sa Committee on Environment. Pasara ini sa konseho sa naligad nga semana sa idalam sa ordinansa nga dumilian ang aktibidad na makagubas ang katungan nga sakop sang barangays Bituon kag Balabago sa Haro kag ginagtakan sa lapas nga naglapad sang Sinto Jessica Ekterguia. Mangin Nobel Zone man ang 100 km nga kalaparon halin sa baybayon tungod sa duta nga may mga katungan. Una nga gipagiduron nga mahimuan pa sang karon ang coverage sang ordinansa sa iban pang bayan sa syudad. Compliance man ang ordinansa sa mando sang DILG nga magdihon sang mga kasuguan ang local government unit nga makabulig sa food security, disaster resilience kag proteksyon sang tawo, propiedad kag balangabuyan bato sa katalagman dala sang kalamidad. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco. Tattak RMN.
1: Pinigabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
3: RMN Patrol 774.
26: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco. Ang ilang kapulso na ginaduluman sa inyo gamit kita ka magtumar kita sa Life Extension Vitamin D3. Pataason tang aton sa ilang vitamin D3 level sa aton sa ilang dugo para magkabato kita sa anumang niya klase sa balatian ilabi na sa magkabamatay nga kanser. Mag-inom sa at least sa duha ka kapsula sang Iloilo o kung sang Life Extension na Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakal na sa talan yung mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita lang kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ang ila sa ning mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalapang inyo balatian ka magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic ang hamtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, J. Del Street, Iloilo City, Tagbakaro, Erie Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinakabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupon ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupon sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
3: RRMN Patrol 774.
26: Mga kabiyanan, mapati ka mo mga kabiyanan nga may kumpitin siya na subong ang mga Marites.
3: RRMN Patrol 774.
26: Kung si Marites mga kabiyanan, tanan nga sa inyo labi na sa inyong mga barangay. Balaan niyang tanan niya mga klase sa mga pangabuhi sa palibot niyo na. Kagpati mga kabiyanan sa mga background sa mga kasilingan niya. Da sobra pa sa iya susukong mag-utopsi.
3: RRMN Patrol 774.
26: Mapati ka mo mga kabiyanan niya Marites, perdi pa sa mga doktor.
3: RRMN Patrol 774.
26: Ngayon mga kabiyanan ko Marites, balaan niyang pangabuhi kagang kabuhi sa mga kasilingan nila. Ang doktor, sabi niyo ko na no, pati pag-uto siya, entrahan niyo pa, entrahan pa na isang doktor.
3: RRMN Patrol 774.
26: Explicata mga kabiyanan sa inyo karon, kaya may aari kita dari mga kabiyanan. Sa mga nagapamangkot, ang may benepisyo mablang utot?
3: RRMN Patrol 774.
26: Mapati ka mong sa hindi mga kabiyanan, ang doktor mangkutan nyo, Kaya kung ikaw mga kabiyanan ma-hospital, no? Labi na kung ikaw operahan ng appendix o operahan ka man na sa bato, basta ara ka sa mga minor, bisan mga minor operation lang, labi na mga kabiyanan sa imong mga intestine, mapati ka mo kag sa indi, mga kabiyanan, hindi ka kagwa sa hospital, mintras tanto nga, hindi ka makautot.
4: RMN Patrol 774.
26: Muna yung mga doktor, mga kabiyanan, pati pag-utot mo, intrahan pa nila.
4: RMN Patrol 774.
26: Kag hindi lang pag-utot, mga kabiyan, pating pagpupo mo, pagpangihi mo, ginakuan ina, mga kabiyanan, ginamissure na, ginapamangkot ka sa doktor, kung labi na kung ikaw na admit sa ospital, mangkoton ka ginanila, mga kabiyanan, sabi nyo kung ano ang doktor, ha? Mangkoton ka natin, nagkapupo ka na, nagkapangihi ka na, ginamissure pa na, mga kabiyanan, ang imong ihi, kung ano kadamo, mga kabiyanan, kay, kung alang-alangon, nga medyo hinahina yung imong sininga ihi, may problema na ina sa kidney, so kung may problema ka na sa kidney, Laverne, mga kabiyanan, dialysis kagid.
4: RRMN Patrol 774.
26: Nabisan magkuton yung tanan yung mga pasyente, mga kabiyanan. Inaintrahan na sa mga doktor ang pag-utot mo.
4: RRMN Patrol 774.
26: Pero mapati ka mo kang sa hindi, mga kabiyanan, pag-utot. Mga kabiyanan, sa pag-utot sa tubang sa mga partner nyo, mga kabiyanan, sinyalis ina nga, isa kag isa sa inyo, mga kabiyanan, nga madalom ang pagsalig sang partner mo sa inyong relasyon.
4: RRMN Patrol 774.
26: Kaya sa mga pagtuon, mga kabiyanan, damo mo kung kaysa, mga kabiyanan, confident ini mga asawa, bana, mga kabiyanan, nga bisan nga gaingurai lang sila, mapusdak, tutanya ka na. Bangot kay, dara makita, mga kabiyanan, ang mapag-on nga relasyon sa mag-asawa, sa mag-juwa, suno sa mga pagtuon.
4: RRMN Patrol 774.
26: Dira makita, mga kabiyanan, ang pagkakomportable sa magpartner, mga kabiyanan, sa tubangan, sa atubang sa nga isa kag isa.
4: RRMN Patrol 774.
26: Sa pagtuon, mga kabiyanan, bisan sa gamay lang ang mga bagay, katulad sa pag-utot, posible, mga kabiyanan, sinyalis ini sa madalong nga pagsaling, kag siyempre, mga kabiyanan, relasyon, matataga relasyon sa tagsa ka mag-asawa or mag-jowa.
4: RRMN Patrol 774.
26: Isang tanga nagalawig ang inyo sa ringa paupdanay, mga kabiyanan, nagapakita diri ang matutuod ninyo nga relasyon kay kampanti kamo nga magkapareha sa isa kag isa.
4: RRMN Patrol 774.
26: Kaya nagapakita, mga kabiyanan, sa survey nga 93% sa mga magkapareha ang nagasiling, mga kabiyanan, normal lang sa ila ang pag-utot sa tubang sa ila sini nga partner.
4: RRMN Patrol 774.
26: Samtang 7% naman, mga kabiyanan, nagasiling nga hindi pa sila, mga kabiyanan, komportable sa ila sini nga partner.
4: RRMN Patrol 774.
26: Sa pag-tuon pagin, mga kabiyanan, nagatalakay man ini, kag nagahatag sa pila ka, mga kabiyanan, nga mga kemikal nga makitaan, mga kabiyanan, suno sa mga pagtuon sa marubo nga antas sa mga gas nga ginapagwa sang aton silingalawas na silingkugani, mga kabiyanan, nga hospital ka, doktor, yan trahan niya ginapati pag-utot mo.
4: RRMN Patrol 774.
26: Muna, mga kabiyanan, so naibaluan tagaliyong mga pagtuon sa mga maginalamon kag sumuman sa study nga ang pag-utot, mga kabiyanan, sa magpartner naga pabakod sang isa ka relasyon. Speaking of utot,
4: RRMN Patrol 774.
26: San man kuton yung mga kabiyana mga na-admit yung mga ospital. No? Labi na kung ikaw ang subject sa isa ka minor or major operation. Prank ang istorya mga kabiyanan. Basta matapos ka operahan, kagbaga mag-round na gani ang mga doktor. Mga kabiyanan na pagkatapos ang operasyon nga hindi ka makautot sa pagkamatod, mga kabiyan, prangkang istorya, hindi kakagwa sa ospital pagkatapos mumpirahan nga hindi ikaw kautot.
5: RRMN Patrol 774.
26: Mga kabiyana nga pagsiling yung mga parte sa mga utot yun intrahan pa na isang mga doktor. Bisan gani mga kabiyan pupo mo? Ginapamangkot yung gina nakapupo ka na? Upo nakapangihi ka na?
5: RRMN Patrol 774.
26: So muna mga kabiyana na matingala ka mo nga ang abilidad sang isa ka marites nga sunado niya mga batasan sang iyang mga kasilingan labi na mga kabiyanan sa mga background ko na ano ini pagkatawo sang iya sining mga ingod balay sobra pa mga kabiyanan ang doktor sa mga marites.
5: RRMN Patrol 774.
26: Ana siling ko ang doktor bisan pag utot mo ginaintrahan mga kabiyanan.
5: RRMN Patrol 774.
26: RRMN
5: Patrol 774.
26: Pero na lang ta mga kabiyanan sa mga tamyawunta. Mga kabiyan, ganulang lang naman na itong timpo. Kita na naman kita karo mga kabiyanan sa gabi. Kaya mga duga-duga, alas 12 na. Huwag na tabiyan na itong mga kabiyanan, mga nag-ulo po din sa itong paratuntunan. Si Shai Hilgos Alexander. Hari siya mga kabiyan present. Si Cas Mary Ricabar. Thank you, Gid. Kagsubuman si Cas Maria Ruby Canonicato. Watching from Mission Road, Lumalinda, California, USA. Si Yulina Arancillo Alcorin. Present man din sa aton. Peter Salis. Si Orig Planters. Wala magawa ang malita gang sa abogado ni Vibes. President Sara. Okay. So, buman si Sorin Lazarito, Roda Tingson, Caliston, Aligaga, President Man, si Ariel Duluso, kag so, buman si Susan Siscar, President Man, si Angeline Dikino Idanio, good evening, kag so, buman si Aman Talin, apin pamor kay okay si Angeline Dikinyo Idanyo Ariman sino ano problema ninyo ni Aman Talin Talin ano nga klase Talin ni Aman galing daw ay nakugana mga kabiyan na magalik patol mga tao ng mga ni mga kakitid, mga kabiyanan ng kukutibla.
5: RRMN Patrol 774.
26: Ano mga klase isang tao, laba palimbawa sa kay Aman Talin. Naming talin-talin, pa rin namin kagit ihawon.
5: RRMN Patrol 774.
26: Mga ganghal ng mga klase isang tao, buhi pa ni.
5: RRMN Patrol 774.
26: Kuwaon, ikaw lang kuwaan isang ihuli putin yan
5: eh. RRMN Patrol 774.
26: Nagulan mo ni Sus, nagkanugod, ang laway mo ni mga ihuli putin nila ni. Eh. Angeline Dikinyo Idanyo, present man, idnamuhal. Nagsubo man si Maribika Julin Hamorabon Amarante, present man, good evening, Iloilo City. And, okay, sige. Ginatabayag ng mga pumuluyo sa syudad. Si Myrin Gubatang Gasilis, present man. Watching from Barangay Kalubihan Haro. Subo man si Gerly Romero Pantilanan. Okay. Si Margie Covilla, sari man, present man sa aton. Thank you, Gid. si Edgar Morales sa Hikanal, President Man, si Cart John Ibaldoni, kag panaminyo lang sa amigo ko kay Warren Saavedra. Sige, Cas Court, thank you, Gid. Si Cas Flor Kahilig, kag Arena Magic Cobillas, thank you, Gid. Si Jive Ministro, sorry man. Mga kabyanan, una pa lang ang imbukadan na iksina na si Petra, gani man.
6: RMN Patrol 774.
26: Ah, yung galing kay 2H man sa gila sila gyapon. Ay, wae, nakibala mo may mga hidden agenda manabi, paluiluoy, tapos online selling. Pero dagdamo na sa customer, damo na order ya.
6: RMN Patrol 774.
26: Si Court John Ibaldoni, present man. Okay. Si Ari na sila tanan, no? Ito naman si Kim Ibon Ferraris. Thank you, Gid. Kagasubuman si Krilix Aeon. Kagasubuman si BQ De La Cruz Paropaldino. Wala na sang liwan. Okay. Samuel Tormon. Ang pakot ni Samuel Tormon Padilla. Asa letter P sa BGMP? Ano pwede? Ano pwede? Ano pwede?
6: RRMN Patrol 774.
26: Sumuman mga kabiyanan si Arena Flor Kalihilig Odi Candelario. Present man watching live from Madrid, Spain. Yung si Cas Odi Candelario na arana sa Madrid, Spain. Mga kabiyanan, nung ganing language sa Spain na Espanyol, no? Buenas dias! Okay, adlaw na galiyo. Alas 12:01 na mga kabiyanan. Buenas dias, amigos, amigas!
6: RRMN Patrol 774.
26: Si Alice Friedrich, present man siya. Kagasubuman mga kabiyanan. Si Angie Angelita Gonzalez, mayong gabi. Sa likewise, si Annie, namuhala rin naman siya. Thank you, Gid. Si Iban Dinuevo Sudario, Mary Ann Moreno. Kagasubuman mga kabiyanan sa Family Gutera. Mga kabiyanan, Laura Sumagaysay, present man kag Subuman si Catalina Arsiga, kag Samira Nishad. Shout out to Bossing from Kuwait. Okay, thank you, Gid. Kag Subuman mga kabiyanan si Margie Cubillas sa Arena. Sukuro Pet, kag wala na.
6: RRMN Patrol 774.
26: Balik naman ta karon ah. Mga kabiyana, kayo na lang alang na ginangaton sa mga kabiyana panahon. Salamat din sa inyong sining nga pag-upo diri sa atong palatuntunan kag-amuman. Atong sining mga nagapamati mga kabiyanan sa ila sining mga radyo. Upo na nga atong technical partner, Radyo Man, John Hartwell Tuwala. Hindi naman ninyo Anchor Man, Radyo Man, Rodel Fulion Agado, Tatak, RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak, RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: Mayaga mga karadsuman, Tatak RMN time, alas 12:20.
3: Tatak RMN.
4: I-rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
6: Alas 12 na, mga karadyuman. Preparar na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaaggahon. Ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa nga manughanot, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.

0: may katawa ka kasing-kasing.
1: You're the best, Tiyoy.
2: Tatak, RMN.
3: Mahinga nga mga karadyoman. Hello mga suplado, kay mga suplada. Mga senyorito at mga senyorita. Good morning. Welcome to a brand new day. It is July 7, 2026. Kadasig sang adlaw, Martes na. Another day at work, another day at school. It's another busy day. Ilabinigit sa ato mga pinalanggang mga suke nga may duty, may ubra sa ining adlaw. Manayanayang aton tiyempo. Pero dito sa may Guam, ang aton mga Pinoy, walay mo ng Guam. Ang may tawag nila nga Little Philippines. Ano kadamo sa mga Pilipino sa Guam? Nabatyagan na kuno ang bagyong Bavi dito sa may Guam. Ginahandos na to sila sa bulubas-baskog-baskog ng mga hangin. Kagapag-ulan. Ako na update, no? Kagapalapit na rin si Bavi. Update kita, dugay-dugay sa pag-asa. So just relax and take it easy. Ako ang bahala. Tumtuman na stress ang kagahon. This very day, Tuesday, kung nag-celebrar ka mo sa inyong mga birthdays today, happy birthday! Anything special, pabala si Tiyoy. Timing kay Way ko kapanyapon. Jason, nagutom ka man, Jason? Oh, nagutom naman si Jason. Radyo Man Racing, nagutom man! Ano lang nga ng auras, wala ginagutom si Radyo Man Racing. Sa kanamo, sa mga balita, nartabo, sumong, pao, tanan-tanan, di gutom. Si Joshua, gani, gintulog na lang ang gutom. Sa mga gusto magpakaon sa amon, kami po ang RMN na isugit kay Tiyoy Team.
2: Tata, RMN.
3: Kamulatan sa news center in charge sa mga paunahing mga balita. Informasyon na dapat yung malaman. Rajman Renzi ng Yoso Bordon. Aking technical partner, Rajman Jason Renzi Kamatanya. And sa transmitter, ang pinakagwapo, pero tulog na. Rajman Chief Atoy Alia. Ining inyong alagad, Rajman Michael Marquez Lumaca, Tiyoy Pacho for short. Welcome to a programa Isugid kay Tiyoy. May mga masubok at mga nami mantang balita. And panumdum lang sa inyo kung wala ka mamaintindihan. Kung nag-i-English yan si Tiyoy Pancho, pamangkuta lang si Google, ha? Masubok-subok nga balita. Una-una ito, nung nagkalamatay sa may Venezuela. Umabot na po ng 3,000. And ini sobra na ini kasi isa kasi mana. Manog, lapaw na 10 days ni. So hindi nag-uro search and rescue ini. Amo na yung masubo-subo. Ang matabo dito, basi itawag na ang i-call off na ang rescue. Kung hindi search and retrieval operation. Medyo mahinay, kaya man hindi mo pwedeng buldoson to. Hindi ka pwede ka usar to sa mga heavy equipment. Nung mag-bulig to sa pagkakuha sa mga debris. So manumanugid ang ginahimo dito sa Venezuela. Ang ginalauman na may mga buhi, no? Nga ng mga na-recover. Kamulang ganing masubo-subo na ini nga next chapter. Kung i-call off na ang search and rescue, kung himuuna search and retrieval, amo na yan, mga makakato na to, mga mausar na to, mga heavy equipment sa bagbungkal, sa mga debris. Let's pray for the poor souls, you know? Lost dito sa may Venezuela.
2: Tatak, RMN.
3: Masubo-subo man nga balita, kayang Gilas, Pilipinas, hindi lang naperde, ba o kinastigugin? Kinastigugin sa Australia. Na overpower kita sa Australia. And talking about overpower, si Alex Siala, it's a good run. Yes, na overpower man. Siguro kapoy man ang dalaga. Medyo kapoy-kapoy ka sa series niya, mga circuits sa tennis. Nagtapos ang journey ni Alex Siala. Wala sa kusulot sa quarterfinals. So round of 16 na tani, no? Na-perdi siya, pero okay lang ah. It's a good fight kay sumong namarka na. Kadamo sa mga Hollywood stars. On the brighter side, kadamo sa mga Hollywood stars and the big names of Hollywood nga ginaidolo si Alex Siala. So mahamasiling kita, base may fallback si Alex Siala. Hindi tukod niya mayo man sa tennis. Mayo gin siya sa tennis eh. O kung base diriman ma-spark o ma-bloom ang iyang showbiz career kay guwapa si Alex Siala. Base kwaon sa nga guest sa mga TV shows sa Estados Unidos. Base kwaon man siya as a supporting or a leading lady sa movie ni Spider-Man o ni Loki. Ang iyang power, Rakita, no?
0: What
3: And pila ayhan ang kwarta nga nabaton ni Alex Yala sa iyang pagtapos sa Wimbledon Open. Pila ayhan ang kwarta ya. Karon hibaloon ang isa ka Diaz ano hinablos ni Heidelin Diaz bao naka gold man weightlifting mga kasama kag si EJ Obiana. Marami pa po tayong sports balita ilabi na ang FIFA World Cup kung sa din ining adlaw no sa FIFA World Cup papuwerte ang mga big names pinerde ang mga big names mga kasama walang tayan man ang mga hampang sumong adlaw July 7 sa FIFA World Cup para updated ka sa mga balita kag mga impormasyon tutok lang dari sa programa isugid kay Tio live kita we are broadcasting nationwide and worldwide mapamatian ang aton programa sa inyong mga cellphones sa inyong mga television we are online sa DYRI RMN Iloilo palihog na lang like share and follow sa mga guwapohon kag mga guwapa naton nga mga listeners sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa karatig naton kag mga kaislahanan sa tabok sa probinsya sang Guimaras Negros Island Region at tubtob Balabutan sa naton nga pagwaragwag labi na gid ang aton mga OFWs working and living abroad good morning good afternoon and a good evening po ang iba nagapulupan niya po na ini mga parts of UAE mga taga Saudi no nagapulupan niya po na ini sila ang mga taga Lebanon no mga taga Turkey nagapulupan niya po na ini sila ang iba naman dito sa Estados Unidos and some parts of yeah some parts of the US bag-ubog tao pa lang ini starting their day. Good morning. Palayog lang like, share, and follow ang programa live sa DYRI RMN Iloilo. Sa YouTube, pakita kami at RMN Iloilo Official or isugit kay Tio live. Nakaputi si Tio Pancho, pares color sa akong buli. Parehas sa color sa imong kutis. At sa RMN application, pwedeng install, pwedeng i-download sa inyong mga mobile phones. Ang programa isugid kay Tiyoy. May init ka mga balita. Malako, punong-puno na kayo. Punong-puno na kayo sa impeachment. Nagtapos na ang unang adlaw sa impeachment. The trial ni Vice President ng ating ikalawang Pangulo. No, kagina, kaga mag-resume ni alas dos. So sa mga gusto magsunod, kaga dapat sundan. Pwede gid kami ara kita nga paglilitis no ining special coverage sang RMN Iloilo mapamatian gid ina sa ara ka sa opisina sa imo kasalakyan be up to date sa ginakalatabo nga mga ginamo to actually sa Senado sa guwasang Senado may rally no medyo nagainitay to ang mga pulis kag mga rallyista. Abi ko gani pagbasa ko sa balita sa Facebook page ng RMN, abi ko ining mga rallyista, ining mga kaupo kag nakigunong kayo.

hindi man pwede kung may mugshot ka, hindi na pwede masulob-sulob ka wig, kukuhaon mo gid na para makita ang facial feature mo gid. Ang bilog mo nga na wong. Kay Senator Marcoleta, kita man na ton, hindi gito ya wig ya. Tutukod galing nga buhok to. So sa mga bashers ni Senator Marcoleta, bre, sala ka mo ay. Hindi lang si Senator Marcoleta nadakpan, pati si Congressman Mike Defensor kag si Joseph Espiritu, no, ini ang gindagdag sila nga warrant para sa kaso man nga plunder. So tatlo ini sila, no, ginpagwana sa mga mugshots ni Senator Dante Marcoleta anay Congressman Mike Defensor kag Joseph Espiritu angot sa kaso nga plunder kag indirect bribery. Ini matapos magpaidalo mong tatlo sa mandatory booking process sa PNP-CIDG headquarters sa Camp Crame. Pero nagreklamo si Senator Dante Marcoleta, may edad-edad naman eh. Nga nagahagot kayo ng problema sa breathing o sa iyang dughan. Dani matatapan na, no? Ang siguro si former Congressman Mike Defensor kag si Espiritu, grabe man turgo ng waswas nila kay Marcoleta. Kanya nga nan, kay man ikaw gid ang nagtuod sa kabaturan. Kung wala mo gito ginambal nga kami to nagdonar, wala kami din. Kaga nagkinagamo man, no? Ang kinagamo, may mga gamay lang nga delay. Kita ni alas dos masugod ang impeachment. Ini nga parte kay pag-eliher kay Senator Judge Cheese Escudero bilang presiding officer sang impeachment. Yan pamalabagan ini ni Senator Alan Peter Cayetano kaga mga kaupod niya sa minorya, no, sa minority. Galing daw kahuluya, bla, kay duway ni sila ni Cayetano. Si Senator Alan Peter Cayetano kag Senator Pia Cayetano, mga abogado, no, mga lagting man ini sila mga abogado. Ang gusto nila nga mag-preside ang Chief Justice. So gin schooling sila ni Senator Tito Soto, former Senate President. Amo nang ginipilit nila dapat ang mag-preside ko, no, ang Chief Justice. Kung isa daw kahuluya, no, being one of the higher ranking officials sa aton nga pungsod, gobyerno, no, dapat well-versed ka mo sa mga amuni. Mayo pa si Senator Robin Hood Padilla. Tuntood ako, dayaw ko na siya, nag-inabash nyo, kaya hamba niya i-search sa Google. Kisakto man siya, kung wala ka maintindihan, like parehas kay Senator Robin, kay direksyon ni Samo. Wala na kaagi kagawad, wala na kaagi kapitan, wala na kaagi mayor, wala na kaagi congressman. Diretso sa Senado. So, it's a learning process para kay Senator Robin Padilla. Mayo siya, no, dayaw ko na kay Senator Robin, no, kay parehas sa atong mga Pilipino, nga kung wala kita man yung baluan, hambalambang na niya sa mga nurses, ang motto sa mga nurses, when in doubt, ask, di ba? Kung nagaduda ka, mangkot ka, hindi man isang ikuti ka to, mas mapatay pang pasinti mo. Tumayo pa si Senator Robin, naging prangka siya, naging English ni mo. Di ba laman natin, si Senator Robin Padilla, bisan sa iyang mga pelikula, why ga English? Medyo hina sa guro, hindi kabalo. Kung hindi medyo mahina siya, ini mga tinaga ng mga madalom, hindi niya mahangpan. Tingin na search siya sa Google, mayo pa gani sa gin-search siya sa Google para maklaruhan siya, i-translate sa Tagalog. Amo nang nami. Pero ini nga ton ng mga senador, ng mga senator judges, ng mga Cayetano, di ba dapat ka muna ang nakahibalo? Ang presiding kung ang Chief Justice ang Chief Justice ma-preside lang ina iya. Ako ningin search ko man eh sa DYRI Arimen Iloilo. Hindi pa ko mabaling may nabalaan ko din. Biskan pulsay ko na pinibi ko naman absent. Siling, ang Chief Justice ang ma-preside kung ang presidente sang Pilipinas ang gina-impeach. Tido kahuluya in terms na kadamo sa mga law students, mga graduate students, mga takes on board, kag mga abogado gid eh, ang Integrated Bar of the Philippines guro nagapangalot gid na guro. Na ano ni sila yaman?

0: So, amo na nga pasugot na si Senator Cheese Escudero makakasama ang maging presiding judge. Do, pero ginatulak ni Senator Peter Alan Peter Cayetano na si Senator Win Gatchalian ang ma-preside. Dahil balaan naman nato na para mahambal sa mga medyo may bias. Tiini karon halin sa minority si Senator Cheese. Daw nami man ang move sa aton nga mga senador sa majority. Oh, total. Nag-join ka sa amon, o nag-intra ka, nag-upod ka sa majority, halin ka sa minority, kag mga brother mo, tinawagan ni na mabuting kaibigan ni Senator Robin Padilla, si Senator Cheese Escudero na Bicolano, kaga idolo man, kaga amigo man ni Senator Alan Peter Cayetano, sa mag-preside si Senator Cheese Escudero, daw wala sa may nagakontra. So, may mga pamangkot, o may mga opinion, pero hindi sila, hindi lang mabakbakan. Hindi lang mabubuan, bakbakan. Ini si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Amo na guro ang plano sa majority. O, para mabala namon kung matutuod yun ang imong pag-upod sa amon. Ikaw, presida. Gulpi lang nga, we will put you in hot water na yun. Ikaw pakalma sa mga amigo mo sa minorya, sa minority. But sige, matalunsay naman. No, wala man hambal nga damo sa mga objection. Dito lang sa first part, ang objection, mga kasama. Hambal gani ni Senator Robin Padilla. Dayaw ko ni siya, humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. At least naging honest, ano, si Senator Robin Padilla. Kaga may Google, tani mga ChatGPT na, pwede man na ChatGPT, kadamo na sa mga pwedeng may mga sabat na or pwede man sa Perplexity. No, imbis nga i-Google mo, try nyo ang Perplexity. And again, atagban din mga kasama. Kung pila, no, amo ni ang kung pila ang kinanglan nga boto para mahusgahan ini si Senator si Vice President Sara Duterte. Ginhingyo man nila nga makatambong to ang duwa, Senator Jinggoy kag si Marculeta, but si Bato kung patambongon. Thematic na ya kung matambong. Si Senator Bato, tungkol na may warrant sa, wala gini niya papunang arestuhon, gini saya. Yan ang atong idolo, Congressman Defensor, no? Ngalan ni nagpakilala na si Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Nonoy Defensor nga matiglawas sa mga Ilonggo sa Senate Impeachment Court, mga kasama. So nagpakilala na, kagagin pakilala na ang defense team, kagang prosecution team, no, 16 and 15. So karon amo na ni ang una kag may duwa ka witness na dayon ipatawag. Amo ni mga NBI agents, ano, amo ni ang ma-witness naton karon sa impeachment alas 2 ina saya. Galing si Senator Robin Padilla daw nag-comedy way nagkadlaw. Nami tani na tong namangkot kay Google, galing naglahog pa si Senator Robin Padilla na tuoy sa iyang edukasyon nga halin siya sa UP University of Prison. Nga, hindi ko abogado, criminology graduate ko, pero University of Prison. Okay tani, no? Galing sometimes when you joke around, you have to put it in proper quorum. Ibutang mo man sa lugar ang imong joke. Eh ang akong aton idolo. Ako idolo ko ni si Congressman Luis Tro, no, ang lead prosecutor, no. Naghatag ini sa sang iyang statement, mga kasama. Eh ang dapat tularan ining si Senator Lito Lapid namin, no. Si Senator Lito Lapid namin niya, wala namang bago eh. Makikinig na lang ako. Ang ating silent judge. Pero damo man nga po nagaboto, no, kay Senator Lito Lapid. Alas 12:44 na, mga kasama. Sa aton mga pinalangga ng mga suke, mati-mati lang. Mangkot gani kung maabrihan ng BIR box. ang green BIR box sang mga nagaunod sa mga tax record sang bana kaga si Vice President Sara Duterte agin paibalik gin pabalik ini mga kasama sa BIR. So wala pa man eh sa unang adlaw, bantayan pa lang nato ni bulo bantayan naton kung maabrihan ini no ining BIR box ining nagaunod sang kung ano-ano eh. Kaya kadamo daw apat ini ang hinain na impeachment complaint sa no batok sa aton nga vice presidente. So isa-isahon ini, no isa-isahon ini. Pagkatapos ang isa ka impeachment complaint, no isa ka kaso, pasabto ng aton vice presidente sa iyang plea, amo nang iyang plea kung guilty siya o not guilty. After that, ma-proceed na naman sa ikaduha. Ay apat ini ka mga complaints mga kasamang hinihain kay Vice President Sara Duterte. Pananglitan maakwit. Yan mo nang ginahulat-hulat sang iban nga tani maakwit si Vice President. Ano matabo? Ito siyempre, mapabilin ini siya sa pwesto. Pero, araman niya po, one year bar rule. Kung gusto liwat, kung may ara pag idumabaskog na kaso, batok sa ato niya Vice Presidente, after a year, so 2027, lawala ni katapusan galing impeachment ni President ni Vice President Sara Duterte. So, bulubantayan karon alas dos, ang kay nag-issue na sa sampuy na ang Senate Impeachment Court sa hindi magdubo sa siyam ka mga bangko nga magpasa sa mga ini sa nga bank records ni Vice President Sara Duterte kag sa nga banas ini nga si Attorney Manz Carpio magluwas sa mga bangko na issue man ang sampuy na ad testificandum sa duha ka mga ahente sang National Bureau of Investigation. Bulubantayan eh mga kasama. Pero antes na mga kasama, ang opening statement ni Congressman Gervil Luistro daw damo ni ang natandog.
1: Tatak! RMA.
0: Damo nga sektor no ang natandog sini. Ilabi na gid kita nga mga Pilipino nga nag-aubra kay Silingani, abi naton way talabot nag-aubra kita de, anong labot naton sa impeachment? No, ining mga OFW, anong labot? Anong labot naman sa impeachment? Kaya rin makabi sa lawas sa puso? Why, kami na labot? Ginapahayag ni Luistro nga kun ang ordinaryo nga Pilipino ginapinahan sa isa kasalanan nga hindi pagsabton ang pinakagamhanan pa nga opisyal ayhan sang gobyerno. Ginpahayag ni Congressman Luistro nga may dako nga epekto sa kabuhi sang simpleng nga tao ang ining impeachment trial bangod paagi sini makita nila kung ano ang ginahimo sang opisyal sang gobyerno nga ila ginsaligan kag kung paano sini gingastos ang kwarta nga gintugyan sa iya agud tani mabuligan sila sa pag-umwad. Suno kay Luistro nga kun ang ordinaryo nga empleyado like us sang isa ka kumpanya nga nagsala sa paggamit sang kwarta no ang ginapaeksplikar kun kagkun ang barangay treasurer nga hindi makahapathag sa nadula nga pondo ginaimbestigaran ini kagkun ang isa ka principal ang nga nagwalda sang kwarta sang eskwelahan ginapinahan nga hindi kuno mahimo na ini sa pinakamataas nga opisyal sa aton nga nasyon.
1: Tatak! RMA!
0: Dugang pa ni Luistro nga hindi matumod nga pamulitika o kung dinhimo lang ini nga trial para itumok o kung balusan ang vice presidente kung hindi para pasabton ini sa mga aligasyon batok sa iya agud ba pamatud-an sini nga wala niya ginaabusaran ang poder nga ginhatag siya sang pungsod Pilipinas.
1: Tata!
0: O sa mga mamamayang Pilipino. Naging iuman si Luistro sa mga senator judges kag sa publiko nga husgaran ang kaso batok sa vice presidente sandig sa mga ebidensya sa mga testigo kag ang mga records nga nagapakita sang kamatuoran.
1: Tata! RMN.
0: Well, it makes a lot of sense, tibla. Kung ibutang naton anggid o ikumpara naton sa aton nga pangabuhi, no, nga tuod kita, no, nag-aubra ikaw, may winaldas ka, why mo ma-remit ang kwarta o wala ka sang lista dira sa imong reimbursement form na makita nila pag-abot sa accounting, o daw kulang manigin remit mo. Gintagaan ka sang 1,300 lang ni may resibo. Di na ang 700. Hindi mo mambal nga, sige lang ha, bawi lang ko ha. Sige lang, kitabunan ko lang na. Hindi na pwede. Hindi ba, pa-explain ka ron kagid ini. Kung hindi mo mapapatudan, no, kung may misuse sang pondo, hindi lang sa gobyerno, pondo kwarta nga ginatugyan sa imo, pwede kagid makakas. Matik ini, makalantaw ka mo sa mga HR rules, no, sa mga HR book, no. Grave misconduct na ini. Once pagpangawat gani sa kumpanya ang imo nga kaso, automatic gid ina iya, ano gani? Correct dismissal. Ini ang nagkatsulot ka sa opisina nga hubog ka. Ngani nananaya ka da. May sexual harassment ka da. Sa opisina harassment o sexual abuse ka da. Diba? Nagpatay ka sa tao. Oh, matik na ini sa mga kumpanya, sa kita mga empleyado, matik na ini dismissal.
1: Tatak RMN.
0: Mayo gani ko sa gobyerno kagali. Kay may hiring-hiring pa, may impeachment. So importante ini kaya man ang kwarta diri nga ginaistoryahan. Kwarta ina na sambayan ng Pilipinas.
1: Tatak.
0: Kwarta nato ni halin ini sa aton nga mga tax. These are taxpayers' money.
1: Tatak RMN.
0: So dapat git, kag dapat kag angay git, no, nga magtambong ang aton vice presidente. Kag dapat git mga kasama, na pamatud-an niya na hindi, no, kung sala ang mga ginapatupato sa iya o sala ang mga akusasyon sa iya, amo na ni ang tion sa aton vice presidente, no, nga mag-explicar kag maghatag sa mga priba nga wala sang misuse of public funds.
1: Tatak RMN.
0: Matuod-tuod nga tawo si Mary Grace Piatos. Amo na mga balantayan ng mga balita. Kag syempre, asod-asod ng mga bypass operation man gyapon, mga kasama. Sunod-sunod ng mga bypass operation ang ginapatigayon sa aton mga kapulisan diri sa may Arevalo. Kag isa ka taga Anilaw, takop man sa bypass operation sa may Mandurriao. Kag ang statement, mga kasama, ining mainit-init naton nga ginaistoryahan, kag pirmi naton ginaistoryahan, no, ang diri sa RMN Iloilo, ang parte ini sa pag-sulod sang PNP IMEG sa Molo PNP. Si General Tuanyo ginapasalig nga imbestigaran ang ginapahayag pagpang-planted sa bypass operation sang Molo. Kag may nakuha nga exclusive report mga kasama si Rajuman Marjorie Herbo, no, ining dismiss police na Jerry Villanueva, gin-deny nga ginagamit siya sang Molo PNP sa mga drug bypass operation.
1: Tatak RMN.
0: Siling sang kilala ko daw sa Albaronia si police Captain Ino taw. Daw kadamo man ikuno gina-updan. Damo kuno gina-updan ini si Corporal Jerry, Police Officer Jerry Villanueva. Hindi lang Molo PNP kuno ni. Sa mga comment to makita mo ni sa jamo. Hamya hindi man lang nasa Molo PNP nag-upod. Amo na guro naghambal sa nga wala sa. Hambal niya. So good kuno pag-dismiss niya nanago na sa. Hey, kung hindi ka guilty nga manago ka. Hindi man ako toong nagpatay, hindi man toong nagtiro kay Britaniko. Tinga na nago ka. Mga kasama, lihat-lat niyang nga na bulubantayan sa aton nga pagpangalaga. Alas 12:53, pagbalikta mga kasama, check naton ang latest weather update, no, with Pag-asa. Kung di na ni si Bavi, naging si Inday na ba siya?
2: ang ining porsyon tulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasi, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
1: Tatak! RMN.
0: Ang Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy ni antiviral kag antibacterial extra virgin coconut oil nga ginpaamanan pa sang vitamin D3. Yes, pang ubo, sipon, hilanat, trangkaso, may fungi, bacteria man ina, patay ina sa D3 Bio. Pero damo pag idinin yung mga benepisyo sa aton mga senior citizens, ano? Nanging malipato na kamubla. Nalimtan nyo na bala mga bagay nga masami yung ginahimo. Estudyante, pero magaproblema sa pagmemo sa ilang mga tulunan. Inom ka mo adlaw-adlaw sa D3 Bio. Kayang D3 Bio, puno ini sa medium chain triglycerides. Tungod sa iyang extra virgin coconut oil nga ingrediente, ang medium chain triglycerides, nagahimo ini nga ketones. Pagkatapos usaron sa aton lawas bilang insigida nga gatong nga naghatag sa aton sang puwersa no insigida nga enerhiya. Ang ketones naman nga halin sa D3 Bio gahatag ini sang enerhiya sa aton nga utok para sa tayo yon nga paminsaron. Ang ketones gina tinluan man ang aton utok, ginasilhig ini ang mga beta amyloid plaques nga nagatugas ang pagkamalipaton kag masakit nga Alzheimer's disease, dementia. Mga kasama, mga senior citizen, mga nanay kag tatay, likawan ang pagkamalipaton, protektahan ang memorya batok sa Alzheimer's kag dementia. Magklinika D3 Bio ka na.
1: Tatak! RMN.
0: Available sa mga sukin yung mga butika and pwede ka bisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bisita ka buda kung gusto nyo magpa-check up sa atong mga Doctors of Alternative Medicine. Dira nyo man mabakal ang mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy kasubong sang DTX 500, Pure C, ang alkaline nga vitamin C kagang Klinika D3 Bio.
1: Tatak!
0: Kasama ni Jason ang pag-asa ra na bantay-bantay ha kaga silingin nila hindi ka guilty. Kung hindi ka guilty nga managu ka, kinmanago ka lang sa balay mo pa ani sa iban ka na nga lugar na nago laban-laban may mga dagko gid ini nga mga tao nga sa likod ni Villanueva. Kung hindi ito sa mag-surrender, ba, butang niya sa ital-ita lang iyang mga commanding officer. Alas 2:57 na, yari ng latest weather update.
1: RMN News, panahon.
0: Kapod natin sa linya, live, this Tuesday, Engineer John Baron. Engineer John, good morning, Engineer John. Hello, Sir John, good morning. Hello, Engineer John. Hello, sir. Good morning. Hello, sir. Yes, sir. Good morning. Si T.A. Pancho ni sir sa RMN.
3: Hi, sir. Good morning. Sa ito man, no, mga tagpalamati sa RMN. Latest nga weather update na ito sa adlaw sa Tuesday, July 7, 2026. Latest nga update na ito, no, sa ginamonitor na ito nga si Super Typhoon Bavi. Kagapon lang sang alas 10 sang gabi, ang latest na ito nga location is 1,950 kilometers east of southeastern Luzon. Mm-hmm. May maximum sustained winds nga 205 kilometers per hour. Malapit sa iyang sentro, kagagastinis nga pwede maglabot sa 250 kilometers per hour. Present movement is west-northwestward at 25 kilometers per hour. And magasalud ni siya sa aton nga area of responsibility basi karon sa gabi. or bus sa Aga. And once magsalot siya sa Parnong, ganta siya local name nga si Inday. And ang iyan nga talaga, pasaka, no, going towards Taiwan. So, before siya mag-ano naman, mag-igo sa Taiwan, maagini siya sa may Philippine Sea. Mm-hmm. So, may siyang mag-ano naman siya, no, mag-enhance man siya sa southwest monsoon. Nga muna yung maka, potentially, no, makatag sa heavy rains dito sa aton sa western Visayas. Mm-hmm. Ginalanta na ito, basi siguro possible mga Tuesday, or should I say Thursday or Friday. So, ang mga ito nga mo lang tayo, no, kaga dapat na ito na preparahan. Pero sa subong, malayo pa ng bagyo, no? Sa subong, easterlies pa ang nag-prevail, which is affecting the eastern section of northern and central Luzon. So, dito sa ito sa western Visayas, generally fair weather pa kita. And most likely, all throughout the day, generally fair weather kita. Mm. So, mainit niya po na kung mapaang ang aton nga expected nga weather na aton sa buong Tuesday. No? May mga aton, sakit na Japon sa mga isolated nga mga pag-ulan, pangilat, pagpanago, pero mga localized thunderstorms hindi siya, no? Hindi ni siya related sa gina-monitor na aton nga bagyo. Mm. Ang hangin, makana itugtog kasarangan sa direksyon na bagat na nakatundan. Tugtog na bagatnan, naman niya magadala sa makanay tugtog kasarangan ng mga balod sa aton kalagatan. Forecast temperature natin is 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:33 sa aga. Magtunod ni 6:16 karon sa hapon. May aton latest weather update. Ako si John Baron. Madamo gid nga salamat.
0: Engineer John, maying aga.
3: Sir, good morning.
0: Morning. So, ining si Bavi, by siling liwaton ko lang ha, for the sake sa aton mga late tuners, ining si Bavi ba, may tendency ini, may posibilidad nga magsulod karon sa gabi or Webes sang kaagahon. Hasta san o ini sa aton nga power line kaga magwa, Engineer John?
3: Yes, sir. Just to clarify lang, possible ni siya magsulod karon sa gabi or buwas sa aga. Okay. And expect naton na ano siya, no, possible siya mag-exit sa aton na area of responsibility, given, no, kung way gimata may mga changes.
0: Yes.
3: Kaya nga dalagan.
0: Mm-hmm.
3: So kasi possible lang yung pag-exit either ano na siya, no, either Friday na sa gabi or Sabado sang aga.
0: Mm. So ining bagyong ini si Bavi o si Inday, amo na gin-expect naton maging maulano ng aton nga weekend, no? Engineer John.
3: Actually, sir, ang sa subong gin-expect naton Thursday or Friday pa lang, no? Siguro pag ano na pag either pag weekend siguro mag-improve man ang aton nga nga weather.
0: Okay.
3: Kung lang taon naton sa track naton pag ano na pag Friday, Saturday nasa ano na siya, eh, nasa babaw na siya,
0: babaw.
3: Or nasa babaw, or nasa Taiwan na siya.
0: Oo.
3: Nasa Taiwan na siya. So possible mag-improve ang aton nga weather sa weekend. Pero usually may mga expected kita gyapon nga mga paulan, sir. So kung hindi siya southwest monsoon, most likely na ano siya, mga localized nga thunderstorms.
0: Kay nag-chat sa ato ng aton mga listeners man sa Guam, subong adlaw. Bo, grabe ang baskog sang hangin kag pag-ulan to sa may Guam. Amo ni ang typhoon Bavi kuno, Engineer John, kay subong ara pa sa may area sang Guam, no, Engineer John.
3: Yes, actually ano siya, no, ang ining bagyo naglabay gini siya mismo sa Guam.
0: Mm.
3: So naano gini nila na experiencehan gini nila directly, no, ang ano gid ang pag ang bagyo gid, no. So
0: kumbaga sakam gid na gid, sakam gid ni Bavi si ang Guam, no, sakam sakam gid, no.
3: Yes, sir, ano gid sakam gid nila ang ano nang bagyo ti super typhoon na ninga daan. So kusog to ang ano nila, no, ang experiencehan nilang bagyo.
0: And Engineer John, last question. Ano kadasig ini si Bavi?
3: Sa subong, sir, ang dalaga niya 25 kilometers per hour. So medyo nagdasig siya kay previous naton nga dalaga niya is 20 kilometers per hour. So medyo nagdasig ang iyang dalagan.
0: Amo lang gurang aton nga good news da kay medyo dasig ang dagan niya, tani magdasig-dasig pa. Para pagasulod niya sa aton nga power line mas dasig sa makagwa engineer diyan ano. So mga taga Taiwan amo nang next ano, maka-experience da so sa aton mga OFW sa Taiwan, please prepare around Thursday or Friday engineer diyan mabatyagan na good nila da guro ang kapaskugon ni Bavi. And exit sa aton power line na engineer John kag kung padulong sa Taiwan, super typhoon man siya gapon ang kategori niya.
3: Possibly sir, super typhoon siya gapon kay ang inihabing pwede niya sabi sir ano eh ang super typhoon naton pero high end siya ang super typhoon. So ano naging siya tama naging siya kabaskog no. Pwede siya magano, pwede siya mag hina. Pero i-expect natin nga ano no maintain niya gapon ang possible nga maintain niya gapon ang super typhoon either borderline pwede niyang i-maintain ang super typhoon or maghina siya sa isa ka typhoon category. Nevertheless ano siya gapon eh kusog na siya gapon nga no nga bagyo. Siguro just to add na lang siguro ang mga ano man nato na mga autora nato sa may Luzon kay expect niya nato nga maapektuhan man no hindi lang ang Taiwan but ang Luzon maapektuhan ini siya particularly sa may northern parts ng Luzon. I think ang highest ata nato nga wind signal nga masaka dito is 2 or 3. So medyo ano na siya expect na siya nato nga may possibility abing ano directly affected kid ang ano ang northern Luzon so amo na siya ang ano ang kinanglan man na ano no preparahan nila dito
0: so sa mga karon or Thursday ini ang mga pag ulandam na mga kautura naton sa may northern Luzon no in Jirjan.
3: Yes sir, actually ano siya no ang na ano ko lang sa central office na mon nga as early as Wednesday may ano na pwede na kita makapasaka sang wind signal. So epekto sang bagyo mas early to sa ila kasi syempre ang bagyo dito mga ano sila eh dito ma diretso sa ila ay compared diri sa aton nga hindi man di maglabay. So ulaton ta lang niya ang bagyo magpalapit gid sa landmass tapos utongo niya ang southwest monsoon kag mo lang mapaulan sa aton eh ang ano ya dito gid magpalapit sa ano eh sa Luzon eh, kaya siyempre going towards Taiwan siya. So laban-laban man, no, gina siya mapalapit, gina siya sa may extreme northern Luzon. Despite no nga, gina-expect na ton nga matunerlan siya sa dagat, hindi magit siya landfall sa may northern Luzon. Pero ito siyempre, kung nang taong tangadaan niya ang radius, medyo lapad-lapad niya. So laban-laban madagit, kinada ang northern Luzon.
0: Kag may possibility siguro, Engineer John, by karon o by Thursday, may mga cancellation na ini sa mga flights, so mga sakayang pandagat naton dira sa may Luzon area, extreme northern Luzon, ano? Dari sa aton, why pa man kita may na-issue nga gale warning, Engineer John?
3: Yes sir, wala po kita gale warning. Again, ang bagyo niya medyo malayo pa. Kung siguro magpalapit na siya sa northern Luzon, let's say abi kung nagpagawa gimata sa wind signal naton sa Wednesday, so possible mga earliest siguro naton nga Wednesday or Thursday may mga ano na kita. Possible na magka-cancel siguro sa mga ano no, mga air travel or sea travel sa ano sa sea travel kay daw medyo ano na siya pag mag puso gabing hangin daw dasiga ano no gabalo tayo ng kadagatan so mga muna siya possible dra sa may northern parts ng Luzon dre sa ton unlikely kay di syempre pag ang gi-expect abi nato nga ang bagyo pwede siya magsulod ano eh karon sa gabi or sa early morning na, sang buwas. So pero ano pa siya bago lang siya sulod sa party kunan taon nato ng boundary line na bisang par naton especially diri sa may eastern boundary naton medyo malayo na siya sa aton nga landmass. Malayo na siya sir. So magpagsunod niya na hindi pa na siya mag-epekto sa aton siguro mabatyagan tagin na siya pag magpalapit na kay iinahan siya ang aton nga southwest monsoon nga amo nang most likely nga weather system naton sa ano no for the next coming days.
0: Yes, so at least ay makapuluan da mga aton mga kauturan nga mabiyahe Amaning, so check nyo regularly ang RMN Iloilo, ang Pag-asa, kang pinakabago nilang application ining Panahon app para guided ka mo na every day, every hour, no, may mga ginapagwada ng mga bulletin, so makapulo pereparar ka mo. Engineer John, with this, sa madamo ko salamat, halong kagid, and good morning sa imo. Kagamisang kaupdanan mo dahil sa Pag-asa.
3: Thank you, sir, and good morning.
1: RMN News, Panahon!
0: There you have it, mga kasama. Latest po yan na weather update live kita with Engineer John Baron. So, may posibilidad nga karon. No, Radyo Man Jason, ang jacket mo, i-preparar mo na. Karon. O kung sa buwas, ama na yung maga, pulo, palapit na ini, mga kasama, sa aton nga landmass sa extreme northern Luzon. Medyo malayo-layo pa ini sa aton, pero ang hanging habagat, ama na yung aton balantayan. So, ang ating weather update, bulog na ginadulong sa inyo, makakasama sa Santon Plus Coffee Mix and Santon Plus Gold, mga dekalidad ini nga mga produkto ni Doc Remely Tuuy.
2: Ang ini nga porsyon dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remely Tuuy. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, himo sa soya, xanthones and malunggay, saboroso, manamit, mahamot kag masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remely Tuuy. Available sa mga sukin yung butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
0: Alauna, yes! Para sa mayong alawas, say yes to health. Pwede ka mo kapacheck up sa mga Doctors of Alternative Medicine dala sa may Yes to Health sa may Yulo Street, malapit lang sa Midtown Hotel. Katuin nyo, Domingo hasta Biyernes, pwede ka mo kapakonsulta libre. Pakita lang din si Doc Ray Empinado. Ganyan nyo man makita mga dekalidad ng mga produkto ni Doc Remely Tuuy. Kag-isa ini nga ginakalangkagan, ang Santon Plus Gold. Malikawan nyo ang diabetes pagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Kay dakog idang bulig sini sa pagpanubo sang sugar level sa aton lawas. Ang Santon Plus Gold supports health, hindi lang sa diabetes. Isa sa mga ingrediente sang Santon Plus Gold ining amargoso or ampalaya, makabulig din ni panubo sang fats o kon cholesterol level sa aton lawas agod. Malikawan nato ng stroke kag heart attack. Adlaw-adlaw, mag-Santon Plus Gold para isan sa pinakamahamot, pinakamanamit, pinakamasustansya nga kape, Santon Plus Coffee Mix. Mga kasama, sod na sod ng mga by-bust operation.
1: Tatak! RMN.
0: Hindi lang isa, kung hindi dua sa mga by-bust operation ang ginkasa na sa aton ng mga kapulisan. Ang una dre ang 374 nga balor sang droga shabu na kumpiskar sa drug bypass operation sang Arevalo PNP. Nagdangat sa 374,000 ang balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar sang kapulisan sa ilang naging patigayon nga drug bypass operation sa Zone 1, Barangay Santo Niño Sur, Arevalo, alas sa isang gabi, kagapon, Hulyo 6. Ang arestado ginhinago kay alias Buds. Hindi si Buds Jr. niya. Buds, 38 anyos ang Zone 3 sa nasabit nga barangay kag ginakabig ini nga high value individual. Sunos ang ilang bag-o nga hepe na si Police Major Paul Vincent Pendon sa Arevalo PNP. Isa ka bulan nga ginmonitor ang suspect may kaangtanan sa pagduso sini isang illegal nga droga kag matapos ang allegation nga ginsakit sini ang iya bata nga naging kabahin sang ilang investigasyon. Sa karon, naara pa sa kustodiya sang Arevalo PNP ang arestado kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sang 1965 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang utrima ay may sa piyak nga bahin arestado ang isa ka lalaki nga taga Anilaw sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang CDEU sa barangay Bakhaw, Manduriaw. Ang arestado mao kabata pa sa imo noon. 18 anyos. 18 years old dapat ini ka eskwela pa ini. Wala obra samtang nagdangat naman sa tunga sa milyon nga balor sang ginapatian na shabu ang nakumpiskar. Sa karon aras sa kustodiya sang ICPS 10 ang arestado. 18 anyos oh. Sobra tunga sa milyon. Sino niya nagsalig siya? Ano kadamo naging sa mga waldas na pariwara ng mga kabataan nga nagasalig, sa pagbaligya sa droga. Habi nyo mamanggara, noon ka muna sa pagbaligya, droga? Ang nagabaligya ka mo, abot ka na noy. Kay para libre ang imo nga konsumo. Te, kung hindi, kitkitrihas ka. Kagmahamba naman ko mo, ginplantida naman ka mo. Kaya nga gagali sa ato ng mga kapulisan nga nagpamati isubong sa MPU ICPO PRO 6. Kaya nagkalain line ng mga police office, no? Police office sa syudad kay probinsya sang Iloilo. Good morning, good morning, good morning. Ginpasalig ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga paimbisigaran sini ang nagalapta nga sulat batok sa Molo PNP. Ilabi na gid kay Police Captain Ryan Christ Inot may kaangtanan sa ginaligar pagpangplanted sa mga drug by bus operation. Pahayag ni Tuanyo nga ginaseryoso nila ini kag nagapasalig nga ila ini pagatutukan biskan sin o pa ang involved. Dugang pasang opisyal nga ginmanduan na sini ang Regional Investigation and Detection Management Group or RIMD nga magpatigayon sang imbestigasyon. I assure you that we will take concern raised by the public seriously regardless of who is involved. Ba, si mabaon ni sa limot, sir? Kung isa nami lang mga statement, kaya di pa nami sa mga tao, pero wala sang follow-up. Dapat ginataganin ni isang timeline. No, kung ako be ang general be, may mga amo ni nga kaso, I will give it 15 days o sa isa ka bulan. Naman, sa isa ka bulan. Sa maid-id niya investigasyon, tatay ko isa ka bulan. Kaya makahatag kita ini sa nga false statement, no? Kung nga bala, guilty o not guilty sa pagpang-planted. Tagay timeline. Hama niya, I have directed R7 to look into the allegations raised in the letter and establish the facts in a fair, impartial, and objective manner. We will give due attention to the concern of the complaints while also observing due process and fairness to the personnel concerned. At this point, it would be premature to take administrative action against anyone based solely on allegations. Any action on the part of the PRO6 leadership must be based on the verified facts and the results of a proper investigation. Ang maipapangako ko lang sa ating mga kababayan, walang pagtatakip at wala ring pagpanghuhusga ng walang sapat na basihan. We will follow the evidence, establish the truth, and take the appropriate action warranted by the findings. Thank you for trusting. See you in the next election. And thank you for the trust and for giving us the opportunity to address this matter properly. Iniangot ni sa mga may nagalaptan nga sulat. Nung ako no, ginaprotektaran ni police sa Captain Ryan Christ Inot ining si police officer Villanueva. Kaya ginaligar, amo nang ining nga police ang ginatumod niya may warrant. Nadagdagan, amo nang ginsulod sa PNP IMEG ang Molo PNP. Antes ini ang bypass, doon kami bypass sila. Pero antes ang bypass, nagsulod ang PNP IMEG. Siguro hindi lang si Villanueva ang ginapangita ni. Kung hindi makuha sila tanis ang ebidensya, kung may dala, guro nga droga, ining mga operatiba, napatigayon sa bypass. Kami naglapta to ang audio. Ngam niya, sir, naplantidan mo, naplantidan na. Oo, naplantidan, oo. Amo lang milyon-milyon o dagko-dagko nga balor sa mga druga nagdalakpan sa mga bybasta operation. Amo ni, amo ni sa. Hambal niya, exclusive ni nga na-interview ni Radyoman Marjorie Miani si dismissed police Jerry Villanueva. Gin-deny nga ginagamit siya sang Molo PNP sa mga drug bybas operation. Hambal ni police officer Villanueva, wala ako gakadto sa Molo PNP. Kag wala man ako nagaupod sa mga police operation kay nanago ako. Ini ang pahayag ni dismissed officer Jerry Villanueva sang exclusive na na-interview sang RMN Iloilo. Suno kay Villanueva nga wala siya nagakadto sa police station kag wala siya nagaupod sa mga drug bybas operation sa Molo. Dalangit may effects ko ding nadula na Radyo Man Jason nga nadula na di ang effects ko nga arna. Galit. Pahayag ni Villanueva nga matapos ini kasuan sang murder kag na-dismiss sa serbisyo, nagpanago na ini. Nangilat! Suno kay Villanueva nga wala siya nagakadto sa police station kag wala siya nagaupod sa mga drug bybas operation sang Molo PNP. Nangilat na naman! Nagpanindugan man ni nga wala siya sang sala sa natabo nga pagpatay kay Delphine Britannico sang 2020 kabangdanan nga nag-surrender ini agod ato bangon ang iyang kaso. Ano gid man bala? Ang gulo-gulo mo para kang si Marcolita. Ang una niya ginhambal no sa iyang statement exclusive interview no sang RMN Iloilo. Wala siya nagaupod sa mga drug bybas operation sa Molo. No? Sunod sa nakasuan siya sang murder, kag na-dismiss siya sa serbisyo, nagpanago ini. Nga manago ka kung ginagambal nga napagpanindugan man siya nga wala siya sang sala sa natabo nga pagpatay kay Delphine Britannico. Di wala ka sang sala, nga manago ka. Diba common sense, basic common sense? Wala ka sala, manago ka? Ano? Police ka pa? Manago ka? Abi, klaro, abi ang statement. Bekan to isa liwat. Kaya pa makuto, ano gidman bala? Manaway ka sala o nga nanago ka? Ang kasa, ang gulo-gulo nyo. May nagasiling di, oh. May, oy, good morning, bro. Kay Coach Ray Fuentes, si Coach Guy Fuentes. Bila na lang, siyam na lang kaadlaw. No, buwas na bala, July 8 na. No, buwas na adlaw, no? July 8 na, malarga ang sagay a little giants ning softball team. A pony softball team, babae ini, ha? Represented by sagay little giants, they will be representing the Philippines. Pakadto sa may Texas para sa World Series ng softball. Good luck, sagay little giants. Kagasay mo, Coach Guy Puentes. Ang bat ko, ha? Namining kay Sir Jerry Villanueva, Police Officer Jerry Villanueva. Damo sa mga comment, ngambal nga, permi ka man namon makita, inyo na yung aligasyon. No, inyo na nga aligasyon. Kay kung isa, mga ginbaybas, no, ang mga pamilya nga akig, labi na gina mga durugista, no, amo ni ang ginahulat nila, no, nga may madakpan nga polis kag digtun lay pato-pato ang tanan. Ako saran sa nga ginbaybas sila nga hindi insakto ang mga hindi insakto ang pamaagi, ginsakit sila, ginplantedan sila. So, pati ang mga mayo naton ng mga kapulisan nga nagkakadalasa diri sa ini nga issue. Kung may ara kamo sang op, may ara kamo sang mga gusto ihambal, dapat ini no hambal gani ni Congresswoman Gerbel Luistro. Dapat may ebidensya kamo. Hindi pwede nga patupatuan nyo nga. Oo na, sa akin plantidan nyo na kami. Ah, naging kawat yan eh. Amo ni. allegation nyo ina, put it in writing. Kung may ebidensya ka mo, video, picture, no, nga ara sa, i-present nyo. Hindi man nato nabal nga i-convict na nato ining si police sa officer Villanueva nga naghambal niya nga siya nagpatay. Ito may maagi ni sa due process. Amo lang aton gina-request. Kagtani, hindi nato pagdalahigon ang mga aton mga police operatives, no? Mga involved sa pagdakop sa mga illegal nga droga, nga mga higko nga nagapang-planted, no? Mga illegal ang ilang ginaubra. Well, hindi natong pag-ikumpara, no? Sa isa ang isa. Kung may ara ka mo sang allegation, put it in writing, presentar nyo to, hatag kay Sir Tuan nyo, hatag sa PNP, no? May mga ebidensya, may mga picture o kung ano pa, may mga statement ka mo, may mga witness ka mo, presentar nyo, hindi sagay comment nga muna. Kaya naluoy ka ni sa iya pamilya. Una niya, ang iyang pamilya. Nyo, ang iyang asawa, ang iyang kabataan. So, buong, ay sus, maluoy ka to sa pamilya. Siguro, hindi to ka eskwila, ginasuyaan. No, ginasuyaan ng mga kabataan. No, hindi natong taning nga pagdalahigon ang mga pamilya o ang pamilya ni Villanueva. Nung iyang ginhimo, iya na. No, panag, pa, kung may ara man, no, kung ara man ng sala, iya ng sala. Hindi natong pagdalahigon ang mga pariente, ang iyang pamilya, kag ila binagid ang iyang mga kabataan.
1: Tatak! RM.
0: Hulaton, tani. Kung nga base may ituad nga hindi lang sa mulo, PNP, base sa iban, pagid gaupod ni. Bro, ang uniform mo, ari na di ba? Salamat, kit, coach guy, Puente. Pero importante, ang bat, ginaya. Wala na kami bat. Tuod-tuod, gina, kita mo man ang mga bat nga ginausar namon to. Salamat. And preparar ka da, Coach Guy Fuentes, no? Coach Guy. Buas nga adlaw, base may upod o kung mga player ka na da, kung sino pwede naton ma-interview, ilabinigid ang mga softball player nga taga Iloilo. Kay ining sagay Little Giants, no, ni Coach Guy Fuentes, nagkuha ini siya sa mga player from Santa Barbara and from Barotac Viejo. So, member ini sa isang Philippine team, no, ini mga babae nga ma-representar sa pungsod Pilipinas like Alex Yala digto sa may Texas. So, base may pwede kita ma-interview da, Coach Guy, na mga player mo nga taga Iloilo. No, pabalo lang sa ako kahit taugan, taga kung ara na sila da. Anong mga preparasyon nila ni Subo? Okay, so alright. Sige, alauna, 25. Tamyaw kita, nai, sa itong mga classmates nga nakatutok na. Gina pa yung nakatutok. Ang iban gani, hindi ko na mabasa, ho. Kaya nagasalalaka na mga message. Abi paliyog, kung hindi ko mabasa ang inyong ginpadalang mensahe, abi paliyog, isend what? No, sa comment section sa ngatong nga Facebook page sa DYRI RMN Iloilo, no? Lagi may na gano'n na. Ari na. Si Ma'am Maria Rubicano Nicato, kanamis ang posing, oh. Nagapulo pangapi na si Ma'am Maria Rubicano Nicato. Ang kape niya, kapehin nyo. 14-in-1 herbal coffee. Dira sa may Loma Linda, California. Pati lawabla mga Amerikano. This is 14-in-1, brother. May nga nga kay... kay Sir Bernie Erpalua, Nanay Lorna Vasquez, Lynn Landoy, Melanie Harjolin, kay Gregorio de la Cruz Catarin, dira sa may Rose Pharmacy, Haro Plaza Branch, Antonina Cameros, kay Recto Abelio Vicente, Ma'am Margie Cubillas, kay may Myla Hagokoy Gansha, ang mga magpartner in crime, dira sa may Antalya Terke. Si Jerry Brizo, PNJV, Florencio Ticar Jr., kay Long Master Vlog, may nga kasi mo, sir. Irene Solano, kay Weden Tupas sa Pagdato, Felix Katikista, Ernel De La Cruz, kay Ma'am Annalyn, Laurelyn Tenizo de Buco, Arema Paulmitan. Salamat gid sa inyong nga pag-upod sa aton nga pagpakalagat. Good morning kay Ma'am Moni Hoffner sa may Australia. Morning! Ma'am Angelita Gonzalez, Ma'am Avec Paez Esmeralda, Wang Yudrilon sa The Q. Nonoy Celubrico, may pagkapiolo pa. Good morning! Jo Maria Basilias, Mama Telly Piffer, Joel Bringuelo Orpesyo, doon nahidlaw mako si mo, Joel. Why can't you report? Report kiti, yoy panso. Ang aton mga Radyo Manibela drivers. Madam Alice Friedrich, Ma'am Christophe Morris, Rona Mahandukon, Lori Alihero Goriseta, Ma'am Edna Mohal, ang akon nga hinablos dira sa gwa si Carl Briones. Musta Carl? Te pate ka man to? Si Rapi, interviewon tabla si Rapi sa presuhan, bla. Si Marcelo Palmares, Ruel Palermo. Good morning! Sir Bernie Erpalua, Mercedita Almirante, mayong aga. Rogeline Escaluna, T-Punch, good morning. Good morning lang dyan sa Pilipinas, sa family ko. Sa diin ka subong, Ma'am Rogeline. Also watching, tuning in, si Mama BC. Si Ma'am Beth, dira sa may Arevalo. Si Sir Johnny Figuro, ng Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. Good morning, Coach Guy Fuentes. Salamat man sa pagupo, Direkto Abelio Vicente, kaga mga kautura nato, no? Tagpalamatiin nato, dira sa may Barrio Obrero. Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Halyorina, good morning. Sir Ruter Infante, Sir Kim Ferrares, and Ma'am Yvonne Ferrares. Sir Shokoy, Shokokoy, miss you. Si Sir Bots Gorilla, Marlon Franco Supremo, si Buds Jr., good morning. Kay girlfriend Dionio, nagpabulubakasyon si Sir Gilfred. Si Ma'am Grace Soberano, Durem de Sudusa, si Dudes, kag si Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora, and a Pudena family, si Paremotok ng RA Car Display. Thank you, good morning sa imo. Si Sir Fritz Yu, si Ma'am Adele, dira sa may Pungsod, Japan, Ma'am Elenita La Pastora, Ma'am Cher Samudal, Sir Noel Jimenez sa Canada, good morning. Si Ma'am Delsa Hermano sa New York, good morning. Kay Ma'am Angel Cuevas, Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, kay Mama Cici Jackwicks, good morning. May nga gaman kay Ma'am Mary Ricabar. Thank you sa may Florida, USA, si Mama Mary Ricabar. Nick Velasco. Si kagawad Robert De Vera, nagapamate. Dira sa may Tabukan, Mandurayaw, kay Sarah Dicoy Catalan Lampreya, kay Ma'am Edna, good morning. Ang mga taga Kalaparan, good morning sa inyo. Mga taga Zona 11, Zona 12, Zona 10, damo nagapamati sa atot, kaga Zone 15. Ang mga Sia family, kaga De La Cruz family, salamat gin. Roben de Palubos, may nga kasi mo. Ma'am Susan P. Sescar, abi mo, lipatanta ka ay. Ma'am Bernadette Labes Peson, kaya Ma'am Gladys Peson, good morning. Coach Steve Deximo, Sir Stephen Fanega, may nga ka kay Caberting, Papang Miling, kay Tatay Ensyong. Ma'am Melanie Harjolin, good morning. Ate Punch, ang time ko magkuha sang t-shirt sa hapon lang, 4 to 5 sa station. Oh, yeah. Yes, pwede ka kakato, ma'am, ari, naka-reserve na ang imong Freedom Run t-shirt, ari, di ma'am, ang yellow. Jaifer Haresco Ferril, mayang aga, T.A. Punch, good morning man sa imo. Si Lon Rojo sa may San Juan, good morning. George Torreña, tamyaw ko si kagawad Rico Dongguines, ang Balud Uno Zaraga. Renante Pedroso, kagawad Noel Coscoluela, kag-Vic-Vic. Nong Marsing, sang si Walo Maasin. Sa Tobola, kag-Torreña Family, sang Tigbawan. Migo ko Alvin Chope, musta ka na? Amal ni George Torreña. Salvador Susan, thank you. Si Kaz May Mihares Gumban, good morning, listening from Haniway. Tay Punch, congratulations sa anak ko gali. Gin-awardan siya kagapon sa WVMC Hospital. Ano ang award niya, ma? Neyama Poras, morning Tay Punch, sa Sano Kabalik Radio. Wala pa update, wala tulat lang. Palari ka naman sa Facebook. Sa Facebook, tanay. Mga nga ka kaya... Ronnie Caproni Paguntalan sa Pararo Surtigbawan, Turbo Mateo sang Molo ang nagatamyaw, si Gold Star, si Andre Canonicato.
1: Tatak RMN.
0: Alauna na 32, pagbalik ni Tioy Pancho. Uy, dito na tayo. Sports Balita.
4: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sang GMI Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Ang inihibahin dulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kay nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kagang kulang kinadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kay hindi man sobra kunubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang binipisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butiga malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Dr. Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
1: Tatak RMN.
0: Sa ato mga kuturan, nga wala pa katilaw sang Evergreen Herbal Capsule, dapat ginainom nyo ni adlaw-adlaw. Kaya kung biska nag-inom ka sang imo nga maintenance, dakog idang bulig sang Evergreen sa inyong ikayong lawas. Kaya basta naka-Evergreen ka, sigurado ang mga sobra nga kabangdanan sa mga balatian kung mapabayaan nyo ina. Amo ng kabangdanan.

0: Evergreen, ang kakulangan natin sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, and zinc. Kaya kung may mga bukol-bukol ka mo, mga tumor ka mo, benign man o malignant, inom Evergreen Herbal Capsule. Kaya may sangkap ini nga turmeric o luyang dilaw. Nagabalansi man ini sang aton nga ikaayong lawas. So dapat adlaw-adlaw, inom kita Evergreen Herbal Capsule. Ha? Babakal nyo sa Green Food Supplement Trading Center sa Cisco Building, Mabolo Delgado, ara na si Doc Crispin Hico. And mga kasama, iyari na ang ating sports balita.
1: RMN News Sports.
0: Hindi lang ang Alex Yalani, kung hindi ang world number one ni si Ariana Sabalenka, tumba, perde kay Naomi Osaka. Si Coco Gauff, mga kasama, daog man. So wakadamo sa mga heart breaks kagina sa may Wimbledon Open. Si Alex Yalagani, samtang nagahampang siya, ay rang iyang idol na si Federer. Ay, anhon mo kay Astadira lang ang puwersa sa bata. No, we can't expect more. Pero may lang kaya good fight man si Alex Yalagani. Sa aton nga balitang tennis, you made us proud. Nagpaalam na po si Alex Yala sa 2026 Wimbledon Championship. Ginluto siya ni Jasmina Paolini sa round of 16 sa tatlo ka set. Una nga set, daog si Paolini, 6-4. Sa ikaduwa nga set, nagbawi si Alex Yala, 4-6. Pero sa ikatatlo, daw na upsa na guro puwersa si Alex, 6-3. Sa piyak sinigindayaw si Yala bangot siya breakthrough run sa grass court Grand Slam sa Wimbledon Open. Siya ang nag-aisahanon nga Filipina nga nakalabot sa fourth round sa Wimbledon sa Open era. And lauman naton by next year, mga kasama, masabaskog pa ini ang pagbalik ni Alex Yala. Eh, pila pa lang edad ni Alex Yala, 21. So mag-ulo edad na ini, mga 22, 23, 24. Ara na sa iya kalakasan. So balubantayan nato nini. So I am proud, no? We are proud to be Filipinos. And Alex Yala, thank you very much for putting the Philippines on the map.
1: RMN News Sports.
0: Nakaangkon si EJ Obiena. Sang iya best performance ini nga season, na-clear sang Filipino Paul Volter ang 5.81, kagayang iya nga best 5.75. So mayo, 5.81 meters sa Fly Athens Street Paul, Paul Volt sa Greece. Sa piyak sini, napasdawan siya nga makahimo sa podium finish kag nagtapos lamang siya sa ika-apat nga pwesto. So mayo na yung pag-develop niya subong. Meron nagmulumag-an na sa amo ng 5.81. Amat-amat lang ah.
1: RMN News.
0: Samtang naghakot naman sang tatlo kabulawan nga medalya si Alexandra Ann Diaz. Do pamilyar ka mo sa apelyido niya, no? Yes, kay ini siya ang hinablos sang aton nga Olympic gold medalist weightlifter na si Heidelin Diaz sa padayon nga unang padayon nga World Youth Weightlifting Championship sa Cali, Colombia. Gindominar sang 15 anyos nga weightlifter halin sa Zamboanga City ang women's 48 kilogram class matapos makuwang unang nga pwesto sa snatch, clean and jerk 98 kg kag total lift 175 kg. Naghimo si Diaz ang bag-o nga mga world record para sa clean and jerk kag total lift sa among division. Ang clean and jerk amo niyang, di ba, kuwat mo di ba ang barbell, pag kuwat mo, maamo ka na, tapos pag amo mo na, na mapusing ka na, bika. Dari una, amo ng clean and jerk. Pagbutong mo, dugan. Tapos pagkatapos, butong na, amo ng clean and jerk. Ang total lift division, amo niyang kaputwang barbell sa dalom. Pag builo mo, ang wala na pundo di sa tunga. Pagkuha mo, pag alsa mo, diretsoy na sa babaw na damo na mga nag-clean ang mga hampang, ang ilang lift, no, total lift. Damo nagaulotot. Sa punggam nyo. Dagdag ang barbell. Nadulaan oxygen.

0: magluwas sa iya naghakot man sang medalyang iban pagid nga mga pambato sang Pilipinas sa amuman nga adlaw.
1: Tatak RMN.
0: So dako man ini nga breakthrough news. No sa mga sa aton nga mga weightlifting, no, hindi lang sa tennis kundi pati sa pole vault, nakilala ng Pilipinas kay amat-amat na at the age of 15, ha. Bulubantayan naton ang ngalan nga ini, ha. Bantayan ninyo base next sa Olympic gold medalist na naman ini. Si Alexandra, do buena subong Alexandra. Alexandra Alexiala, no? Kag Alexandra Ann Diaz.
1: RMN News.
0: Kita mo ang apelyido nila. Diaz, D-I-A-Z. Apat. Yala, E-A-L-A. Apat-apat man. Tag-apat ka litra. Buenas, gini. Tag-apat-apat. Buenas, gini. Alex Yala, kag Alexandra Diaz. Wow! Amo na mga balantayan ng mga... Balantayan ng mga ngalan. Ang masubo-subo, mga kasama. Sos after may watch party daw mo naglantaw to sa may Philippine Sports Arena. Ginkamasaan sa Australia ang Gilas Pilipinas. 92-49. Sos Marcep. Para sa final game sa first round sa 2027 FIFA World Cup Asia Qualifiers. Sa piyak sini, sigurado na ang spot sa pili sa Pilipinas sa second round. Sa first round gani, hindi na umubra. Ano pa yan sa second round? No? Tingala ko ang ad subong sa may betting sa iban nga pungsod. Ang betting, ang Pilipinas, no, versus Australia, plus, no, may plus sa pustanay, plus 23.5. Plus 23, si Pabla. Pilipinas plus 23.5 points. Ha, ka Justin Brown liga kadlaw na. Kay wan nyo kong ginpampang. Sige kamo da. Sa bulubang tayo naton, ano ang matabo sini mga kasama?
1: RMN News Sports.
0: Sunod sa second round. Sige. And sa iba pagin naton yung sports balita sa FIFA World Cup, nakibot ang bilog ng kalibutan. Ilabinagid ang mga Brasiliano nga naperde ang 5-time FIFA World Cup champs na Brazil sa Norway sa score nga 2-1 final ini. Hindi wala na free kick. Sino gani ang player sa Norway nga taas-taas to nga laba buhok? Grabe, you know? Dua ka goal. Amo na ang Norway yung makita mga fans mga tug-tug pull. Nagam na tug-tug pull. Mga Vikings mo, no? Nakibot ang Brazil 2-1. And pagkatapos ang hampang, nagsamagambal na siya, nagpagwas ng statement si Neymar, nga amo niyang pinakaulihin niya nga hampang sa Team Brazil.
1: RMN News Sport.
0: Masubo-subo man ang balita sa Mexico kag nagpakasubo ang mga Meksikano kay naperde ang ilang home team na Mexico versus former World Cup champion man na England sa score na 3-2. Nakauna ni score abi ang England sa ulihi to. So, kadamo sa mga puntos tani, no, ang mga head goals tani, mga heading sang Mexico nga wala nagsulod sa poste. Sa poste nagkalaigo. So taktak na ang Brazil and taktak na ang Mexico, mag-aabanse na ang Norway kag ang England. Karon nga at alas 3 sang hapon kanami sang hampang sini. Portugal, no, Portugal ni Cristiano Ronaldo versus former, no, World Cup of FIFA World Cup champs man na Espanya, no, Spain. So bulubantayan alas 3 Portugal versus Spain and the United States of America goes up against Belgium at 8 a.m.
1: RMN News Sports.
0: Yan ang ating natipon na sports balita. Para sa latest ng mga balitang sports, tutukan lang mga kasama diri sa RMN. Isugid kay Tio. And syempre sa ating Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Uy, si Sir Odi Candelario sa Madrid, Spain. I'm sure you'll be rooting for Team Spain karon versus Portugal. Good luck, Spain! Amo niya ang akon nga team nga. Damdamo na daugo di sa pustaanay mo. Sang ara ko na sa may sang ara ko sa South Sudan no, sa Africa kag ang FIFA World Cup ginihimo sa South Africa. Oh, nag-champion ng Spain, damo akong kwarta. Pusta na Spain kuya. Ara pa amiga ni Shakira no, daw goalie to. Waka waka yeah yeah. World Cup fever na mga kasama. Sa ubulo bantayan pang iba naton nga sports balita. Ang aton nga sports balita, buylog nga ginadulong na saton sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Apolinaria Diana para sa iyang batang nga si Jewel. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3, iya na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
3: Ano ganito ma'am ang nabatsyag sa imo nga bata? Kahit naghambal diri ang aton nga branch sa Antique nga may ara kuno nga testimony nga nabuligan sang Life Extension Vitamin D3.
4: 3 years.

0: nga daw makulap sana blaster. Kitra ang pirmi ang dugana, tanda ka ulo na. May nag-uong ka na nga, naka-agi dyan ka una, nakapunsusa sa light extension. Nga nag-uong nga, try mo sa light extension. Ang pakaisa na ka to, amo to ang nag-darar dyan sa light extension. Ang nagtubang gananda ang doktora nga baye. Tapos yun yung resitahan na kami kang ano.
1: Pero na-diagnose magid ini siya si Jewel nga may ara siya nga lipoma or may tumor nga nagtubo sa dalom sang iya nga panit.
0: Ah, daw may ugat na sa likod daw kamumuo ka bakod na tunaw to.
1: Daw ugat siya nga naghabok.
0: Oo, tapos ang tulaan niya sa atin nga shoulder niya sa piyak, nag-alsa ang tunaw.
1: Amo to ang isa sa mga reasons kung nga nga permigin galingin ulo niya kag daw permi lang siya makulaps.
0: Pag ano na ka to, pag kundi sige-sige lang naman ka, pahingam ka tong vitamin D3 nga anak ka life extension. Natunaw tong
1: ugat nga tulaan.
0: Nga naghahabok. Daw darwa katudlo. Sir mo ang alsana. Pag mag-inyon ka na ka sir, wala pa na ginagilana, wala pa na ginaubo. Daw wala pa na ginaatake kang sakit mo sa dughan.
1: Wala na nagbalik-balik asa subong. Ano nga bulong ang ginpagamit sa bata mo nga nadula ng iyang bukol or ang ugat nga naghabok din sa likod nga nagtubo? Kag wala ng ubo niya, ang iyang trangkaso, pero may siya ginahilanat, nga daw malipong. Ano ang ginpainom sa iya?
0: Vitamin D3 nga anaka life extension ang mamensahe ko sa mga may ginabatyag nga tubratas na mga ginabatyag kang mata ko nga mag agto sanda sa life extension ay kung ano man ang ginabatyag kang nanda mabuligan sanda ka life extension.
1: Ma'am, sino gani mo ngalan ni Wat?
0: Apolonia Diana, sir. Taga Barangay Manalim, Tugyas, Punir, Dao, sir.
1: Kag ang si Jewel Diana, imo bata?
0: 14, sir.
1: 14 years old.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga sukinyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinakaepektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga sukin yung mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday. Ang Life Extension Philippines, pinagi sa ilang medical clinic and pharmacy branches ang nag-promote sang health and wellness by encouraging everybody sang regular nga pagpakonsulta. Ang Life Extension Philippines ang nagapati nga ang regular na medical check-up ang makasalbar sa aton sa mga mamatay nga mga balatian kang isang cancer, heart attack, stroke, diabetes, kaya mga komplikasyon sini, kaya madamo pagid ng mga balatian. Mas temprano nga ma-detect ang mga simptomas sini mga balatian, the better ang success rate nga ini ang mabulong. Malikawan ang pagtuga sa mga komplikasyon nga rason sa paglala sa inyo balatian. Kag mabuhinan ang sobra kamahal ng galastuson sa medical intervention and medical expenses. So mga kasama, magbisita na sa pinakamalapit na sanga sang Life Extension Medical Medical Clinic and Pharmacy kag mag-avail sang libre pero quality ini na medical check-up adlaw-adlaw. Kaupad ang ilang mga licensed medical doctors and other medical professionals. Life Extension Philippines, the pioneer in the advocacy of health and wellness through integrative medicine approach.
4: Tatak, RMN.
3: Good morning. Kaya Mama Sir Romeo Subire o si Sir FRMG Nono, ari na, naka-tune in na. Si Sir Nick Velasco, mayong aga. And live kita, mga kasama, no? Live na live ang aton programa, isugid kay Tiyoy. Makita, kaga maka-intra ka mo sa aton yung mga talakayan, mga komento, pwede man ka mukha kinulit, pwede man ka mukha sinabad. Check nyo lang ang Facebook page. DYRI RMN Iloilo. Scroll down pagigibay. Kita nyo live program isugid kay Tiyoy na pwede ka mo nakakomment. Pwede kung may mga pamangkot ka mo, kung may problema ka mo, gusto nyo magpautuas kay Tiyoy Pancho, pautuas sana. Pautuas siya. Isugid kay Tiyoy ang mga problema. Kaya sigurado, may mapuslan mga mga laygay. May iba niya mga laygay, hindi nyo gid mapuslan. Pero kalabanan niya mga laygay sa inyo, mapuslan nyo gid. May mabandi nga manuya, pero ngami ganyan ginasuyaan ka. Doon mo na, ginapakadlaw ka kay inaya mga binatasan na yan. Ang nagapaugtas kag nagapanuya, amo na ang matutuod ng mga amigo. No, kay Dirisaton, no, hindi ka mo masakitan kung may mabasahan ka mga komento sa inyong mga problema, kung may mag-comment man sa inyong mga problema. Hindi ka mo manghakik kay ilan na opinion. At least tao lang tawagin sila nga nagasugid sa matuod. Hindi hambal nga porkit kilahay ka mo, eh, tabunan yun. Hamla nga, why ko ito nagkatuya? Na nanago lang ko ako niya. Okay, so relax lang. Basta may problema, itawag kay Tiyoy sa 0933-879-0931. Ang iba nato yung mga listener, daw na huyagin magtawag. Pwede man sa Facebook, pwede mo ka-comment sa ating Facebook page or pwede nyo makutawagan na kung friends sa Facebook, Tiyoy Punch, tawagi lang ko diya. Para sulusad, jakita karon. May karon, may Papa J, istoryahan, nai naman ini, sadyagi din ang istorya niya karon parekoy. So relax, relax ka lang da sa aton mga kuturan. Nga bag-ulang ka pamate, bag-ulang ka abot, bag-ulang ka abre sa ila Facebook, YouTube, or RMN application, mayad-ayad gid nga adlaw sa inyo. Adlaw kita sang Martes, petsa 7 na kita, ikapilan na nga Martes. Una nga Martes para sa bulan sang Hulyo. E na karon bantayan nyo, alas 2 kanami sang impeachment gina, do medyo bitin ano. Natapos alas 2, masugod karon alas 2 sang hapon. And may ara kita sang eksklusibo. May ara kita mga kasama sang impeachment hearing live, no? Live diri sa aton nga programa live ina yan, no? Karon adres sa RMN Iloilo, pamatian sa Facebook, sa YouTube and sa Radyo 774 ang ating paglilitis.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya nakatutok ang sambayan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Tatak, RMN.
5: Bantayan nina mga kasama karon alas dos ang special coverage ng RMN Network. And talking about the impeachment, mga kasama, naghingyo na ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na imando ang pagpasa sa mga expanded list ng Bureau of Internal Revenue or BIR records ni Vice President Sara Duterte kagas ang iyang abana nga si Mans Carpio kag sa mga negosyo ang ila ginapanag-iyahan. Ini ang ginanunsyo ng Day House Prosecutor Gervil Luistro kag Chel Diokno kasunod sa desisyon sang Senate Impeachment Court na ibalik sa BIR ang tax record nga nagresulta sa pagsupuina sang in-issue sang House Prosecution Panel sa deliberasyon sang impeachment complaint. Apisar nga base sa National Internal Revenue Code, confidential ang tax records. Ginsiling ni Luistro nga nagalaom ang prosecution nga masunod ang constitutional mandate sa public accountability. Madumduman nga ginapahayag sang presiding officer na si Chief Escudero nga wala pa ini gintugyan bilang ebidensya kag wala pa namarkahan.
6: Tatak! RMN.
5: Amo naging balik siya, mga kasama. So, bulubantayan ini kung pasugtan ini. Ano ay yan? Anong pila ay yan ang manggad sa aton nga busy presidente? And, ang pamangkot kay na, no? Parte sa sports balita. Pila ay yan ang kinita o ang total earnings ni Alex Yala sa Wimbledon Open 2026.
6: Extra! Wow! Balita!
5: Mga kasama, sanggin perde ni Alex Yala ang defending champion na si Iga Swiatek, no, para mag-avance sa fourth round of 16 ng 2026 Wimbledon Championship. Si Alex Yala na secure na ang guaranteed payout. No, kung may hampang ka da, bisa na maperdi ka, may assurance o may sure ball ka ng prize money. Ang iya na secured guarantee payout ni Alex Yala is 300 pounds. Pounds ini, ha? Kung itotal mo ni, ang total earning ni Alex Yala sa Wimbledon, approximately exchange rate, ang inyong historic milestone, translate to over 24.6 million pesos, marking the largest single tournament payday sa iyang karir. Nagsulod sa 24.6 million dollars.
6: Extra! Wow! Balita!
5: And alam nyo ba, mga kasama, ngang ining mga tennis ball nga ginausar sa Wimbledon, the biggest the tennis event, ano, ang nag-manufacture ini ang Mariveles Bataan. Pilipinas ang nag-manufacture sa tanan ng mga bola sang Wimbledon, mga kasama.
6: RMN News.
5: Ini ang British brand na Dunlop Slazenger. Ini ang Wimbledon's official ball. Ang supplier ni since 1902 nang nag-produce ini sang sobra 50,000 ka mga bola kada tuig sa pasibilidades dira sa may Bataan. Sampa kung ma-assemble na ini sa Pilipinas ang mga materials ang gina-source ang mga goma from Southeast Asia and wool halin sa New Zealand kag gina-process sa may England. So ang Pilipinas plays an important role, no, sining mga bola sa Wimbledon. Dire gali halin ng mga bola sang tini. Dapat may mga overrun mga bola. Something you might not know, pero now you know, mga kasama, no, ining mga bola sang Wimbledon ang Dunlop Slazenger.
6: Tatak! RMN!
5: On minuto, makalipas ang alas 2:01, mga kasama, ang tamang oras. And ang latest, dalingin na, grabe, no, 24 million ang kay Alex Yala. So, stunning, nag-tennis na lang, kuhay na ko, nag-sukbol. kung nag-tennis na ako, laban-laban nag-champion ko. And ang iba pa ginaton nga balita sa sports, ari ang isa ka breaking news.
7: DYRI Breaking News.
5: Sa mga fans ng Los Angeles Lakers, mga fans sa pares kayo yung panser. So nabala na, batian nyo naman si Papang LeBron, wala na sa Los Angeles Lakers. Ano nga team ang hampangan niya? Wala pa ko kabalo. Pero sa atong mga kauturan, dala sa Estados Unidos, base may nauna na kamo da, base may scoop na kamo, kung ano nga team ang hampangan. Kagintrahan, sudlan ni Papang LeBron James. Pero subong, ang sharpshooter ng Japan na si Rui Hachimura. Tako kitang bulig din kay Papang LeBron. Ano yung masaligan ni Papang LeBron mo? Sa shooting, no? Luke Kennard kagini si Rui Hachimura. Either 3-point o perimeter. Si Rui Hachimura nagisugot na ini nga mag-silo no? Sa Los Angeles Clippers. Nagisugot ini sang 2 ka tuig, 2 years, $28 million deal. Do ka gamay kay Rui Hachimura, $28 million lang. Pero man ang pinaka-latest, ang $28 million ni Rui Hachimura. 2 years sa Los Angeles Clippers. Inibla ang marka na si... na ginpahali na da si Paul George sa Clippers. Kag magasulod si Brown. Basibla si LeBron sa Los Angeles Clippers. Man. Ay, Sixers gali. Sorry. Clippers gali ni Clippers. Sa iban pa ng mga balita, pila ang damo na nagalibog ang ulo subong parte sa gasolina, sa krudo. Kaya may mix ko no, ini nga Martes, may mix. May pagsaka, may pagnubo, may pagsaka sa diesel, may pagnubo sa gasolina. So nga, amo na. Ang subong, ang balita, ang Dubai crude, ang Dubai crude, below $80 na ini kuno per barrel. Ang pamangkot subong nga ang diesel, ang produktang diesel kagang gasolina diri sa Pilipinas nga kuno sa mga pumping station. May ara pa sang pre-war nga may pasaka, panubo nga nagnubo na sa $80 kada bariles ang Dubai crude.
7: Tatak RMN.
5: Nagabalik na sa normal ang produktong petrolyo. Kay nagnubo na ang Dubai crude, $80. So, below $80 ang kada barilis. Pamangkot nga ang mga fuel station, may pagsaka, may pagnubo. Amo niyan dapat, no? Nga i-explicar sa ton, no? Ipahatag, i-explicar sa ton, sang Department of Energy. Dapat may explanation ini, nagdubo na ang world oil, ang krudo. Ang presyo sang krudo nagnubo na. Nga ani ka pinagusto pa ini mga fuel station. Nako magpanubo sila. Sininti mo kung magpasaka sobra piso. Naginano na tong Department of Energy, ano sila mga lipong ginapagustuhan lang maginan sa lang maginan sa mga fuel station. Pila ka bulan ang ginantos naton nga sobra 80 lapit 90 gani. Sa mga probinsya 90 ang kada litro. Naginantos kita, pati ang mga sakayang pandagat, ining fiber, hindi man sila kapanubo sa presyo sang ilang mga gatong, ang ilang mga pamasahe. Ara mang yapon, magbiyahe ka Gimaras, either Buena Vista ka o Jordan, 40 pesos man yapon ang pliti. Sa Roro, times 2 man yapon ang pliti. Ang sanguna 120, sa motor, subong sobra 240. Ang 500 sa salakyan, sa Roro, subong, sobra 800. Dapat gid ini, eh? Dapat gid ini eh? Explicar sa ton sa nga Department of Energy nga ginapasugtan lang inila, nga ginapasugtan eh pati ang mga produkto naton domino effect basta taas gani ang presyo sang gatong. Hay mga kita nyo magwashing-washing kamo. Ama palabada kamo taas man ay. Sang una 120, subong pila na? 150, tubtub 160.
7: Tatak. RMN.
5: Kaya nagataas man ng LPG. Ang aton kuryente, halin sa More Power, halin kita sa 11 pesos, subong pila na 13 pesos. Ang presyo sa karning baboy, karning baka, ang mga basic commodities, ang aton nga bugas, ang aton nga internet, tanan, nagasaka ni, Daw ginapagustuhan lang sa Department of Energy nga makaginan siya nga makaginan sa ining fuel station. Dapat gini patag ini. Dapat pag nubo tanan, ibalik sa normal. Pati ang pliti nato. Sus, wala ni pag nubo ang pliti sa taxi, sa jeep, sa bus. Tanan na lang, eroplano gani, nagpanubo na sila. Diba may fuel charge, nagpanubo na gani ang mga airline nga agri ang mga fuel stations nato ay pagkanubo. Dapat ini panawagan na ini nga maitid nga imbestigaran, kagpa-explikaron ang Department of Energy. Pati na ini mga fuel stations na ginagapagus gusto lang sila pasakas ang produktong petrolyo.
8: Tatak! RMN!
5: Ay, nag-ugtas ko ah. Mayroon nga gagaling, nakatune na sa aton. Si Sir Rex Goco Verde. Si Peter Sales. Good morning, Sir Peter Sales. Capnemia Malaga and Family. Anelia Nagalio. Tani, magbalik ng programa mo sa radyo. Tani! FRMG Nono, o si Sir Johnny Figuro, ng Figuro Meat Shop. Good morning, Sir Johnny Figuro. Morning. Sa mga gusto magbakal sa karning baboy, karning baka. Taas ang presyo. Pero Sir Johnny Figuro, wala nagataas ang presyo sa baboy. Mga next month pa iniguro kung ma-ASF na naman eh. Pero sigurado, limpyo ina, kinakaagi ina sa meat inspection. Bisitahan nyo sa Iloilo Terminal Market. Pagsulod nyo sa main, na hindi sa likod sa main, liko ka mo pa wala. No, ikaduwa nga istante, ara, kita nyo gwapohon siya, Johnny Figuro. Bakal ka? Kung manamian, aba, kung maistorya mo, nga classmate tanay ta, sa programa isugid kay Tioy, paamanan ka pa ni Sir Johnny Figuro. Damo na gabakal mga restaurants, no, mga karinderya, at syempre mga hotels dira man gabakal. Basta dira gabakal, sigurado barato kay hindi man na mag-source, no, ang mga hotel, ang mga government offices, ang mga kantin nila, hindi na sila mag-source sang mataas ang pinakanubo, pero pinakanami na among ginabakla nila. Sir Johnny, te barato nami pa. Si Yanis Adadekumpo. Daw kagwapo kay Yanis Adadekumpo Subong. Kaya ang manayanayan ng iyang uniforme. No, gin-welcome na mga kasama. Gin-welcome na ng Miami. Ang pag-abot ni the Greek freak na si Yanis Adadekumpo. Looks good. Ang iyang uniforme nga daw pink ang letras ng Miami. Blue. Ang number 34 daw kagwapo daw recharge na recharge daw ganadong maghampang na sa Miami si Yanis Adadekumpo. Makaupo niya si Bam Adebayo, no? Pow! Si LeBron James, be, pabalikada be, parang hindi ka mo mabudlayan nga duwa be.
8: Tatak! RMN!
5: 9 minutos makalipas ang alas 2 karon. Karon lang ini, pero may mga kapagkatapos ang Papa G, may mga scheduled brownouts, no, preparar lang kay lawagon ta karon ang porsyon sang Pasi, Badyangan, Barotac Nuevo, San Rafael, ang Ahoy, Santa Barbara ni, Deca Homes. Amo na mga area Subong nga may mga brownout. Pero karon lang ina, enjoy tanay, tunog-tunogan ang inyong radyo, Papa Gina, para sa problema ni Jonathan.
9: May problema ka? Basta hindi lang kuta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero unang programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tioy Pancho.
10: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako galing si Jonathan sa Dumaguete City. 32 years old, single, and ready to mingle. Pero kung may nubya ako o kung asawa na ako, mahambal ko nga stick to one, Kuya Papa G, na klase lalaki. One man woman. Siling panila, pero tungod kay soltero pa ko, gina-enjoy ko na yung pagka-single ko. Pero open man kong magkanubya, Papa G. Kaya ti, sa muling panahon, dapat hindi ka man maulihi. Diba? Isa kadlaw, nga nag-live ako sa obra agad niya magpaliwaliwa para madula mabla ang stress ko sa obra, Papa G. Nagkadto ako sa beach resort, kagdira, may nakilala ako, ng babae.
1: Bati ko, nag-apply ka kong na vacation leave na, Eg?
2: Oo, Meg. Gin-approve na to ni boss.
3: Te, may ako magsubong sinamig eh. Sa sina, baka paliwaliwa ka man. Gusto ko man tani, kaso, boss na abing leave ko eh. Pati si Cleve, boss na.
1: Bati, pariho kita eh. Si Migo Jonathan niya, abi, talag, sana lang nag-live?
3: Amo.
1: Ano pa, damo pa yan nabilin nga live niya.
2: Matawa kami, gusto ka kita.
3: Bate, din plano mo maglagawaw?
2: Plano ko mapabrakay ko. Daw nami pa bye-bye subong.
1: Ati, maayo na, Mig. Basi kung dito po mamakita kag makilala ang woman of your life.
2: Abaw, yeah, yeah. Meg.
3: Gusto siya, Meg. Malim mo, hindi lang, gani. Samtang ato ka dito, pang sightseeing ka kung sinong qualified yung mga nubya mo!
2: Aba, Meg!
0: Wala kuya sang plano nga mangita nubya sa Boracay. Paliwaliwa lang iya ang lagas ko kung nga makadto ako dito, Papa G. Pero kung palaron nga makakilala ako sang babae nga para gidya sa akon, ti chambag di. Sa sina makanubya na gimana ako sa amuning akon nga edad. Kati lapaw na nga daan ako sa kalendaryo, Papa G. Kagsang aran ako sa Boracay.
2: Kanami aklo sa piska ng angin dres Boracay. Kanami sa nopya sa angin. Kanami man pamatiyan sa ngunis sa tubig. Ba, madamo matuod sa mga chicks dere. Nagkalabanan sila. Nakatopis. Kanami sa mata. Ay, ay, ay. Ma, may babae nga nagapungkos sa kilid sang baybay. Gano'n na da siya? Gaybi? Ah, ay. Kaluoy na siya. Nag-isano na siya. Nung mayos ni man, palapitan ko bala siya. Kasi luyag niya sang may kaistorya. Gusto. Palapitan ko bala siya. Hi, miss. Panyo, oh.
4: Salamat.
2: Ay, ay, ay, miss Ikmahan. Oh. Ay, mo na lang na, miss. Kwan. Ako gali si Jonathan.
4: Iyana.
2: Iyana?
4: Ako si Iyana.
2: Iyana. Pwede ba ako makapamangkot sa imo kung anong problema mo? Nga, nag-ibi ka. Muna nga, nadiparahan ko git ikaw. Kay, halos na lang din, malipayon. Ikaw lang nag-aisaan nun kag nag-ibi pa.
4: Oh, ha? Huh?
2: Ano ka? Nag-aisaan nun ka lang din, eh? Ha?
4: Oo. Ako lang isa.
2: Pariyogli kita nga daw, ha? Ote, basi pwede mo ma-share sa ako ng problema mo. Kag basi makabulig man ako sa imo.
4: Family problem.
2: Hmm?
4: Amo nga nagkadto ako diri nga, nag-iisahan nun para bisan paano. Makapamensar ako kag magmagaan ang pamatsyag ko.
2: Mo bala. Kun luyag mo, total pareho man kita nga solo ang lakat diri. Pwede kita makapdanay diri sa sina. Hindi ka masubuan. Kaga ko man eh. Hindi man mamingawan. O te, ano sa imo? Sugot ka? Basi pagi dari, magmagaan man ang pamatsyag mo. O ano sa imo?
4: Sige, pwede git.
0: Sa 3 nights and 2 days ko nga bakasyon sa Boracay, Papa G, kami ni Iyana ang updanay. Hasta nga isa sina kagabi, naghagaray kami nga mainom sa kwarto ko.
4: May pagka-joker ka man gali, no?
2: O, ano, hindi man ko niyang jokes ko umatian?
4: Medyo.
2: Agali ka? Anay ka, mas guwapa kagali ko nagkakadlaw. Kahit pati mata mo nagkakadlaw man.
4: Jonathan!
2: Yan na. Kita lang din rin nga duwa sa kwarto.
4: Huh?
2: Agpareho kita ka single. Basi pwede nga buhato na to nini.
4: Huh? Oh? Jonathan! Yan na. Kinahalukan mo ako.
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Nagbato sa mga haloko si Iyana Papachi. Asta nga, ang matugnaw nga kagabihon, nangin nagabalingaso sa kainit.
1: Makulamit nami. Ako nami sa imo mag-umum sa uraro ko. Kagalam-kalam. Expert ka ganyan.
2: Jonathan, pwede pasulod mo rin sa lampirong ko.
1: Sige. Bika na. Kaya pasulod ko ng lampirong ko sa imo.
2: Tara na. Nag-split na ako sa bika.
1: Wow. Nanganganga ba? Ipasulod ko ng uraro ko sa lampirong mo, ha? No! Wow! Dami d'yo halog na, ha?
2: Siyempre, hindi na ako virgin mo.
1: Ay. Pero, okay na. Ang importante, akong ka na subong.
2: Shit!
1: Oh!

0: Feeling ko, Papa J, si iya na nagin ang babae nga ako ginapangita. Ang babae nga qualified nga mangin nobya kag asawa ko. Tungod na tabo kami, gin-expect ko gid Papa J, nga kami na. Pero pagbugtaw ko pagkaaga.
1: Kadasa yung mag-aaga ba? Yan na? Ba? Saan yung siya na? Wala siya diri sa tupad ko. Ba? Di mga gamit niya, wala man diri sa room ko. Ah. Basi ko nagsailo sa isang room niya. Ang mayo pa. Kadtuan ko siya.
0: Ginkadtuan ko siya sa iyang room papatid sa hotel nga ginastayhan man niya. Pero wala siya dito. Ginpaman ko tuman ang receptionist ang sining-sini nga early check-out ko no si Iana. Nagalalain ko Papa G kay wala ko makibalo kung saan ko siya makontak kay wala man ako number niya. Pero tungod na muno niya sa akon ang address sang iya balay sa Iloilo, ginpangita ko siya dito. Kagyas Papa G, ginpangita ko gid siya.
1: Amo na siguro yun ang balay ni Iana. Ang wala nga gate. Kabay pa nga ara lang siya dira. Nga dira sa matuwa da guys star. Mamayo pa. Managbalay na lang ako. Mapalapit ako dira.
2: Oh, dalihan anak.
1: Hindi.
2: Kasi maliit pa ako karon sa obra.
1: May lalaki nga daw ka edad ko lang. Kagbata ang babae nga nagwa sa gate niya pula.
2: Ako pata. Dasiga na, dasiga.
1: Hindi. Si Iana?
3: Miguel, ga.
1: Siling ko gidaw. Ga ko, no?
3: Ang bala ninyo, ha? Nalipatan ko nalon.
1: Bana niya, ina, kagbata? May pamilya na gali si Iana?
0: Nakibot kita ko, Papa Jason, nakita ko. Pero agon maklaruhan ang tanan. Ginhulat ko nga maghalin ang lalaki kagang bata kag kinaduan ko dayon si Iana agud istoryahon kag nakibot gid siya sang makita ako.
1: Anong but silingon si ni Iana? Siling mo single ka. Ano nagbutig ka sa akon?
3: Patawara ko Jonathan. Ang matuod naginaway kami sang bana ko tungod abi ko may babae siya. Ano pa nagpabora ako nga nagaisahan nun pero nagsala gali ako. Sala ang natabo sa aton. Patawara ako, Jonathan. Patawara ako. Kung pwede, hindi na kami paggamuha pa. Kalimti na lang ako.
1: Iana?
0: Bisan sa malipot yung tiniyon, Papa Jim, makasiling ako nga nahulog ligid ang buot ko sa kay Iana. Yan ay mabudlay para sa akong kalimtan siya. Inaasubong ang nagagamusa akong ipensar. Tungod, pamatsyag ko doon hindi kuluyag madula siya sa akong. Paliog, laigayin ninyo ako, Papa J. Ano blang maayo kong abuhaton? Ako gali si Jonathan sang Dumaguete City. Padamog yung salamat, Papa J. More power to your program.
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
5: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pag merong magkakatang
6: ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag, kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, ginting obang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog na resistensya, duga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing labi kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene, kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Isugit kay Joy!
7: Ang nag-aisahanon nga programa kada kaagahon, alas 12, tubtub alas 3:30 sang aga.
8: Isugid kay Choy.
3: Isugid kay Choy.
7: Ang programa nga may puso, kaupod si
3: Choy Pancho.
9: Mga aga mga karadjuman, tataka namin tayo, alas 2:27, adlaw sa Martes. Kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang inyong aga? Nayanayang aton aga siya. Pero karon balik ubra, balik ka responsibilidad, balik man responsibilidad sa mga ginikanan kay may klase. No, wala pa man bagyo ah. By later karon kuno sa hapon or buwas sang aga maka-experience kita sa lapta-lapta nga pag-ulan. Kay mapulapalapit na ini sa aton nga landmass no dito sa extreme northern Luzon. So tutok lang sa latest naton nga mga weather update karon. Ang latest sa unang radyo, unang balita pagsapit ng alas 4. So istorya nato ng pagproblema ni kasamang Jonathan. Pwede na kalaygay 0933-879-0931. Amo nang aton nga cellphone number ha, 0933-879-0931, or pwede man i-comment sa ating Facebook Live, or pwede man i-PM kaya tiyoy ninyo Pancho. And before anything else, kay Martes subong, amo na niyang oil price adjustment, no? Subong ipatuman sa mga fuel stations kung pilang ipasaka, kaga kung pilang inubo. So may mixed siling ko gani ang DOE do inutil. Ginapaubaya nila sa mga fuel stations kung pilang ipasaka, kung pilang i-impose sa mga fuel stations, pilang ipasaka o pilang ipanubo. Subong nga Martes, mga kasama sa gasolina, unaunta sa gasolina, pwede ni may posibilidad ini nga magnubo sa 1.75. Hasta 1.75 lang. Pwede sila panubo piso, sa lapi, 75, pero hindi masobra sa 1.75. Amo na yung maximum, amo na yung ceiling nga pagnubo sa gasolina, 1.75. And kung masaka siya ang gasolina, hindi pwede magtaas sa 25 centavos. Sa diesel naman, gina-expect naton nga ang diesel nga posibilidad, nga may posibilidad din magsaka 1.57 tub-tub 3 pesos kag 57 centavos. From saka niya, within 1.57 pesos to 3.75 centavos. No, 1.57 centavos, sorry. To 3 pesos and 57 centavos. Hasta 3 pesos 57 ang pwede niya isaka. No, wala pagnubo. Ang kerosene may masaka 1.70 centavos to 3.70 centavos. Tanan ini syempre per liter. So dito tayo naguguluhan kung nga ginapanugtan ini sang Department of Energy. Dapat ang Department of Energy base sa ilang trading, sa trading dira ginabasihan kung mataas siya o manubo. Sige daw ka problema gid kita, hindi na mamroblema. Kung may problema, i-megaman mo. Pampataas inisang libido sa mga matatay, sa mga bana nga pirmi na nag-ubra, pirmi lang kapoy, or pirmi na lang hubog kung magpuli. Nubo, libido. So samtang naghampang ka mo scatter, si Mareko Cherry Matok Dolalya, nagapamati sa programa Isugid kay Tiyoy, bakle si Pare Anton Dolalya sa Mega Man. Para kada kagahon, hindi ka na magkuti-kuti isang cellphone nga maskater. Tayo sigurado si Pare Anton na makuti-kuti si Bo. Mega Man Herbal Capsule, pwede babakal sa mga botika. Biskan, wala ka sang reseta FDA approved, hindi ka magpalpitate. Kung may problema ka sa kurason, pero gusto mo makapautwas, i-Mega Man mo.
10: Tatak! RMN.
9: Mega Man Herbal Capsule. May nga galang kay Mare Cherry Adolalia. Dira sa may Zone 11 Kalaparan. Ang barato ko, ha? Kaya pa ko kapanyapon. Ma'am Jenny Halyorina, nice of you joining us this Tuesday. Kamusta dira sa may Lebanon? Sa mga gusto maglaygay, pwede na, pwede na. Tawagin nyo ko bala, ginapakapuya nyo, gin ko diyaman. Bugto orangos ni Jonathan. Iyas may problema si Jonathan. Ma'am Melanie Harjolin, pakita miyaw si Nanay Bebot and si Nanay Rod. Si Kaberting papangmiling kag si Tatay Ensyong. Good morning man. Ari na may unang naigay na. Si may pagkapiolo. Ay, dalilingit. Anti si may pagkapiolo, dalilingit kay may collar. Unahong ta-collar, kay ba si Maga sunggood siya. Hello! Good morning!
11: Morning, Tiyoy!
9: Oh, Nanay Rod! Bye nga ka!
11: Like, ito na kay Jonathan.
9: Si Jonathan.
11: Nada, isang problema ng Jonathan. Bala ito, may milyano. Babae, nakita na kung may ano na may para dito sa inyo. Kabayaan na lang ko siya, kanyang pamilya na siya. May nagayon na nabalaan mo itong plano pa, makita mo. Ang ibang animalay na may report na sa muli. Ihalak ka na lang kung ano kapalaran mo sa muli na maabot sa inyo. Pag-Lord. Mula lang na ano, bayan na lang ng babae, parang ito na problema na bakasyon na gani para maka ano ka, tapos problemahan mo naman ang babae na ano pinagyan na. Ang buli ko sa inyo, magulat ka na lang isang para sa inyo dyan, hindi ka naman ano, blagas babae ito. Amula natin yung managay kay ano ah.
9: Kaya ang bot gani, nagapahimunong na to ang babae. Nagamuni-muni sa baybay, nagahibi-hibi, ano man ang gadgad mo nga palapitan mo. Kagambal mo, kagambal niya nga, ang hambal niya, pinalapitan niya, nga isugid ang problema. Tiyan mo naman tani ang lagas mo to, nga masugidan ka sa problema sa babae, di ba? Kag mabuligan mo man paagi sa laygay kung paano niya masulbar o kung paano niya maipsan tong sakit sang iyang ginabatyag. Amo lang tani ang papel mo mo. Daw ikaw ang ikaw mabulig mahatag laygay. Nami na to tani ang iyang nami na tani iyong aplastada nga mahatag sa sang laygay. Anhon mo kay imbis nga gintukib mo to kung ano ang problema sa babae na nga gahibi-hibi, ginhagad mo man niya mahigya-higya. Nag-inom-inom, baka mo burakay, sa kwarto ka mainom. Bot silingot sa kung ang babae, dalon mo sa kwarto mo, no, hindi lang sa burakay, kung diin, lain ang tuyo mo, yaya eh.
11: Hindi, yaya, like it sa yan, sulog ka dito sa problema.
9: Kung nagkanto ka na sa mga kung nagkanto ka na to sa mga night spot, mga night club to, may mga makita-kita ka to, naamo to. Nakahibi-hibi. nagahibihibigin, nag-take advantage ka man sa gahibihibi, tuod na ka pangasubo daw, matsaga mo daw, ikaw makapalipay siya.
11: Okay nang kita, kung single, makapag-magid, nung nula, may danab, okay nang tuwing babae, may nanugid man, doon man. Nakakabi na mo, ganyan may pamilya na sa
9: Nakakanto ka na? Nakabakasyon ka na sa Boracay, Nanay Rod?
11: Wala pa rin, nangandong ko na po, man, sige na rin sa Boracay na lang.
9: Sa Arepanong Dome ko si Imo, ha?

0: 나는 끝났는데, 아까도 안 맺으려야, 너는 근데, 먹고 있는 거, 아이고, 없는, 아, 너, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또,
1: 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또,
0: 그럼
1: 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, 그럼 또, mas damo pa nga mga tahom-tahom nga mga Virgin Island nga mga beach dira sa Guimaras.
0: Yan ito yun, nakakaligo. Nakakaligo ko sa ang lingkat ko. Ito na ba yung natin ito yun? Naligo ko ito yun. Kung gabi, makiwain ng tao. Ngayon ng tao, saan na pagabot namon. Naligo ko na sa mga sabi. Pagkala na bundak ng ulan. Sila yun, nakaligo sila ko. Ay, nakaligo.
1: Abisang nagbundak ang ulan, pagligo mo, abisang kadagatan, ikaw ang ilang sirena.
0: Kami nga sa mga ito, sing mga doktor, sang ngayon ka ng higaya. Sila ya, blouse sila ya naligo sa mga gano'n kayo na mga tao. Pag hindi ako, ano na bumas pa yun, may damdiyo pa ko, napuli kami kayo patatapos, napulaligo, alas 10 kami na napuli, naligo.
1: Kagkumpara mo sa maligo ka sa maligo ka sa Boracay sa Guimaras, kung makatilaw ka sa tubig sa Guimaras, tamis ang tubig sa Guimaras.
0: Ano, hindi ka pa kayo na galing.
1: Tamis ang tubig sa Guimaras, kaya wala gawag may gano. Si Pabla, palibutan ka sa white sand, katong tao, mga baybay. Tamis, tamis ang tubig sa Guimaras. Kumpara sa Boracay.
0: Ginando ang Boracay, ginando ang Guimaras.
1: Ang tubig to, ang tubig to, matilawan mo daw, sabore daw, paho.
0: May bakal po sila paho, ganyan.
1: Sige, ang bala si Papang Miling, ba si pwede ka ng paburakay?
0: Ay, may kabaho, kabit kaya, ng kabit kaya. Yung brano kabis, pa naman.
1: Sa diin ka, ho?
0: Pwede si Papang Miling. Ari dito sa mga klara na yung brano, dira sa may, ano kaya, may boarding house daw, nagluto loko, bakit, 100 and low cost.
1: Anong inaluto mo, suda nila o pambaligya?
0: Yung sudan sa burger, nila nga ganong gabakal sa sulod.
1: Anong lutuon mo sa mong? Anong lutuon mo sa mong? Anong lutuon mo sa mong?
0: Yung talong mong pa kami kagbiyon kag... Wata ba pa? Ang tambo. Ang isda nga ba? Sa gapon na gusto. Ang itlog na pinapal, dokan, suriso. Biyon mong pa ka ng kalabasa nga may... Ano na, nagapa. Pag ang babi na adobo. Ano kaya yung gorgeous mo nang nagabakal sa sulod yung kanon. Pero ako, nagkakadaso na mo daw.
1: Sige.
0: Pwede ko pang ulang, baka ko. Amo na kaya, tamat ka, bigong yung sa kanon.
1: Nami mga luto, naglaway ko ito pag ang balin na nairod nga tambo ba? Nami no, tambo, kag ano no, tambo, kag prito nga isda no. Ang bukaw bin ng isda kag tambo no. Pau! Sinugba nga bukaw bin no? Oh! Ano may tour? Oh, tambo kag paksiw nga isda no? Pinamalan nga paksiw? Tapos pretuhon mo? Ah, kamukaon. No, nagalaway-laway naman ko niya. Ano, napta may basa kita sa mga laigay. Hambali pa'y pagkapiolo. Amo ni Jonathan ay... Pabura kay kaliwat, liwata ang inubra mo. Pero expect mo na nga disgrasyada ang mabunit mo. At least accept mo na kag hindi nagawa masakit, di ba? Mangita ka, tatlo ka adlaw pa lang kamo. Duwa ka adlaw pa lang gani kamo kilalahay. Puwerte ka man maghambal nga nahulog na ang buot mo. Hindi na buot, libog ng ina yan. Utog na imo, Jonathan, hindi nihambal nga naluyag ka. Araw-araw, sa duwa ka adlaw, lubos mo na makilala ang isa ka tao sa duwa ka adlaw o duwa ka gabi. Kaya pautwasan lang imo, Jonathan. Edgar Morales Hicanal, mayang aga. Ma'am Jenny Alurina, Agosto 5, watching from Kuwait. Thank you, thank you, thank you sa ato mga listeners.

0: Nataan, ano pa ang gadgad mo? Nagkadto ka? Nakita mo? Ginako sa imo nga may pamilya siya? Ginansya ka na, Jonathan! Ano pa ang gadgad mo, mangguba-guba? Nag-ampo na gani si mo, nag-ingyo na gani si mo tong babae nga hindi na sila paggamuha. So, ginako sa babae nga nakasala siya sa iyang abana sa pag-upod niya sa imo. Pilingiro ka nga, animal ka. Pilingiro ah. Jonathan, base first time mo lang nakakadto sa Boracay. Tani, antes ka naga sugid sa imong problema sa programa isugid kay Tiyoy. Naglibot-libot ka, naging libot mo tani, ano yung Boracay, nagpagusto ka. Kay unwind man bala ang gusto mo, bakasyon mo na. Pirmi na ginasiling si mo halin sa mga waiter, halin sa mga performer, halin sa mga lifeguard o iban pagida makita mo, makilala mo, labi na gid mga turista. May hinambalan dira sa Boracay, pareha sa Las Vegas. Ang siling nila, what happens? Sabay-sabay tayo. 1, 2, Jonathan, mati ikaw ha? Are, dululungan kami hambal tanan ha? Basi ikaw lang wala kabalo? O, dulungan ta mga kasama. Bisikan isa ka lang ta, ihambal. Basi mabatian ni Jonathan. What happens in Boracay stays in Boracay. Ano man ang matabo sa imo, ilabi na gindi imo nga sex campaign. No, paghalin mo sa Boracay, ibili na ina sa Boracay. Hindi lang ikaw ang nagapaliwaliwa sa Boracay. Halos ang iba natin mga kauturan, nagakadto sa Boracay, hindi lang para mag-celebrate, hindi lang para mag-swimming o mag-bakasyon, hindi lang para sa mga reunion o mga birthday o mga wedding. Ang iba nga nagakadto sa Boracay, amo na parehas ang imo man nga gintuyo. Nga makakilala sa babae nga maiping mo samtang ara ka sa Boracay. So hindi kami paglinlangan, hindi kami pagtikali nga naluyag ka sa moto nga babae nga pagtandog mo gani kun suyaan mo pa nga medyo halughaw. Halugid eh. Obvious na pag-abot mo na pamangko na sa bat ng imo nga pamangkot kung haahalog kay may bata na siya. Jonathan, kung gusto magbulig, bulig ka. No, bulig ka. Mayong imo tani nga purpose nga magbulig ka sa iya to console her. No? Na makabuli ka hagan-hagan sa iyang problema. Galing ginbiktima mo siya. Hindi ikaw ang naging biktima kung hindi siya gid ang ginbiktima mo. Subong pagid na hibaluan mo nga may bana siya, wala ka na konsensya. Nga kung sigihon mo na, gubon mo ang relasyon sa babae sa iyang bana. Kag gubon mo man ang ilang pamilya. Kung sa imo bi matabo ang asawa mo bi na nagpatol sa iban nga lalaki, kaginbayaan ka, kag nadula ang kagintangay niya kung indala niyang inyong kabataan. Nya okay lang sa imo, Jonathan. Daw tampuhaw ka, kumalapit-lapit ka lang di tinampa tanaka. Oh, relax lang. Relax lang, hindi mga kig. Jonathan lang ni ang tao nagakasala gani. Amo na nga purpose ng aton nga programa isugid kay Tiyo, hindi kita tanan perpekto. No, hindi kita tanan perpekto. Nagakasala kita tungod sa aton mga ginahimo nga mga desisyon. Mga desisyon nga ginauna natin ang aton nga puson kaysa sa aton nga utok. Kung isa desisyon nga mas ginauna naton aton kurason. Yeah. Amo ni. So mas maayo si Jonathan nga marasmasan ka. FRMG Nono. Ha ha ha ha. Kay lima ka icon. Next time magpaburakay ka, dala kaw kutitot para biskan halog at least kahang. Si may pagkapiyolo. Dumduman ko na sang una. Way, way, way, way, way, way, way, way back. Daw college pa ko to mo. At high school ba o college sa nagpaburakay ko. Amo to ang first and last time ko nag... Hindi, first time. Ang last time ko nagpaburakay isang na may ubra ko. Pero why ko nakapag night out, night out? Digto ko sa may manok-manok nagsulod. Pa daw roro gamay. Nagpatabok Boracay, matabok ka sa bundok, manaog ka sa bundok, tapos Boracay. Pero akon to sales. No sales. Pagkatapos, sa balik na naman sa may Kalibo. Pero sang high school ko nagpa-Boracay, mambal kita nga ang Boracay high school days ko. One of the best. Eh magkanto ka to, wala kuryente. No, wala kuryente. May generator. At magagabi, mga alas 9, alas 10. Alas 9 ito, blamo. Daw patay na ang generator, nagakingki na kamuda. No, wala pa solar, kingki gini na iya. Kandila gini na iya, sulo gini na iya. Amo to sang una, wala pa sa may mga club, mga night clubs da. Wala pagawa to. Daw Virgin Island gid, no? Ang Boracay. Pero sa pag-abot ko to sang ikaduwa ko nga bisita, amo nung Celsius, halos tanan to nga mga Koreano. Ang baybay, lapit-lapit na mo. Puro mga shop sa mga Koreano, puro mga scuba diving shop. Pag naog mo to sa may station to, damo na kapalapit si mo, sir, ski, sir, motorcycle, damo, do kagamo, do kagamo. Pero sumong siguro na may ng Boracay, kagin limpyuhan na nila, ginabalik na to nila ang bye-bye, na ginakakastaw nila ang mga stalls, no? Mas makita mo ng view sa Boracay. Ito, syempre, station 1 eh, na, Miguel Station 1. So, sa mga wala pa nakapaburakay, kung ikaw makapaburakay, amo man ng tuyo eh. Nabinagin ang mga nag-travel single, nga makamit, no? Makamit sa mga single ladies o single guys. Pero hindi kita maglaom nga dito natin makita o makilala si Mr. Perfect o ang aton nga palangasawon. Kaya ang mga palangasawon, bisa-bisan sa kilid-kilid, way kakabalo ba? Si ganit, ara na sa iping mo, ara na sa tubang mo, ang imo nga pamanahon o palangasawon. Kung galing, mas nagapangita ka pa sa iban. Boracay, tiyo, iti mahambal naton do Sin City man. No, ang mga nag-abulo bakasyon da, mga gusto man magpa-liwa-liwa, gusto man mag-unwind. Ang iban, no, tungod sa mga pinamatasan sa nga iban nga pungsod, dira man daw na do nalatnan man ang mga pinamatasan sa mga nagabakasyon dira, no? Na no strings attached, kung sex lang. No, amulan na. Hindi kid magpadala-dala sa buot, hindi ka man hambal nga virgin, Jonathan. Ngita ka sa panglasawon, agi ka sa mayo nga proseso. Pangaluyag ka, pangabudlayib lang isa ka babae. Kilalaha mayo. Amo nang insakto nga mga palangasawon kag ina mo nang sakto, Jonathan, nga mahulog ang buot mo sa isa ka lalaba tao nga kilala mo. Ansang lubos-lubusan. Duwa ka adlaw, kilala ang babae, hulog buot. Ano kuno yoy? Damo na ugtas mo, Jonathan, ay pinakdol ka ron. Pinapaugtas mo nang tagpramati din. Florenza Sokaldito Kalimpay. Kung kisa dapat tiyo yung i-differentiate taman, ano? Isiperar natin ang libog sa pag-ibig. Kayang iban, especially mga pamatanun subong, pamatanun, abi nila kung matandog sila o matandog nilang babae, love na ina, lust ina. Separate it, Jonathan. Separate your lust from love. Ibang story ang love. Kasi ang love ya should be reciprocated. Na dapat kung prangga mo isa katao, ginapalangga ka man sang isa katao. Kaglubos pa is dapat ginarespeto.
1: Tatak! RMN!
0: Alex Defensor Tagudinay! Good morning! Alas 2:51 na! Iningabahin, dulong na sa ato na sang pinakabago, pinakamanamit, kag pinakamasustansya nga kape, kapihin nyo!
2: Yari na ang pinakabago mo nga kape! Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen, balungay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa The Optical, sa sulod sang Mary Mart Mall Activity Center. Kape mo, kapihin nyo.
0: Sa mga nakatilaw na sa Kapehen nyo, spread the good news. Nami ang mga benepisyo niya, no? Ang Kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee. Pwede ka maka-order online, pamangkuta lang ta sa Zamara Shop. Dealer man ina sang Kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee, kagsang soft Touch Wonder Oil. Dira nyo mabakal. Pero kung sa mga butika ninyo may ara na, tira na lang kamo. Pero kung aton kung wala, base makasaboy ka sa may Mary Mart Mall, nan, pangita ang Zamara Shop, Iping sang Sarabia Optical. Kumpara sa iban nga kape, dito na ako sa mas damo ang benepisyo. Kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee. Kung may problema, kapehen nyo.
1: Tatak! RMN.
0: Yari na kita sa aton nga Power Update. Salamat gid sa mga nag-like, share and follow sa aton programa. Kagbantayan karon alas 2 sang hapon ang paglilitis sa aton ikalawang pangulo, ang RMN Special Coverage. Alas 2 po yan. Ang mga brownout subong adlaw Martes. Nako, katakot-takot, ang dami pa ring brownout. Oh, dapat ni may solar na kita kung tani mga solar company. Tani may ara ka mo sa medyo bulo barato. No, tani pwede installment. Pwede installment divided in 1 year na kay kung mga 300,000. Okay. 600,000 do masakit-sakit ano? Pero alam niyo ba sa inyong real property tax? Basta may solar kamo, solar power, solar, mga may solar kamo, daw may discount sa inyong real property tax. Sa ibang mga balay ganin, subdivision, mga ginabaligya, may solar na eh. Bintahagid man ining solar. Kaya this is the new vibe subong. Kaya solar. Kung brownout, kada mo sa mga brownout, at least may solar, makabarato, hindi man ma-zero. No, hindi man totally ma-zero ang inyong bill, pero mabuhinan siya at least 50 to 60%. So now, that is your savings. So tani, dira man gasulod ang mga solar companies. Example, ang bill mo be, normal bill mo sa electric company eh sa 5,000 pesos. Kung mapanubuin na sa 1,500, si ang remaining 3,500, amo na tani pwede bayad, no? Amat-amat, bulan-bulan. No? Para mas madamo pagid na makapakapatakod sang solar. Ako nga ni, tutuyo ko ni sa Gimaras, oh. Ayang mga amigo ko to sa Gimaras. So, sa halong ang aircon, may patay-patay mo. Solar na. Pero kung gabi, ate, kung wala battery, kung wala gabi, tibalik sa kurente. Pero si Pab lang, free power. Ano ka pa na? Libre ang imong konsumo. Sige, mga brownout subong Martes. Petsa 7 kita karon, ha, mga kasama. Alas 9 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, dira sa porsyon sang syudad sang Pasig. Apektado ang Bagakay, Kabunga, Santo Tomas, kag Bitaogan. Liwaton ta, Bagakay, Kabunga, Santo Tomas, kag Bitaogan. Porsyon ini sang Pasig alas 9 sang aga masugod. Kaya ang rason dire, magaili sila sa mga nagakabukbok na ng mga poste. Sa Badyangan, alas 9 man, tubtob alas 4, amo man yung rason. Ang replacement of rotten pole, kaya kayuhon, ano? Isla ng mga poste ninyo da, no? Ang apektado sa Badyangan, sa 7 ka oras nga brownout, ang Indurohan, Badyangan. Barotac Nuevo, Alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Apektado sa Barotac Nuevo, Kabila 1, Zone 1, Zone 2, Zone 3, kag Zone 5. Kag ang porsyon sang Akwit, Barotac Nuevo. Dako tayo dito sa may Ileco 3 sa Quinto Distrito, Hulyo 7, Martes, alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon, ang apektado ang Sitio Nagsulang, Sitio Nagsulang, Arepdep, San Rafael.
1: Tatak! RM
0: daw lugar ni Mayoray niyang Arepdep. Oh, sa mga taga Ahoy. Subong alas 8 sang aga tubtob alas 5, siyam ka oras ang kalawigon. Ang apektado Sitio Pulakanan West, Luca Ahoy. Sitio Pulakanan West, Luca Ahoy. So may brown out ka mo karon Martes kag sa Biyernes amo man nga oras duwa ini. May araman sang 5 ka oras nga brownout, alas 9 sang aga, tubtob alas 2 sang hapon. Ang apektado ang Deca Homes, Santa Barbara, Phase 3. Deca Homes, Santa Barbara, Phase 3. Apektado ang Block 13, halin sa Lot 73 to Lot 118. Kag Block 7, from Lots 28 to Lot 50. Ma'am Snooki Galon, bayad-ayad gid nga aga si mo Ma'am Snooki Galon sa may Gimaras. Ang mga Horonadal family sa may Pinya, mayong aga sa mga taga Balcon Maravilla, kag Balcon Milyeza, dira sa may Jordan. Mga taga Bugnay, mayong aga gid sa inyo da. Kita na naman kita sa Sabado. Alex Defensor Tagodinay, Ma'am Florencia Sukaldito Kalimpay. Good morning Ma'am Jeline Lacson. Thank you for joining us. Mayong aga man sa mga taga Litik, mga taga Villa Aurora. Dira sa may Litik sa Salvacion Guimaras, ang De Jesus family, our deepest condolences kay Tatay Arman. Ang si Kagawad Romeo Guzman, ang amon nga kapitan, barangay kapitan Nini Infante, Kagawad Joven Galio, ang mga taga Puroxete, ang mga taga Mabini, ang mga Galanza family. Thank you kay mga Galanza family dira, no? Salamat gid mga tagalibas. Kay Kagawad, thank you. Lubaton, Jimmy Lubaton sa may Libas. Ang Tabor family, salamat man. David Almuenda, madamo man nga salamat sa inyo. Sa mga taga Kalaparan, Kalumpang, San Juan, Amolo Boulevard, Santo Niño Sur, kag Santo Niño Norte, good morning. Ilabinigid na kay Tatay Honorato, Tatoy Espinosa, Nanay Kunsing, sang Tatoy Smanukan, To Hector, good morning sa imo, To Hector, kag kay Ma'am Marichu. Thank you, dira kag ininag swimming lesson ang akon nga 5 katuig nga apo sa may Tatoy sa Manukan, sa may Villa Areb, sa may Santo Niño Sur. Daw si Hambog naman ang akon nga apo nag-swimming lesson sila. Kabalo na gid sa kuno mag-swimming ah. Sa aton nga Radio Manibela drivers, I miss you. Ayan ang aton mga Grab Taxi drivers na tanan-tanan. Nga nagabiyahe subong, nagatris na dala nun. Halong langgit sa inyong pagmaneho. Sa aton mga tanod, sa kapulisan, mga barangay Kagawad ta. Another day at work, another day at school. Thank you very much for joining me this Tuesday. Ilabinigid ang aton mga OFWs working and living abroad sa makinaroon. Ano man ang oras, lubos gid ang aton nga pag-abi-abi. Ngayara ka mo sa Mayo nga kahintangan. Sa mga sukita, sa nakalain-lain nga mga merkado publiko. Good morning. Balik negosyo na. Kita na yun naman kita buwas nga adlaw. Miyerkules na bukas. Ang bilis na mga araw. Dari sa programa isugid kiti oy, pero antes kita magbululagay mga kasama sa aton nga Christmas countdown timer.

Mga kasama, sa ato niya Christmas countdown timer na may pamatian ng Christmas song, no? Kung nga damon tasuke, mapakanta ko ni Christmas song. Premiuhan ko pa. Tetestingan ta buwasa sa mga gusto mag-intra sa ato niya pakanta buwasa. Ang ato niya single nga Christmas song. Sa ato niya Christmas countdown timer, alam niyo ba? Subong July 7, mayara na lang kita sang 170 kadlaw. 170 days na lang, Pasko na! Sige, mga kasama, study lang ato nga pagpangalagad. Kita-kits kita, buwas nga adlaw, same time, same place. Bantayan, alas 3:30. Ang aton nga Department of Agriculture. And syempre, unang radyo, unang balita, pagsapit ng alas 4. Mang Jose, good morning! Hi. Ciao, baby! Hi.

masayang programa sa isugid kay Tiyoy Pancho sa RMN Iloilo, DYRI 774, numero 1 ng istasyon nyo.

sa imo ang among mga abyan. Mga manguma nga kakayot para sa pagkaos ng tagsa-tagsa. Kinadumdum na mo ng ila, kamaayuhan, maayo nga pang lawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginmugana ang ila alalihon, bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatubang nama. Pasayloha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo, initanan ang ginasalanan.

Mayad-ayad nga aga, good morning. Mayong aga sa ito nga mga suki nga tagpalamati sa ito nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dines Arpia, kagsaduha naton ka maambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Good morning man sa mga farmers naton sa tagsa-tagsa ka mga local government units. Ayhan, yara kamo sa inyo tagsa-tagsa ka panipanay, nagainom sa mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon tsokolate samtang nag-upod sa aton nga programa. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis naga upod gid sa inyo subong nga aga. Una naton tagaan sang Igdalupangod subong nga aga. Target sang aton departamento, Department of Agriculture, Western Visayas, nga maserbisyuhan sang libre nga agricultural drone ang masobra 2,000 ka hektaryas nga mga talamnan diri sa probinsya sang Iloilo. Katuyuan sang sining programa ang agricultural drone services nga maduso naton ang precision farming kag mabuhinan ang gastos, uloblahon kag oras sang mga mangunguma sa pagtanom naton sang palay o kon crop establishment. Sa ilalom sa programa, abagahon sang Department of Agriculture ang gasto para sa drone services kag may tawo naman nga mag-a-operate sang sini nga drone. Ang aton nga mga mangunguma mag-prepare lang sa mga kinahanglanon nga binhi, pestisidyo, abono kag tubig para sa ila tagsa-tagsa ka mga talamnan. Suno sa Department of Agriculture, Western Visayas, may 15 ka mga kabanuhanan diri sa probinsya sang Iloilo ang napilian bilang priority rice clusters area para sa pilot testing sang sining agricultural drone services. Tiyon na nga mangin madinalagon sa probinsya sang Iloilo ang ininga plano sang aton ahensya agod pa sang karon pa ang mga programa sa iban pa nga mga probinsya sang rehiyon sa masunod nga dry cropping season. Gani sa mga kabanwahanan nga na-identify naton nga mangin beneficiary sang sining aton agricultural drone services, magpakigangot lamang sa aton nga focal person sa sining proyekto para nga ma-in-place naton ang mga schedules sang aton nga drone services sa 15 tanan ka mga

0: agod malikawan ang kakulangan sang binhi kung may kalamidad kag supply disruption sa aton nga bugas. Ang pondo ginbahin sa 250 million pesos para sa 2026 kag 300 million pesos para sa 2027 nga ipatuman sa mga importante nga agricultural areas. Sa Bureau of Plant Industry sa Quezon City, mayara na sang upgraded facility nga makasarang magtipon o kung magkatago sang 9,000 kasako sang bini kag nagagamit sang solar power para sa operasyon. Ginpahayag sang aton Secretary Francisco Cho Laurel Jr. nga ini nga proyekto magabulig sa pagpatukod sa mas mabakod, mas efficient nga seed supply system sa aton nga pungsod. Ini nga proyekto ang ginatawag nga seed storage facility ang kinahanglanon gid sang aton nga sektor kaysa tion sang aton nga cropping season sa wet planting season kag dry planting season. Hindi natun malikawan nga nagkakakulang kita sang binhi tungod sang hindi pag handa sang gakaigo nga binhi kung maapektuhan man sang bagyo o kung mga pamisti kagpalatian ang aton haunang pag-establisal sang aton nga pagtanom. Kung mayala na kita maayo nga seed storage facility, mahimo na nga makapain kita sang binhi sa tion nga mabahaan o kung mag-igo sang bagyo ang aton gin-establisal nga pagtanom. Kag ginalauman naton nga implementasyon sang sining seed storage facility ang pagahimuon sa sulod sang duha ka tuig 2026 kag 2027. Dako gid ang kakinahanglanon sini para sa aton nga mga farmers, hindi lang sa nagatanom sang palay kundi nagatanom man sa mga ulutanon kag nagapangunang commodities nga kinahanglanon sang aton nga pungsod. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Ryan Rasgo, kay Sir Ernie Rosendo Villanueva, subong man kay Ricardo Rosendo Entolia, Richard Agodinis, kag Armelin Joy Mospa, kay Nong Mike Torejo sa Pututan, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Subong man kay Ma'am Aileen, kag Sir Elineo Sampani, kag sa mga mangunguma naton sa barangay Inaka, Kabatuan, Iloilo, sa mga farmers naton sa Banwasang Maasin, salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Nagbukas ang aton opisina sang DA Connect nga help desk upod ang aton nga regulatory division sa pagpatuman sa nagkaigo nga mga interventions naton sa aton nga mga stakeholders. Ini isa ka help desk para sa mga manguma nga luyag makaangkon sang insakto, madasig kag stress-free nga pagproseso online sang ilang mga transaksyon sa Department of Agriculture. Ini nagkalakip sang pag-process sang bag-o nga permit, pag-renew sang lisensya kag pagkumpleto sa mga regulatory requirements. Lakip sa mga ginatanyag nga serbisyo ang tuhoy sa handler's license, transport carrier accreditation, animal welfare and animal facility registration, subong man ang feeds quality control services. Mahimo man magpalabot sa DA Connect ang mga pamangkot na tuhoy sa application requirements, document submission, kag iban pa ng mga kinahanglanon sa pagproseso. Ang help desk ang nahamtang sa regional office sang aton ahensya sa Fort San Pedro, Parola, Iloilo City o kon magpakigangot sa mga kaupod naton sa regulatory division sa pagpamuno ni Dr. adyunik natividad no sa mga stakeholders naton nga nagakinahanglan sang handler's license, transport carrier accreditation, animal welfare and animal facility registration, kag feeds quality control services, magbisita lamang sa aton nga regulatory division diri sa Department of Agriculture, Parola, Iloilo City. Kay handa gid kag welcome gid kamo sa pagtosiso sang si aton nga mga requirements. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa aton nga mga farmers dira sa Estancia, Iloilo, subong man sa Batad, kay Sameb Sumbagaysay, kag sa Katapo sang Batad Green Farmers Association. Good morning gid sa inyo kay Sir Idol Ray Hinini sang Gimbal, Iloilo, subong man kay Armando Imano, kay alias Pogi Boy indira sa Maasin, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Subong man kay Solpicio Boy Dalisay, kag kay JC Valenzuela, kag Ma'am Ninya Valenzuela. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sa gihapon, ako iniinyo kasubong nga mangunguma, James Ugatis ang kaupod ninyo subong nga manayanayang nga aga. Kay Sir Lito Bakad, no? Kag Ma'am Ginig Bakad, suki naton sa aton nga programa. Shout out gid sa inyo. Nagapadayon nga ginahimo nga compliance sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR sa ginapangayo nga mga requirements sa United States o kon Estados Unidos, ilabi na ang comparable measure sa Marine Mammal Protection Act para sa liwat nga pag-export sang blue crab o kon kasag halin sa pungsod Pilipinas. Ginpahayag ni BFAR 6 Regional Director Remya Apari nga kalakip sa requirements nga ginapangayo sang Estados Unidos ang pag-survey sang kadamuon sa mga Irrawaddy dolphins kag nagapakita nga wala naganubo ang numero sang mga ini. Pahayag pa ni Apari nga kalakip man sa requirements nga ginapangayo sang US ang report sang bycatch o kon ang mga dolphins nga nagkalatrap sa mga pukot sang kasag kag kun ano ang ginahimo nga mitigating measures sang aton nga pungsod. Sa subong suno sa BFAR 6 director, seryoso nila nga ginatutukan ang paghimo sa mga reports kag dokumento nga ipasa sa US sa diin dapat nga ipasiguro nga maaprobahan ini para liwat nga makapadayon ang pag-export sang blue crab o kon kasag halin sa pungsod Pilipinas. Kalakip sa mga na-identify nga fishing grounds sang Irrawaddy dolphins ang makitan sa probinsya sang Gimalas o kon sa Gimalas Straits malapit sa Pulopandan Bago area, sa San Miguel Bay sa Bicol kag sa Malampaya Sound sa probinsya sang Palawan. Suno sa kay Apari, may ginapatigayon na subong nga assessment sa pagtumod sang kadamuon sang nasambit nga mga marine mammal paagi sa ginkuha nga third party sang ahensya o kon grupo sa mga eksperto nga amo ang nag-survey sa populasyon sang Irrawaddy dolphins diri sa aton pungsod Pilipinas. We hope nga sa gilayon masubmit na sang aton katuwang opisina ang Bureau of Fisheries ang aquatic resources ang ining mga requirements para liwat nga maka-export kita sang blue crab sa pungsod Estados Unidos para mabuligan naton ang aton nga mga manugkasag hindi lang diri sa probinsya sang Iloilo, suman sa kaiping naton nga probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Gimalas kag iban pa nga mga kaprobinsyahanan nga nagaproducer sang kasag. Dako ang mabulig sini kun liwat nga maka-export kita sang blue crab sa Estados Unidos. Gani, tingwaan naton nga protektahan gid ang aton tagsa-tagsa ka mga marine resources, labi na gid ang aton nga mga bakawan. Kaglikawan naton ang illegal, unreported, kag unregulated fishing sa aton tagsa-tagsa ka mga baybayon, kay mahimo ini nga manginbasihan nga hindi naman liwat kita maka-export sang aton nga mga marine resources pakadto sa iban nga pungsod. Suportahan naton ang ini nga lihok sang aton nga katuwang nga opisina, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa sini nga tinion aton nga pamatian ang aton nga AgriBeat reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton ang aton nga intern from the College of Communication from the West Visayas State University, Miss Angela Soriano-Sos. Angela, sa imong report, subong nga aga.
1: Para sa mga nagapanguna nga balita, halin sa Department of Agriculture, Western Visayas. DA Western Visayas, kag PCC, nag-monitor sa Arabao Based Livelihood Project sa Dumaraw. Nagpatigayon sa ni Mary Joy Acuna kaya sa Surupin sa 4K program sa Department of Agriculture, Western Visayas. Kaupot ang Philippine Carabao Center sa inventory kag monitoring sa mga beneficiaryo sa Carabao Based Livelihood Project sa mga barangay sa Aglalana, Malonoy, kag Sigrab sa Panuma sa Dumaraw, Capiz sa Hunyo 4-5-2026. Sa ila pagbisita, nangitala ang 16 ka beneficiaryo na nagapanag-iya sa kabuusan nga 17 ka dairy carabaos, 7 ka draft carabaos, 10 ka caracals, kag duha ka nagabusong nga carabao. Base sa monitoring, kadamaan sa mga carabao ang yara sa maayong kondisyon. Ang iba naman ay yara sa yugto sa proestrus kag estrus na importante sa pagpadayon sa programa sa pagpabata sa mga kasapatan. Bilang kabahin sa pagbabakod sa produksyon ng pangabuhi sa mga beneficiaryo, naghatag man ang grupo sa bitan nga deworming at artificial insemination o kung AI services para sa apat na carabao. Samtang ang carabao nga binapanag-iya ni Ronnie Valencia na kabata na, isa ka positibo nga resulta sa programa kasang isakto nga pag-atipan sa mga beneficiaryo sa ilang mga kasapatan. Ini si Angelia Soriano-Sos, nagabalita.
0: Thank you, Gid Angela Soriano-Sos, sa imong balita subong aga. Sa dugang naton nga report, i-welcome naton isa naton ka intern pagid halin sa College of Communication, West Visayas State University, si Miss Precious Grace Cardoza. Precious, sa imong report subong aga.
2: Para sa mga nagapanguna nga balita halin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Department of Agriculture National Dairy Authority kinhatagan sang pagtamod ang importansya sang gatas sa 2026 Dairy Fair. Ginpabakod liwat sang Department of Agriculture paagi sa National Dairy Authority ang ilang commitment sa pagsakdag sang paginom sang gatas at pagsuporta sa local nga dairy industry sa naglingad nga pagbukas sa 2026 Dairy Fair ginhiwas sa Farmers Plus Activity Center sa Araneta sa Quezon City sinila mga ikalima sa Hunyo 2-7. Sa among ikaduwa katuig, nagaserbi nga taytay ang event para mas mapalapit pa sa mga bumalakal ang lokal nga gatas labi na gid ang mga produkto nga dairy. Samtang nagapahibalo sa publiko sa nutritional nga benepisyo kag dako nga gibulig sa mga Pilipino nga mangunguma. Ginpangunahan ng DIE-NDA Administrator Attorney Marcos Antonio Sandaya, Quezon City Small Business and Cooperatives Development and Promotion Office Department Head Mona Celine Marie Yap, na nag-representar kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, at Farmers Plaza Property Manager Arlene Arada ang seremonya sa nasambit ni Helikoton. Sa pangunang nga mensahe ni Administrator Andaya, iyaging pabutyag ang importansya sang nagasaka nga pagkilala sa mga produkto dungas sang nagalawig nga suporta sa mga mangunguma kag kooperatiba. Suno pa sa iya ang mga inisyatibo pareho sang fair nagabulig pangot mismo sa mga consumer, nagahatag oportunidad para sa ilang negosyo kag nagapabantala sa gatas bilang isa sa mga tampat nga bahin sang healthy diet. Sunod kay Administrator Andaya, importante ang kasulugan ang good mas mapalambot sa publiko ang kahulugan sang gatas. Nagapanawagan man siya sa mga nagapamashare sa mall na magbisita kag maghatag sa suporta sa mga booths sa mga nagapartisipar ng exhibitors. Mas sobra 20 ka-exhibitors lakip ang mga dairy cooperatives, processors, kag-partner brands naman halin sa mga nagka-line-line nga pungsod ang nagugyan sa fair. Kung sa din ilaman gin pasundayag ang sa isari nga mga lokal nga katas kag-produkto nga dairy. Ang 2026 Dairy Fair sa kooperasyon sa Quezon City Government, Quezon City SBC DPO, kag-aran Neta City, isa ka parte sa selebrasyon sa World Milk Day, isa ka pang kalibutanan nga kaiwatan nga nagahatag pagtamod sa importansya sa gatas sa nutrisyon, siguridad sa pagkaon, kagtayo yun nga pala nga buhian. Bit-bit ang tema nga celebrating women farmers, kinakilala sinintuwi nga dairy fair ang dakong nga papel sa mga kababayenan sa industriya. Halin sa pagdumala sa umakagproduksyon, tugtog sa pagpamuno sa kooperatiba kag advokasya sa nutrisyon. Bilang isa sa mga highlights ng programa, kinkilala sa DANDA ang duwa kadungganon nga kababayenan sa sektor sang dairy tungod sa ilang kontribusyon sa pagpauswag sini. Ini si Precious Grace Cardoza nagabalita.
0: Thank you, Gid. Precious Grace Cardoza sa imong balita subong aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers, cooperatives and associations nga magparehistro sa Farmers and Fisherfolks Enterprise Development Information System. Yari ang aton padayon nga pagpangagda.
3: Ang pagpanikasog, katutom, kagkapisan sa manguma kang mangisda ang nagahatag sa bugana nga paggaon sang bungsod. Apang masami, sila pagid ang nagkakapudlayan sa pagpangita sang husto kagpatas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ilang ginastos, kundi makahatag sa matarong nga kita para sa ilang pamilya kag sa padayon, pagpanguma, pagpangisda. Agud masabat ining problema, ginpasangkad sa gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321. Ginpatuman sa 2019 ang sagip sa ka-act, nagahatag gayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sa gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mga instrumento ini sa pang-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya ang nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agun masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321. Sa micro, small, ukon medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sang lokal nga produkto halin sa aton manguma kag mangisda. Welcome ka sa PDIS. Ano pa ginahulat mo ka agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Yes, amoyad to ang padayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro na sa PDIS. Magbisita lamang dali sa aton departamento, Department of Agriculture, Western Visayas, sa Agribusiness and Marketing Assistance Division. Pangitaon lamang si Ma'am Maria Cristina Rizal o kon si Ma'am Maricar Tumbokon. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagduha naton kamaambong kumapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis, nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sa nga aton dapadapa sa aton talamnan. Amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sa aton tanom kag kasapatan kag talaksan sa aton kapisan kag ang paggamit sa research based nga teknolohiya ang mangin gabay naton sa mauswagon nga pagpanguma. Good morning, maayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, Unique.
0: Max Alaga, Max Protectado. With Unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS. Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Van, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod da Pilipinas, alas 4:09 na sa kaagahon.
5: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
6: Unang radyo, unang balita.
4: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga abyan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
6: Unang radyo, unang balita.
7: Adlaw na kita sang Martes Pizza 7 sa bulan sang Hulyo tuig 2026.
4: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
7: Kaga ko naman si Radyuman Benroy Bernal.
4: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kang isa ka component city ang syudad sang Pasig.
7: Sumungman sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwa. Good morning, mayong aga sa aton tanan.
4: Sa mga nagapamati sa radio, yara kita sa City City 4 sa Lilisuan sang inyo mga radio. Kag sa YouTube pangitaan lang at RMN Iloilo official.
7: Daga nga to naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
4: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion. Ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
6: Radyuman Eric John Pamplona. Kagradyuman Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
8: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
6: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
4: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na ka mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Benroy, mayong aga.
7: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
9: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
7: Kagkaroon sa aton sininga Know Your History, July 7, 1985, si Boris Becker ang labing una, pinakabata nga player nga nagdaog sa Wimbledon sa edad nga 17.
9: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
6: Mga
10: unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
4: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. Nag-convene na ang Senate bilang impeachment court. Kag nag-umpisa naman ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Kahapon inataran mga karadyuman sa Senado sang pungsod Pilipinas. Kag prior sina mga karadyuman pag-convene sang Senate bilang impeachment court, may pila ka mga amendment nga ginpatigayon ang Senate. May kang tanan sa kung sino ang maging presiding officer sang impeachment trial. Kay ginahambal sang mayoriya sang mga senador nga wala man ginahambal Radjuman Binroy sa aton nga konstitusyon nga dapat ang Senate President gid amo ang maging presiding officer sang impeachment court. Nasuro kay Senator Tito Soto siling niya kung presidente ang gina-trial ang Chief Justice ng Korte Suprema, amo ang maging presiding officer. Pero kung iban nga mga impeachable officials sa aton siling pungsod, silent dira ang aton siling konstitusyon. Tubot silingon, not necessarily nga ang Senate President, amo ang mag-preside sa impeachment trial. Inkontra ina ang Senator Alan Peter Cayetano kag sang iautod nga si Senator Pia Cayetano.
7: Ang ilabi punto Radyo Man Eric nga what if abi nga ti mangin questionable ini o kon mangin null and void ini ang bilog nga proceedings kon sala sa una pa lang ang procedure nga ginagamit dira nga sa pagpungko bilang presiding officer hindi ang Senate President ang ma-preside, although nga ti makambal ka man ba si concern mangid si Cayetano or ba si gusto lang man ilaya nga sang magutod niya Cayetano nga ini nga mag bala mo naman ng duha ka magutod pero ti isang ulihi ginambal abi ni Soto nga niya ti wala man naging bawal sa aton sini nga konstitusyon ang ginambal man niya sa aton niya nga konstitusyon nga ti ko presidente ang mag ang ipinalam sa impeachment. Kung presidente, impeachment proceeding sa presidente, magapungko, grace the Chief Justice. Pero wala man tayo, abigin hambal tuod nga.
4: Silent na ang
7: silent na ang huwag abi isang, hindi, huwag ma-specify dira iya Radyuman Eric mo. So kung wala man niya ginbawal, ginambal sa aton niya konstitusyon, nga bawalin na, so wala man niya sa may nagabalabag. So ginamend din nila sa June 2, I think, long session, ngati, dito na naisugta niya sa Senado, nga ang magapungko diri amo si Senator Chis Escudero bilang nga presiding officer and not Sherwin Gatchalian. Kay do medyo maburubulayan gyman abi di si Senator Sherwin Gatchalian kag basic mabrasuhan man sa syempre mga maalaman ang sa minority.
4: Actually ang hambal mo nang ginkuan nila gindesisyon nila amo nang deal nila to kay
7: Chis
4: Senator Chis Escudero.
7: Oo.
4: Amo nang information no nga muna ang isa sa mga deal nila nga siya ang mangin presiding officer sa impeachment trial. Pero kahapon, ti siyempre, kinanlan mo na ang amendment sa rules. Ti kahapon, gin-propose na, kag ultimately, gin-dibatihan, kag gin-divide ang floor.
7: Nagbutuhay.
4: After sa division of the floor, Radyuman Binroy, tinagdaog iya ang majority. Siyempre, kahit siyempre, silang majority mo. Ang wala nagbuto, siyempre, si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Pia Cayetano, si Senator Bongo, si Senator Loren Ligarda, Amy Marcos, Robin Padilla, Camille Villar, kaga Mark Villar. Sila na ang wala nagpabor, nga si Escudero, ang pagkaimuon sila, nga presiding officer sa nga impeachment court. So, si Senator Robin Hood Padilla, nagatindog man. Kay gin-second niya ang pagpamalabag ni Senator Alan Peter Cayetano nga dapat hindi ang kung dapat ang Senate President amo magapungko bilang impeachment trial court judge kung ang presiding officer sa impeachment court. Kaya nga sa mga graduate sang Ateneo, sa mga graduate sang UP, sila niya ako graduate man ko sang UP, University of Prison. Sila niya, before ko nga nagkindog, nag-kwan ako, nangayaw ko sang bulig sa Google.
7: Racist ka mga buhay. Oh. No. Ma- you know, Mary Joseph, ano, kanami mag-alaya sa Pilipinas.
4: Kumbaga, mas tarhaon pa si Sito Lito Lapid. Kaya ba ni Sito Lito Lapid iya kahapon? Sini nga, doon na ka-impeachment ta trial ang gintambungan ko. Tising nga, why man sang may mabago de? Ang mabago lang di, no, no, siguro ang robe ko, pero sa gihapon, mamati lang ko.
7: No, no replay, guro na.
4: Isakto man kay Sito Lito Lapid. Sini nga,
7: no replay,
4: wala man isang may mabago.
7: Di ba si...
4: ang ako ni Monte, siyempre, mamati ng Japon.
7: Iya, gani, committee nga. Iya, naging committee. Committee, hearing, gani. Ano to, investigation or hearing? Why, gani, kasaw-saw, mayo, si Lito Lapid.
4: Si Sirito Ruben Padilla, graduate man sa UPeng. University of Prison.
7: Lagi punto man si Lito Lapid. Hindi man eh, impeachment trial, impeachment hearing man eh. Imati kong lang.
4: Tiyo eh. Doon naging empty heart mo, no?
7: Ay, aga pa yan to. Ay, kanami akong si Lapid ang ato ni Strian. Te, ambal ka rin sa ngiban. Mas
4: kanamihan ko yan kung si Sir Robin Hood Padilla.
7: Duha sila, ho. Nami sila yan.
4: Sa University of Prison sa yan nag-graduate, no?
7: Oo, ambal ka rin sa mga nagsendo ko nag-derby lang si...
4: Te, siyempre, kung mga way sa yan nag-graduate sa Ateneo, sa UP, tinag-ipakayo kumulig kay Google.
7: Ginag-Google lang yan. Ang mga makon mo, ang atubang mo, ang mga panel of prosecutors, mga malang na, mga bugado ni tanan mo. Wala isang hindi abogado, pero pwede ka. Hindi man requirement ka abogado, gigilit ko mga membro ka sa prosecutor, no? Puro na abogado. Ang sa defense panel, ti Mario Sita Narbasa, Fortun, kwani, law office, isa sa mga di kalibring nga law office sa bilog na Pilipinas, mga maalam ni mga lawyer, mga top-notchers ni, ang mga senador natin, siyempre mga abogado, sa palibot na, mga staff, mga abogado, ginagugo lang sila ni Ruben. Go lang sila ni Ruben. Ay, Mario.
4: At least nagapranka. Ngati ko, hindi sa kainsinde, nagapangayo sa sanga bulig sa Google. Anyway, ultimately, naperdi sila sa butuhay. Kaga simpre, si Senator Judge Chis Escudero, amo ang gin-elect bilang presiding officer sa impeachment.
7: Ako. Pero sa proceedings, manami gimang si Chis Abia, no? Luwas nga mo ning deal nila, mas competent si Chis Escudero. Damo na inagyan yung impeachment proceedings ni si Chis. Yes. San tiempo ni sino gani? Naka Senator Judge sa kay Corona, tapos ang kay Sara ti siya tani ni sa una to. Ti subong siya naggapong ko very very articulate kag kanami magpresent kay
4: siya. Kay gifted man sang articulate sa kag fluent
7: pagdambit. Kun kay Win abi maburubudlay goro.
4: Pagluwas sina sa experience siguro, ay siyempre abogado siya.
7: Mahalam nga abogado.
4: Gifted man nga, gifted man sa bilang nga fluent kag articulate taraguman na
7: binulong. Kaya
4: kamalo ka, kung si Sir Torwin Gatsalian, aminado man sila, siyempre ba si Ikwan ay bully sa bilang ni
7: Sir
4: Alan Peter kay Tano.
7: Luwas ka kay Alan Peter kay Tano, hindi lang ulango nga mga law firm ang arada, nga mga abogado ang arada, it requires ang expertise gidya, no? Kagya experience eh. Actually, kaya mo itong ambalya ganyan nga silingan. Kay, di ba, base kung hindi madayon nga si Chis. Di silingan matuon kita, tunaan ko ni Mayo kay hindi man ni Manguya si Win Gatsalian. Galing kay, di siyempre, ang competency bala nga.
4: At hindi man na.
7: Ang profession bala niya, hindi man niya align gid sa amusina. No? Kinanglan namin ima kung lawyer ka, no? So, amo na nga matuon pa siya tani sa to. Kung wala madayon, wala may sultan nga si Chis.
4: Siyempre kung abogado kami mga background ko sa trial.
7: Kung
4: nga hindi man ipariyogin sa korte ni
7: hindi man gedo.
4: Subcourt ginagabiton.
7: Oo.
4: Kaya ko siyempre kwasay judicial ini. No? Anyway, napilian si Senator Chis Escudero, pinagkidaman ka mga concern man diri Radyo Man Binroy. Kaya siyempre, siya ni ang nangin Senate President before hindi ganyan tuig sang kumbaga gadugin archive no ang kwanto bala ang unang impeachment complaint pato kay Vice President Sara Duterte kag diri sa nagsikat because ang sining fourth wind niya nga interpretasyon Radyo Man Binroy kay magluwas sina ti siyempre may mga impending cases siya nga ginapangatubang no that is why nga ti kumbaga ang hambal nila daw ang credibility bala although hindi amo na kataas Radyo Man na Binroy. Anyway, kung mangintro si Eton si Escudero sa ginahambal niya yung mangin fair ining trial, pagkatingwaan niya nga ti mangin

0: impartial sa siling nasamit niya nga proceeding, mas maayo gid man nga siya Radyo Man Binroy. No, ang mangin presiding officer kay tigini sa ugtan ina sang mayoriya sang aton sini nga mga senador. Oh,
1: so dili na pakilala na kapon ang pana ang mga members ng prosecution, isa diri ang aton kasi manwa si third congressman third district congressman Lawrence Defensor nga mo magandol magapresentar sang article 4 sang sining impeachment trial Radyo Man Eric kag posible siya ang unang nga magasalang sabayan sang defense no ang mag-handle diri nga mga nga sang defense panel mag-handle amo ang Fortun Arbasa Law Office sa pagpamuno ni Attorney Philip Siegfried Fortun and Attorney Gregorio Narvasa II ang ilang lead defense team nila amo si Attorney Sheila Sison no medyo bata pa ni no nga klase sang lawyer si Sison under sa Narvasa La Fortuna Law Office Radyo Man Eric.
0: Oh. Kahapon man siyempre more sa quandary sa rules no ang kintalakay sa aton sining mga senador para sining mangin matalunsay ang ining nasambit yang impeachment trial. Kahapon nagpatigayon sa opening statement no ang House Prosecution na concerned deliver amo iya si Congresswoman Derville Westro ang lead House Prosecution ang mag-lead no sa House Prosecution panel kag si Attorney Sheila Sison amo naman ang lead counsel sa defense sa panel Radyo Man
2: puro babae ba no?
0: Puro babae no pero sa mga namiyan ako mamati black mga naga pambala naga paano para wag nag monitor nag lantaw nag kumbaga nag-analyze bala sa sinasambit yang proceedings no kada barante mga legal luminaries dire mga expert
2: mga law professor mga dean mga lawyers
0: Santa Maria kahapon nagambal sila login kaon buhi kuno ni Congressman Jervel Westro si Attorney Sheila Sison because kati siyempre si Congressman Westro anad niya sa kwani anad niya sa public speaking lang
2: exposure niya sa public
0: ang emotion maghambal ang delivery maghambal no unlike kay Attorney Sheila Sison nga straight to the point siya pero habal nila very stoic bala wala sang emotion no ang iya sining kwan bala ang iya sining the way siya magpresenta
2: ang opening
0: suway nga kun sa oral argument lang kahapon no sa oral lang you kinain ang buhay kuno ni Congressman Luestro si Attorney Sheila Sison pero ako galantaw ko mga isa mga strategy man ni Radyo Man Binroy kay bluff man ni ang una nila gin salang dira si Attorney Sheila Sison but ultimately laban-laban si Attorney Fortun kay si Attorney Narvasa ang hindi si Siegfried si di ba magulang ni
2: Manghud magulang ni duha ni sila abi si pero ini Siegfried ni ang subong hindi ni si Raymond Fortun.
0: Yes, no,
2: Siegfried Fortun, no. Philip Siegfried Fortun.
0: Kaya muna yung magulang, di ba?
2: Amo na yung magulang.
0: Laban-laban si Attorney Siegfried Fortun ang makuan. Depende kaya, siyempre gin-assign man sila tagsaka kuan, tagsaka mga articles of impeachment.
2: Sila man manipinsa.
0: So amo ni, kagahapon, gin-pastar man ni Congressman na Chil Juk, no, ang pagpasunod sa articles of impeachment kay presentar sa prosecution. Ang number one diri ang grave threats o kon article 4 ang confidential funds nga mo ang article 1 ang bribery no article 3 kag unexplained wealth nga article 2 so mo na ang mangin pasunod no sang ila sining presentation bisa sa House of Prosecution na panel
2: karon may kwa na ma-present na ang article 4 di ba no gani article 4 tapos article 1 amo ni ang confidential funds tapos article 3 lumpat-lumpat no hindi pa sunod
0: ang article 4 nga amo ang may kang tanan sa grave threat sa Radyo Man Binroy
2: si Lawrence
0: si congressman Nonoy Lawrence sa defensor
2: doy mabatian tanan ni sa kita nga mga irunggo nga nagahulat-hulat man mabatian tanan karon kay siyempre mapresentar sina si Kwan, si Congressman na Lawrence Defensor.
0: Sa great threats nga ni, ang muling controversial balang nga pahayag sa itong November 2024 ni Vice President Sara Duterte at nagi Kwan Sabla, nagsulod sa ito sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. No, kapagkatapos dito sa nag-Facebook Live. Kaya kung saan may mga ginpang hambal to siya. Kaya isa dito, amo ang ginpayag niya, na may ginsugo siya, nga patyon, si President Ferdinand Bumo Marcos Jr., si First Lady Lisa Marcos, kagsumuman si former House Speaker Martin
2: Romano. Amo na yung kapas dito sa, kwan, sa trial, ang mag-present no, ng miyembro sa National Bureau of Investigation, kaiban pa nga miyembro
0: sa... Summon.
2: Yeah, ginpang summon ini para nga ti mag-appear before sa impeachment court. Sila rin nag-imbestigar eh. May-ari ni sa ginpatigay nga investigation, National Bureau of Investigation as to sa... kwan, sa... Ano ni, sa ginpayag ni Sara Duterte. Hindi lang ito yung mere nga statement ni Sara nga
0: gin-authenticate. Gin-certified nila nga insakto, authenticated ato.
2: No.
0: No, atong... mga nakuha nila ng mga ebidensya sa ilabinagin ng Facebook Live ni Vice President Sara
2: Duterte. So, most probably, first na ay presentar ang authenticity sa video Radyo Man Eric. Kasi, paano mo nakaroon maambal nga siya ginman ato, matuod nga siya, or basi kung hindi, basi ay man o kung ano. So, i-present ina man sa aton sining nga cybercrime unit, duro ino, in pa, kwa nila, naging pa-authenticate. And dira na dahil diskursoan ang unod, no, sini. No, dira na masulod ang National Bureau of Investigation. Ano na ang ilan sining investigation tuod ni Mambla ni? May arag yung Mambla sa komisyon si Sara Duterte nga magpatay, no? Galing kay ti ang damo ni Balaisan kay kondisyonal man mo kun may matabo siya ti magin tap na siya kuno nga tawo. Mga muna blaso dira na naton mabalaan kun matuod ini ang threat no ni Sara Duterte against sa kay President Marcos kag sa First Lady. So, una na karon.
0: After sang bribery, actually sa great threats, medyo madugay-dugay pa man eh.
2: Dugay na mo pa.
0: Sa second article, amo ni ang may kang tanan sa confidential fund. Ang ginapayag sala kag irregular nga paggastos sang confidential fund sa Office of the Vice President kag Department of Education sang siya pa ang secretary sang defense.
2: No, medyo kwan, isa ini sa mga pinaka-importante nga article of impeachment, no? Diri ni naton mabalaan si Piatos kag si sinupin tong iban tong mga dami nga ginpanghatagan kuno sang tawag sini sang confidential funds pero wala naga-exist, no? So ang isa na kapopular amo ning si Piatos nga gintagaan sang pundo sang intelligence confidential pero wala naga-existe Radyo Man Eric. So ba pauli-ulihin nila kumbaga among pinaka-exciting ginpa-ulihin nila sa ila sini nga presentation.
0: Pagkatapos ang kwan eh, pagkatapos ang confidential funds amo ang bribery. Kanaangot sa sobre sa mga kwarta nga gin-report nga ginhatag sa mga DPD officials sang siya pa ang secretary. Kaya katapusan Radyo Man Binroy ang may kang tanan sa wala mapatag nga manggad kag discrepancies sa sining statement of assets, liabilities and network consultant nagbag transaction sa gintumod sang anti-money laundering
2: account. Man masibod man kay wala man may sugtan mo. Labi na gid ang BIR box nga ara dito ang detalye sang mga manggad no ni Vice President Sara Duterte kag sa iya sining husband kag ginapatag napayag mga ill-gotten wealth no. Nga ti posible kon may ebidensya base kon madalman man si Sara Duterte pwede man nga hindi.
0: May ari ya baghak nga naga kwanda naga comment sini nga ari naman ang mga taga RMN nga wala utok paano na muno ni Luis Tro si Attorney Season ano na si Luis Tro how kontra kay Season champion sa debate. Hoy baghak, huwag kami nagambal ni party sa debate ni. Kaya nagambal sila, hindi kami.
2: Gin-quote lang namon.
0: Gin-quote namon ang sila ka mga legal experts, ng mga legal luminaries, nga nag-attend kahapon, nga naghatag sila ka impresyon. Pumukukat baghak, kaya ikaw ang mango.
2: Pumati ka ba na?
0: Hindi niya istorya sa debate. Di ba? Sang kalid sila. Ang ginistoryahan tadi, ang sa impeachment court kahapon nga daw pagkabaghak.
2: Pamati ka bala nay kay para maintindihan mo ano kay do si Rubin kamanimo nga Literal ang pag-incendi bala.
0: Kaya imong profile picture, kuan anay saktuwa kay ikaw get.
2: Oh, pagkilala ka hindi ka magpinanago sa dami account bala do. Ay, Mariosip
0: niya. Sige lang. Sapakon yung mga ungas.
2: Sapak-sapakon taman pag may time gabay.
0: Hindi kami nagambal sa nang kinain ng buhay.
2: Hindi
0: Amon. Di, at pinakabalingan sa mga legal experts na lagi attend kahapon. Kaga naghatag sa ilang mga impresyon.
2: Ang mga observers nga ni, ang mga analyst nga ni, may mga leaning man ng iban mo. Huwag kita yung kabalo kung anong ilaya leaning, maybe, base kung dream man sila sa piyak. So, normally, iti nagapabor gina. Gina-try na nila nga, bend ang ila sininga opinion para nga, ti, mag-santo man sa piyak. Ang sa piyak to, pamatian mo, ti, pirdi makuno si Luis Trogani, no? Ti, dipindi niya sa inyo, dipindi niya sa aton, kung paano niya naton akseptaron ng mga neutral ng mga tao.
0: Bisan siya joke, no, gani? Gina-school yaman kuno kapon, isyo to yan, kaysa yun na yung term, gina-school. Sanday, kuan man, day Din Mill Santa Maria man. No? Gina-school nila kuno si... Buma si Senator Tito Soto, ginlikturan niya man ang magutod nga Senator Pia, kagalan Peter Caetano.
2: Ang kay joke loko yung partito sa hindi pag-address ang lead prosecutor, or lead counsel, ilabala sa presiding officer nga ginadirekta niya to iya sa...
0: Kang hindi niya mapu, hindi niya direkso nga masugo, ang House Prosecution Panel, dapat i-address niya.
2: I-address niya to sa presiding officer.
0: Kung dapat i-amunan ka na yung bago marami, si Senator Escudero, kahit sila niya gentleman and lady, let's move on. Amunan niya mag-preside ka, hindi ka matuto ka na sa mga sidelines.
2: Mga,
0: hindi ba? Parang tinang ungas niya si Tina Uy.
2: Sige lang. Kalmaban si ta.
0: Ginawat ko sa mga senador. Kundi baghakaw.
2: Gano'n.
0: Ginawat. Sa iban pa ganyan mga balita.
2: Okay. Sa iban nga balita, gininyo ni Senator Judge Alan Peter Caetano ang impeachment court nga i-considerar ang iya proposal nga panugutan sa Jinggo Estrada kag Rolante Barcolita nga magtambong sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Manumduman nga ginaristo si Estrada bangod sa iya plunder ka graft cases kag kahapon. Dinakop man si Barcolita bangod sa kaso nga plunder. Tingali kay tunan pa ni kuno ah. Presentar pa ni no sa mga senator judge sang ining bagay ining nambal ni Senator Alan Peter Caetano. Galing kay si kuan niya si Jinggoy Abi suspended ni luwas nga priso siya suspended ni hindi man siguro ka-attend sa impeachment trial ni hindi may suspension ka
0: kahapon abi kuno gi propose ni Senator Alan Peter Caetano na kon pwede maka participate ang ining mga senador nga muna ay may mga kaso radyo man na Binroy. Ti kahapon nagtindog man si Senator Rafi Tulfo Hambalia pwede nga ti butuhan ta or pasugtan ta nga mag-observe sila pero hindi sila pwede nga makaparticipate hindi sila pwede nga maka-question hindi man sila pwede nga makaabuto but to observe
2: provide na sila kuno TV.
0: Oo. Ang kwa nga ito nga pakadoon eh.
2: Eh, tingkay yung Tulfo yun o TV niya kung pwede TV provide
0: na siya pero tuon kabudlay sina kahit like for example si Senator Jinggo Estrada suspended ini siya si Senator Dante Barcolita hindi pa sa suspended sa Senado pero may unbillable ang iya sining kaso nga pangatubang nga plunder
2: tingali kay what for nga tud man no kung hindi man sila makapartisipar ti wala man gapon pulos
0: ang punto ni Senator Alan Peter Caetano what if makabail sila or what if i-grant sang sandigan bayan ang ilang mga motion. Isa niya mas mayo nga ma-observe sila or maka-attend sila. Amo na ang point niya. Ugali, kati ambal sa ibang mga senador, daw ka unlikely nga maka-bail sila Radyo Man Binroy because ang ilang mga pagkatubang ng mga kaso is plunder.
2: Dipindi niya sa sandigan bayan. Kung ka-bail sila, wala pa man i-again curtail. No? Kaya hindi man uway pa man sila i-again pahalin bilang mga senador. Di ba? Senador man na sila sa Pilipinas. Galing kaya aral na sila sa prisuhan. So, dipindi niya sa nag-custody sila. Nga mo ang sandigan bayan.
0: At kay Senator Dante Marcolita, araktuhan pa inisang senado kung i-suspend siya. Okon na hindi. So subong or kahapon ang nag-attend nga mga senator judges naton is 21. Wala si Senator Jinggo Estrada, wala si Senator Bato de la Rosa, kag wala si Senator Rodante Marcolita.
2: Pero ang threshold sang kuan sang binutuha is ini is ang balasyan kuan gini gyapon ang
0: two-thirds
2: of all the members ni gyapon. Okay. Butang balon nga ti ang basihan mo daya 24 gyapon not the present senators lang. Radyo man i-rex.
0: Amo na kakahapon sa proceedings nila kahapon. Mm. Gin klaro ini ni Senator Aziz Escudero nga 16 ka mga buto. Mm. Amo ini ang kinahanglan agud nga ma-convict si Vice President Sara Duterte.

0: ang 16. Makuha mo tabi si Villar kag si pwede pa to duwa ka Villar tapos may Loren kati si idugang mo duwa na.
1: Ako nagapatya kung hindi ma-convict ni si Vice President.
0: Presentation lang ang ginalagas niya. Presentation lang isang kung mga ebidensya. Amo lang ang ginalagas nila. Labi na ginang BIR box. No?
1: Kaya kabalo ka tama ka kwan subungabi mo. Tama ka obvious bala sa ato ng mga senator judges Radyo Man Binoy. Hindi mo bala mahambal nga mamati sila anay kag mabasi sila sa mga ebidensya nga ipresentar. Subong pala man antanan ni kung ma-convict o kung na hindi. Kaya kabalo ka hindi malipod manigar nga political kwan man ini. Political trial man kumbaga ini.
0: Political decision man ang yapon.
1: So kumbaga, formality na lang yung trial nga ni. Bumagani ang bandi, nagdalagas bansang majority, nagdalagas bansang House Prosecution Panel, nga matigayon lang ang full-blown trial para mapresentar nila ang mga ebidensya nila sinatipon. Depende na sa publiko, sa ila sining pag lantaw, kung kumbaga, may balas yan o kung wala, ang ila sininga complaint batok sa Vice Presidente. Bata so di buto or vote sa mga senador naton, subong palang alams na list.
0: Si Senator Marculita, Radyo Man Eric, naglain ng pamatyag ara sa karon sa hospital, sa isang yakapi-impiman. Kundi na preso ni siya kahapon, muna naman niya na timing niya. Inamanog sugod niya impeachment. Malaya preso yung Senator Blaya.
1: Gilingagaw, gino?
0: Oo, tapos si Mike Defensor, kagang duha paginto ka donors ni Marculita, pinang si Koopman, sa aton sining kwan niya, PNP. Si Mike Defensor pinamangkot ka po niya. Tumusta ka, sir? Kamusta? Nyari na, mapriso na. Nyari na, naging dakop na, priso na. Pinang dakop sila kahapon sa CIDG. Bangon sa kaso, nga plunder. Ang bali sa iban ba sa administrasyon ni Marcos, duwa naging ka senior citizen, ang iya gin pa priso, ang iya siningagin pa dakop si Marculita kag si former president Rodrigo Duterte.
1: Kaya ikatatlo ni nga kwan bala si ano si Viray, no? Ikatatlo ni nga donor. Dinakpan naman si former congressman Mike Defensor at si Joseph Espirito. Dinakpan ni sila kahapon sa kapihan.
0: Magululuto ni dili magbilit ano bilas ang tawag sila. Magululuto nila asawa.
1: Nila asawa magbilas.
0: Oh, sila gikuno ni nga tatlo. Amo nang malapit sila. No, si Viray ning ulihing
1: ginatag nila ni 75 million.
0: No, 75 million si Viray ning ulihing gindakop.
1: Actually daw kadto ni Mike Defensor si Marculita kay lagi kwan sa mo siyang nag-ako mo.
0: Igaling kay bisan wala pa plunder kay si Mike Defensor, may ara man sa Japan nga kwan ano ganito, qualified human trafficking.
1: Magluwas pa gid na.
0: Mapriso. Or Yusef, ka klasika. Kamunay butlay kong untrahon mong administrasyon. Ay, oo. Sige lang, makagawa, managyapon sa 2028.
1: Amo nang pa-wither-wither lang yan. Sang una, si Laila Dilima, gini pa-priso Manila.
0: Kung sa bagay, san tiyempo ni Dilima, ti napamatunuan man to.
1: Wala man. Amo na gani, Radyo Man Binoy.
0: Pagpasarado ni Marculita sa ABS-CBN, ti...
1: Gani.
0: Unsimil mga dilibiyon.
1: Piyado sa ABS-CBN.
0: Oo.
1: Nagpamalakpak sila nga na priso si Marculita kag si Mike Defensor.
0: Oo.
1: Hindi na gani, kamuna niya gani na priso.
0: Oo.
1: Ang amon gani, 11,000.
0: 11,000.
1: Magluwas sa 11,000 nga may empleyado.
0: Oo.
1: May mga pamilya pa na
0: Correct.
1: Man Binroy.
0: Oo, nabutang sa alang-alang.
1: So, hindi lang na 11,000.
0: Oo, tita ni Sanguna, yung panumduman to ni Marculita kag ni Defensor.
1: Na, kung may member of family lang, 11,000 nga ina, nga minsan magtagi 5 lang kabilog or 3 kabilog. Imagine mo na, mga 33,000.
0: Kung may kakig sila sa ABS-CBN sa Toya, tita, nigin panumduman nilang 11,000 ka-empleyado to nga may pamilya man to. Di subong mangayo kasimpatiya sa tao kay ikaw naman ang ara da.
1: Naguluwa galing mga isyo ni ang kay Marculita galing ni kay Defensor. So, ang kaaking nila sa ABS-CBN, naumpisa pa ni isang dumduman mo sang si Gina Lopez ang sekretary sa DNR.
0: DNR,
1: nga ang ila to nga mga quarry to sa Mindanao.
0: Mga mining, mga minahan.
1: Mga minahan. Oh. Pagpa-close ni Gina Lopez.
0: Grabe ito si Gina Lopez.
1: Ang partner, to sa mga minahan to. Si Marculita kag si Defensor. Amo na yung close ties nila.
0: Amo na gani ginidiyahan nila nga wala makonfirman. Nag-limbon sila to the time, di ba?
1: Amo na nga, very close gani ni si Marculita kag si Defensor. Kay partner nila sila sa mga, kwan bla, mga pangmina, blagang pangkwari. No? Kaya nga

0: sira sa to ni Gina Lopez.
1: Tiyan mo na.
0: Gina nagugat ang ilan nga duwa nga daw hugot nila.
1: Oo.
0: Kagi natabon man to nga ti si former President Rodrigo Duterte. Paboran nila to. Kuno?
1: Ang mga ads to. O, kag mga ads to nga nakabayad na. Wala gameplay.
0: Ti, ang sama to sa ABS-CBN. Wala mo may ara na Radyo Man Binroy nga tawag sa TV advertisement na pwede ka mabump off. Meaning, for example, nag-i-pa-ads ka nga dira ka sa time slot, abi nga 8 to 9, may posibilidad nga ang pulo mo da ka spots, pwede nga lima lang ang ma-air, mabump off ang lima. Di, ang mga na-bump off to, why na pang play to? Gambal ni Kwan, gambal ni Duterte, sino nga gin-baydan ko na to, why nyo gin-air? Di, siyempre, kay pay before broadcast. Kumbaga,
1: PBB.
0: PBB. Kumbaga, ang 10 spots mo, abi, gin-baydan mo ng pulo, pero lima lang ang na-air because may na-bump off. Di, may na-baydan ko na to, nga why nyo gin-air? Kinabutang na, nabutang na sa kontrata, nga may posibilidad nga ma-bump off siya.
1: Pero, bisan pa gani.
0: Pero dapat i-refund nila.
1: Pero, bisan pa gani. Taningin panumdum nyo, kung may sala ang management sa ABS-CBN, hindi panumdum yung 11,000. Pwede mo na mapinalize sa iba niya pamagi, hindi sa mo sa to.
0: Timingan ganing nga may hugot ning duwa, tapos ang presidente ito may kaakig man sa ABS-CBN.
1: Nag-himbon sila.
0: Why marinyo ang ilang, why marinyo ang ilang ano kayo tawag ni? Franchise?
1: Franchise. Di karon, kay bumalik siya, hindi, wala man siya nangawat, na may donation na siya, pero preso sa, kalawin, hindi pala, wala man siya nangawat mo, si Marcolita, tuod way ka nangawat, pero galing kay Timay violation ka, bangod sa donation, hindi pala, mangayo ka simpatiya, nga sang una, hindi man tani to justifiable, nga ti, mabuta man sa langalang ang 11,000 ka-empleyado,
0: mariyo man na. Si Senator Durudante Marcolita, gintubang niya ni, pero ti, definitely, may kuan man siya, may kubaga,
1: tagaan ka man sa tagaan ka man sa kansa.
0: Siyempre, kumbaga, kuan man siya, stress man siya, Radyo Man na Binroy. Ito lang, star kay mo ya sa Quezon City, jail to sa Payata.
1: Amo na yung mga pinaka-stressful, kag pinakasubo sa ila sininga party.
0: Nagtaraas man ang BP niya, kag naging reklamo sa sanya, si Spain, that is why nga mo nang gindala siya sa hospital. Check ta na mga observations sa aton sininga patrol, kamusta ang aton nga palibot, nag-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI, Radyo Man. Report.
0: Toto Flo, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyo Man na Binroy, Radyo Man Erect, Radyo Man Binroy. Basihan yung akong background. May live contest ito pong sa Iloilo Terminal Market.
1: May ano, may singing contest na?
3: Wala. Ang sukuan ng contest, kita mo na sa mga mall, may mga solo vocalist. Kita
1: din mga buskers?
3: Bakit buskers niya?
0: Awit ng Pangalan, guro.
1: Musli, wala. Facebook Live, nagkakanta ka man.
0: Pang-relax-relax, bla.
1: Oo, ti, ang mga gabaskar na, bala na ton, pabusla ko na, isa lang kakanta.
0: Hindi na, Tutoflo, kay Bis na marindahan na sila karun, maayas na sila. Masahilo na sila karun sa Lapas Public Market.
1: Sige lang, marindata na i-aplo.
3: Mugit na, o. Diyari, mga presyo sa mga isla subong sa Iloilo Terminal Market, no, ang aloy tubong nga gagmay tag 200 pesos ang kada kilo. Dalinoan, 180 pesos ang kada kilo. Matan, 220 pesos ang kada kilo. Pangros nga halin sa kibaras, tag 200 pesos ang kada kilo. While ang takas, 350 pesos ang kada kilo, no? Ang ang Pasayan yung dagko, mabakal sa 320 pesos ang kada kilo. Pasayan yung medium, 220 pesos ang kada kilo. Pasayan niya small, 260 pesos ang kada kilo. Maya-maya ng isda, 280 pesos ang kada kilo. Palag-palag, 200 pesos ang kada kilo. Nison, mabakal ini sa 260 pesos ang kada kilo. While ang aloy niya nagpo, mabakal ini sa 180, top 200 pesos ang kada kilo. Radyo Man Eric and Radyo Man Bendoy. No? Ito mong, madamo ito mong nag-sinamakal din sa mga niya Iloilo Terminal Market, no? Maybe madamo sang pilihan rin ng mga klase sang isda, no? Pag mga triman na labi na rin sa mga pork and meat section rin sa mga Iloilo Terminal Market. Sa piyak sa bahin, sa doon na itong balita, din pakibahay ni Police Lieutenant Colonel Herman Magbanua III na may apat sa mga motibo sila na dinalang taon subong na may kantanan sa pagpatay sa mag-asawa, no? Pag dira sa may Pati City. At again, ang mga biktima, amunis dito po sublido.

0: ngayon. Kasi actually, Sobrido, 59 na anyos, no? Samtang impatpat naman ni Alias Muloy, pakaigrasan na laki na bisima, na wala sa kontra ang mag-asawa. Rason na nakingala din sila kung ano ang motibo sa pagpatay sa sining mga bisima, Radyo Manerik, Radyo Manbinroy. Dungang kanya, pinasakuan na lamang sang iya-asawa na wala na sa kabuhi ang mga bisima na nagtagto ini sa ilabalay sang kagahon. Agot ihatag ang kwarta nga ginpadala sa bata sa mag-asawa, agot ipaibayad sa pagpahilot sa ibakal sa mga tinanon tulad sa panimalay.
1: Subot sila kung may kwarta galit itong duwak malam?
0: Why na sa kwarta, pero makatso sa paling asawa ni Alias Muloy, Madulong, ipahilot at isagaan nila. Kaya limita, abroad ang kwarta mo kayong bata niya, ato sa abroad, no? Kapang gagatrabaho.
1: Ay, inugdulong pa lang.
0: Ngayon ng gulong pa lang, ipag-isa isang Domingo sang aga, amo na itong labutan sang duha ka mga man-ama Radyo Manerik, no? Isang sabado sang kapit ko siglig, no? Na sagbuhan or pinatabo ang insidente, according to man kay Police na Lieutenant Colonel Magbanua, kay ting pag-aga, doon nag-usbong nila ang baho sang sining mga napatay na mga bisima.
2: Na to judges palikori dayal subo sini sa natabo sa mag-asawa ang pobre ni Jesus Mary Joseph. Kita mo ang panimbalay nga hayob-hayob tapos nabatasan pa yang patyon bala ang duha nga nagapangabuhi malang tusos.
1: Pero may ginakuan ni sila eh, may ginatala umani sila Radyo Manbinroy nga
2: kamnan.
1: Siling ko ba si Bladiri ang kuan bala diri ang ugat sa nga problema bala? Ano may problema sa ginatala umani nga talamnan? May away sa lupa, ano nga sistema kayo so likod sa mga amo ni kalayo nga mga lugar? Kuan mo man ni pirmi ang rason?
2: Oh, pila gid abi ang kwarta to ka duwa sa nga gintago
1: sa. Kuan man ni gani mauyatan ang kwarta? Inog gidulong pa lang.
2: Ay, Mario Joseph. Tiyan mo na yung panawagan kita na kay Mayor Stephen Palmaris. Patutukan mo ni Sir. Paubra ka na task force sa pulis na nga magtutok sa nikong kinanglanon. Kung daw wala pagid siyang klaro. Ni kung sino naga...
1: Hindi porke nga sa marayot ni nga barangay.
2: Maluoy kita.
1: Barangay Salngan, layo na ni Abi Radyo Manila.
2: Layo-layo na ning Salngan. Pakadto na to sa... I think do dumaraw na pakadto. Hindi rin kung magpakadto ko to sa tuuna mo. Kakadto ako na sa may Salngan. Sa lugar to sa mga kilala ta. Bahaw, perte ka larayo-rayo.
1: Pwede signal.
2: Oo. Di tagaan taman ni Arat na siya. Tagaan taman ni Justicia. Mayor Stephen, buligan mo na nga matagaan Justicia. Dahil tumukang polis na na. Plow.
0: Yes, no.
1: Kag si Lieutenant Colonel Magbanua daw nagipromisa man nga tutukan niya ni Radyo Manflo.
0: Yes, no. Sila ni punong barangay si Roy Lacta Radyo Mana Eric, no. Nati para sa ila tama ni ka brutal, no.
2: Wala pa gid sila gamay nga kuno nga lead as to sa sine sa kung sinong suspect.
0: May ara naman pero hindi pa gid nila maano matul-id kun sila gid man ang mga suspect, no. Pero subong gagad pero pas na sang pila sini ka mga ginatipon pa nila, no. Ginapatpat nila isa-isa ang mga may mga interview sila dito sa field, no, agod nga matumod ang ining mga suspect Radyo Mana Eric, Radyo Mana Benroy, no. So kapon nagpapadulong ito sa pasi sa kay Mayor Stephen Palmaris. Pero sa ako siya puno-puno isa sa mga meetings, no? Pero si Colonel Magbanua, si punong barangay si Roy Laksa, kag tumuman si Mayor Stephen Palmaris na si nagambal nga ibuligan nila ang ining mag-asawa na napatay dito sa may barangay Salngan, Pasig City. Amo ni madulong naton nga information sa pagpangaragad sa programa Unang Radyo Unang Balita, ining abahin ginadulong sinyo sa kalwan sang non-filament oil ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangaplas herbal non-filament oil. Mayo sa arthritis, trauma, varicose, palamoy-poy, palamanol, palanakit sa kalawasan na ipit ino paralisar ng mga kaugatan, pwede man ipangaplas sa mga nagaubo, palanakit sa liog, naundan yung mga balikag sa mga nagadugong apilat, iyan ay patugunon, pauntaton, dugoy lang sang non-filament oil. Ang non-filament oil ang produkto ni Tita Aline sang Artmed Pharma Corporation. Kag subong man na Evergreen Herbal Capsule na galimpyo, nagkapabakon, nagbalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Gitigob nga pwersa sa pito para ikayong lawas kompletong beneficyo aprobado sang FDA. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong mga lugar kag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mapulo Delgado City proper. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Doc Crispin Hico. Nagtapos manukan ng seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa Distrito sa Mandaluyong, ang ilas ng Main, sa Santo Niño Sur, Arevalo. Kinatariyan ni Nay Consio Kunsing Espinosa, Pagditay Sonorato, Tatoy Espinosa, Tatoy Manukan, and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, Arimen Iloilo, Radyo Manflo, Consumon, Navarrete, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
1: Salamat gid kay Radyo Manflo, Navarrete. Ang ining bahay na sa aton kapag pangalaga duro na sa inyo sang naan sa corn na coffee. Bisan ta nang aton aga pagi sa pag-inom sang naan sa corn coffee kay experience ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight nga palaba, sang aton nga resistensya, nagapataas ang aton nga energy kay nagamintinar sang proper blood sugar level. Nagapa-improve sang blood circulation kay nagaalleviate sang problema ta sa digestion. Nang kasano indi kita bala matunawa nagabutod aton tiyan imnin nyo na sang naan sa corn coffee. Detoxify niya ang atong ngalawas kaya nag-elevate man sa problema ta sa migraine ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, mabakal na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay Kagdira sa probinsya sang Guimaras. By the way, Radyo Man Binroy, nagampang subong ang Portugal kag Spain sa round of 16. Aban si subong ang Spain 1-0. Sa nabilin sining sa oras nga pila na naman extra time na Radyo Man Binroyo extra time na 1-0 abansi ang Spain
2: team ni Cristiano Ronaldo ni ang kay ni Mar retire na gali si Neymar no
1: retire na siya
2: pero di man sila ang Brazil
1: kapat na sa magi kwan kapat na sa magi World Cup nagumpisa sa represent sang Brazil sa inya 18 anyos
2: bata pa ni sila sa World Cup si Messi gani wala pa yung nag-retire pero daw retiring naman eh
1: kun,
2: wala pa man siya wala pa man mapirdi ang kwan no kasi mapirdi ma-retire man siya guro
1: di wala pa man sunod pa man sana nakalusot pa sila
2: pero kung magda
1: kwanto ka Cape Verde bla
2: magda daog ni diri-diritso ni pero kung magpa ni laban-laban ma-retire man ni si Lionel Messi ang sa bahay naman sang kwanyo sang tennis na pirdi si kwan
1: Alex Yala
2: Alex
1: no?
2: Yala sa kay ano Paulini sang Italy pero sa tatlo ka sets may dinagan man siya nga isa sa second set sa third set daw tinamaan gid siya ni Paulini sige lang laban lang kay 21 pa malang base sa pa 22 23 mo champion ka na may 24 million naman nga ka kwan guaranteed
1: So daw maribalaso din Portugal, no? 1-0 subong. Kakalasutso karon inkwentro sang USA, kasubuman Belgium. O muna ang inkwentro sa round of 16, kay duwang hampang subong. Portugal kag Spain, USA kag Belgium. Tapos was naman, ang hampang nanday misay, ang Argentina versus Egypt, no? Kag subuman, Switzerland versus Colombia.
2: Ang Gilas Pilipinas, Ti do Ruban sige ang
1: datong school do 91
2: do ito. Do Ruban sige ang kan ang Australian Boomers. Ang Ruban siya. Abansing abansi. Ay, medyo kulang.
1: Tag na lang na sa Australia.
2: Ilan na lang na.
1: Tanbay pagbalik ta dugay-dugay, magdarag ko na nga mga balita lokal. Alas 4:56 na sa kaagahon.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. Sample Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Dr. Pinoy Squalling Capsule.
5: Ako si Berselda Krumayan.
6: Ako si Jobin Laran.
7: Si Rose Kaparangan.
8: Sir Mohina Agisando.
9: Babsing Gatingo.
10: Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalling Capsule.
11: Nagayong mamatyag ko.
12: Bilipid ako sa Dr. Pinoy Squalling.
13: Epektibo ini kaayo.
14: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy Squalling Capsule.
3: Dr. Pinoy Squalling Capsule. Nagapasaka sang concentration. Alertness sag memory retention. Dr. Pinoy Squalling Capsule. Oxygen is vital sa atong immune system. D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Mamakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kandayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Para sa matilong na dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ng antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
7: Anong gusto nyo?

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako galing si Bal, may lang kasakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Sample Plus Gold.
4: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Mutungagin na luadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nang katagay ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
6: Untat ina! Tusiran forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagdagol na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, pagtusiran! Tusiran!
7: Tusiran forte!
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it!
2: D3 Bio!
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagtanto si Ray, kisang nagligad, sakit ko dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa ako.
2: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Santon Plus Gold.
13: Ako gali si Sherry. Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang 2 ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Goodbye.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka manipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Magabuti ka.
4: Alas 5:06 ang oras dere sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
5: Unang radyo, unang balita.
4: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ining ambahin dulong na sa inyo sang DTX sa 500. May ara ka bala sang hypertension kon pagtaas ang presyur sang imo dugo mag DTX sa 500 ka. Ini nagapanubo sa imo triglycerides isa sa makabangdanan sa pagbarasi mo nga mga kaugatan nga nagresulta sa pagtaas ang blood pressure. Ini man nagabuli panubo sang blood glucose levels isa man sa makabangdanan sa pagtaas ang blood pressure ilabi na sa mga diabetics. Kag siyempre kon naga DTX sa 500 ka, palisan mo ina sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nagapabakod sa mga kaugatan, agud mo palayo kita sa peligroso nga epekto sang high blood pressure sa blood vessels. Sa ilamaintain sinang elasticity sang ugat, agud nga mapalayo kita sa aneurysm o kunang paglupok sang naghabok ng ugat sa utok bagod sang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 kag Mighty C, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, regional launching sa ika-52 nga Nutrition Month ginpatigayon sa Banwasang Leon, Iloilo. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
5: TYRI Radyuman.
6: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
7: Ginpatigayon sa Banwasang Leon ang ika-52 nga Nutrition Month celebration kahapon nga adlaw Hulyo 6, tuig 2026. Kabahin sa aktibidad ang tree planting activity sa barangay kay Biri Leon na ginsundan sang programa sa Leon Gymnasium. Ginpangunahan ang aktibidad ni Michelle Sedantes Hormigoso, Regional Nutrition Program Coordinator sang National Nutrition Council Regional Office 6, kaupod si Dr. Maria Socorro Quinion, Provincial Health Officer 2 sa probinsya sang Iloilo, Second District Representative Dr. Catherine Joyce Guriseta, mga representante sang local government unit sa Banwasang Leon, kalakip na ang mga barangay nutrition scholar kag mga estudyante na nagtambong sa aktibidad. Nahibaluan nga ginkilala ang Banwasang Leon bilang fruit and vegetable garden sa probinsya sang Iloilo. Kagyara man ini sa top 3 sa mga banwang nga naga-implementar sa maayo nga nutrition program sang gobyerno sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo man mon iales kapalian tatak RMN.
6: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
5: Tatak RMN.
4: Nagbalik ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kaayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado makakapi ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Kay tagsaka sa sachet ini may unod pagid nga 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal ni ini sa mga butika, sumuman sa mga grocery stores kag supermarkets sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
8: DTX 500, mataas bilang presyon sa imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes, kakagula ka makaibalo, ang mataas ka blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, kanagapapuyot sa dugo, inang isa sa mga rason kung nga nag-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kagbanabo nga komplikasyon, kangay nagilamang sang stroke, heart disease, inipagayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 may charantin na lin sa margusong nga nagamimik sing insulin function, kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw, nagapanami sa tulog, nagatap na sa hypersidity, jerd, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagbadamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Parisan mo ini sang MITC, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala, pilas, dugay mag-ayo, mag-MITC, ang alkaline niya vitamin C. Makabulig ini sa pagtapna sang tanan niya mga skin diseases, kag mga allergies, MITC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Dr. Ramil Uy. Sa dugang pang mga balita, General Tuanyo ginpasalig nga imbestigaran ang ginapayag pagplanted sa bypass operation sang Molo PNP. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
5: TYRI Radyoman Report.
3: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension Clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
9: Ginpasalig ni Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randall Tuanyo nga paimbestigaran sini ang nagalap kang asulat batok sa Molo PNP. Ilabi na kay Police Captain Ryan Christ Inot, may kaangtanan sa ginaaligar, pagpangplanted sa mga drug bust operation. Pahayag ni Tuanyo nga ginaseryosin nila ini, kag nagpasalig nga ila ini pagatutukan bisan sino pa ang involve. Dugang pasang opisyal nga ginmanduan na sini ang Regional Investigation and Detective Management Division o kon RID MD nga magpatigayon sang investigasyon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miyane, Tatak, RMN.
3: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
5: Tatak, RMN.
8: Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island Kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sa resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbaleng ingrediente, may tugkat-ali ginseng, makakagori goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya, may ara. Mag-inom sang Mega Man 2 kakapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Gani, mag-Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras, quality product ni Tita Arlene, kag sa Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kag siyempre kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na kakapsula, mayaraman kita sa nakakape, ang Mega Man Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyong mga ikog tawo kaya nagahatag sang dugang nga resistensya. Kag siyempre nag-amligman sang aton nga prostate para hindi magdako kung maghubag kaya ang prostate problem kung napabayaan mo pwede hindi nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat-ali, makakag supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nag-amlig ha, sa prostate sa mga lalaki. Kag panamit ng sabor niya, si misis, si partner, pwede makainoma. Hindi pala nipapatindog lang sa ikong tawo, kundi naghatag man indugang nga resistensya para hindi ikaw pagkapuyon o kon pagtuyohon. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Nagbabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kag dira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5:14 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ang ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga paninlo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kay gud ramdigan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Para sa sigurado ha, kag-aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Masubra sa 15 million nga balor sang gin-confiscate nga relief goods gin-dispose sa Kalahunan Sanitary Landfill. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
5: City Hall Reports.
10: Ang inyong bahay ginadala sa inyo sa Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpapataas sa immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalibate sa immune digestion problems. Nagpapanubo sa pagbutod sa immune chan. Nag-detoxify sa imo lawas, sa nagabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
11: Madi nila kong na-dispose ang valor 15.4 million pesos nga confiscated nga ukay-ukay sa Kalahunan Sanitary Landfill. Kinabukusan isa masobra sa 2,000 ka bale kag malapit sa 127 ka tonelada. Suno kay General Services Office Head Engineer Neil Ravina, kinamando sa kasuguan nga i-dispose na confiscar nga ukay-ukay gani wala gid pasugtan sang Bureau of Customs ang hingyo sang syudad sang Iloilo nga may kabahin ini sang circular economy sang syudad. Mangusikin kutkutan kaginlubong ang bayo sang ukay-ukay sa landfill. Ginako ni Ravina nga makapanubo ini sa lifespan sang landfill apang dapat nga tumanon bangod santo ini sa kasuguan kag guidelines sang disposal sang BOC. Padas sa official nga ginalikawan nga magamit kag mabalik sa merkado ang mga items gani gidispose ini sang BOC santo sa rekomendasyon sang DNR.
12: Nagdugang siya sa pagbuhi no sang life sang sanitary landfill but however, tiyamo ng ang technical nga process sa ilang side. No? Nag-coordinate man sila sa aton and gimuligan ta for these are forfeited ng items. No? Actually, ang isa ko nga nakita why they have to dispose sa amusina nga pamaagi is because hindi sila gusto nga tikon pabayaan mo. Pwede bala usaron sang iban man for further use. No? Siguro, hindi sila gusto nga pangwaon sa mga empleyado or sa mga speakers. Kagmalapta or base, bala imaligya liwat na. So those are scenarios nga guro hindi gusto ni customs nga matabo liwat. The reason why actually pag dispose na may mga gwardiya nga nagabantay so that we are assured nga dapat sa ano gid.
11: Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
10: Ang bahin gidala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee produkto sa Herbs Med Pharma Corporation aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
5: Tatak RMN.
4: Ari ng new and improved nan sa Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog. Gintingo bang mangustin, Guya Bano kag Malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang eneriya kag mas mapagsikilawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, magaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpananluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Binugesla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilia nan sa Super Plus. The anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
8: Kag magnanon sa liniment oil kay number 1 man ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras nagahatag ini proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa kabalatian dala sang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sining nga balay. My name Trey extract nga pareng performance sa citronella nagahatag proteksyon sa exposed nimo sining nga panit. Agnan sa liniment oil mayo man kontra sa skin problems kang isang arkis, alap-ap, alipungaan, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nance Liniment Oil, produkto ini isang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika. Balita naman sa Kapitolyo Provincial Solar Projects ng Barangay Pagdugi, napunduan na sang probinsya. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
5: Capital Reports.
13: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
14: Hinatagan na sa provincial government of Iloilo sa pagpangunan ni Governor Arthur Defensor Jr. sa 600,000 pesos nga pondo ang hybrid on and off grid solar photovoltaic system sa barangay Pagdugi, Dumangas, Iloilo. Ini nga pondo nagalin sa subsidy funds ang gobernador sa renewable energy. Katuyuan sini nga proyekto Amang pagbuling sa paggamit sa clean energy kag pagsuporta sa mga programa sa enerhiya sa gobyerno sunod sa Government Energy Management Program sa idalam sa Republic Act 11285 o kunang Energy Efficiency and Conservation Act of 2019. Paagi sa sininga proyekto, ginalauman nga mapaayo ang paggamit sa renewable energy sa barangay kag makabulig sa mas epesyente nga serbisyo publiko. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyoman, Pia Panes Otero, Tatak RMN.
13: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
5: Tatak RMN.
8: Super Fiber, pinakabagong kag-epektibo nga produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa aton mga higo. Ginimoy ni Pagi sa nagkalainan kag purong ingrediente nga galit sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries. Agad tagaan sa nagkakaigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation. Pagtugas ng ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubog ng immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ng cancer sa colon. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
4: Alas 5.22 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ang ining bahin dulong man sa inyo sang non-salinement oil. Ari na pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-salinement oil. Maayo ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede may ini nga panghaplas sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, naundan nga mga bali, palanakit sang liog, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Once mapilas ka, madugo na, buboy diritso non-liniment oil kaya sigurado ang dugo sa pilas, matugon gidayon. Kaya sa may mga cases na sang dingge sa ilang mga lugar, dapat pamanyos magwa sa balay sang non-liniment oil. May sangkap ini nga name 3, kinalagang epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amuning ginagamit nila to ganiliwat para hindi ka pagkanton karamok, magwa sa balay, pangaplas gid non-liniment oil. Pabakal nyo ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kagdira sa probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
5: RMN News, panahon!
4: Sekta pinakauling alakat sang panahon upod sa pag-asa, Iloilo upod ta John Baron. John, maayong aga!
15: Hello sir, maayong aga. Kag sa aton man, mga tagpalamati sa RMN. Latest nga weather update na ton sa daw sang Tuesday, July 7, 2026. Sa aton nga update sa latest naton nga update sa ginamonitor naton nga si Super Typhoon Bavi, latest nga location naton, nasa kalayo na siya 2010 kilometers east of Central Luzon, may maximum sustained winds nga 195 kilometers per hour near the center and gustiness nga pwede maglabot sa 240 kilometers per hour. Present movement is west-northwestward at 30 kilometers per hour and gin-expect na ton nga magasulod ni sa far. Possible ba si karon sa gabino or buwas sa aga? Once magsulod siya sa far, gaanda siya local name nga si Inday. Ang dalaga niya ni pababaw, no? So going towards either Taiwan or sa going towards East China Sea. So before siya mag-agi sa may or mag-igo sa Taiwan or sa East China Sea, mag-agi niya siya sa Philippine Sea, no? So expect niya siya naton nga may enhancement niya sa southwest monsoon nga amo siya ang possible maghatag sang paulan diri sa aton sa Western Visayas, potentially may mga potentially heavy rainfall. So balantayan kag dapat preparahan. So ginantaw naton possible na siguro ining mga heavy rainfall naton Thursday or Friday ang expected naton nga adlaw, no. Pero sa bagay sa subong abi, ang ining bagyo malayo pa ni, no, location niya malayo pa sa landmass naton, sa guwa pa siya sang par, so wala pa ni siya direktang epekto. So sa subong ang easterlies, amo ni siya ang nag prevail as of now, no? Nag-apekto ini sa may eastern sections ang northern and central Luzon. And rin sa atin sa western Visayas, sa subong, no? Expect natin generally fair weather pa kita. May mga chance gyapon sa mga isolated ng mga pag-ulan, pangilat, kag panago, pero mga localized thunderstorms ini siya, no? Kung may mga paulan kita subong, hindi ni siya related sa ginamonitor natin nga bagyo. Ang hangin, maka na itubtob kasarangan sa direksyon na bagat na nakatundan, tubtob aminya nakatundan. Amuni ang magadala sang maka na itubtob kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin is 24 to 33 degrees Celsius. So expect natin mainit kag mapaangkar, no? Especially sa aga kag sa udto. And ang aton nga adlaw mag butlak 5:33 sa aga, magatunod ini 6:16 karon sa hapon. Amo na itong yung latest weather update. Yes, sir.
4: Oh, pero pag-abot sa Miyerkules or Huwebes, sa mahimo ang ulan nga matupa din sa aton, dala na isang bagyo?
15: Kung lang tawag sa aton nga weather outlook, possible by tomorrow, pwede na, ano, no? Magalo mo ng aton nga tiyempo buwas. Ang aton nga hangin is ang intensity niya mag medyo masaka-saka. Expect naton moderate to strong, tapos siyempre makusog ang aton nga hangin, so laban-laban na mabalod ang aton nga kadagatan. Pero ano ni siya, sir, most likely southwest monsoon ni siya. Kaya ang bagyo bi ano eh ang pasaka dalaga niya. So throughout sa iyang passage, wala ni siya direktang epekto sa aton. Galing nga muna na galing kay once magano siya butongon niya aton nga habagat, so muna siya ang maka-epekto sa aton.
4: Pero ang kamusta ang kwan niya, ang rain showers niya, Baskog?
15: Possible may mga ano nakita, sir, no, rain showers or kung may rain showers ginman for tomorrow, most likely mga light to moderate ang yang intensity. Pero wala tayong na-rule out ang ano, no, ang mga thunderstorms naton. Mga thunderstorms usually mamunog na siya. Ang ano gid naton, ang balantayan giguro naton, no, kundi nga siguro mas dako ang potential nga maka-experience kita sang mga heavy rains sa Thursday or Friday. Ang ginalantawag na do Friday gid ang peak.
4: Sige, John, salamat gid.
15: Sige, sir, and good morning.
5: RMN News Panahon.
4: Maramugid nga salamat dyan, Baro, nagikan sa Pag-asa, Iloilo. Yung atensyon sa aton nga mga kauturan, na maybe ano tong kambalya, Friday. Friday gid ang
16: Thursday or Friday
4: ang gid ang pagamunog sang pagtupa sang ulan. Medyo maglapit-lapit na gid bala si Bagyong Inday, no, diri sa landmass. Pero hindi siya maglandfall, ha? Kay pasaka sa mo westward, northwestward ang iya sila nga eastward, no? Northeastward iya padala.
16: Ang mga Taiwan ang iya nga landingan tuguro, pero diri sa aton
4: masunod siya pero masaka dayon.
16: Diri sa aton ang habagat maburubas kog ni mauro enhance amo ning madala sa aton sa pag-ulan, pero hindi ni direkta nga epekto alin sa bagyo.
4: Hindi sa bagyo, but gina-enhance niya ang hangin habagat. So oro aligmata sa atong mga kauturan, especially sa mga low-lying areas, ay inidiretso ini nga epekto sang bagyo, pero enhance niya ang habagat. Maulanon ang aton silinga tiempo, especially sa late Thursday siguro kag Friday mga karadyo man. Balita naman sa patag sang hinampang, Australia ginlutos ang Gilas Pilipinas 49-92 bukod ako galing kabanse sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Flo Navarrete.
5: RMN News Sports.
17: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved non-super plus. Mas gin pa-epektibo kag mas gin pa-baskog. Gin tingob ang mangustin plus kuyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus kapsula. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kagpalangluya sang lawas. Ginluto sang Australia ang Gilas Pilipinas 92-49 sa ilang nga pag-atubangay sa FIBA Asian Cup Qualifiers kagabi Hulyo 6. Nagpanguna sa kadalagan sang Australia si Bryce Cotton matapos nagkabada sang 21 points, Tyrese Proctor nga may 16 points, kag Mitch Greek nga nagkamada sang 13 points, samtang 9 points si Dwight Ramos, kag Junmar Fajardo, kag Kevin Kiambao nga may tag 8 points para sa nalutos nga Gilas. Apesar nalutos ang Gilas, nagabansi man sila sa gihapon sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa bulan sang Agosto, diri sa Pilipinas sa din atubangon nila ang Pungsod Syria kag Jordan. Proteksyonan ang lawa sa natural nga pamaagi, pilia ang non-superplus di anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak. RMN
18: Tatak RMN.
4: Mamati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
19: Sabi sa wala po ko nakaano ka gamit sang Evergreen. Ang ako nga sa aka magikasak. Hindi gid ako makahigda nga nakatikilid bala sa right ko. So, paibong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nakatikilid ako sa right. Ay, hindi minus ang sakit sa ang paa.
20: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
19: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Rainy Sintinalis, patong-patong haniway.
4: Nabatyan niyo user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, nagabalanse sa mga sistema sang aton silingalawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobra ginabuhinan kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga nakabangdan sang balatian? Ang sobra nga sugar, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine kaya dapat likawan gid ang constipation. Ora ginahambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals sa aton sininga lawas. Dapat ang lawas ta pirmay bastante sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyuman na bidroy.
8: Ang Evergreen Herbal Capsule, gintingo-bininga puwersa sang pito para sa kayong lawas kumplito ang binipisyo. Ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation. Saloy to GBT and Beauty Vegetable, malunggay the Miracle Vegetable, ang palaya the ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barley grass, APH acid alkaline balancer, and vitamin C the healing nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado ini sang Food and Drug Administration. Mapakal sa mga butika, malapit lang sa inyong mga lugar. Gani magtubar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Katimbang nato nini sa kayong lawas sa dugang nga kasayuran. Contact kay Dr. Crispin Hico sa numero 0910-126-4595. Sa ato naman nga, hello, attorney pamangkot sa tagpalamati kung bala ano ang kasong plunder. Kasama mo sa balita, Rajuman Joylin para Onda.
21: Hello, attorney.
22: Dugay-dugay kabalagi na hilanat, ginaubog ang pangluya, kag daw permi lang nagabalik-balik ang imo impeksyon sa lawas, magamo sina senyales na ina nga maluya ang imo resistensya. Tuman ka delikado kon permi maluya ang imo resistensya, bangod dasig ka lang sa ninyo tapikan sa mga biskan ano lang ang mga masakit. Subong pa lang tap na on na ini paagi sa pag-inom sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Bangod ini mayara sang alkyl glycerol nga may ikasara nga pabaskogon ang aton resistensya, kag ini magabulig man nga magobra sang pinaka-importante nga cells ang aton immune system nga amo ang white blood cells. Ang white blood cells nagaobra sang antibodies nga nagabato sa viruses nga nagasulod sa aton nga lawas. Gani sa mga tao dira nga mahina ang resistensya, i Dr. Pinoy's Qualine Capsule muna. Mabakal sa Eves Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kun bala ano ang kaso nga plunder. Attorney?
23: Well, ining kaso nga plunder, no, is a criminal case, no, criminal by nature, wherein which a public official who may have amassed, no, or nakagather this ang makonsider natin ill-gotten wealth of at least 50 million pesos, pwede siya mapanabat sa kaso nga plunder, which carries with it a penalty of at least 50 million pesos. A heinous crime, it's a high-profile crime, kag it involves isang mataas na penalty.
22: Hibaloon kag intindihon ang aton nga kasaguan, derigid lamang sa hello attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
18: Fuck. RMN.
8: Mga kasama, ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga, balanga ginatawag maya plus na mula sa puso ara na sa mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kindi basta-basta nga ingredient. Tigin pa idalom gid iniya sa maidid nga pagtuon. May aloe vera, nagabulig pa banaag sa panit, nagapakupos ang singaw, nagapatubo man sa kamatama, tagakaunot nga buhok. May lemon nga puno sa vitamin C, kag nagapataas ang collagen, ang eucalyptus, nagapailayo sa kagat sang lamot, lamok. Kag sapat-sapat, maayo man nga pangontra sa arikis, kag katol-katol, dala sang fungus, kag skin infection, nagapalog sang pungot sa ilong kaginawa, nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo, kagwapa, makabato sa artista, mangin kutis, bata ka pa. Ang rosemary oil, nagaparelax, nagapamuhok sang tulog, ginabuligan dulang, kurinot nga panit, gani, mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Soft Touch Wonder Oil, plus na mula sa puso, mabakal ini sa mga butika, makabakal ka man sa may Mary Mart Mall, malapit sa main entrance, ang ila sining activity center. Kagi-check mo man ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil kung ikaw ang mag-order online. Kagamayong aga sa aton sining mga mangunguma, sa aton sining mga agripreneurs, mga kasaka naton, ang Iloilo New Agri nagatag sa pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay. Kari makigbahin ha, sa kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo ini. Sa din mga tag sila sa mga brand new nga kalidad nga kubuta products. Ang bisan sino makangkon sang ukon na makabakal sang equipment and genuine spare parts, makakuha ka sang raffle coupon. Sa every 3,000 nimo nga pagbakal, may isa ina raffle coupon. Kung miyara ka na sang coupon, basulati na sang pangalan, contact number, butang manda ang official receipt number, kagiulog sila sining mga drop boxes. Ang raffle draw lapit na lang ni sa December 5 na, no? Sa may Ina Farmers Learning Site and Agri Farm dira sa may Barutak, Nuevo Iloilo. Tambungan man ni sang DTI representative. Ang nagawalat na sa inyo nga mga premyo, ang grand prize, isa giniya ka traktura, brand new ini. Ang second prize, kubuta rice transplanter. Kag ang third prize, isa ka kubuta special power tiller. Madamo pa sa ibang pagid nga mga exciting nga mga premyo. Gani, ano pa yung ulat yun? Bakal nakamuda sa ila sini nga mga stores. Kag siyempre, magpasakop sa raffle promo sa kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
4: Minsay na nalagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dehydrated ka bala? Nagabala ang imo atutunlan ka gabibig, nagapalanguya ka kag lasig ka kapuyon. Kabati ka mo sang gaka heat stroke kay taman ka bulad sa init. Konpirme ka nagainom tubig, ang lawas mo mas makakontrol sang iyang temperatura para malikawan ang heat stroke. Mga kasama, dapat kita mismo may pangaman man sa aton nga lawas agud malikawan ang mga balatian nga makuha ta. Siguraduhon nga may dala pirmi nga tubig kun diin magkadto kag inumon ang Dr. Pinoy Squalene Capsule pod sang madamo nga tubig. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nagatawag nga oxygen na capsule bangod ang 99.9% squalene content. Kun na-dehydrate ka nga daan pwede ka man dakpon sang hypovolemic shock, no? Kundi in, nagagulpinubo ang imong dugo kag pwede ka magproblema sa supply sang oxygen sa imo sininga lawas. But silingon, kung nagtumarka sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga nagatag oxygen,

0: sponsor nga Seafoods nga Unlimited. Kadto lang kamo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro kag dira sa Pasay City. Adlaw-adlaw na ang Andy Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Magkanto ka mo da ang balon nyo nga sa RM nyo labatian ang promo para nga 10% nga discount. Para nga matik, kung mag-avail ka mo sini, may 10% ka mo nga diskwento. Andy Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bitoon Haro kag sumugman sa Pasay City. For reservation, kunta ka mo sa 0927-8477-110 dira sa Paluto Bitoon Branch kag 0968-1464-675 sa Paluto Pasay City nga branch. Or mag-message ka mo sa ilang Facebook pages. Andy Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bitoon Haro kag sumugman sa Pasay City. Standby, pagbalik na lugay-lugay, mga darag ko na nga mga balita lokal. Alas 5:40 na sa kaagahon.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkat ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Samphone Plus Gold.
4: Ako galing si Sherry.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Samphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
3: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: O galing si Ariel, nagkanto si Reyes, kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, yan ba siyang tiyo ko? Ito, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, capsule, 3 times a day, tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa ako, di kong nalamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga ginpanglantaw ko not only to the senior citizens that I saw but also sa okay. Kay gin testimony again. Pero kami nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut saya kay ang badya dukuo amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbully gid sa akon kag nagnami ang akong pamatsyagan ang dati.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. D3 Bio with Visio.
10: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
11: Good morning.

0: siya. Malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sample Plus Gold.
1: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawad lang ko inom, saan nagsakit ang akong ulo.
0: Sample Plus Gold. Mahal sa mga butika.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
10: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
11: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
9: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
11: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
9: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako gali si Van, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
12: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
14: My family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-DDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DDX 500 ka na!
14: DDX 500!
15: Ang may powerful compound!
14: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
15: DDX 500!
14: Garantisado!
15: Epektibo!
14: Aramis
15: mo! DDX 500!
16: Vita D Plus Coffee Mix.
17: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
18: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
16: Vita D Plus Coffee Mix.
19: Alas 5.47 na ang oras na rin sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
20: Radyo Man, Eric John Pamplona.
21: Eric John Pamplona.
20: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
21: Benroy Bernal.
20: Back to back sa unang radyo, unang balita.
22: Life Extension Vitamin D3. Pataso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anumang klase sa balatian na pinamakamamatay ng cancer. Maginawa at least 2 kakapsula sa Life Extension Vitamin D3 at law-adlaw pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. At numero 1 sa Super Vitamin Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita ka mag-avail sa libre nga medical consultation. Kaupo ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastuson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor Robinson Small J, Dillon Street, sudad sang Iloilo, Tagbak Distrito, sang Haro, poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasig, SMCT Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag JC Silueta Street sa may Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation. Kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
20: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
19: Mga darag ko na nga mga balita subong nga aga. Short recap lang, Radyo Man Benroy, sa first day sa nga impeachment trial. Kahapon nga daw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nag-open kung saan 21 ka mga senador ang present. Si Vice President ang nag-skip sa opening day, no? Ang defense, ang nagpahayag nga tindan sa nga Vice Presidente ang i-assess nila sa mga succeeding sessions. Si Senator Francis Escudero amo ang ginelect bilang presiding officer sa buto nga 12-8, no? Despite sa nga pagpamalabag sa nga Cayetano siblings nga i-gabalabagan, no, ang pagpungko niya bilang presiding officer kag dapat nga ang Senate President amo ang magapungko bilang presiding officer. Si Escudero ang nag-reiterate nga 16 ka mga buto ang needed agunto nga ma-convict ang vice presidente. Tapos ang prosecution kag defense ang nag-inter sang ilang appearances, no? Ang lead counsels ang nag-deliver sang ila sining opening statement. Sabay niya sang House Prosecution Panel si Congressman Gerville Luestro, samtang sabay naman sang defense sa panel si Attorney Sheila Sison. Sa ang prosecution nag-motion nga i-arraign si Duterte every articles of impeachment. Pero gin-deny ini sang impeachment court because ginbalabagan sang defense panel. Ang sealed box nga naga-contain sang Duterte Carpio tax records ang gin-order nga ibalik sa BIR. Ang rason si Radyo Man Binroy kay wala sang kwanido, wala bala sang ano ni parawag, why nag-agi sa insakto nga proseso according kay Senator Chis Escudero. Pero pwede nga ibalik.
0: Ibalik.
19: O, kung depende sa succeeding sessions nila kung ano ang mahisugtan Radyo Man Binroy.
0: Tama na ka-importante.
19: Kaya finally, si Caetano ang nag-propose nga i-allow ang detained senators, si Marcolita, si Estrada, nga mag-participate sa proceeding. Pero wala pa na makuan, wala pa na matapos. Gin-propose ina, pero depende pa na sa next nila nga mga sesyon or trial kung ano ang matabo regarding dira Radyo Man Binroy.
0: Oh, so, meaning nga kahapon na sa opening, no, medyo na kuan na ni, na ano ni na
19: technicalities
0: na iron out na ni ang tanan-tanan na plaster na ang tanan administrative matters procedures kagiban pa no subong adlaw mag-aumpisa na kita Radyo Man Eric sa kuan ni presentation na ni article 4 no sang impeachment complaint batok siya ang i-discuss unahon nga i-discuss kag i-presentar sang prosecution panel ang grave threat nga akusasyon batok kay Vice President Sara diri sila mag-aumpisa ang aton sini nga prosecutors.
19: So mo ini ang mahimo ma-expect naton matabo sa second day sang impeachment trial against Vice President Duterte karon sa hapon no maga-focus na ang focus ang maga-shift na to the formal presentation of prosecution witnesses specifically sa allegations of grave threats sa Radyo Man Binroy. Ang lead prosecutor there is sa grave threats ako si Congressman Nonoy Lawrence Defensor sang 3rd district sang probinsya sang Iloilo. So ang first witness nga mag-take sang stand diri Radyo Man Binroy ang ginapayag from National Bureau of Investigation ang official kag agent from DNBI nga gin-identify as si Attorney Jeremy Lotok kag senior agent John Mark Kalilong gin-sumon na ni sila Radyo Man Binroy.
0: Yeah, may mga summons na ni.
19: Sila ang mga first no nga mga witnesses nga mag-take sang a witness
0: sila nag-investigate niya no gin task ni sila nga mag-investigate so ipresentar nila sa impeachment before the impeachment court ang ila resulta sa investigation as to sa grave threats as to sa extent no sang pamahog ni Vice President Sara Duterte sa kabuhi sang presidente kag sang first lady
19: kay kamalo kag ginaset dira sinong witness kag ano ang mangin testimony nila specifically no dapat specific ang ilang mangin testimonies so dire specifically address sa articles of impeachment nga nag-accuse kay Duterte nga nagimo sang death threats against President Ferdinand Bongbo Marcos Jr. First Lady Lisa Marcos kag kay former House Speaker Martin Romualdez.
0: So diri pa lang sa first article pa lang Radyo Man Eric medyo masibo na ning diskusyon no amo ning ambali laga ni nga because highly political ni kay bangod may declaration niya si Vice President Sara Duterte tuod nga ti madagan siya sa next election mo subot ang balon nga expectaron naton ang mainit nga talakayan ni sa Senado no sang between sa prosecution and sa defense sa panel and even sa mga senator judges nato na Radyo Man Eric kay ang gadala sinisang tanan kung taman kag sa hindi politika kay bangod nga nagahandom si Vice President Sara Duterte nga mangin presidente.
19: Luwas sa NBI nga sanay Attorney Jeremy Lotok kag sa kay senior agent John Mark Kalilong take man sa witness stand si Belinda Bilio ang Executive Director of the Legislative Security Bureau no sa House of Representatives Radyo Man Binroy. Agotong mag-angkor yung testimony sa security-related records no, sa House of Representatives. Di ba lang nagsulod to si Vice President Sara Duterte sa opisya ni Pulong,
0: dito sa naglitanya.
19: Litanya to sa magkagahon. No? Dito Radyo Bandon Roy, itong ay yung si staff bla.
0: Oh, ti pamatudaan na nila nga pamatudaan na nila nga ti ang video hosto kag ang lugar kung sa diin sa nagvideo. Kaya mo nang una gid Radyo Man Eric, i-establish mo na anay, i-lay down mo ina anay antes ang unod sang iya sininga gin pangwakal. So, ang NBI amo nang ilaya nga task nga ti tanawon kag i-imbestigaran kung ano gid man ko matuod ining pagpamahog kung baga seryoso ini ang pagpamahog. So that's why nga sila ang may main diri nga kwan nga role no sa pagpamatuod against sa kay Vice President Sara Duterte.
19: Lauman nga hindi gihapon maka-attend si Vice President Sara Duterte kaya suro sa defense panel nga mag-monitor lang remotely ang vice presidente. Kagibilin niya sa defense panel ang pagdepensa sa iya sa Senate kung sa aton sining impeachment court Radyo Man Binroy. Pero damo naghambal nga ining iyang physical absence is a calculated matter of legal strategy and constitutional rights. Di mo man mapirit
0: may abogado man
19: no, nga magi-appear gid siya sa Senate. Pero according sa iyang defense panel, depende sa mangin sitwasyon.
0: Okay.
19: I-assess nila ang sitwasyon along the way kung kailan o kung hindi ang presensya physically sa Vice Presidente sa impeachment court.
0: Planado naman na kung bala pa-ateno nila o kung hindi. No? Basi may mga portion dira along sa along the course ng kwansang impeachment sa trial. Basi may ara dira nga ti i-presentar man nila si Vice President Sara Duterte. Depende ah. No? Sila na iya, kailan niya strategy Radyo Man na
19: hearing. So, amo ng mga laumanta sa second day sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Ang schedule sini is Monday, Tuesday and Wednesday, alas 2 ng takna sang hapon. Second day subo, third day buwas nga adlaw. Then ma-resume naman, pagkasunod naman nga simana.
0: Sa binotuhay kahapon, ti siyempre gina-justify mo nang imo sining nga buto. Si Ruben Padilla, gin-google ya. Ang iya sining nga kwan nga
19: basig mangkot na si
0: justification. Oh, ano?
19: GPT.
0: Why ni nang consult ya si Ruben sa mga lawyer sa palibot
19: niya. Pwede ka man balan ka pamangkot kay Google mo, pwede ka gani ka voice sa kwan da.
0: Oh, tanan niya ra man ara man iya kay Google ti dito gin
19: kwan. Pwede ka man kut tabaran ka mag-type kang imo question. Ikwan mo lang voice command mo.
0: Oh, ti si Google. Tapos ang bali Ruben niya ibandi graduate sa kwan sa UP, Ateneo. Niya ko UP man. University of Prison. Pero tumbalay sila iya kay parilito lapid. Parilito lapid ya. Nya wala mo. Do wala man sa may nagbag-o di. Nya mga ko na lang kuya. Ma nya do mo man Japan wala mga ko na lang kuya. Mamati na lang ako.
19: Kaya mo nang irony. No sa duwa ka mga senador ngayon.
0: Kung wala kayo to, tugda mo lang yan. Sagad ka ginabi, tinugda man. Ay, oo nga klase ka mga senador.
19: Muna ganing, matugda ka malang halin sa Google, mayo pa nagmunong ka.
0: Tanugon sa duwa ka slot sa ato niya senado. Samtang sa balita lokal, gin kalipay sa pamilya Delfin Britanico, ining pag-surrender sa wanted nga police nga si Villanueva.
19: Jerry
0: Villanueva sa aton sininga police Regional Office 6. Pero gin panginwala ni Villanueva
19: ang exclusive na interview sa ang arraignment.
0: Oo, gin panginwala ni Villanueva nga ti sila ang nga ti ginagamit siya sa Mulo PNP sa kung ano man kag nagakadto siya sa Mulo PNP. Hindi inakuno matuod ang hambal niya kag siyempre ginapanginwala iman nga sila ang nagpatay sa kay Delfin Britanico.
19: Hambal niya paano ko magakadto sa Mulo Police Station kag paano ako maka upod sa Baybast Operation kay nagapanago ako. Ti amo na gani.
0: Sino to ang ginambal ka ay Meg to kay ambal ni Kwan legitimate to.
19: Di nagapanago man siguro magkanto sa mulo.
0: Tingon sa bagay.
19: Nagapanago man sa ako magbaybaste. Oh,
0: wala man ginahaya gurong itsura basi nagabunet guro ah. Kaya pamangkot si Nisa kay General Tuanyo ay Colonel Parilla. Sir, ti sino nagakanto? May ibang pagigawan. Ti gurong ha polis ay no? Ti kay ginkuan niyo naman, ginhambal yung man niya. Ti legitimate man ang operation.
22: sang PNP ay mig dito sa may Molo Police Station Butang Balonyo may wanted gid man to ka police kay mo nang ila sini nga ambal ti ang pamangkot sino ang wanted ga police kay hindi man to gali si di kwan hindi man to gali si police officer Jerry Villano iba o ti damo pagig sang iban nga mga wanted nga police so may isa pagig ka wanted nga police nga amo nga nagakadto dira sa may Polo PNP kay kun wala man lang ti Butang Balon sala ang ay migay ti pasakaayo kaso nga ay migay kay sinulod nila ang police station during the time tinga do wala sang reaction diri ang Iloilo City Police Office even ang aton sini nga Police Regional Office do palipat-lipatan ng nila ba no hindi niya pwede it's either nga ti may sala ang police muna sa Molo or base kon sala man niya ang iya sini ka PNPI mega operation during the time Radyo Man Eric
19: Si General Latuanio why pa nay magatag statement kay sini nga ti tanan nga mga kwanamon di actions based sa evidence no kag based sa resulta sa investigation. So, pag-aan ta chimpo no ang ining mga development diri mga karadyuman. Namati na kita user sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. Aton pamatian si Sir Rodolfo Taala.
2: Ako si Rodolfo Taala, 88 anyos. Ako taga Dungon B Haro, Iloilo City. Ang akong hapo, halimpasang bata pa ako, sang nagtumar ako sa Life Extension Vitamin D3, dira ako nakabatsyag sang mayo nga feeling sang akong nga lawas. Kag nag ang akong nga pneumonia, ang akong nga asma, may COPD pa ko, tanan wala na. Santo anay, kung umabot ang ako niya asma, dala na SPD yung muna talan. Do, kalain sa ako niya paginawa. De, sa magpaspital ako, maayo ako tungkol sa atag sa bulong sa doktor sa ako. Salamat na ako sa mga doktor na. Pero sa makagawa na ako sa ospital, kung mag-abot ang tugnaw, ubuho naman ako, kag-dispis sa akong pag-ubo, abuton man ko sa ako na asma. Kalahain naman sa ako paginawa. Liwat-liwat, hospital. Maayo ako, mumanji ako, mga tabo. Balik-balik. Pero sang baltaan ko ang Life Extension Vitamin D3, dito ako nga nagpamangko sa doktor. Nagpakonsulta ko, anay primero, kag-dispis na wala man bayad to. Tingin ni ano gin sa ako ng Vitamin D3. Gin, resita gin sa ako.
19: Nabat yan user ta Life Extension Vitamin D3. Kamu dira gamit man Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw amo ini ang pinaka rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sa nga Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Kag kuno inyo Life Extension Medical Clinic and Pharmacy libre ding medical consultation kaupod sa ilang nga mga medical doctors. Dili na kombinar ang natural, conventional kag nutritional medicine practice gamit ani kalidad matinlo kag science-based nga health products sa regalin sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why na kita timpo diri sa ato nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN.
22: Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
19: Ako naman, by the way, ginagreet happy happy birthday si Roldan Juarez, no, classmate ko ni sa Anilaw, nag-silibar sa iya kadlawan subong iyang adlaw. Happy happy birthday. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Eric John Pamplona.
8: Tatak RMN.
23: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
24: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS! Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lactic-Casei Bacillus Paracasei strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports properly combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo katiyana. Yakult every day okay. This is Rajuman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
26: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
27: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
28: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
29: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
27: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
28: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatya din ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
29: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
27: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras alas 6:05 sang aga.
3: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
4: Straight to the point. Headliners.
2: Top stories of the day. VP Duterte, no show sa unang adlaw sang impeachment trial. Senador Escudero, ginpili bilang presiding officer.
5: This is science ka mga boto. Kinahanglan agad mag-convict si Sara Duterte suno sa kay Chis Escudero.
2: Kaetano, ginaduso nga patambungon sa La Estrada kag Marcoleta sa impeachment trial. Balita lokal. Mayor Treñas nagpanindugan nga nagsunod lang sila sa guidelines sa pagtungod sa benepisyaryo sa Bigay Bigas sa Masa RICE program.
5: Masobra sa 15 milyones ka pesos nga balor sang gin-confiscate nga relief goods gin-dispose sa kalahunan sa Nital.
2: 16 o kung 26 ka mga narcotics detection dogs nga kabahin sang Class Takaban 2026 sang Iloilo Provincial Police Office nag-graduate na sa ILAT training. Samta mag-asawangin patay sa Pasi, lunsay mabuot kag wala sang kontra suno sa ilahi mata. Punong barangay nagpasalig ngay mo ng tanan agud mahatag ang hustisya. Balita nasyonal, Rodante Marcoleta, Mike Defensor kag duha ka iban pa arestado bangod sang kaso nga plunder.
5: Sa international news sa mas ginanunsyo ang pagtunaw sang Gaza governing body.
2: Sa sports, historic run ni Alex Ayala sa Wimbledon, natapos na.
5: Sa showbiz, Ilongga singer nga si Bida Dubi, kabahin sa mga nagtambong sa kasal ni Taylor Swift.
2: Kag sa extra wow balita, pinakamahal nga sulat sa bilog nga kalibutan, boring ang unod.
4: Tatak RMN.
2: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
5: Magkaradyuman, ari kita sa adlaw ng Martes, July 7, 2026.
2: Ako si Radyoman, Novi Malion Guaso.
5: Ako si Radyoman, Regan Sugabo Arlos.
4: Dire-diretsyong mga balita. Dire-diretsyong komentaryo. Sa straight to the point. Aha, RMN. RMN News, panahon.
6: Mga karadyuman, ini ang lakad sang panahon sa buong adlaw. Padayon ang monitoring sang pag-asa kay Super Typhoon Bavi nga yara pa sa buwa sang Philippine Area of Responsibility CONPAR. Ulihini nga nakitaan sa kalayoan nga 2010 km na silangan sa Central Luzon, mayara ini sa maximum sustained winds nga 195 km per hour malapit sa sentro kag pagmadlos sa 240 km per hour. Nagahulag ini west northwest sa kadasigon nga 30 km per hour kag posible makasulod sa PAR subong nga gabi ukon buwas sa aga. Samtang ang easterly sukon mainit nga hangin halin sa Pacific Ocean ang nagaapekto sa nasidlangan nga bahin sa northern kag central Luzon. Sa western Visayas naman, lauman ang maayo nga panahon subong adlaw. Kung may pag-ulan man, hindi pa ini makabig nga dalas ang super typhoon. Mahina tugtog makasarangan ang uyop sang hangin sa rehiyon nga magadalas sang makanay tugtog makasarangan man na pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 33 degrees Celsius. Samtang ang adlaw nagbutlak plus 5.33 sa ninga aga kag magatunod plus 6.16 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo. Radyoman Tia Panes Otero, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
2: Sa detalye sa aton nga mga balita, una kita sa aton nga mga top stories of the day.
5: Wala nagpakita si Vice President Sara Duterte sa pagbuka sa iyang impeachment trial kahapon July 6. Suno sa iya legal counsel nga si Michael Poa, masako ang vice president sa pagpanghanda para sa ginapaabot nga super typhoon. Samtang sa 24 ka mga senador, 21 lang ang nagtambong. Si Senador Ronald De La Rosa ang padayong nga nagapanago sa tunga sang arrest warrant halin sa International Criminal Court o kung ICC. Samtang na preso naman si Senador Jinggoy Estrada bangon sa plunder kagaristado si Senador Rodante Marcoleta sa muman nga kaso. Bangon sini, gindeklara ni Senate President Win Gatsalian ang quorum.
7: With 21 senators present, the chair declares the presence of a quorum.
5: Ang gabayin sa pagdeklara sa quorum ni Senate President Win Gatsalian, kasunod sini, ginbuksan niya ang nomination para sa presiding officer nga gilayon nga ginbalabagan ni Senador Judge Alan Peter Cayetano.
8: I want to avoid that this impeachment trial will be declared null and void. I want to avoid walkouts. I want to avoid any delays, Mr. President. The Senate President is more than capable. He said he is willing. He said he is ready. He has been in many situations in his life that people say you cannot do it, but he has done well. He has studied. So what is the issue? Why do we have to vote for a presiding officer, Mr. President? Why can't we follow the Constitution? So the point of order, Mr. President, is that amending the rules, implementing a null and void rule, and violating the Constitution will endanger this whole hearing, Mr. President. Please rule on the point of order, and I hope that the Senate President, who is more than able, will preside.
5: Ang gabayan sa pag-object ni Senador Judge Alan Cayetano sa piyak sini, ginpanindugan ni Gatsalian nga naamyendaran ang rules of impeachment sa special session nga wala gintambungan sa Cayetano Black sa boto nga 12-8 or 12-8 nga nailiher si Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer.
8: Objection, Mr. President, and may I allow to...
7: We proceed.
8: Objection, to Mr. President, I'm allowed to object and I'm allowed to explain my objection.
7: You are allowed to object, but we will proceed with the division of the House. Point of order, Mr. President. In favor of the motion
8: Mr. President,
7: of
8: you're allowed to explain para ma-convince mo nga yung
7: raise
8: iba.
7: Raise your hand. We will vote by raising of hands. So those who are in favor of the motion of Senator Lacson electing Senator Chis Escudero as the presiding officer, please raise your hand.
5: Ang kabahin sa pag-iliher kay Escudero bilang presiding officer sa iya mensahe, ginpasalig ni Escudero nga bangin patas siya sa proceedings.
9: I shall do my part to uphold the fairness and integrity of this process and shall see it through to its proper conclusion. At this point, I would like to thank my colleagues for their trust and confidence. I did not seek nor did I ask for this responsibility, but neither will I shirk from fulfilling this duty without fear or favor.
5: Ang gabayan sang opening speech ni sang presiding officer nga si Senator Chis Escudero.
1: Tatak, RMN.
2: Dapat 16 ang affirmative votes ang Senator Judges sagod makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Suno kay Senador Chis Escudero nga nagapungko bilang presiding officer sang Senado nga mo ang impeachment court. Sa iya pahayag, matapos magpungko bilang presiding officer, ginpahayag ni Escudero nga base sa konstitusyon, wala sang tao nga makonvict nga wala sang concurrence sang two-thirds sang tanan nga miyembro sang Senado.
9: The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 Senator judges. This literal interpretation finds direct support in the 2000 case of Bayan versus Zamora, which concerned the Senate's compliance with the two-thirds vote required to concur in a treaty. Despite having only 23 incumbent senators at that time, then Senator Gloria Macapagal Arroyo was elected as Vice President, therefore there were only 23 senators. This is the prevailing law today, and whether we agree with it or not, we must abide by it.
2: Ang kabayan sa payag ni Presiding Officer Chis Escudero, samtang antes ng paghatag sa ilatag sa ka-opening statement, nagsabtanay sa lead the prosecution panel, Representative Gervie Luistro, kag lead defense counsel, Attorney Sheila Season. Ini matapos nag-motion ang House sa prosecution nga basahon ang apat ka articles of impeachment kagang entry sang corresponding answer o kumpli sa tagsa ka article.
10: Before I give my comment, may I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused.
11: Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment.
10: I think the question, Your Honor, is very simple.
11: As I have mentioned, Your Honor,
10: yes or no, Your Honor.
11: Rule 7.
10: Is the lead prosecutor.
11: Rule 9.
10: Is the lead prosecutor.
12: Let this not be a debate between the counsels.
10: For the respondent accused.
12: Counsel
10: to be
12: for respondent, kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel for the prosecutor. We will recognize the counsel for respondent for her comments on the motion and the manifestations made by the lead prosecutor for the House.
2: Ang kabayin sa pagsabtanay nanday Luis Tro kag Sison kagagin patag naman sang presiding officer ang kabayan angot sa ginabaisan sa opening speech ginpatag niya kung nga importante nga mapaidalom sa impeachment trial si Duterte.
11: We may criticize one another. They may compete fiercely for power. That is democracy. But democracy ends when violence begins. Sa kasaysayan ng ating republika, walang busy presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang, walang busy presidente na nagpapapatay ng pangulo. Ngayon lang, walang busy presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang. The Constitution provides many means on how to resolve political conflict. Election, legislation, public debate, judicial review, and even impeachment. But it does not permit threats. It does not permit violence. It does not permit people entrusted with power to place themselves above constitutional restraints.
13: Your Honors, at the center of this case lies a simple question, perhaps the most important to any republic. When the people entrust power to a public official, does the public official remain accountable to the people, or do the people become accountable to the public official?
2: Ang kabayin sang opening statement ni Congresswoman Luis Tro sa bahay naman sang defense ginsiling ni Attorney Sison nga hindi dapat pag-abusuhon ang impeachment.
10: In this trial, the prosecution proposes that we unseat the vice president elected to office by more than 32 million Filipino people, more than the number of votes cast for the sitting president, and much greater than any of the votes secured by each of the members of the House of Representatives who now are here to prosecute her and seek to undo this people's choice. Sa makatwid, ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang busy presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya.
2: Ang kabayin sang opening statement ni Attorney Sison.
5: Magaradyo man ginduso ni Senator Judge Alan Peter Cayetano nga sa impeachment court nga magpakigangot sa anti-graft court nga Sandigan Bayan nga panugutan ang pagtambong sa proceedings sa napriso nga sa Senators Jinggoy Estrada kag Rodante Marcoleta. Napreso si Estrada bangus ang kaso nga plunder samtang inaresto naman si Marcoleta bangus ang kangay nga kaso sunog kay Cayetano. So hineres o kon a body of its own kind para sa iya opinion ginpapriso ang duha bangod sang politika.
8: May ask the members of this court through the presiding justice to consider, not today, I have a proposal, but not today, but to consider communication with the Sandigan Bayan for the attendance of Senator Dante Marcoleta and Senator Jinggoy Estrada. Considering that the presiding officer may correct me if I'm wrong, but if we get to Section 21, as discussed a while ago by the defense, the prosecution and defense, and we do not know what will happen. Their case may be dismissed. They can be out on bail. So we want them to be able to participate and observe the witnesses as senator judges here.
5: Ang kabayin sa pahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, ginsigundahan naman ini ni Senator Judge Sarah Rubin Padilla nga panugutan ang duha nga magtambong bilang observers.
14: Gusto ko lamang pong linawin na ang hinihingi po namin kung hindi man makapag-participate dahil sinasabi nga po ay ipinagbabawal silang makapag-participate at bumoto si Senator Jinggoy Estrada at Senator Judge Marcoleta. Ang hinihingi po namin ay makapunta po sila dito bilang observer, hindi lang po basta monitor.
5: Ang kabayin sa pahayag ni Senator Judge Robin Padilla, ginsiling naman sa presiding judge nga si Chis Escudero nga ikonsulta niya ini sa Senator Judges.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:20 ang aga. Break na sa balita, mga pekita, mag-Xanthon Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen, ginapahinay sinin timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kagkurit-kurit sa tunawong, nga daw tigulang kinatulukon. Gani para forever young, mag-Xanthon Gold Coffee Mix. Nagpasalamat ang pamilya Britaniko sa pagserbe sang Juan Tobares kag pagsungka sang dismiss ta pulis nga si Jerry Villanueva. Si Villanueva ang isa sa pila ka pulis nga assigned sang una sa Iloilo City Police Office ukon ICPO nga ginatudlo suspect sa nagpatay kay Delphine Britaniko sang January 19, 2020. Upod niya nga gindagdagan sang Juan Tobares ang isa pa ka pulis nga si Joseph Andrew Hoven. Sa isa ka statement, gimpaig sa pamilya Britaniko nga ginaabi-abi nila ang among development. Suno sa ilan, nagamarka ini sang importante nga kadalagan sa pag-ayam sang ustisya sang pamilya. Nagpasalamat man sila sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group ko na PNP IMEG kag sa iban pa nga nagpasiguro nga mapasabat si Villanueva. Kadungan sinigin question Manila kung nga ang involve ang isa ka-dismissed police operasyon sang otoridad, kagdala pa sini ang service firearm apisar pila na katuig nga na-dismiss. Dugang pa diri, wala nag-auntat diri ang ila pagpangita sang ustisya. Nagalaom sila sang legal nga pag-aresto, pagbasaka sang kaso, kagpagpasabat sang tanan nga responsable. Nakip na mga tao nga nagplano, nagmando, nagpatigayo, nagtabon, o kung nagpasakop sa pagpatay kay Delphine. Manumduman naging patay si Delphine Britaniko samta nagasakay sa BMW motorcycle. Nagapati ang pamilya nga collateral victim ini pagkatapos ang pagpatay kay Alain Moller nga isa ka drug surrenderer sa barangay Kwartero, Haro.
15: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:22 ang aga, balita ang inyo nabatian dulong sang Xanthon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling, himo sa mangustin, malunggay, marguso, ahos kag spirulina, makabulig sa high blood, diabetes, kag sa mahiko nga dugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Xanthon Plus Gold.
5: Kabilugan nga 173 ka pamalay sa sudad ang nalabot sa Iloilo City Government pagi sa Office of the City Environment and Natural Resources Officer kun OSENRO sa parayong sini nga pag-promote sa paggamit sang renewable energy sa idalom sang programa nga Sunrise Sustainable Solar Solutions. Ang Sunrise isa sa mga flagship programs sang Rise to Action Framework sa idalom sang liderato ni Mayor Rice Atrenias nga may tinutuyo nga mabatuan ang climate change. Mapanubo ang balayran sang kuryente sa mga pamalay kag mabuhinan ang overall carbon footprint sang sudad. Ginaduso sang programang paggamit sang renewable energy, ilabi ng solar power o kung power ipinagi sa paghatag sang real property tax incentives o kung 20% discount sa kwalipikado nga mga aplikante. Nagkabase ang programa sa City Regulation Ordinance number 2009-358 kasi implementing rules and regulations nga ginpagwa sang 2023. Ginlunsar ang Sunrise sa September 16, 2025 kapadayon nga nagabaskog ang implementasyon sini sa pinakuli nga performance data kon resibo sang OSENRO as of June 2026 nakaproseso na ang programa sang 84 ka aplikasyon gikan sa mga panimalay nga nagatinguha nga magka-avail sang insentibo sa kabugusan. 173 ka panimalay ang ginpaidalom sa field validation activity samtang 74 ka certifications ang naiso sa aprobado nga mga aplikante. Agud masiguro ang pagsunod sa mga kinanglanon kay standards sa programa, nakapanghiwat man ang OSENRO sang 45 ka inspections. Dugang padri, 504 ka informational flyers ang napanghatag agud mapabaskog ang public awareness ka magganyat na mas madamo nga panimalay nga magsaylo sa malimpyo kag renewable nga enerhiya. Nagadala ang tagline nga empowering communities through clean energy. Ang programa nagatinguha nga mapadamo ang paggamit sang renewable energy sa mga panimalay pinaagi sa mas pinalapad nga information and education campaigns kag social and behavioral change initiatives. Pinaagi sa Sunrise padayon nga ginapakita sa Iloilo City Government ang yamatuod nga commitment sa environmental sustainability kag climate action. Pinaagi sa paghatag sang gahom sa mga komunidad nga mag-angkon sang clean energy solutions samtang ginapasanyog ang long-term benefits para sa ekonomiya kag palibot sang pamilyang Ilonggo.
15: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:25 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya ang mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sinemay anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na acidic hindi mahirap sa tiyan. Nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. 26 ka mga narcotics sa detection dogs nga kabahin sang class Takaban 2026 sang Iloilo Police Provincial Office naggraduate na sa ila training. Kasama mo sa balita Radyo Man Marjorie Miane.
16: Graduar na ang 26 ka mga narcotic detection dogs sa Iloilo Police Provincial Office nga ginpaidalom sa anong kabulan nga training nga kabahin sang class Takaban 2026. Sa 26 ka mga canine dogs, 24 diri ang iya sang Iloilo Police Provincial Office, samtang duha naman ang iya sang PNP Drug Enforcement Group o kan PNP DEG. Sunod kay Police Colonel Bayani Razalan, director sang IPPO nga ang mga ido ang ipaidalom sa on-the-job training o kan OJT sa mga ports kag terminals agad mas mahanas pagid sila sa ilang mga katungdanan. Dugang pa ni Razalan nga ang mga ido ang ipahamtang sa mga ports kag terminals sa probinsya sang Iloilo, samtang ang ibahin ang gamiton sa mga checkpoints.
17: Itong mga narcotics detection dogs natin, makakatulong ito ng malaki in preventing the entry of illegal drugs here in Iloilo province, kasi nga most of the arrested individuals during the yung custodial debriefing report natin, na ang supply pa rin, majority of the supply of illegal drugs is in the National Capital Region, and pumapasok yung drugs natin dito, drugs ng na kinukonsyum dito in Iloilo province, ay because dumadaan ito sa mga roro natin.
16: Balita na gikan sa Iloilo Police Provincial Office, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
15: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:27 sang aga.
5: Mag-asawa nga ginpatay sa Pasig City, lunsay mabuot kag wala sang kontra suno sa ilahi mata. Punong barangay Laksa, nagpasalig himo ng tanan, agud mahatag ang ustisya. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
18: Nagahapaon kag nagakaya mga biktima matapos sila nga gintiro gamit ang armas lutang kag may igo sa mga bala diri sa may barangay Salngan, Pasig City. Naibaluan niya ginpatay ang biktima nga si Opo Sobrido, 82 anyos, kagang asawa siri nga si Arcelis Sobrido, 62 anyos, tanan residente sa amuman nga barangay. Ginpakigbahin ni Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III nga may apat ka mga motibo sila nga ginalantaw subong nga may kangtanan sa pagpatay sa mag-asawa.
19: Sa mga statement man natin sa mga kahapon sa sari-sari ng mga pamangkot na siya, no? So tanan nga mga motibo ginapang ano natin, ginapang consider natin, isa na dira ang sa lupa, sa pangpinamilya, sa pagpangawat, kag ang may arap pa ibang basit na pan lang daw ang mga ano diyan. So tanan i-consider natin.
18: Samtang ginpatpat naman ni alias Muloy, pakaisa sang lalaki nga biktima nga wala sang kontra ang mag-asawa, rason nga natingala gid sila kung ano ang motibo sa pagpatay.
20: Why that kontra? Kaya lamsat niyang gintatay sanda. Maan, iti ang naman ang kulata ko, why iti kontra yung tao.
18: Dugang pa niya, nasapuan na lamang sang iya asawa ang mga biktima sang nagkadto ini sila sa balay sang kagahon, agod ihatag ang kwarta, naging padala sang bata sang mag-asawa, agod ibayad sa pagpahilot, kagibakal sang ila mga kinanglanon. Kung makita nyo ang balay sang duha ka mga tigulang na napatay, amo to, no? Malayo ang lugar, or malayo ang antad sang balay, sang ilatupad balay, pero malayo, no? Amo ning antad ya. So kung magsingit ang mga biktima, nga mangayo abisang tabang, posible hindi sila makabati. Pero that time, no, sa natabo ining insidente, sang gabi, no, Sabado pa sang gabi natabo, sang pasado alas 8, may nabatian sang mga linupok or tatlo kalupok ang ining mga tupad balay sang mga biktima.
0: Dili kita karon sa kulayan sang duha ka mga tigulang gin tiro patay no sang sa bantong sang gabi. Amon yung ila sining nga simple nga pangabuhi no sa uma kay ila man lang yati mag-relax relax kag pangabuhi na lang sang hospital no diri sa siyudad sa Pasig no. That is why gusto nila nga malinong ang pagpangabuhi. Makita naton diri ang mga gamit nila no sa panimalay. And diri makita naton ang kwarto nila no. Ang kwarto nila sang sining mag-asawa nga sobrero no. Diri sila diri sila nagatulog. Kasubogid no ang sitwasyon sang nadangatan sang sining mag-asawa nga sobrero nga ginpabutyag naman ni punong barangay Jose Roy Lasca nga himuon nila ang tanan agod mahibuluan ang matudtuod nga natabo kag madakpan ang suspetsado sa nasambit nga krimen.
21: Kabay pa makonsensya kung sino man naghimo kadaya no kag para matagaan nato nustisya si Manong Rufo kag si Manang Araceli ang bilog na barangay officials nagasimpatsya kami hindi kami maguntat arajumanplo no mangita kami pamaagi para matumod naton kung sino yung mga naghimo kadang krimen sa aton duha ka tigulang na senior citizen.
18: Balita nagikan diri sa may barangay Salngan, Pasig City. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Upod sa mga interns ng West Visayas State University College of Communication, Charmaine Divina Kag, kag Michael Eresuelo. Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
15: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:32 sang aga. Ang balita ang inyong nabatian, dulong sa inyo sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na, may vitamin D3 pa, manggaranon ini sa good cholesterol, nga masilihig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton kadugahan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Ani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pag-regulate sa salt kag sugar content sa mga ginabaligya ng pagkaon, ginduso ni Second District Representative Dr. Cathy Gureseta sa Kongreso. Kasama mo sa Balita Radyoman, Mon Kapalihan.
22: Nagalaom si Second District Representative Dr. Catherine Joyce Gureseta na maprubahan ang ginaduso niyang nga bill sa food labeling kag regulation sang salt kag sugar content sang ginabaligya ang mga pagkaon sa merkado. Ginpahayag ni Gureseta pananglitan maprubahan sa pagbutang sang food label sa tanan nga produkto samtang sa isa sini ka bill i-regulate naman ang sugar kag salt content sa mga pagkaon nga nagadala sang balatian sa lawas.
23: Ini nga bill gusto ko lang tani nga ang tanan naton nga ginabakal nga mga pagkaon sa aton mga groceries or kundi nga tindahan may ara sang insakto nga food label wherein nga kada bakal mo makita mo kung ano gid ang content no sa ingredients most especially mga ang asin kag ang kalamay ay kung kisa gabakal kita no hindi kita aware yang salt content kag dali sobra-sobra na kag makadulot sang hindi mayo nga mga balatian sa aton lawas most especially ang sugar man no kay di ang number one gid subo nga mga balatian ini ang hypertension kag ang diabetes nga halin gid sa ginakaon naton.
22: Sa subong, yara na sa committee level ang bill kag nagalaom ang kongresista nga maprubahan na ini. Kadungan man sa pagbukas ang Nutrition Month, ginpahanumdom ni Congressman Gureseta ang tanan nga mangin aware sa ilang ginakaon sa adlaw-adlaw para malikawan ang mga balatian.
23: Sa subong nga Nutrition Month, no, at ang mag-inig importante nga maging aware kita sa aton nga ginakaon adlaw-adlaw because sa subong, unfortunately, kadamo na gid sa aton mga balatian nga tani ma-prevent naton through the food that we eat. Kita maini ka importante hindi kinala nang bakal sang mahal ng mga pagkaon. Hindi importante nga dapat karne gid no kay sa vegetables pa lang ang ginakaon naton. Sapat na ang maayo kag insakto nga nutrition para ma-prevent naton ang aton nga mga balatian nga unfortunately again bata pang iban may mga dasugod na nga mga balatian nga ga-develop.
22: Sa Hulyo 6, ginpatigayan ang launching sang Regional Nutrition Month Program sa Banwasang Leon, Iloilo. Kabahin sa aktibidad ang tree planting activity, competition sa nagkalain-lain nga food booth sa mga cluster barangay sa Banwasang Leon, Iloilo, kagang poster making contest nga ginpasakupan sa mga estudyante alin sa mga eskulahan sa nasambit nga banwa. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Moon, Iales Kapalian, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:35 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian, dulong naman sa inyo sang Evergreen.
4: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen herbal capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay Effective Kid.
2: Lasay 37 sang aga. Kurihanta ni Dugang Karumbala, kanami sinisang ginduso sa house ni Congresswoman Cathy Goriseta. Sa ibando, wala ni sa inyo, kahit hindi nyo man mabatsagan insigida. Kaya diri sa aton, bala mo naman, human nature, basta inanay, dula lang.
6: Daway man na.
2: So, ay mo ginabasol, bala kay inanay mo. No, pero ang matuod sina ang salt and sugar content sang ginakaon ta sobra-sobra gid. Amo nang halinan nga kahapos sa aton makakuha high blood kag diabetes. Te dugidugay guba na kidney ta. Kita mo dialysis center ta di.
6: Gadamo na pati sa probinsya, gadamo na.
2: Te maistorya kita sa practical nga understanding. Nga ang manegosyo ang tawo, di ba gusto niya ginansa. Te sino nga taong gusto nga mauntap ni gusto niya? So muna nga, the more nga gamasakit ka, the more nga nagaginansa sila.
6: Tiyoy.
2: Not necessarily nga uyon gin nila.
6: Mm-hmm.
2: Pero ti, dalanam lang na eh. Ti, diri malan ni sa aton sa Pilipinas tuod nga purtig diya ang asin sa ginakaon ta.
6: Lantawan niyo bala.
2: Na sila gani, uga nga ginasinan, isaw-saw pagid sa patis. Dayon, imnan pagid dayon sang soda o kung soft drinks. No, ang pinaka-common ti Cokes kag Pepsi. Ti tapos ng inom Cokes kag Pepsi. Ti overloaded ka sang sugar,
6: overloaded kay.
2: Overloaded ka bigid sang salt.
6: Kaga hindi lang nga overloaded radyo manovi. Sobra gid ka overloaded kay nagkaon ka sa aga. Ang sudan mo sa aga, amo man na isudan mo sa udto.
2: Kagway man dayon may nagakot sa imo nga DOH mo.
6: May man.
2: Kung gataas sugar mo, ay man may gatudlo sa imo unless matumba ka na.
6: Yeah.
2: Kung gataas BP mo, ay man may gatudlo sa imo sa prevention o kung maintenance unless matumba ka na. So, dako gidiyas ang problema.
6: Kagang mga...
2: legislation, hindi mo na ni kinanglan kung gina-edukar kita tudo sini sang Department of Health.
6: Tiwa isang pag-edukar, Radyo Manovi. Kita, okay kita.

0: alat. Tapos na may tendency nga maglaway kabla. Mabatsagan mo na kung nagkakaon kabla paho. So may gamay kang feeling nga daw galaway ka or nakaproduce duga nga laway ang dila mo. So manotis mo gid, sobra nga sodium na. Kita mo ang ginahilo sa iban sa ido. Asin? Or bitsin.
1: Grabing sodium na.
0: No, sobra-sobra nga sodium content. Pero kung may id-id ka mo, lantawan nyo bala ang...
1: May kwanay.
0: Sodium content sang inyong
1: ginabakal.
0: Crackers.
1: Crackers.
0: Ang na. Crackers nyo, siling mo, okay, low sugar.
1: Pero sodium content.
0: Naman sa asin. Lantawan nyo ang crackers. Hindi lang kumagambal brand. Mm. Pero ang pinaka-famous nga crackers, sinang daw transparent bala kag blue ang ngala niya. Nga may gamay nga red. Tapos ang isa, naka-biscuit ang form. No? Kaga kulor niya pula.
1: Namit mo?
0: Lantawan niyo bala. Ang sodium content niya kay hindi hamak. Te, batasan tangadaan mga kaunta crackers.
1: Ah, ilang soft drinks.
0: Dayon, parisan ta soft drinks. Overloaded naman sa sugar. So, hindi mo ni mabasol si Doktora Gurisita, si Congresswoman.
1: Doktor siya mo.
0: Ngayon nabalaan niya eh, kay doktor siya.
1: Doktor siya.
0: Pero nami, tani ni ko ng DOH, kamo na mismo matumato, ang ginahambal na mong subong, kamo ni tani ang gahambal. Galing kay Alin, sang una, no? Ti, ilit ya ang DOH mo. Hindi mo yan mapahambal dali-dali.
1: Ti, pasinsyanay kita eh. Hmm. Pasinsyanay kita, amo na mambal tara Jumanovi, pasinsyanay kita kay ang aton nga DOH. Mm. Wayag hulag ang tanan niya nga mga ginaubra subong iya niya sang lokal LGU niya.
0: Panahon sang COVID.
1: Ay waay ginis lai.
0: Hindi COVID malipatan. Word for word, marumduman ko pa sa subong hasta ang tuno.
1: Mm-hmm.
0: Pinakauna nga estasyon sang radyo nga nanugid sa mga Ilonggo, my first case.
1: Kita
0: may index na kita sang COVID RMN Iliwilo. Hmm. Sanggin pa report ko ini kagin talakay ta una gid sa programa ta nakabaton ako dayon pamahog.
1: Hmm.
0: Nga ginakwestiyon ang aton effects kag ginapahog kita ba si makasuhan sa sobrang pag-alarma sa tawo. Kaya global nga issue ang COVID. Siling ko sige ah. So be it. We stand by our story. De bla sa Richmond Hotel to.
1: Richmondo. Pinakauna to eh.
0: Singaporean Chinese to.
1: Nagsakay-sakay pa to sa taxi.
0: Nagsakay sa Light of Glory. Pakad to sa Qualimed Hospital. Gin-report na sa DOH. Kung may record, wala. Akig pa ang taga-DOH sa
1: aton. Akig sila sa aton to, Radzumanovi.
0: Siling ko na word for word hasta ang tuno. Ma-recall ko pa hasta subong. Why COVID? Why gani COVID? Amugin ang tuno niya. Ambos interview, kaiti, kuniset mo, why kasalabat?
1: Mm-hmm.
0: Aring tuno, mangkuta ko luat mo sa ido.
1: Anong tuno?
0: Why COVID? Why gani COVID?
1: Klala ko, ginagambal sina. Lunduman ko na nga ang
0: kapiling
1: taxi.
0: Kapiling ko yambal kung sino subo, mangkuta ko.
1: Sino na?
0: Si Dr. Glenn Alonsabi. Mm. Why COVID? Why gani COVID?
1: Tanduman ko na nga ang taxi ito nga ginsakyan nila, Radzumanovi. Pinainita nila daw.
0: Kaga gin-disinfect.
1: Gin-disinfect?
0: Mayo pang Light of Glory. Bilang responsableng transport service, pag-interview ta, nagpa-interview ang tao sa kwan nila, sa
1: office.
0: Office. Kaginambal, gina-disinfect na nila. Te, anong butang balon sina? Pagsunod nga, lobby mo nung hambal.
1: Ano?
0: May COVID! May ara gani COVID! nga iyan niya sang gobyerno Ulubrahon nga kami as radyong kapangisog. Te, kay na alarmatang tao. Te, hindi bala nakabulig kami sa inyo.
1: Te, din ang mas manami.
0: Hindi yan ay magwas balay nyo kay Arin na digali si Luilo Subong.
1: Anong gusto nyo? Hindi pag ipabalo ng tao. Din ang tao magsinagi kaginuwa.
0: Mm.
1: Kung nagaginuwa ang tao, mas damo ang malatnan.
0: Mm.
1: Hindi aware ang tao nga may ari na diri. Common sense.
0: Te, muna nga nga da pauwak gi kami sinisa ginambal ni Congresswoman Gurisita kay pila ka pamilyade ang nawad-an sa ila breadwinners katimprano pa nawad-an sang functional nga iloy kay naigo sang diabetes, naigo sang high blood kay wala man nagaedukar ang aton gobyerno.
1: Ang aton abi Radzumanovi ang mga pumuluyo naton, wala na sila sang ginapaminsan nga ibang importante kakaon lang.
0: Amo na.
1: Ti mabakal to sila sa Changi. Subong, gapamati ka muda. Lantawan nyo ang sodium content sang inyo noodles. Bisan ano nga brand?
0: Ang asin, ah. Munang sodium.
1: Lantawan nyo ang sodium content sang inyo sardinas.

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Giga!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:50 sang aga. Balita Nasyonal.
1: Tatak RMN.
3: Magkaradyo man, mag-file ang kontani sa motion to quash si Senador Rodante Marcoleta ang usaging pasaka sa iyang plunder kag ang posible pag-iso sang warrant to arrest rason nga nagpadulong ini sa Sandigan Bayan kahapon sang aga. Apang sa iya pag-abot, nagahulat na ang iyang warrant to arrest nga sang Biyernes pasang gabi na isyu. May kantanan ini sa papasaka sang kaso sang Office of the Ombudsman sa nagligad nga Biyernes ang usa ginaligar nga pagbaton sini sa 75 million pesos nga donasyon para sa kampanya apang wala niya na ini gindeklarar sa iyang statement of contributions and expenditures sa konsose kag campaign finance reports. Pagkahapon, nagreklamo ini nga nagapananakit ang iyang dughan ka nagtaas ang iyang blood pressure rason nga gindala sa ospital. Samtang ginkumit na sa Quezon City Jail, male dormitory sa nayanay congressman, Mike Defensor kag negosyante nga si Joseph Varias Espiritu nga kaangay nga akusado ni Marcoleta. Kagabi, ginaristo ang isa pa kakusado nga si Aristotol Baluyot Viray.
2: Naging yo ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court nga imando ang pagpasa sa kon pagbasa sa expanded list sa Bureau of Internal Revenue kon BIR records ni Vice President Sara Duterte sa nga banang nga si Manises sa Carpio kag sa mga negosyo nga ila ginapanagiyahan. Ini nga anunsyo ng House Prosecutors Jerby Luistro kag Chel Jokno kasunod sang desisyon sang Senate Impeachment Court nga ibalik sa BIR ang tax records nga resulta sang sabina nga gin-issue sang House Prosecution Panel sa deliberasyon sang impeachment na complaints sa bisar nga base sa National Internal Revenue Code confidential ang tax records. Ginsiling ni Luistro nga nagalaom ang prosecution nga masunod ang constitutional mandate sa public accountability.
4: Just like what they did, ipinababalik na nila sa BIR, right? But nevertheless, we have a pending request for issuance of expanded list of documents from the Bureau of Internal Revenue. We are hoping that it will be considered. It is more than what is contained in the box. Kasi yung nasa loob ng box, remember, it is because we issued a subpoena in the Justice Committee of the House. To be particular, it's ITR, income tax return. And then the team realized that there are other documents pa pala from BIR that we need for this impeachment trials.
2: Ang kabayan sa paig ni House Prosecutor Jerbil Luistro, manunduman ginpaig sa presiding officer nga si Chis Escudero, nga wala pa ini gintugyan bilang ebidensya kag wala pa na markahan samta nag-isyo sang subpoena ang Senate Impeachment Court sa di maglubo siyam ka mga bangko nga magdapasa sa mga ini sang bank records na ni Duterte kag sang bana sini nga si Attorney Man Scarpio. Magluwas sa mga bangko na isuman ang subpoena at testificandum sa duha ka agent sang National Bureau of Investigation.
1: Tatak RMN.
2: Ang balita ngayon na batian dulong sang Vita D Plus Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international unit sang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy nga aton kape, Vita D Plus Coffee Mix.
1: RMN News Negosyo.
3: Ginpatuman ang pasaka sang preso sang gatong subong adlaw kahapon gipaig ni Department of Energy Secretary Sharon Garin nga yari ang aprobado nga pagbago sang preso. Diesel nagsaka sang 1.57 tubtob 3.57 kada litro. Kerosene pagsaka nga 1.10 tubtob 3.10 kada litro. Gasolina nga nagsaka sang 25 sentimos tubtob 1.35 kada litro. Nakadepende ini sa oil retailer ang price adjustment. Sa ato naman nga bayluhan ay 1 dolyar subong adlaw sa US dollar 61 pesos and 50 centavos.
2: Ang balita sa negosyo dulon sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Mamasarilan sila kundi malapit ang inyong lugar. Mayara kita sa tatlo ka mga malls, SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. San Jose Antique, San Miguel Jordan, Gimaras, Bangga Dama, Santa Barbara, Tagbakaro, Pasay Istansya, kag Uton, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Roberto Guerra, Senyor. Mag-isipor na ako sa Mark na may nang tubo sa likod ko nga bukol.
7: Aha.
6: Daw may sis balahaw. Rihigin na si Tano Kukal. Life Extension D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang at sa magayad. Siktibo ka niyo.
5: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Tatak RMN.
8: RMN News Sports.
2: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Nagpaalam na si Alex Iala sa 2026 Wimbledon Championships. Ginluto siya sang world number 17 nga si Jasmine Pauline sang Italy sa round of 16, 6-4, 4-6, 6-3. Sa payak sinigin dayaw si Iala bangod sa iya breakthrough run sa grass court Grand Slam. Siya ang nagaisanon nga Pilipina nga nakalabot sa 4th round sang Wimbledon sa Open Era. Samtang ginkamasaan sang Australia ang Gilas Pilipinas 92-49. Sa final game sang round first round sang 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa piyak sini sigurado nang spot sang Pilipinas sa second round. Pinakaway pulos nga hampang sang men's basketball team ta mo gitong kahapon. Ahaw nga bisan mag-inbound lang di ka sulod bula, mapatabok bula no di ka patabok.
9: Ano ko na to yam?
2: Why kita sang mayo yang point guard, damak mo si Dwight Ramos, siya mo pa yang gin pa point guard kag siya pa ang hindi magawan. Si Johnny Asikwan, si
9: Barintos,
2: si RJ Barintos, why gito ay pulos?
9: Kulba bla.
2: Why
9: ko nagya patapos?
2: Lain yang point guard yang parehas kan day Jason.
9: Jason may Jimmy Alapag. May Jimmy Alapag.
2: Hindi mo yan magagawan, bisan din ni Tinorio.
9: Wala, ano kuno ina yung mga...
2: Why?
9: Well, why pang ang ila yan? Gusto lang nila yan. Aras lang napit sa ring.
2: Yes.
9: No, pero ay, gina, first stop, Radyo Manuvi. Why na ko naglantaw?
2: Ang problema, tamalan to, ang error. No, mo damo kita yung turnover. Mga 15 kaagaw mo.
9: Matsag ko, abi, daw, kuhan kita bala. Inang, nabala, ang players na bala, kapaminsar nga, grabe ni ang Australia. Ito, pagsulod pa lang sa court, kuha na kita, inang perdipilo.
2: Ayun, hindi ta ka-inbound. So, may pigaw point guard ta eh. Hindi ka patabok gawa ang point guard ta. Si Chris Newsom, kapilagawan.
9: Tige na, why ma, ano niya, nga, gaya-presuron kita. Sa basketball, Radyo Manuvi, normal ina yung presuron ka, nga bantayan ka na mayo, so dapat yung mayo man ka mo mag...
2: Dahil ay kita rebound, ay man ta kaboy tres, kaya hindi man mayong sit up ta, pigaw. So hindi na sa coach na, si Tim Kohn, brilliant nga coach.
9: Sa players kita.
2: Pigaw players ta. No? Ang kahapon to, makita mo kita ng heart sampang, si Kwan, si Micah Phillips Black. Grabe, gid ka aggressive ta ni. Galing, tiyano mo ay suportas. Si Junmar Fardo, mayong hampang. Galing, kaya nun mo ay.
9: Ano?
2: Why ka click ang tanan ta sa gwa.
1: Tatak RMN.
2: Malikawan tang makamamatay nga stroke ag heart attack kung mataas aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang paginomadlaw-adlaw sang life extension vitamin D3.
8: RMN News Entertainment.
3: Spotted ang Ilongga singer nga si Bea Badubi or Bea Badubi sa mga bisita sang intimate wedding nanday Taylor Swift kag Travis Kelce sa Madison Square Garden. Upod ang indie pop artist nga nagtambong ang iyang nobyo nga si Jake Hernand. Si Bea Badubi ang nangin front act sa unang US leg sang The Eras Tour ni Taylor sa 2023. Kilala siya sa iyang hit songs kanga isang Deathbed, Upod Guy, Pofo, acoustic favorite nga Coffee, Breezy Love Anthem nga Glow Song, kag ang fan favorite nga The Perfect Pair. Ginburag siya sa haro sa ngalan nga Beatrice sa Christy Ilihay, Laos, tubtub nga nag-migrate sa iyamay nga si Oliver Laos sa West London.
2: Okay, kung huwag pang kasal ni Taylor, ito
9: huwag mabalaan nga.
2: Ilungga nga muna to.
9: Ilungga, galit siya.
2: Ano, otis nyo, kailigid niya sa ato yung pag-apid-apid, no?
9: Siyempre, para makilala ko kita.
2: No, notice yung Pinoy. Oh, kailigid yung papid-apid. Galing di malang Pinoy. Muna, si Katrio na great pagdaog niya. Ang headline man niya sa newspaper sa Australia, Australian won Miss Universe.
9: Kaya muna.
2: Bagay, ito, hindi mo na malayan.
9: Okay lang.
2: Muna nga, ano gani, victory has so many fathers. But defeat is an orphan. So why kay muya, why amiga ako?
9: Di, kaluluoy. Kaluluoy ka gani kung pirdi kaya. Why ka?
2: Ang balita sa entertainment, tulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ng Life Extension Philippines. Inong kaisa lang ka sachet sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higo sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
7: Extra. Wow! Balita! Balita!
2: Kay balobla ka mo nga boring ang pinakamahal nga sulat sa kalibutan, ang Bordeaux letter nga ginakaptan sang wala nang kilala nga kolektor halin sa Singapore ang nagaunod man lang sang paybalo nga nabato na sang isa ka wine merchant ang shipment halin sa France 130 ka tuig na ang nakaligad. Apang ang nagpamahal sini amo ang kombinasyon sang stamps nga gingamit diri sang October 4, 1847 ara subong ina flash na mo sa screen. Sa pagpadala ni Edward Francis ang sulat sa iya partners, nagbakal siya sang duha ka stamp nga sang among tion dako na ang balor. Isa ang Mauritius blue nga pinakakilala nga postage sa stamp sa kalibutan nga mas mahal pa sa Mauritius pink. Naga-feature ang sulat sang original nga mga kopya sang duha, gani makonsider ini nga pinakamahal sa kalibutan. Nagabalor sang masobra $5 million. Sang una, 500 kakapi ang available, apang subong 27 na lang ang nabilin. Kaginakabig ng mythical treasure sang philatelist.
9: Ngayon man ito galiunod.
2: Pero ito kay daan bala.
9: Gabi no? Mm. Sige, dugay na na yan.
2: Sige yan nyo na pang uliktas ang molds. Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
9: Hindi ka magproblema kung nagataas ang imo nga blood sugar. Hindi pa ini katapusan sang kalibutan, pa doktor ka choy. Pakuha ka laboratory, sundon mo kung anong ginambal sang doktor. Pagkama sa doktor, untat yung kaon sang tamis. Untat ka sang kaon sang karne, kagang imo sila nga, carbohydrates, jutaya lang. Kadto ka sa butika, bakal ikaw magkaradyuman sang DTI 500, may charanti, nagikan sa Marguso, nga nagabulig ini, panubo sa blood sugar. Di sugar-sugar cane, nga nagalimpyo sang aton atay, kag mataas ang antioxidant properties niya, para hindi ka dali magtigulang. Gani, tiyoy kag tiyay, inom na kita sang DTX 500.
7: Tatak RMN.
2: Oras sa 7:02 na sang aga. Aton nga tingog iligay noon part 2 karon sa aton nga pagpangalagad. Ako si Radyo Man Novi Malion Guas.
9: Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
7: Tatak RMN.
10: Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the point.
2: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
9: Good morning, Karadjuman. Good morning, Radjuman Novi. Ari kita sa adlaw ng Martes sa July 7, 2026.
2: Karon istoryahan ta ang ato niyang balantayan, alas 2 sa hapon, ang ikaduhang adlaw sang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa apat ka articles of impeachment, nga dapat sabto niya, ang unahon gikaron ang pinaka-relatable.
9: Yeah.
2: No? Kay kon sa pelikula action movie ini ang iya pamahog nga patson si presidente Bongbong Marcos ang asawa sang presidente kagang anay House Speaker nga pakaisaman sang presidente
9: ang hambal nila Radjumanovi bisan pa sino nga mga lawyers amo ni kunong pinakahapos kay ang ebidensya ang naghambal mismo ang ginakusar
2: parehas man bala kay Marcolita.
9: Yeah.
2: Wala sang iban nga nagproduce
9: sa
2: ikaso sa imo kagkuan sang ebidensya kontra sa lawas mo kundi lawas mo. So ang isyu na di subong hindi lang kay i-deny ini sang vice presidente. Ako niya na ni pero ang isyu na lang kun bala this constitute sang pamahog nga magawarant gid sang kinanglan i-dismiss gid siya.
9: Yeah.
2: Sa serbisyo or i-impeach siya or i-convict siya sa impeachment niya bilang Vice President sa Pilipinas.
9: Although nga sa mga press conference ni VP Duterte, ginambal niya, nga ti kinamatarong niya kuno maghambal nga kusubong sina.
2: Freedom of expression.
9: Pero wala man kuno iya sang ginpatay.
2: Yes. Pero loaded to ha.
9: Yeah.
2: Mabugat ang puntos sang prosecution. Batok sa Vice Presidente, based sa ginambal ni Chief Prosecutor Jerbil Luistro. Nga kung may poder ka, hindi ordinaryo nga mahambal ka sa matinaga nga mo sina. Matiyan ta bala, Jace, ang voice clip tatuliwat kay Luistro bala sa Balita Nasyonal mo. ari gin summarize niya kagti dirin addi kinanglan magdepensa pudo ang defense lawyers ni BP Duterte kay kanami isang pagplastar sang prosecution. So matiyan tabla no kay amo ni ang una karon kag ang mahandol sini interesado giguro ang mga Ilonggo kay ang magauyat sini nga prosecutor amo si attorney congressman Lawrence Defensor ti matiyan ta kon paano nila ni present karon ari law ang ginambal ni congresswoman Jerby Luistro sa opening statement kahapon
9: opening statement niya
2: nga ma-relate mo sa istoryahan karon sa hapon.
4: Just like what they did, ipinababalik na nila sa BIR, right?
2: Hindi, but nevertheless, ay, isa ang kaduwa niyang clip. Tiduwa na lang, unod mo.
9: Natawa na may dumay another Rajuman Jason.
2: Ang una niya, Jace, o kung na yung kaduwa niya.
9: Base sa top story
2: sa
9: siya.
2: Sa top story ta. Oo. Sa top, national, sa national mo, Jace, papanaugab lang national mo. Nan, araw, na.
9: Ah, muto sa.
2: Ah, muto.
9: Ara sa sakwan. Sa
2: top story.
9: Top story ta. Sa
2: nam. Balik ka sa top story ta kayo.
9: Sa item 2. Item 2.
2: Sige, BJs.
11: We may criticize one another. They may compete fiercely for power. That is democracy. But democracy ends when violence begins. Sa kasaysayan ng ating republika, walang busy presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang, walang busy presidente na nagpapapatay ng pangulo. Ngayon lang, walang busy presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang. The Constitution provides many means on how to resolve political conflict. Election, legislation, public debate, judicial review, and even impeachment. But it does not permit threats. It does not permit violence. It does not permit people entrusted with power to place themselves above constitutional restraints. Your Honors, at the center of this case lies a simple question, perhaps the most important to any republic. When the people entrust power to a public official, does the public official remain accountable to the people, or do the people become accountable to the public official?
2: Nan, so loaded,
9: loaded ka nami isang
2: grabe ang pagplastar ni Luistro. So in other words, amo ni ang direksyon karon ni Congressman Lawrence Defensor. Pag haboy nila sang amuning parts ng articles of impeachment, batok sa vice presidente. Ni kapon sa opening statement ni Congresswoman o ni Attorney Sison, Sheila Sison, wife pa ni ma-address siya.
9: Yeah.
2: No? Pero generic to, ang ginambal niya. Pero ang matandaan ko, siling niya gin-elect ni isang 32 million ka mga Filipino. Hindi inyo siling nga hambalon nyo lang basta-basta nga palino nyo. Pero ti buka na da ang legal community sa pag-interpretar sa nga mo sinang halambalon. Kaya ti bisan common sense lang bu sa idol, hindi mo kinanglamangin lawyer. But because you have been elected no to public office and not because you were voted by 32 million Filipinos, no, mapinagusto ka lang da sa imong obrahon kung makapungko ka na. So tanan nga ini, gusto na to ni Painchindi sa mga pumuluyota nga may trial.
9: Yeah.
2: Okay? So tanan ka pala mati ng mga pingklawan, mga dilawan, mga DDS, kag mga Marcos loyalist, kalma anay. No? Kinanglan may insindihan nyo anay, amon yung purpose ng trial. Ihambal sang kontra, nga kinanglan ginis sa kakason. So mangkuton ta sila, ano inyo ebidensya? Anong balasihan sa layi sina? Parang kinanglanon gid nga i-impeach siya. Ang pihak naman,
9: sabat na to sila.
2: Kinanglan man pamatian ta kamambal na sila nga wala kamurason nga kakason ni siya.
9: Ano imo ebidensya?
2: Ang inyo ebidensya din. Kag kunara ebidensya nyo, daw hindi man ina amo na kakusog gid para mapakakas nyo siya sa pwesto. Nga perdihon nyo pa ang mandate sa mga Pilipino nga nagbuluto sa iya. So amo nang purpose nga may trial. Pero ining mga minango ng mga comment iya nga
9: why na iya.
2: Pero sila nakabaton, may mga malita. Why na wala na merito sa trial subong, no? Bisan ano nyo pakambal sina? Because balaan nyo man sa lawas nyo hanggang social media lang ina. So imbes magsagad kamo komentar da nga pila ang nabaton nyo nga malita, no? Pila ang nabaton mo, congressman, prosecutor, why na ina merito subong? Kay wala na to ginaistoryahan sa trial. Wala man ina impact no sa mga desisyon sang aton nga mga senator judges. So kung pwede, comment ka mo sang may pulos. Pero kung hindi gin malikawan, hipusan nyo na lang, no, ang inyong mga baba.
9: Kamati, ibala ka mo, gagdayon, ibutang mo gin sa utok mo. Ang komprehenso nyo dapat nagadalagan. Hindi pwede, Radzumanovi, nga nag-comment ka lang.
2: Yes.
9: Ako, nagbasa ko sa mga comment. May ara gid yang punder gid yang utok.
2: Why gid?
9: Nga waay aga pamati. Ang ila lang, basta mo kuni, muning akon.
2: Kagang gamay nga nabasahan sa social media eh.
9: Why gid?
2: Sama na lang ni Ubrahon taho, kay ti ang proximity sa balita, nakasintro kita subong.
9: Ti bantayan ta gini.
2: Sa kay Congressman Defensor.
9: Ti aton ni.
2: Kay aton ini.
9: Aton
2: ni. Iloilo sa mo.
9: Yeah.
2: No? Pero balaan mo naman ang generic nga atake sa tanan nga prosecutors. Malita,
9: tanana.
2: Corruption. Kasi lipat ka mo, bata mismo ni Senador Rodante Marcoleta, one of your own. Kung antay ka sa mga prosecutors, si Congressman Marcoleta mismo nagambal. Niya, may man ko gambal ng tanan nga Congressman Buaya. Ang isa nga hindi Buaya, sure ko, si Congressman Lawrence Nonoy Defensor.
9: Di o siya na nagambal, kay Inis Lopdanay, Radzumanovi.
2: Kita nga mga taga-Iloilo, aware kita.
9: Balanta na.
2: Ang record sa mga defensor de, sila na lang ang last surviving political dynasty de. Dynasty man ni sila. Nga wala, no, sang kaso, sang korupsyon.
9: Huwag mamansahan ang pangalan nila, Radzumanovi.
2: Wala ka man isyo sa ila, nga nag-flex ang poder.
9: Yeah.
2: Kay bisan sa mga kalanaan, di huwag kakabate, iyang nag-waslik poder ang mga defensor. Bisan pa nga congressman, gobernador, ang tatay nila, congressman kag gobernador man ang mag-utod. Wala gidya isyo sa ila, di. So, gin-amplify na ni Marcoleta sa Congress. Di, ang punto na mo hindi ginhambal, hindi ta pag-ubuon ang parehas tayo nga Ilunggo.
9: Yeah.
2: Kay kisyo, na-feed ka mo sa fake news.
9: Ang pamangkot
2: ang
9: gani.
2: Ang pointa.
9: Ang ambal ni Congressman.
2: Hindi tanan nga nag-gausig o kundi tanan nga prosecute sa kay Vice President, ang inyo idol. In fact, pwede man naton nga mga idol tanan. Kiti do ano bala nga babae, nag-vice presidente from being a mayor. Hindi tanan nga nag-prosecute sa iya, corrupt. Hindi tanan ga prosecute sa iya, may malita. Hindi tanan ga prosecute sa iya, no, nakatukob kwarta.
9: Kung nangambal ko kay Congressman Lawrence Radzumanovi, siling ko sang una, waay sa nag-bash sa imo. Pero sang ginbaton mo ini, siling ko damo na sa nag-bash sa imo, siling niya ti batunon ta, kay amuni ang mandato ta nga trabahon ta, trabahoon ta. Mabasman ka mo sa iya, pakalainon nyo man ang fellow Ilunggo naton nga pumuluyo nga representatives ng 3rd District. Pero tiga trabaho na si Radzumanovi. So karon, yes, malantaw kita.
2: Kag it is very important to note, sa tanan nga naguluwa nga mga nag-execute affidavit kag naghaboy akusasyon sa mga nakabaton sang malita, tandaan nyo, wala gid nakagwa ang ngalan ni Lawrence Defensor.
9: Why?
2: Ang kagwa, pirmi nga ngalan, Janet Garin, Jo Ang,
9: Jam
2: Marunda.
9: Lagi na nga tatlo pirmi. Oh.
2: Amo man ang agin pili, man isaguro, kay luwas nga bugado siya. Bala nilaway ka sang hiyaboy nga isyo. Tikaroon kung kamo mga Ilunggo, mostly lock profile kag mga fake account, kung ang misyon nyo man lang dipinsahan si BP Sara, dipinsahin nyo.
9: Yeah.
2: Pero hindi na kamo magaboy sang lain nga isyo sa parehas ng Ilunggo, kay aware man kamo. Wala inasa sang isyo sang korupsyon. Kag nobody has mentioned his name, no, sa tanan nga mga affidavito nga nakabato na siya. Kung bisan abi, may ambala nga ara sa sang amuto nga time. So, hindi nga kamo sina. Likawin nyo nga muna. Kag kamo man nga mga Ilunggo, kag pala mati subo, we would like to encourage you. Gwa kamo ka mag-commentar.
9: Yeah.
2: Kung hindi kamo mag-engage sa comment section, post kamo
9: post
2: sa inyo.
9: Post kamo sa inyo.
2: Status. No, sa inyo nga mga wall. Kay hindi pwede nga ang narrative sa pagpangguba. Kag managu lang sa mga lock na profile, amo permi ang magpangibabaw. Nga ang nag-aamon ng Pilipinas, kay ang tanan nga nag-aubra insakto, kag hayag nga nag-pahayag sa balatsagon sa social media, nagapalagyo kamo kung maingkwentro nyo na ini mga nakalock ang profile. Pero I suggest, no, hindi pwede. No? Kay palarias malantali, nga kung malunod ang Pilipinas, lunod man kita tanan. Kung may nabunan ang korupsyon, may nabunan ini, kita pirde tanan, hindi lang kay sila. So kinanglan ang bagit ka mo subong kay Budlay na.
12: Tatak RMN.
2: Pangistoryahan ta na karon sa aton nga pagpangalagad. Kaga subuman ti mga highlights kahapon nila.
9: Yeah.
2: Isa sa mga notable tong realisasyon ko ang merits ang kaso, ya hindi pa kita
9: yadalita. Ate, oh, hindi ta naman intran pa.
2: Again, ang posisyon na mo ni subong, it's very clear. ang purpose ng trial, pamatunan na kung may sala ang BC Presidente o kung wala. Mm-hmm. Hindi kita kambal, may sala siya.
9: Hindi kita kambal nga way sa sala.
2: Na namon ang purpose ng trial. So, dulaon ta na anay ang maton nga mga pagkapolitiko. Mm-hmm. No? May obligasyon kita nga mamate kay diskubriyon ta anay kung ano ang matuon. Pero ang realisasyon ko kapon niya sa Senado, narealisar ko busay, dol, pwede kita galiya ka senador nga doon.
9: Tiyoy.
2: Pwede kita ya. Kung amo man lang to, ang parang mga level, Ruben Padilla. No? Nga sila niya, para kay Chinde, siya nag-google siya. No? Tapos ma-intragit bala, tapos yung ambag malanggalis ang istorya niya, nga binais itong mga abogado, google malanggalis. Pwede kita galiya ka senador, timan inisa lang siya sa fellow actor niya. Dito lapid siya, ipos lang kuya. Niya mo man nagyapon, agyan ko na na. Kamu na sabat ko kay Lito Lapid, amo da atana noy, kung skray apa. Amo da atana noy. No, amo da atana dapat, no? Kuwait mo tinugambal, iposa imong baba. Si Ruben Padilla, yung galawas ganyang gas sa matsag niya, diskarte pa sa chicks gapon, la?
9: Gabi. Yung
2: panghambal bala da, yung doon binulatik, la? No? So, pwede kita gilay ka senador kung magamo na.
9: Kaya mo nang ginbuto nyo.
2: Pero,
9: muna yung buto nyo.
2: Bala nyo nga nagamon ng senado, kaya may mga tao kang mo gina-elect pa rin sila. Last niya nga comment, nagligan, mambal niya gani. No? Niya tapos na sa rally blas ang iglesia. Mm-hmm. Niya tapos na ang ira sang sagad hinambal Ingles. Kita mo, din ka mo kakita sang senador. Ngang isa ka universal language, kagbalanta, amo ng weakness ang Pilipino sa abroad. Amo ng weakness nga ang kabataan ta bisan reading comprehension di ka intindi kay hindi ka balos ang instruction nga ginhambal sa basic English ginapabugal niya pagka ginagatungan ang mga tao nga ipabugal mo kung di ka balo mag English.
9: Ang kabataan niya Radyo Manovi spoken ng dollars.
2: Oh.
9: Ang asawa niya spoken ng dollars na. Ti sa balay nila nga wise lag English.
2: Oo. Oh. Pero gatungan mo ba lang tao? So ginatagaan mo sa influence ang kabataan, okay lang ni pre, kung hindi tagali mga budlay to speak the universal language, which
9: estilo.
2: Is vital, no? Para makaubraman kita sa gwa, kag makakwa kita competitive salaries and compensation, para okay. Sa iya, wala lang.
9: Kato ka to, Abi, subong sa gwa, Radyo Manovi, apply ka to, dayon mang kuton ka, ang isabat mo, Gailunggo ka, Tagalog ka, tanawang takong mabaton ka.
2: Tapos sa mga Vietnamese to yan, mga Taiwanese,
9: abi.
2: Nga hindi man na native English speakers, gambal English, di sila yan na baton.
9: Yeah.
2: So muna, nga nag-aamuni ang Pilipinas, kaya may mga senador ka mo gina-elect, pareho ni kay Ruben Padilla.
9: Imagine man, balsa yan.
2: Ako, I have nothing against kay Tano, bisan mga dugahangos to si Pia. Oh. Hindi ko maintindihan, nga doon ginahapo to yas Pia kay Tano.
9: Amo nga mo ng style yan ni Pia, di pahangos yan man.
2: Baka ron ni dissect na kung ano ay han.
9: No, matyag ko.
2: Iba niya, way, abik mong pangumusta siya.
9: Pero second part.
2: Try nothing against kay Tano.
9: Ati, oh.
2: May pulos to yan na panghambal.
9: Base ato sa layer, Radyo Manovi.
2: Oo, ba't dibatihan mo lang eh.
9: Mm-hmm.
2: Pero kay Ruben Padilla, din ka nagkuha sang guts mo noy. Magsagad ka to kasugbo, doon ang ihambal mo lang. You turn to Google for your source. No? Paras man na kay Manuel Mihorada, nagligad. Pakauyaan niya to si Senador Frank Drilon, Bilo Pilipinas, kagang Iloilo, sa Iloilo Convention Center, sa pamangkot din source niya, Wikipedia. I-Wikipedia, bisan hindi ka pa mango sa technology, hindi ka pa alam sa technology, aware ka, pwede ganin ma-edit na.
9: Edit, pwede ma-edit, ikatubla ka mo subong sa Google, i-Wikipedia nyo ka editon.
2: Tikon, pwede mo ma-edit, ibo tambalon, kung kontra ka, pwede mo imo-imuan sa tuya ka mo. Bawaraw-araw pa. Tiya mo na nga nag-sinadorin niya. May paslito lapid, mangkoton mo. Niya, ipos lang ko diya, kinagyan ta naman ha, niya hindi na kita bagusin ha. Tiya mo na iatanan no eh.
9: Timambalyay mo si Tuto mo Ruben nga. Sini niya, kami kasuhan niya, ako kasuhan ako sa obstruction of justice. Kaging papalagyo ko si Bato de la Rosa. Sini niya, hindi kami tumakas. Naglakad kami.
2: Hindi sila tumakbo ko no. So ang standard galay subong sa pagpalagyo kriminal, kinangang madlagan kagit.
9: Tumakbo.
2: Tiya mo na ha. Amo nang ginahambal nyo. Nga maalam nga senador. Nita mo number one pa sa iya. Ay, Diyos ko. Sige, part 2 karon istoryahan na ita. Sa mga DDS, pinklawan kang Marcos Loyalist, hindi ka mo anay sagad pang bash kang hindi ka mo mang-inaway.
9: Mati ka mo anay.
2: Oo, oh, mati gig kita.
9: Mga pundir ang utok na bala, pamati ka mo na eh.
2: Mission subong ng mga lock profile.
9: So?
2: Kasay waron nyo na nga daan ang mga kurman sa radyo.
9: Kaya buli nyo eh.
2: Kaya nangyong mainstream media bias. Pasensya lang, hindi na katalab na from now on.
9: Tilawin, tilawan nyo di karong samon.
2: Why na, hindi na
9: katalab. Ka mo di.
2: No? Kay kinanglan, no? Tubangon na to, dinisang insakto. Hindi ka mo magpalanago. No? Let us engage facts from facts. Hindi pwedeng binutig na lang ni Permi o pang-bash na lang ni Permi. Radio Man, Novi Guaso.
9: Reagan Arlos.
13: Tatak, RMN.
14: RMN Network News.
15: Banta sa campus. Kasama mo mula rito sa IFM News. Sigupan ito sa Idol Denise Brillante Tatak. RMN!
14: RMN Police Report!
16: Mga vape at brass knuckles na kumpis ka naman sa ilang mag-aaral sa Science City of Muñoz, Jasa Nueva Ecija. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
17: Brass knuckles o acero at vape ang ilan sa mga gamit na nakumpiska ng Science City of Muñoz Police Station sa ilang mag-aaral sa isinagawang inspeksyon sa mga paaralan sa lunsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jacril Bilibli, ang hepe ng pulisya ng Muñoz mayroon ang ginagamit na metal detector sa mga school gates bago pumasok ang mga mag-aaral. Pinaubayan na rin ng pulisya sa guidance counselor ang paraan ng pagdidisiplina sa mga mahuhuling bata. Paglilinaw niya, ang pangunahing layunin ng kapulisan ay ang pagsagawa ng mga preemptive measure o pag-iwas sa gulo at ang pagtugon sa anumang tulong na hihilingin ng paaralan. Kaugnay nito, sinimulan na rin ng lokal na pulisya ang pagpaparaban ng 6-8 policy kung saan dapat ay nasa loob na ng paaralan ng mga estudyante pagkatapos ng alas 8 na umaga. Pagkatapos pumasok ang mga mag-aaral, nagpapatrolya naman ang mga pulis gamit ng kanilang mobile patrol at bumabalik sila sa tapat ng paaralan kapag oras na nauwian para magbantay. Patuloy din anya ang pagkipag-ugnay ng mga paaralan sa kapulisan tuwing may mga aktibidad na gaganapin sa labas ng paaralan. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng offline ligtas eskwela o ang programa ng PNP para sa balik eskwela na nakatutok sa pagpapalakas ng police visibility, pagpapatrulya at pagipag-ugnayan sa mga opisyal ng paaralan para sa pag-iwas sa krimen. Kasama mo sa RMN Drive Asia, Radyoman Ace Blanca, Tatak RMN.
14: RMN Police Report.
18: Pasintabi po sa mga kumakain, dyan po sa bukid nun, meron hong mag-asawang senior citizen ang natagpo ang patay na sa loob ng kanilang bahay. Kasama natin sa balita, Radyoman Mark Mikabalo ng RMN Malaybalay.
19: Naaagnas na ng matagpuan ng mga otoridad ang mag-asawa sa loob ng kanilang pamamahay, partikular sa Prok 7, Barangay Palacapaw, sa bayan ng Quezon, dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang mga biktima ay kinilalang sinang alias Densyo, 64 na taong gulang, at ang asawa nitong si alias Inday, 66 na taong gulang. Ayon sa report, nakatanggap ng tawag ang pulisya hinggil sa insidente at pagdating sa lugar, halos hindi na makilala ang dalawa dahil sa estado nito at sinasabing mga lagpas isang linggo nang namatay. Napag-alaman sa investigasyon na mayroong tatlong tama ng baril sa katawan ng babae, habang hindi naman matukoy kung ilang tama ng baril ang tinamo ng mister. Sa ngayon, patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng pulisya sa insidente, lalo na pagtukoy sa posibleng sospek at motibo ng pamamaril. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Mikabalo. Tata, RMN!
18: Abangan sa aming pagbabalik, Super Typhoon Bavi, inaasahang papasok sa PAR. Mamayang gabi o bukas ng madaling araw at palalakasin ang hanging habagat.
16: Dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw.
14: RMN Network News.
16: Buntag Pilipinas sa Ilopos.
18: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Right.
16: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
20: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
14: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: RMN Network News.
14: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
18: 7:26 ang oras ngayon. Ibabalik ng Senate Impeachment Court sa Bureau of Internal Revenue ang green box o kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Man Scarpio. Paliwanag ni Impeachment Court Presiding Officer Chiz Escudero, walang lawful order mula sa korte para ma-turn over sa Senado ang naturang selyadong kahon, lalo't hindi naman ito namarkahan sa pre-trial brief. Hihintayin din muna ng Impeachment Court kung may motion na iahayin ng alinman sa prosekusyon o depensa para sa pag-i-issue ng subpoena sa naturang BIR box.
21: Yes, totoo, binalik ang BIR box. But this does not mean na nawala na yung evidentiary value nitong ebidensyang ito. Because at the proper time, ibabalik po ito. I-offer po ulit ito ng ating prosecution hopefully the court will admit this as an evidence. So sa ngayon, ay nandyan lang yan. No? At hindi naman nawawala yung kanyang value as an evidence.
18: Si Impeachment Trial Advisor at House Prosecution Panel Spokesperson Robert Ace Barbers. Samantala, iginit naman ni Escudero na dapat talakayin sa harap ng publiko ang anti-money laundering council records ni VP Sara Duterte. Ito'y matapos tanungin ni Senator Judge Erwin Tulfo kung maaari bang talakayin ang AMLC o AMLAC records ng Vice Presidente sa executive session dahil sa umiiral na bank secrecy law. Iginit ni Escudero, dapat na ipresinta ito ng magkabilang panig at hindi sa executive session, at ang desisyon kung isa sa publiko ito ay ibabatay naman sa ilalatag na oral arguments ng prosekusyon at depensa.
16: Dapat daw maglabas ng paglilinaw ang Supreme Court sa kinakailangang boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ito ang pahayag ng political analyst at UST Department of Political Science Chair, Dr. Dennis Coronacion, sa gitna ng hindi pagdalo sa paglilitis ng ilang senadora. 2/3 o 16 na boto sa kabuang 24 na miyembro ng Senado ang kailangan, pero 21 na lamang ang mga senador dahil nakakulong sina Senador Jinggo Estrada at Rodante Marculeta habang nagtatago si Senador Bato de la Rosa. Ayon po kay Coronacion, posibleng maging justiciable matter ang issue kung saan kinakailangan idulog sa korte kung dapat bang babaan o hindi ang minimum na 16 votes.
22: Generally speaking, hindi pwede makialam ang Supreme Court impeachment trial. Unless of course, sa conduct ng trial ay mayroong mga justiciable matters na kinakailangan i-resolve Supreme Court. Very crucial yan at pasok siya doon sa tinatawag ng mga lawyers na justiciable matter. At dapat po, habang nasa early stage pa lang yung trial, meron ng any of the two camps ang mag-file ng petition sa Supreme Court upang hingi ng clarification, klarong ruling regarding doon sa katanungan niya na subject ng legal debate. Kung pwede bang babaan yung threshold para makapag-convict, o as is yun, hindi na pwedeng babaan yung minimum of 16 votes.
16: Ang sabi naman ng constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa, kung gusto ni Senador Marculeta na makalabas para makadalo sa paglilitis, maaari siyang maghain ng petition for bail sa Korte Suprema para pansamantalang makalaya.
23: Kung yan ay granted, maaari siyang pumunta at mag-attend ng hearing sa Senado. Kasi kung wala ka naman doon, hindi ka naman pwede nasa lupang kulungan at boboto. Kasi nga, you don't participate officially doon sa proceeding. Pangalawa, mahirapan din na magbibigyan ka ng sagambahan. Kasi yung mga ordinaryong kriminal nga, pagkaw ay under preventive detention, takang cellphone, ito ang papartisipate sa hearing. Hindi na alam kung papayagan yan ng sandigan bayan. Yung baka mahihirapan na pagbigyan yan. Mas may kasa pa siguro yung petition for bail. pansamantalang makalabas siya. At
16: yun po ang tinig ni na USD Department of Political Science Chair Dr. Dennis Coronacion at dating IBP President Attorney Domingo Cayosa sa panayam ng DZXL RMN Manila.
0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
18: Yun pong kahilingang makalahok sa impeachment trial sina Marcolet at Estrada, isang malaking kalokohan. Sino ang nagpahayag niyan? Alamin natin sa ulat ni Radyoman Grace Mariano.
1: Malaking kalokohan para kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang pagnanais ni Senator Alan Peter Cayetano na makalahok sina Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ni Sendanya sa motion ni Cayetano na makipag-ugnayan ang Senate Impeachment Court sa Sandigan Bayan para hilingin ang partisipasyon ni Marcoleta at Estrada sa impeachment trial. Tingin ni Sendanya walang kredibilidad na maging judge ang mga mismong lumalabag sa batas. Punto pa ni Sendanya, kung papayagan ang apela ni Cayetano ay paano ang magiging outfit ni na Marcoleta at Estrada sa paglilitis, kung magsusuot ba sila ng uniforme ng kulungan o robes ng mga senator judges. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
16: Ang Philippine National Police ay nananatiling naka-full alert sa kabila ng mapayapang kilos protesta sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Gerald Ulep.
5: RMN Special Coverage.
6: Generally peaceful ang mga isinagawang kilos protesta kahapon kasabay ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi National Capital Region Police Office o NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Averina, sa kabila ng tensyon at tulakan kahapon sa pagitan ng mga militanteng grupo at pulis ay naging mapayapa ang sitwasyon. Paliwanag niya agad natugunan na ang init ng grupo at pinayagan silang magprograma sa southbound lane ng Jokno Boulevard kahit sa walang kaukulang permit. Samantala, nararating din namang naka-full alert status ng PNP para tiyakin na ang kaligtasan ng publiko habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Ito kahit na wala pang namomonitor na seryosong banta sa seguridad. Muli namang tiniyak ng pambansang pulisya ang kanilang pangako na ipatutupad ang batas ng patas at paggalang sa karapatang pantao habang pinapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. Si VT Sara ay naharap sa mga reklamong may kaugnayan sa umaroy maling paggambit ng confidential funds. Kaya doon ay paliwanag na yaman, panunuhol at pagbabanta sa First Family Unit. Pariin naman niyang itinanggi ang lahat ng karatang laban sa kanya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Gerald Di Ulet Tapak, RMN.
18: Maraming salamat, Radyoman Gerald Ulep. Samantalang Northern Police District ay nag-deploy na rin ng mga tauhan sa paligid ng Senado. Kasama natin live, Radyoman Eman Mortega.
5: RMN Special Coverage.
24: Dinatugon nga sa dagdag na seguridad sa labas ng Senado kaugnay sa ginaganap na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpadala na rin ng mga tauhan ng Northern Police District o NPD. Aabot sa 1,282 na personnel ang idineploy ng NPD para tumulong sa pagbabatay sa paligid ng Senado, bukod pa yan sa pag-aalalay sa pagmamando ng trapiko. Isa sa mga utos ni NPD Acting Director Police Brigadier General Benigno Capili sa mga tauhan nito na panatilihin sa kapayapaan, kayusan at kaligtasan ng publiko kaugnay nga na ginaganap na impeachment trial. Sinabi pa ni Capili na pairaling nila ang maximum tolerance upang maipatapad na maayos sa seguridad gaya din na paggalang sa karapatang pantao ng mga magkikilos protesta. Bukod dito, inatasan rin ni Capili ang mga 33 commission officers na kasamang idineploy na makapag-ugnayan sa ibang tanggapan ng PNP, ayon siya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan para maging maayos nga ang inilatag na security measures. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak RMN.
5: RMN Network News, RMN Weather Report.
16: Yes, lagay po tayo ng panahon. Magiging maaliwalas pa rin daw po ang ating panahon sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ayon sa DOST Pag-asa, posible ang mga pag-ulan pagsapit ng hapon o gabi sa malaking bahagi ng bansa dulot ng localized thunderstorms. Samantala, patuloy po na binabantayan ng DOST Pag-asa ang Super Typhoon Bavi na huling namataan ng sentro sa layong 2,010 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay ng bagyo, lakas ng hangin na abot sa 195 kilometers per hour at pagbugsong 240 kilometers per hour. Kumikilos ito ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. At inaasahang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o kaya ay bukas ng madaling araw at kapag pumasok sa PAR ay papangalanan po itong Inday. Inaasahang palalakasin ng bagyo ang hangin habagat habang ito'y papalapit sa bansa at magdadala ng mga pag-ulan.
3: Regarding naman sa landfall scenario, less likely naman yung ating nakikita pero posible pa rin ang close approach nito sa probinsya ng Batanes and not ruled out din yung pagtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon, posible as early as tonight o hindi kaya tomorrow early morning. So nakita nga natin na sa close approach nito sa bandang Northern Luzon area ay posibleng maging typhoon category ito. Gayunpaman, kailangan pa rin natin mag-ingat kasi nonetheless posible pa rin magtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang parte ng Northern Luzon at posible pa rin naman itong maghatak ng southwest monsoon o habagat. Kaya asahan natin sa mga susunod na araw yung mas maraming areas affected by southwest monsoon.
16: Yun po si DOSD Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres.
18: At sa kaugnay na balita ay pinag-utos na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng preemptive measures kasabay ng inaasahang pagpasok ng Super Typhoon Bavi sa Pilipinas. Sinabi ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, kailangan ng whole of government approach para sa paghahanda sa malakas na bagyo. Kabilang dito ang pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment at paglilikas sa mga residenteng nasa high-risk area. Pinatitiyak din ang ligtas at maayos na evacuation center at ang paghahanda ng hiwalay na lugar sa mga alagang hayop. Nakapwesto na rin ang mga rescue team, relief packs, gayon din ang mga emergency equipment. Itatutukoy na rin sa mga lokal na pamahalaan ang mga alternatibong ruta, pagsusuri sa mga mahalagang infrastruktura, pagbabawal ng mga biyahe sa karagatan at pakikipag-ugnayan sa energy stakeholders.
16: Samantala, mga turista, epektibo na po ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, maglalaro sa 1.75, 1 peso and 75 cents ang tapyas o tumaas ng hanggang 25 centimos ang kada litro ng gasolina. Nasa 1 peso 57 centavos hanggang 3 pesos and 57 man ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 70 centavos hanggang 3 peso and 70 centavos sa kerosene. Nakadepende sa bawat kumpanya ng langis ang ipatutupad na oil price adjustment.
18: Formal nang naglatag ng mga rekomendasyon ng Department of Energy ng amendment sa Oil Deregulation Law. Layo nitong maprotektahan ng mga Pilipino sa mga biglaang pagsirit ng presyo ng langis sa hinaharap at pagpapalawak din ng supply ng langis tuwing may emergency. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kabilang sa kanilang proposal ay ang pagtatatag ng National Fuel Reserve na katumbas ng 60 araw na supply ng langis. Gayun din ang pagdaragdag ng minimum inventory requirement sa mga oil company mula 15 hanggang o mula 15 days papuntang 30 days. Sa kabila nito ay nilinaw ni Garin na hindi pa kasama rito ang pagbabago sa kung papaano idinidikta ang presyo ng langis sa merkado.
4: We have no proposal yata on the pricing, Alvin, ano? Because this is quite a very sensitive issue. And the fact that it's oil deregulation. So concept was to leave it to the market competition. So that theory is that babagsak yung presyo kung may competition ang mga oil companies. But rather than prescribing the price, I can't exactly remember what our proposal is on in terms of that. Pero I think what we are trying to propose is may safeguards lang siya.

0: kasaysayan ang pag-uusad ni Alex sa Wimbledon na kauna-unahang Filipino player na nakapasok sa isa sa pinakasikat na torneo at naglagay sa kanya sa number 28 sa world ranking at number 32 sa WTA singles. Unang tinalo ni Iala ang defending champion na si Iga Swiatek ng Poland noong Sabado. Haharapin naman po ni Paulini si Marta Kuschuk ng Ukraine sa quarterfinal sa Miyerkules. Congratulations pa rin kay Alex.
1: Kalahati po ng unang sahod ni Bimby. Idodonate po sa isang simbahan.
0: Wow, very good.
1: Kasama natin sa balita si Myra Jane Nasayaw.
2: Proud na ifinex ng bunsong anak ni Queen of All Media Chris Aquino na si Bimby ang kanyang first adult sweldo. Sa video na ibinahagi ng fans ni Chris, makikita si Bimby na excited na tinanggap ang sahod sa kanyang hosting stint sa isang noontime show in cash. Say naman ni Bimby, gagamitin niya ang pera para sa kanyang minamahal na mommy na patuloy na nagpapagaling sa kanyang sakit. Masaya rin inannounce ni Bimby na kalahati ng kanyang adult sweldo ay idodonate sa isang simbahan na ipinangako ng kanyang ina. Hindi naman napigilan ng netizens na matuwa sa ipinakitang generosity ni Bimby na nagpapakita lang anila ng maayos na pagpapalaki rito ni Chris. Una na rin in-express ni Chris ang kanyang pride at pagmamahal kay Bimby dahil umano sa pagiging responsable at thoughtful nito. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Nasayaw. Tatak, RMN.
1: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabya.
0: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan si Ricky Rosales.
1: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maayong aga, maayong buntag, mga kasama.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
0: 743.
4: This time check is brought to
3: RMN Network News. News.
5: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Calcium. Paulit-ulit na lang ang ulam.
7: Mom, she!
8: Angeline?
7: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe.

0: Star Nutri-Needs, ulam na! Sa miki sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayarak o katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na kunundi, ay hindi ko yung fly kamahal. Lansisting ko sa Iberi, tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kung suki ng mga butika.
3: Iberry, for a clear and healthy eyesight.
4: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat

0: Meeting pagkabot sa pag-uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
2: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Bisan gapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Healthy and glow with proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
10: Mga karadyuman, las 7.45 ang takna sa aga. Good morning, Radyuman Mark.
11: Good morning, Boss Idol.
10: Kamustang imo Martes?
11: So far, matsago,
10: sako gyapon.
11: Sako gyapon.
10: Sako gyapon. Mientras na may hearing na da, kag may trial, sako gyapon. Pero ang importante subong, ano ang ginaplan mo nga pamahawon?
11: Healthy options.
10: Okay.
11: Lapa.
10: Laban-laban na ang healthy options mo na. Base kon istorya, kuris-kuris naman akaroon.
11: Di ko lang naging ako kapit, kaya nila siyang akon. Sige, lasunod adlaw ah.
10: Ang akon pamahaw, mais nga isa kabilog.
11: Mm-hmm.
10: Dayon, itlog nga gin, ano ganito?
11: Boiled?
10: Ano ganito?
11: Scrambled?
10: Torta? Ano na? Scrambled? Ginpalaman ko siya sa pita bread. Pero why ko ginubos ang akon mais? Kagin padalundunan ko sang isa kabaso nga tubig. Ayos na. Ina-kuro-compute ko, o, ang mais ko to, 20-15 abing mais, no? Itlog ko nga, itlog sumunta, pila to pulo? 12? Why kalabot 50 ang pamahaw? Eh? Kamo? Kaon kamo chorizo? Tampilan chorizo? Nagkaon naman kamo sang mga, ano da? Mga oily? Sige ha. Pero anong kape mo, Radyuman Mags?
11: Nan's Corn Coffee. Sa inyo pamahaw, ipares nila ang mainit-init nga Nan's Corn Coffee and start feeling the difference. Madamo ini sa benepisyo, nag-boost sa inyong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight kag nag-palaba sa inyo resistensya.
10: Sa mga tabalamati naton, mga karadyuman, inom na kita sa Nan's Corn Coffee ang kape. Kagadwa mo sa timplahon, kayman nakatibag. 12 pesos, biro kay kadwa mo sa timplahon, 6 pesos na lang kada timpla. Hindi masakit sa bulsa, pero healthy. Ani mga karadyuman, sa matang palamati naton, mainom kita sa Nan's Corn Coffee.
9: RMN News, Diretso Headline.
10: Paghos ang travel page show, pamaagi agud mas magsanyog pa ang sudad ka probinsya sa Iloilo, suno sa Ilongga Tourism Advocate. Laining ako. July 7, nagalis ko. Sa pihagkabahin mga karadyuman. Sa dugang paginaton ng mga balita, subong aga, incentives para sa palaro, medalist, coaches, kag-assistant coaches, hinatag na sa Iloilo City Government.
11: Sa showbiz, Beyonce nag-release sa bagong akantang Morning Dew Dunk.
10: Sa hinampang Spain, sulod na sa quarterfinals ang FIFA World Cup matapos ginlutos ang Portugal. Inikiban pa ang mga balita ang ginadulong sa inyo sa mga masunod.
11: Life Extension, Vitamin D3, kan Vitamin D3 ang inyong agidapangita. Diri ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
10: Magaradyuman ang adlaw-adlaw nga paginom sang Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ka nga protektado. Gani tiyoy kag tiyay, ang umuoy imo nga 11 pesos, hindi pagdala sa iban ha. Hindi pa ibakal sa sigirilyo, dala na ina sa mga butika. Bakal ikaw sang Life Extension Vitamin D3 Tatak Ili Tatak Original. Magaradyo man, for longer life, inom kita sang Life Extension Vitamin D3. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
11: Rajuman Magi Eresuelo Malaryado.
10: Sa detalye na sang aton mga balita.
3: Tatak RMN.
10: Kin-release na sang Iloilo City Government ang incentive sang medalist coaches kag assistant coaches sang palarong pambansa 2026. Nagbaton sang tig 7,000 pesos nga kas incentives ang 11 ka gold medalist, tig 5,000 ka pesos naman para sa 16 ka silver medalist kag tag 3,000 sa 17 ka bronze medalist. May tig 2,000 naman ang incentive ang 13 ka mga coaches kag 4 ka assistant coaches. Magluwas ini, may nabaton man sila nga certificate of recognition.
11: Ang iningabahin gidadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kay nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayawit, grass body grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Nag-release ang bulig pinansyal ang Iloilo Provincial Government sa pagpanguna ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. sa pilag ka local government units sa kon-LGUs bilang suporta sa mga proyekto nga makabenepisyo sa ilang komunidad. Nakabaton ang banwas sa kabatuan sa 10 million pesos para sa ilang solid waste management program ang pondo pagagamiton sa pagbakal sang isa ka garbage compactor nga may public address system agud mapaayong pagkolekta sang pagaboy sa basura. Samtang nakabato naman sa 2.5 million pesos sa Barotac Viejo para sa pagtukod sa School of Living Tradition o kung STL sa sityo Nagpana, Barangay Lipata. Ang proyekto nagatuyo sa pagpreserbar sang kultura, tradisyon, kagihibalo sa komunidad sang ati, kagipasa ini sa masunod generasyon. Ginbato naman sa Barangay Tamungkol, Badyangan ang 1.95 million pesos para sa pagbakal sang 1,300 square meters ng lote. Diri patindugon na multi-purpose center kagiban pa nga pasilidad sang gobyerno para sa barangay.
10: Magaradyo man ang oras sa Pilipinas, las 7:52, samtang na sa agang balita ang inabatian ang inadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangosteen, may balunggay, mas pinatibay, mas pinagaling, mas minabisa manami ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Gani sa mga tampalamati naton, ano pang ginahulat ninyo? Kadto na kita sa aton nga mga butika, bakal na kita sa Santon Plus Gold, aprobado ini sang FDA produkto ni Dr. Rimil Oy.
3: Tatak RMN.
10: Sabi ang kabahing inataga na sa provincial government of Iloilo sa pagpanguna ni Governor Toto Defensor sang 600,000 pesos ng pundo ang hybrid on-off grid solar photovoltaic PV system sa barangay Pagdugi, Dumangas, Iloilo. Ini nga pundo nagalin sa subsidy fund sang gobernador sa renewable o kon renewable energy. Katuyan sa nga proyekto among pagbulig sa paggamit sang clean energy kapag suporta sa mga programa sang enerhiya sang gobyerno sunod sa Government Energy Management Program sa idalom sa Republic Act 11285 o kon Energy Efficiency and Conservation Act of 2019. Paagi sa nga proyekto ginalauman nga mapaayo ang paggamit sang renewable energy sa barangay kag magkabulig sa mas epekte nga serbisyo publiko.
11: Ang iningabahin gidadulon sa inyo sa Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts, halin sa mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina, nga nagapanamik at nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santon Plus Gold, produkto ni kalidad sang yes to health and wellness. Gin-anunsyo ni Mayor Raisa Trenya sa mga plano sang Iloilo City Government sa pagpasangkad sa suporta sa mga atletang Ilonggo, pinaagi sa pagpaayo kag pagdevelop sang dugang sports facilities sa syudad. Ginpayag ini sa alkalde sa tion sang flag raising ceremony sa dinggit pasidunggan kag ginatagan sang incentives ang sa 64 ka mga atleta sang syudad nga nakakuha sa medalya sa palaro pabansa 2026. Suno kay Mayor Trenya, nagalaom ang syudad nga makasugod na sa pagtukod sa ginaplano ano nga sports center. Samtang wala pa ini, padayo naman nga ginapauswag ang sports plaza, lakip ng pagpalapad sa gym sa La Paz, agod makaakomodar sa kapin 1,500 kamanugtanaw, kag magamit sa mga atleta bilang mas maayong venue para sa practice kag competition. Dugang pas ang alkalde, ginaplano man sa syudad ang pagdevelop sa YMCA, agod mahimo ini nga sentro sang libre nga swimming training para sa kabataan. Suno pa sa alkalde, madamo sa mga programa ang ginapreparar sang Iloilo City Government para sa mga kabataan kag sa sports sector, agod mas mapalapad ang oportunidad para sa mga pamatanon nga Ilonggo nga mapauswag ang ila talento sa sports. Sa karon, padayo ng pagbulig sang syudad sa mga atletang Ilonggo, pinaagi sa Iloilo City Sports Academy kag sa Rise to Action Program nga Barangay Sports Kickstarter, isa ka grassroots initiative nga nagatinguha nga mapabaskog kag mapauswag ang active sports participation sa tagsa ka barangay.
3: Tatak RMN.
10: Aga Rajuman na 7:55 na ang tanang saga Rajuman Mags.
11: Ang ininga bahin ginadulong sa Super Fiber, tiluyang inyong akolon, paagi sa alaw-alaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
10: Magarajo man sa mga tabalamati naton ang sa mga suki tayo, hindi ka po magkalipat, ari na ang Evergreen Herbal Capsule.
6: Kung wala po ko nakaano kagamit sa Evergreen, ang ako nga taa ka magigasak, hindi gina ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong 90% magid ang ako ng pagtulog na nagkatigilid ako sa right. Hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
12: Susubong makatulog, mayo ng tulog mo.
6: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako ng pagtindog. Mrs. Remy Sintinalis, patong-patong haniway.
10: Magaradyo man sa mga tabaramati natin, mag-Evergreen Herbal Capsule na kita.
3: Tatak RMN.
10: Pero kung gusto nyo magpa-doktor, gadto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ang doktor dito, wala bayad ang check-up. Ang ibayad mo lang kay Doc, thank you lang kag smile. Gani mga karadyuman, bisita na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwas Estancia, Sudad sa Pasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis ang Barangay Hall sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Hordan sa probinsya sang Guimaras.
3: Tatak RMN.
10: Gani lang sa mga tabalamati natin mga karadyuman, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
13: RMN.
10: Las 7:56 sa balita naman sa Hinampang.
3: RMN News Sports.
10: Nagkasulod ng Spain sa quarterfinals ang 2026 sa FIFA World Cup pagkatapos nga ginlutos ang Portugal 1-0 sa ilang round of 16 game. Si Mikel Merino ang nagkascore sa nag-aisahanon nga goal sa hampang sa injury time sa second half sang game. Dikit ang hampang sa ruwag ka-team nga nagpabilin nga patas ang score tubtob sa katapusan nga minuto sang hampang. Bangod sang kadalagan, nagahulat na lang ang Spain sa mga daog sa hampang sa tunga sa USA ka Belgium. Samtang natapos ng kampanya sa Portugal sa torneo, mahimo man ining katapusan nga FIFA World Cup ni Cristiano Ronaldo sa edad nga 41 anyos. Matanan nga nakuha sang Spain ang kampyonato sa torneo kontra sa Netherlands sa tong FIFA World Cup 2010.
11: Ang balita sa Hinampang, gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO, kayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
10: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati Antonio magkabalaka, inang Slenderment all muna. Yo!
11: Good morning, Boss Tito Eric.
10: Boss Tito? Do, bad news to nabatian ko, Gina? Wala naman sa kuno. So, ata pala mati natin, magkaradyuman, magnan Slenderment all na sa mga suki natin. Ibutan mo lang sa ibo palad, iban news mo sa parakit sang imulawas. Okay ka na, hindi ka pa pagkututo sa lamo kay mag-name 3 extract, ikatatlo may balanyos ka na. May kolon ka pang pambansang balanyos sa may lunggo, wala nang sa iban. Nans Lenement Oil, mga karadyuman.
3: RMN News Entertainment.
11: Nagpagwaas ang panibago nga kanta si Beyonce. Ini ang may tigo lang ang Morning Dew Donk nga ginsulat niya upod sa anday Pharrell Williams, The Dream kag Darius Dixon. Nagmarka ini sa bago nga song release ang pop superstar matapos ang duha ka tuig nga pagpahuway. Ang Morning Dew Donk tanda man sa pagsugod sa 60-day countdown para sa liwat na pag-issue sa sophomore album ni Beyonce nga B-Day.
10: Morning Dew? Dunk? O kuno ina yan? Why na nagsanto sa aton nga
11: criteria?
10: Criteria nga dapat one word.